0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon ni mo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
3: Ibang

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa.
2: 66th Palarong Pambansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ihatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. 101.5
3: K5 News FM. K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines sa alas 8:07 sa aga. Anyway, Palarong Pambansa 2026 special coverage is brought to you by Power Trio, DTX 500, Mighty C, DigiBio, and DTX 500 and DTX Coffee Mix. For the office ni Congressman Alvy Benitez and Mayor Greg Gasataya sa Bacolod City. Okay, balik kita sa ato naman yung pagparangin mga ka-K5. Now, K5 Eric, i-check na si K5 Red Salgado.
4: Okay.
3: Dumduman itong tigulang na nung tabo, ito na bungguan sa Alihis.
4: Ato sa Alihis, tinigan nga gabi. Kalain ito, no? Ang tigulang, galaka, galaka, tabok sa dalan, ginbungguan sa tricycle, ng ga-tribe, tigulbaman. Nangakig ang hinablos niya, kaya ikaw yung tigulang, ga-drive ka pa. Nga, wag gani ko, kita, ara na siya.
3: Pagkita
4: niya kay kadukoy-dukoy naman to.
3: Itod ka.
4: Kaya kung gabi, abi ka damo sa mga kabataan ga drive tricycle. Kung gabi damo sa tricycle, drive tricycle. May mga motor pa nga ga drive, may mga dalisensya, so ang motor kipaw-kipaw man ang suga. So these are things, these are instances waiting for accidents to happen. Amo gina siya, so natabo gid ang aksidente. Daw hindi encouraging kay pabil diyan ang natabo sa tigulang.
3: Grabe. Nga babae, no?
4: Ang biktima.
3: So, amo nang gina, domidyo, hindi ko naman yung sitwasyon. Sino sa report niya ito na baton? And sa ato ka mga utod, subungad lang naka-schedule ka mga baton sang 2,000 pesos. Ako nun, no? 2,000 ka mga...
4: Tawo?
3: Pa-POJ.
4: Okay.
3: May ayuda sila ba tuno ng 2,000 kamilog? Check na ko si Carla, diin nila ni Kwaon, kailang pilang Kwaon sa kada isa, no?
4: Doon yung tat niya taga ayayudas niya,
3: oh? Kayo ay maubos na nagligad.
4: Ah, kung siya ba,
3: ang fuel subsidy. Doon lang alang si Red Noy. Wipe sa signal, no? I-check lang si Carla no ya. Basi ko na lang alam si Kipay.
4: Pero kita mo, daw namin, aton fuel, ang fuel si Bong, daw nagbarato.
3: Hindi, kay bangod nga nagtutawahin na. Kakipay, no. Biyari, kari na ako nakita. Antes maglakat, si kundi si Trump si Bong, naka-schedule na makanto sa China.
4: Ato na siya.
3: Mistorya sila ni Xi Jinping.
4: Biso-biso na.
3: Before siya na, nagkantutong Iran kay Xi Jinping. Gapayo ayuda sa gira. Feeling ko, China will stop helping now.
4: Hindi lain ang transaction ni Trump. Balong ano? Kundi ang Iran ang ayaw ayuda.
3: Mga ayuda para padayuno ng gira.
4: Si Trump
3: nagkabalang ambal ni Trump. Simple lang siya. Hindi ko nagnang lambulig mo. Kaya nga, kontrolado ko naman yung Iran.
4: Hindi, ang ambal ni Trump yan. Ang ambal sa China, nga okay lang. Pero nga, damo ko di armas, mas gusto mong bakal. Ang China doon mabakal armas sa Amerika?
3: Hindi, mabakal yan ang China. Kaya ito na naman nila armas na sa Amerika.
4: Oo, ting iba niyamot na nila si Iran. Dasa ng Iran, ikan nyo naman sa Amerika. Mama ni Gusyo, ang istorya subong ni Trump is money.
3: Oh.
4: He will talk about money dito sa kwan dito sa
3: Tiwail China. Si China naman niya kay gi-support kay Iran nga ti baklon dali kay mo man ni patiro to sila.
4: Ah, nga mo ni
3: sila
4: man ti Tiwail da.
3: Kesa diyan. Ara na si K5 Carla Defensor Lunga. Ano oras itagtag ang fuel subsidy? Tagpila ang batunon sa mga PUJs ta? Kag sa diin ini, ano, sino ang mahatag sa pondo? Is it part of the national government? O yan ang sang LGU? K5 Carla, Carla, good morning.
5: Yes, thank you for John. Thank you for very good morning. So, isubo nga adlaw magasugod ang hatagay sang fuel subsidy sa para sa aton sini nga public utility jeepney drivers. Sa thank you for John. Thank you for makabaton ini sila sang 5,000 pesos nga nagikan sa national na iniya kikisap aljan kikisap Eric Seaman ini sa anabaton bala sa mga tricycle drivers naton diri sa syudad. So pati gayunon ang cash assistance o kung ang payout kikisap aljan kikisap Eric sa SMCT Bacolod sa North Block alas 9 dugidugay kikisap aljan kikisap Eric ako man ini nga checkerod agunto nga makita naton kung pila gini kabilog I mean kung pila kadamuon bala so magakagto subo nga adlaw kay kikahapon nga adlaw nagpagwa na si Mayor Kirk sa taya sa listahan sa mga pangalan sa mga PUJ drivers naton diri sa syudad da kikisap adyan kikisap Eric. So sa gihapon ang ila sini nga pagadalon valid driver's license license para sa verification isa ka valid government issued ID with Bacolod address sa kikisap adyan kikisap Eric. Amo ni subong ang ila sini nga pagadalon
4: Bacolod no, government ID license. Bacolod ID? Yes, ano nga Bacolod ID man? Yes. Senior citizen? Ano pang iban? Ang Bacolod ID ta?
5: Senior citizen. Ako may arap pa sila ID sa Kumelec. Kasi sa Adjan.
4: Ah, okay, okay. Ho. Kumelec galito. Correct.
5: Sige. Yes. So, muna ila sininga pagadalon na sa gati dito, ini sila magkapila sa North Block sa SMCT alas 9 de Grigay kay Kipag Adjana kay Kipag Eric. Sorry, bala pa matiyan na ito ng pahayag gikan kay DSV head Rachel Manga.
4: Oo. Ma'am, mayong aga. Tagpila niya. Mga tag 9 o'clock gali, sir.
3: 5,000?
4: 5,000 kada. Ay, may akadamo ba?
3: 5,000? 1 million, you know? Mag
4: 5,000 at 2,000, oh.
3: 1 million?
4: Oo. Bauti damo naman ni karon makapulo pangumpra, makadawa-dawa.
3: Okay. Gina-check tang linya arena ski pabitan itan go ahead.
4: Ano tata na?
3: Ay gisulutan
6: ang communication nato no nga nabaton sa DSWD unahon nila ang mga jeepney drivers. So ami ara kita diri nabaton nga communication nga ang nadala sa Bacolod City is 2,111 no, beneficiaries nga makabaton sila sang 5,000 pesos ba no, nga subsidy para man sa ilang fuel in assistance no sang national government sa ila because padayon Japan ang effect sang crisis. Ang aton nga mga nadala nga beneficiaries official nga city government of Bacolod City, kag ang iban gina-communicate naman sila, no? Ang aton nga nabalaan is ang communication is with SM ang venue, Japan naton. Same sa usual nga requirement since AX na siya Japan, dalo nila ang ilang valid nga driver's license kag i-photocopy Manila, no? Same kids ang last month, pareha sa mga tricycle drivers natin nga nakabatan sang assistant. So, even kami daw na dumayan sang number. So, tingwaan lang nato no, nga maka-appeal kung ano gidman. Kung may mga nabilin, kag ang amon nga ginatulok is may hopefully no, maka-appeal kita. Kung may mga iban nga wala sila sa list. So, hindi nato ma-determine kung manjid subong. No. Kaya ang 2,111, amon niya ang list halin sa central office, but gawit man ko sang confirmation as to diingid siya ya anong iya, bala nga ano no, nga basis kung nga sila ning nauna. Kaya, pero jeepney drivers lang like, ni 10,000 to upod to tanan mo. Probably need to siya gin- out. Batulton tayong official nga communication halin sa DSWD kag sa LTFRB man. Kasi sila ya ang ga, ano mong ga-regulate para sa ato niya mga jeepney drivers.
3: Okay?
5: Kamay na, no? Pangyagikan kay Ma'am Rachel Manga, may kapanandri sa payout subong adlaw, bali tatlo, inikadlaw nga pag, pati kayo nun, si Kipa Project, si Kipa Varika, 14, 15, kaga 16. So, ang iba niya mag-appeal, diyan mo pa ng check out kung ma-aprobahan ina sa national o kung hindi, si Kipa Project, si Kipa Varika. Pero as of now, 2011, ang paghahatagan sa fuel subsidy, sumugod subong adlaw until 16, si Kipa Project, si Kipa Varika.
4: Okay.
3: Sige. Thank you, Kikarla.
5: Yes, Kikipa.
3: By the way, Kikipa, Carla, nung latest, saan o kung ma-release ang ayuda ng atong gobyerno sa apektado ng makautulan ta sa Barangay 7?
5: Barangay 7. So, Kikipa, John, Kikipa, Eric, may pauna na nga bulig na ginatag ang atong sininga DSSD at isentay uno, ini ka mga pamilya at kagastan, nagdangat sa 179 ka mga individual at Kikipa, John, Kikipa, Eric. So, nagatagin sila sa mga bayo, mga hiligdaan, folding beds, nga mga temporaryo nga may daan sa atong sininga mga kauturan as of sa cash sa Kipa Valjan, Kipa Verica, mo aning atong sini nga iga-follow-up kung saan o iniigahatag kiti subong ang ginatag, mga water tank, warm meals, drinking water, mga folding beds, ulunan, kag mga hygiene kit, no? Amo ining hindi pangatag

0: kasi senior citizen kang ipamiri.
1: Yes, oh. Di na siya ihan.
0: Kamusta ang sitwasyon kang report na ito? Hindi mayong yung sitwasyon sa ospital. Eject ang report. Nagi ka naman kay K5 Red Salgado. Red, good morning.
2: Yes, good morning. Hindi kami ang John. Hindi kami ang dapat mong parang sitwasyon. Si Rini Nanay, si Juliet Coriano. Nag-inansipan tayo siya ni Anyos na matiili sa ang nabungguan ng tricycle na nagiging ganda o naging pasado na sa isang gabi. Dahil sa malinya, andra siya nga pasalubok sa Margele Hiss. Well, sa pinakuling update na story na ito kagapo, nag-iya siya ng bata na si Joel Toriano, suro siya siya ng bata, ni, though wala ginkuno sa padre sa iya siya ng sitwasyon ni TML dyan na kumatos si nanay Juliet Toriano. Tag sa ilaga ni Panagutnop, doon ginahulat na lamang si Tia Sinigautod na magkapauling dari sa Makolon. Tag nakupusintan nga, hindi siya magkapahuway na kay Aljan na kay Amerika. Ang pila sininga na ang konsuro si Tia Sinigautod, si Tia Sinigapata, dragit sa likod sa Tia Sinigaulo.
1: Okay.
2: Mayara pa ini siyang magra sa Tia Sinigakilid. Tag na posible, ang rason kung pagdiyasin ni Kamakwan, mag-iugiho, ang iyasin ni wala nga tiil bangod sa fracture. Gamatin ko madugduman na ito, naging sidecar si Nga ginamaneho ni Tatay Rogelio Arnaiz. Ang sidecar sila, amung ito nakabunggo sa kay Nanay Juliet. Baligin eh. Baligin ang iyasin. Baligin ang daw kahoy-kahoy sila ginaubratok-atok para sa sidecar.
1: Uy.
2: Nagkabali sila. Kagpagluwas sila, nga nabungguan si Nanay Juliet, nalasakan pa ini siya sa sidecar. Kaya mong giniguruan nagpalain sa sitwasyon ni Nanay Juliet kabagdanan na wala ginili siya ya makarecover. So, ari ang bayad sa pahayag siyang bata na si Joel, antes pa nato lang buto nini nga statement pan siyang driver katricycle. Kaya mong tigado.
1: Kay Pebred?
2: Yes, kay Pebred.
1: I-clarify talaga nung gambal siya nga why siya ka-recover. Literally, what happened to the to kay Nanay?
2: Ang matabos ni kananay, kikinemerit, kapag kabunggo, sinisiya, ginabulumanta, 10 metros ang ginabugan sinis.
1: Uy! Layo! Kuna mo dasig ang motor.
2: Una, suno sa mga nakasakti, madasig ko na magpadalaga ni tatay, bangod na tiniara, asan daw nag-overtake sinig ang motor kasi motorsiklo sa outer lane, amunin nga nalang-alang si tatay. Ginwaslik ka ini sa wala, doon ito siya gawa gama sa wala, o galing ka man pinong isa na makadupa. Kang nakita, yan ay si Nanay Juliet, kanagatabok na sa may nandalan sa nga Maragyali Hiss. Bilang alang naging, na muna kamagta, nagalam po, at yan ay si Nanay Juliet. Ang isa pa na daan, ni K5L, Johnny Kimerick, ang driver ni natin sa tricycle, si 36 anyos.
1: Ati medyo hina ng reflexes, kag daw hindi na mayong kakita na.
2: Inagit siya maipakita.
1: Tiyang victim, subong si nanay, ano na siyang status siya?
2: Ang status siya karon still kumatos sa ngihapon na si Aljani Kimerick.
1: So hindi gid encouraging ang sitwasyon, ha?
2: Oo. Kaya sa matutatot silang data, kung ipahinalog ni siya sa operasyon, sulo sa kay Long Joel Manapalmia, so hindi na rin kung makasarang si Nanay Juliet, pero ipahinalog ni sa operasyon tungkol kung si iya sinin ang itaan.
1: Pila na siya?
2: 76 mali si Nanay Juliet.
1: Pariho sila 76 ang driver?
2: Oo. Apan ang 77 galis na yun si Nanay Juliet. Mas magulang siya sa isa katulig di K5R.
1: Okay.
2: Oo.
1: 77 sa alihis na tabo. Ang ang tricycle driver nga 76 din kay Star?
2: Star sa may runway, dara sa barangay Tamo. Squat lang is actually K5R dyan kay K5R.
1: Ang
2: purpose na kung nga nagpagulong kaya nagkuha niya siya sa stethoscope ng sinigabata, gikan sa Manila. Ang iya mo lang ito, daw gikas, kasi wala man ni cellphone si Tatay Rogelio. Ang utong ginapadala ng kwarta sa iya, sinigang hinablos, gikan siya sa sinigabata para ilugbakal, sinisang bugas. Kay manti, si Tatay, daw tignan si Musugo, wala na sila sinigang yung lugar ka para mag, para maka-inkama na, pag para makakwarta mo, ilugbakal, sinisang bugas.
1: Ikita mo ning motor sa Reljano, hindi mangani, hindi nga formal, hindi motor, doon yung taon-taon lang yung ributang atan to, pahay.
0: Luhoy mangani.
1: Luhoy man.
0: Para mga buhi, man tayo, tanong mo na disgrasya pa.
1: Yes.
2: So, sorry ang bahay sa payag. Una ko na ito, si Tatay Rogelio na lang. Ang iyasin nga panawagan na puntali, hindi nalang sa pagpasakaan sa kaso, wala kagin ng Elzar. Kaya wala ni saya sa garastuhon para sa iyasin nga abogado ang pakanto pakariti sa bugas pagani ko rin siya sinigpagpaatag.

0: makakaon kilang isa, isa kabes or kunduag na kay Guigo lang itong asakilo sa isa kadlaw, pwede niya sini nga asawa, kating niya sini kabataan, may ara naman sa pamilya. So muna ang niya sini nga kabutlayan. So yaring balit sa pahayang ni Tatay Rogelio Arnay, sini nga kasi ko lang ka nakabungko man sa kapareho niya na senior citizen. Yari.
1: Niya muna ako, kundi may nagulpi ko birtik ng motor. Nagdikit ako, kundi nagwasli ko sa wala yutay. Pag uli ko, ara nang bang nagtabok nga tigulang, nalabot yung gitsa. Huwag ko maprinuhan kay medyo na ano ko sa single motor gurupilusot. Nalabot yung gitsa.
2: Puno mo gani, may isa pagid ka motor nga nagbalabag si imo.
1: Oo, nga nagigulpi ulhot, bilang mabirtik sa akin. Kuli na medyo nagturse, mang kuya pa wala, diyo gamay. Kagig balik ko, arat ng tigulang, mga isang lupa ng antad. Mo nga, nakita ko ang tigulang nagtabok, lapit-lapit na, sa lapay ko gitsa eh. Huwag ko na ka-apply preno.
2: Pero naman sa gan, umantay, nakita ko man sa nga nagtabok?
1: Oo, oh, bro, lapit na.
3: Tigulang na gusto tayo. Refleksisina na
1: lang. Ang pamilya, kung basi kong gapang mati man sila o kung galantaw siya sa akong subong naga-what istorya man niya. Sila kamay pa nga pigado man ko kayo. Hindi ko man na siling mungod nga madalasaon ko ng tigulang. Pareho man sa akon. Sila na na ang makaibalo pag-intindi ka pag binag-binag man sa akon pagkatao. Ay wala ako sing may ikasarang kung ila ko padalo man.
4: Okay. So pigado man, ginako yaman nga naigo ya. Di, may galastuhon to sa ospital. Ang ginigo ito nga tigulang to nga babae. Pigado man to. Di, ano matabo si ni K5 Redman?
0: Well, actually, ang Sir Juliet, may ari ni siya sa nga kabataan. Sa may John Bay, may ara man nagatudlo sa Kamso. O galing kay Manti, pag-istoryahan, baka nung kita may aljan, kita may ari, kaya makapasakay ni sa kaso. But sa nakita pa nato, di ginpalabot mo nato to ang statement man ni Tatay Rogelio. Well, paminsanod na kuno sa nga pamilya ni Nanay Juliet, Kevin Aljan, Kevin Eric.
3: Sige.
0: Sa mga Kevin Aljan, Kevin Eric, natin siya nagbalita ang madulong sa programa ng Affordable Scrabble, sinagulog sa atin sa Power Trio. Natin siya nga DTX 500, Mighty Secret Clinic at D3 Bayan VCO. Nagahatun man siya nga DTX BT Soap. Nagahatun siya nga DTX Copy Mix. Kaya po si Patrol ni K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Ren Salgado para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5, please.
3: Salamat sa report. Gika naman kay K5 Ren Salgado. Tikong kaisa, kung may edad na takagina na reflexes.
4: Ina.
3: Siguro hindi tayo napag-yalaw mag-drive K5 Ren.
4: Kagating hambal niya, nga may nag-overtake ng motor, meaning inner lane siya. Inner lane, ang overtake ng motor, ari siguro sa tuo, sa outside lane, inner lane siya kadlagan, nakibot siya, ginwaslik kaya pawala, na sa lapay ato ang naigo e gito yung babae nga katabok man. So, muna ganing leksyon sa ato, nga kung ga-drive kita sa motor, kag-tricycle, hindi ka sa inner lane, hindi ka sa outside lane, sa higad ka.
3: Sa inner lane, hinay kaya mo, ginambal, ginapirmi, slow moving vehicle,
4: use, keep right. Si Aris, ito nga.
3: Amo na nga ibang ga-alang-alang. Tandaan tali sa bunga. Why does ang overtake abi subong nga left?
4: Oh, right
3: solid lane na subong nga left. Right kay gid.
4: Right overtake.
3: Sudra ka na lang si God.
4: Tinakibot siya kay may nag-overtake sa iya. Kay hambal siya man naghambal nga may nag-overtake. Siya lang alam mo overtake sa sidewalk magi. So meaning ang overtake sa right. Gusto tong tricycle galing kay Ari siya sa left sa inner lane, nakibot siya, ginwalik kaya pawala. Pagwalik kaya sa pawala, may gatabok. Di ko diigo to yung isa. Pero kung ato ka sa sagwa, why to tani matabok?
3: Correct.
4: Amo na nga.
3: Basta tandaan ta slow moving vehicle, keep right.
4: Keep right.
3: Amo na yang inyong adalan mo. Inay isa ka gapasaway pa kamo ka tricycle kasalawa yon gidabi.
4: Yari na no? Sugmo sinahan mo nga kick brake lo.
3: Ay, tulo ko nya pa sakit. Di ka pa may sala.
4: Ang gwapo do ti kalon ka blaki na musina ka.
3: Correct, yan ti kalon ka pa nga imo mo lang tuya is hindi ka kadlaga tudo kay resisto nga.
4: Ang akon ginahimo kay Pebeljan abi may tricycle layo pa mambusina ko. Pag hindi siya magpahigad, makwa ko buylo, dire sa tuo nga mag-overtake. Pero mag-overtake ko, ay naku gabusina, kaya basi makibot sa blaking iwahe, kay gulpe. Kung mag-overtake ka, gulpihon mo lang, tuluhan mo lang, labyan mo lang.
3: Kulikado. Kagway pa na silang daan niya, nag-signal light, magpigad.
4: Uy, tulok lang na niya. Tulok.
3: Ay, kulika. I-this time around sa ito, kapag pakalagad, sa iluhan taraban, pigado, gipang mabuhi sa buong.
4: Oo.
3: Ano nga ra, Kundi gasingkal lang init.
4: Okay.
3: Ang barachagon sa tao gasingkal man. Isa di mo may chidyan, kotos taos mong.
4: Isa pa na.
3: Isa ay di nakabalo magamit sang logic. Kibla.
4: Correct.
3: Why na siya pangusisa, anti siya maghalak ambal.
4: Oo.
3: Laban na lang siya, hamba, nakahambal na siya.
4: Waras lang.
3: Anti siya magpangusisa.
4: Mm.
3: Tiskis ah, hindi lang singkal ang init.
4: Mm.
3: Pati ang tiyan sang tao singkal.
4: Isa pa na.
3: Ang bulsaya dalom. That's why si Arp i-checkta.
4: Mag-describe ko nung nakumbaan ko.
3: Ah. Oh? Si Arp i-checko. Ang bulsaya dalom. Pero tiyan niya ka raguok. Abi mo na natabo. Isa ka kawatan.
4: Oh, kawatan.
3: Nangawat, tibi.
4: Okay,
3: tibi. Pero hindi siya magwa sa kinawat niya. Sige, balbalong ko na na yung peanut butter. Kaya gutom. Nga.
4: Ginagsak yung peanut butter.
3: Liya. Nami man ng TV pero lang gutom ko. Balbal. Ano tapo? Ano yung diskata? I-check na si Arp. Lagi ito ka nami. Human interest mo.
4: Si.
3: Kung di pagkakawatan niya, pagkawat niya, kuhaon niya lang ay team ng target niya. Malayas mo.
4: Sirit na siya.
3: Liya. Kita may peanut butter. Why yung blan na diskita ng peanut butter antes yung
4: may karatulan lang siya kung nakipay may chat bro sa mga baligyan bla credit is good but we need cash ining iyaya items
3: is
4: are good
3: but food is
4: but food is better peanut butter first.
3: like it I like it, ha? Kay Pamerica. Amihan ko na sa mga tirada mo sa mga adlaw. Kung nakatulog kamay ako.
4: Daway yung plano mag-program ito kagabi.
3: Ha?
4: Daway yung plano mag-program ito kagabi.
3: Kagabi, naka-ready na ito mo. No? Nangyong tapos na ito.
4: Likoy na lang ako.
3: I-check ko this time ang CK5 Barb. The story of peanut butter in TV. Antes ang TV, peanut butter.
4: May nakawin sa matulugan, no?
3: Ha?
4: Ang iba siya katulugan.
3: May aray ang kawatan nga. Kundi nangawat.
4: Dakpan siya.
3: Bangod ka nami ang kwarto mircon. Nagtulog pa sa yanay. Karong kinakatulog sa mga nami. Abutan sa tagiya ka balay.
4: Bukaw siya. Sa Manila na, bukaw sa pulis.
3: Oo.
4: Ngito, to, bugtaw na.
3: Hindi mo siya bugtaw.
4: Bugtaw na. Tanga siya pusas. Nga bugtaw na, espresyuhan na pala yun na. Nga nga ha, nga natulugan ka. Nga ay, mangawat pa ng kutani.
3: Ayo.
4: Ikaw lang ka ba?
3: Si Arf, si Arf Amores, ang report sang peanut butter. Mako mo nga mga TV, kung diskitahan niya pa ko ng peanut butter. Nanon na tabo, Arf, go on.
5: Good morning ka K5 L Jen ka K5 Eric.
4: Morning ka.
5: Padlak.
3: Dali lang. Guba ko nung padlak pero guba ang dula yung signal.
4: Nadala sa peanut butter.
3: Nadala sa peanut butter.
4: Kasi pumilit.
3: Uy, though, ano pa nawag si ni Miss Wire? Ang lagko ni Blau?
4: Hindi ni Miss Wire. Chicken wire something.
3: Dagko na siya eh, no?
4: Lutong bahay. Karin di riyang ikawatan niya. Huwag yung bahaw-haw nga. Peanut butter. Tari bahaw na lang. Kag mga...
3: Gambal siya sa akong. Magkanto ko kunos ka magkalaan. Kanto ko sa kastanyos. Ano to man?
4: Oo. Hindi damo tayo kamansi. Damo kastanyo ta.
3: Hindi kami yara na sila lutuan ko nung namin sila magluto.
4: Nami.
3: Magkanto talaga yung mga kaunta to.
4: Oo. Nami na da.
3: Bayan to. Kursi hindi naman sila kilala mo. No?
4: Hindi pa kilalahon mo na yun.
3: Oo. Sige.
4: Amo mo natin sumagbla kastanyo na daw.
3: Uy, gamuno. Tapos migo ta Sir Paul Aros. Permigi ko nung sa tao. Ito kakanto sila magkaon. Ba't yan gila permigi ko nung ginalawag ta mo?
4: About
3: Sir Paul Aros plus Aros Building. Nga ginabutahan klinika.
4: Kaya rin ang klinika mo.
3: Oo. Balikan ko na yara na. Balikan ko be. Tod si K5 Arp Amores sa linya. Grabe, yung balita niya, partis peanut butter. Nara na. Arp, plus go ahead.
5: Yes, good morning ka K5L dyan, ka K5 Eric.
4: Morning.
5: Buba ang padlak, nagkarawasag na ang pipila sa mga gamit sa isa ka kalanan diri sa siyudad sa Kabangkalan matapos ginsulod sa duwa ka kawatan, no? Sang kahapon sang kaagahon ginkawat ka K5L dyan sa K5 Eric ang pila ka gamit no sa sulod sang 75 diners ang lutong bahay ilala ini ni ka K5 Eric abyan ta man ining tagiya
4: abyan ta gidada
5: yes nam ang ini ka K5L dyan ka K5 Eric diri sa may barangay 2
4: yes.
5: Ang barangay 2 ka K5L dyan wala na galayo sa police station ha
4: dala na dapit.
3: Tupad lang sa police station?
4: Lapit lang.
3: At iway na patawad, kawatan, ba't siguro bahala na, tulog mo itong police, ha? Munagurong ila.
5: Oo, sa barangay 2 iniham, tangka kay Eric, ang ininga kalan-an o diri sa siyudad sang Kabangkalan matapos inransak sang duwa ka ginapatihan nga kawatan no. Nakip sa mga nagkanadula ka kay Eljan kay Kevin Eric ang 55 inches nga TV.
3: Ba, dako gawa ba?
4: Makaraoke siya?
5: Yes. Cute ka pa no. Nakita naton ka kay 5 or nakita sang tangkiya kay 5 LG Kevin Eric at CCTV sa tupad lang sang sininga kalan-an sa may car wash no.
4: Kung
5: sa diin may CCTV dira sa atubangan sang kalan-an na car wash. Kwa katawo ang nagsulod sa among kalan-an kag ginabulubanta ini ka kay 5 LG Kevin Eric alas 2 sang kaagahon. Tingo alas 2 sang kaagahon kay 5 LG Kevin Eric.
4: Gatindog na.
5: Muok kinayatulog sa katauhan no kag tulo sa tag-iya nga ginkilala naton nga si Tita Bulak no yan man sang kitay SM alas 6 na sang aga sang nakita ini sang iya nga cook kag server nga guba na ang padlock sang iya nga kitchen no nagsulod din ang iya nga server na tapuan niya ang wala na sang ang mga gamit no kag nagalapta na ini wala naman ang 55 inches na TV
4: may ang no
5: kag ang ila bugas na bugina na no kag
4: why lagi ubos
5: wala ginubos daw na daw na huya pang mga
4: bugatan
3: huya pa si Asgard Finland to si Arpa
4: ya boss
3: ya Finland si Arpa likod to boss
4: kabuhisit mo naman
5: ang katalawaan pa kay Tokibat na kay K5 Eljan kay Kevin Eric ang ila peanut butter inka upa no kaga nag-inom pa siyang soft drink, ha? Nag-inom pa ining duwa kakawatan kay Kevin Eljan soft drink. Sila ka mga butilya. Butter. Daw, ano lang ha? Daw, feel at home sila, no? Sa pagkaon. So, nag-tiner pa sila sila. Sa car, nag-inom siyang soft drinks, nag-inom siyang peanut butter. Until, nagwa, bit mga gamit na ilagin pang kawat, no? Kag-adun pa na istorya gani si Tita Bulak natin kung mangayo sila tanay bulig, kung nagkakinanglan sila, bukas magkang store ni Tita Bulak.
4: Tis no? Tita Bulak, da maglabay ka ganit ng iba, da lang daw mga may diferensya sa paminsaron kay Pebel dyan. Ginatawag yung panakang pakaunon?
3: Ah, hindi ka malamang kawatan, ano na ilabot mo?
4: No.
3: Basta may opportunity, yes. Si kawatan mang tira gina ekipa Berek. Amo wala na gusto nila ti. Mga pila ka tao nagimo sa dikay kung dako nga TV. Ito ba si duwa sila ng tuwang?
5: Yes.
3: Pusto na ito sa dakpon kay nga. Kagipa Berek, kamo naman tabo mo. Kagaho, may nakita ka mo gani kagatwang tuwang ka TV o nagkapasaan TV. Amo na to.
4: Aray mo tabo. Ang peanut butter, tiniran ng duwa.
3: Okay.
4: Ang TV, gin-priority nila. Pong bugas niya nga dapat, iba mo ito importante, waya ginubos niya, binlan niya, tagkwalta di siya kilo to. TV, yung peanut butter, ang langgabangin una nila.
3: Kada mo, kawato ng TV, kada ko kabalki pa, be?
4: Nag-soft drinks pa.
3: Nag-soft drinks pa?
4: Yan, wala soft drinks, okay, cold o.
3: Mga ganyan, wala kasi, sige ba naman, sige naman, hindi ka noon, tiga ang damihan na, be? Mga ganyan, wala sila nagpanumdo, magdigamo, no? Para pagkapot sa tagay, sige nung init pa ka lang naman ako.
4: Ngayon may bilin pa, di ba black sukob ko naman. Ginsukob pa, Bino. Ikaw po yung shit mga mga
3: tao. Kaya pag hindi identity, ba? Basi takit na naman lang nagtira na da ARF?
5: Yes, kaki 5L dyan. Hindi pa mangkot na gani ang mga isa sa mga barangay officials ang barangay 2. Na ginabulubanta either sa barangay 6 o kung barangay 2 kay Tito amuna dar kuno ang mga supog wala nga mga nagas pa nakakita.
4: Mga lae naman na buhat sa taga Kuluso karon nga basta magkawat lang yan nga sa amon gidyaw.
5: Pero sunod kay kaya Tita Bulak may suspect na siya kung tino ang
4: ati good na kilala Tita Bulak na
3: importante na pablatter na kagandam gid sila kay subong mayuguro ang imo nila kwaon lang mga TV butang lila peanut butter kay kanon pero ko mangawat why di ba kwaon lang peanut butter
4: kung nila kwa ang TV na nakabuhi na ng peanut butter na buhi na ng bugas ang radyo da nga gandar nga K5 na dalawa eh
5: wala sa K5
4: ara lang
3: ti very good sige hindi
4: radyo da
3: mo ako dalon dali ko mabot kita basta lungan ng peanut butter kung si Itan pa sige. Art, thank you again.
4: Ay, salamat yung radyo ay madala.
5: Yes, kasi 5 Eljan, kasi Eric, napablatter naman ni Tita Bulak, no? Ang
4: good, good, go.
5: Yung kalan-an kaga gina ano na lang ha, ginahulat na lang investigasyon sa kapulisan. Report ka K5 Eljan, ka K5 Eric sa patrol, ini sa K5 Dinarp Amores Tugalon para sa Kambyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Namin ang diluto nila si Eljan.
3: Okay, so salamat kay sa report. Gika naman kay K5 Arf Amores. Danungod din sa natabo mga K5 la. Nga pag pangawat. Tipo siguro ng tao sa bunga, hindi lang kalibol sa dalong patitiana.
4: Ang nalipatan sa kawatan kwaon, kung isa kabalo, nga mas mahal pa ng mga bulak ni Tita Bulak. Namin ang mga bulak, mahilig sa stano mo. Kita mo gilang na, way madala. Kagang radyo sa K5, way madala.
3: At least salamat. At least yung pamatiyam sa balita. Sa bunga na balita, tapos mo kay Tita
4: Bulak. Hindi ka pamatiyan siya sa ton.
3: Kada biktima siya sa pagpanalakay sa kawatan. Pero very dangerous. Kapamungkal ha. So, basip na sa inyo balay, alungan yung gina.
4: Kailangan, no?
3: Kaya delikado.
4: Kaon siya, niya part-part may peanut butter niyo. Niya tibayla ng bugas, may tinang peanut butter na ibirauta. Niya may pulis, niya may salay, kaya peanut butter na din. Hindi, tanong niya. Kaya tunto ka mga tao.
3: I-check na naman si K5 Ariel Apas. Doon namin inyo, pinakauna ko nung top notcher sa Mount Carmel College. Doon ko namin ni Escalante.
4: Well, first
3: time. Left na panawag, left. LEPT. Panawag siya na. Licensure examination for public teachers. Left. Doon ko namin isang feeling mo, no? Like so, kung ikaw ang...
4: Ang mga exam results daw ka very good daw. May na-notice ka?
3: No, damo nakapasar, no?
4: Ang nakapasar kalabanan sa mga state colleges and universities.
3: But siguro kampiyon yung mga pagtudlo. Ang pinakagrabi Bacolod City
4: BCC,
3: College.
4: BCC, 100%.
3: 100%. Galing dito malabot si Dr. Bayonita. Kaya doon nga hindi siya makontak man.
4: Atiga, Kwan Paguro, basi kung walang signal.
3: BCC,
4: Public College. Ang CPSU, apat kabilog, top notcher.
3: Grabe,
4: Public University. Subong Mount Carmel College naman. Ang Mount Carmel College ni K. Pabeljan, nanging controversial ni siya sing una sang chimpo pa mga dugay na nga matay. Damo mga aktivista na galin.
3: Kaya si Ariel naka-standby.
4: Oo, nami na. Ari sa aton ninya subong, si K5 Ariel Apas para sa isa ka very inspiring balita. Mount Carmel
3: niya.
4: College, my first nga passer. K5 Ariel, good morning.
6: Yes, good morning, Sir Eric. Labi na sa mga soaking tigpaminaw sa may syudad sa Bacolod. First, for good sa may Mount Carmel College, ang nakakuha sa top 5 sa Mount Carmel College sa Escalante City, kag-isang iniya taga-sagay noon na Sir Eric. Kag-ang istorya sila ni Jun Mark Tipon-Tipon, nag-residente ini sa Barangay Bulanon, syudad sa Sagay, ang nag-graduar bilang magna cum laude sa Mount Carmel College sa Escalante.
4: Wow.
6: Sa kursong BSED o kon major in science kaga naging top 5 sa licensure examination for professional teacher secondary Sir Eric. So atong Sir Eric, atong ikatwal kagapon niya panimalay, kaga aton nga nahinabi iya pamilya kung sariin nga manugtahi lang rin sa mga pukot wala Sir Eric, ilapit na nila panimalay sa nga baybay sa may Barangay Bulanon Sir Eric.
4: Di ni siya dapit sa Bulanon?
6: Oo, taga Barangay Bulanon.
4: Okay.
6: Sitio Kalubihan, Barangay
3: Ikapila Bulanon, siya kagipay Mariel sa kwan, sa left?
6: Yes Sir Eric.
3: Ikapilang yung ranking?
4: Pamangkot si mo si Sir Eljan, ikapila.
6: Ah Sir Eljan, mga agas. Top 5.
3: Grabe. Not bad. Number 5 siya.
4: Top 5 ba?
3: Wow, palakpakan ng K5 Eric. Ni kaya ito ni mga lahi sa mga hardworking ba?
4: Siya pala sa hard lang ta.
3: Working.
4: Sa working ng tagli. Ang hard may nalanda.
3: Dala na. Tisige. Ang anong trabaho sang tatay, sang nanay, ba grabe man kapisan. Congratulations ha.
4: Ang trabaho sang nanay, tatay. Anong yung background, Yel?
6: Kung tahi lang din sa pukot sa religion kang si Ririk, grabe ka, kung kita na sitwasyon nito, pigado, anong nakabilog magulotod. Pero yung isa man kautod nga magulang lalaki, magna cum laude, manigali si Ririk kang si Ririk.
3: Uy, mga lahi sa mga malam, kay kalabanan, abisang kabataan nga nakita na pangabudlay sa parents nila. Hardworking, man sa, dedikado sa pagtuon. Go ahead, Kipa Mariel.
4: Sino nga alam niya si Yel?
6: Ang pangalan niya si Ririk, kaming si... Jean Mark Tipon-Tipon.
4: Jean Mark Tipon-Tipon ang utod ya cum laude man.
6: Cum laude man.
4: Sige.
6: Amo na data sa pagipadala nga video, amo na ang mga nakuha niya nga halin sa pag-eskwela pa niya sa publikong tuhaan, basta naging college siya, Sir Eric.
3: Namo ba?
4: Ah, ining mga medalya, ang pinsar ko, imo niya medalya, sa balay niyo, iyagali ni?
3: Ang magulang yan mo ni Kumlaud, yung babae, oh. May seaman man siyang auto, do?
4: Oo, nag-graduate ahay.
3: Jean Mark Tipon-Tipon. Congratulations, Jean Mark, ha?
4: Okay.
6: Yes, Sir Eric. Grabe, Sir Eric, isa rin siya, no? Masobra ka sa 90,000 nga nagkuha sa nga exam. Sir Eric, Sir Eric, ang nakapasa lang siya, so masobra lang 15,000 ang
3: out of 90,000, 60,000 lang kapasar, 100% na na yung Bacolod City College, no? Pero ang top 5 ta is taga Mount Carmel, ha? College?
6: Taga Mount Carmel, first time. Nga nakatap sa chair ang Mount Carmel.
3: Tigrabi niya. Pila ka bilog kapasar sa Mount Carmel?
6: Siya lang po di sa Sir Eljan.
3: Siya lang hindi sa, pero top 5 pa.
6: Top 5 pa.
3: Why na iba kapasar?
4: Piwab na yan. Pila sa kabilog nagkwa exam?
3: Kiganta ko rin. Kiganta ko rin ka Mount Carmel.
4: Pila sila nagkwa exam?
6: Sir Eljan, kasi kinerek?
4: Pila sila ka taga Mount Carmel nagkwa exam?
6: Wala po sa nakamit lang kung pinasa nagkuha.
3: Pabangkuton mo gina.
6: Wala sa nakabalos nga magkuha.
3: Basi makiganda ka ron. Basi makiganda sa Mount Carmel.
6: Dito na siya nagkuha sa review sa May Davao City. Dito siya nagkatoon. Yes, anong pakabulan to nag-review. Tapos, wala na siya pabalo. Yung nakabalo lang yun sa iyang mga himata lang yun nakapabalo. Nakaibalo sa Sergio Casiriri sa iyang magkuha siya sa board exam.
3: Sige, very good. Congratulations, ha? Isa ini ka patimaan kag pagpakita kakipaberik. Isa ini ka kadalagan para sa mga lahing kubos, no? Sa atpod yung mga pigado. Nga wala gali posible kipaberik kung nagatingwa ka lang makatapos sa mag-eskwela. Maging achiever ka bang kung nagpalingwa ka. Hindi black kipaberiel.
6: Well, John?
3: Tisigiel, ha? Thank you so much, Sigiel. See you report.
6: Yes, sir, dyan kay Sir Eric, pasensya, game kay medyo po ang gitring area.
3: Pigaw signal, guro, ha?
6: State University, Northern Negro, Sir Eric, agad mag-cover man sa itong mga nag-OJT, Drake, at mag-awat, mga atag mag-award ang sa mga stakeholders, Sir Eric, kung nagkatangang nag-OJT, Sir Eric, sa may mga estudyante sa State University of Northern Negro. Kaya nga balita, Sir Eric, gradulong sa DTX, mabalit extend po, supplement for men, sa DTX po kami sa Pagranaka, dito sa para sa Poro de los Pueblos, it is 55, alalapas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko, Kalsalingawan sa Northern Negro, C5 News Prime.
3: Jean Mark Tipon-Tipon, congratulations.
4: Ano ni Sir Eljan nga exam? Nga dolain ang resulta gagawa sa akon nga ginpangita.
3: First, let niya licensure examination for teachers, mani?
4: O professional teachers. Released May 12 to 13, subong lang.
3: Bali, let pa. Ning yan, ni let ni ano, ng LET, lain man eh. Di isa mo lang ni exam?
4: Let, hindi kami ari ko di ako, license examining professional teachers, why di nagpuro ni Tanang Taga Cebu? May result abi.
3: Kanto kami sa LEPT na, license examination for professional teachers na, no? Kaya nabi let lang. Sa PRC ka nang itanaw?
4: Oo.
3: Tita 5 di ko nambal ni K5 Ariello.
4: Lagi na pangita ko, puro University of Cebu magkita ko doon. Ang top 5.
3: Grabe, no? So, ti gina-check ta kang ginatutukan, ini nga klase sa balita. Ti congratulations ko to, makon mo ni nga, like sa ato sa BCC, bago lang ginag-inistorya ko to gambal ko, Doc. Si Dr. Jing Bayonita to.
4: Si okay siya.
3: Ang board of director, ang no. He's the college administrator, okay. Sa Bacolod City College. On the way siya galing San Carlos, si nga sir, pwede buhas na lang ko kay gidulidulang signal ko. Tis ko, okay gid mama, basta ikaw, ti okay na siya. No? Tomorrow, interview na siya kay Paberic.
4: Dinami na.
3: Kaya nga itong punto is, paano ba lang na-evolve ang atong Bacolod City College from one ordinary college to become a 100% passer sa teachers sa board examination.
4: Kag magambal ka subong BCC sa Bacolod kay Pavel dyan, hindi na lahog-lahog.
3: Sikat na siya when it comes sa
4: even in
3: education.
4: Other, even in other,
3: isa hindi ka pagpakita, actually, let us give credit kay Bingay at Marichimpoy.
4: Tiyagi na mga kwan nila naman.
3: Doon na nagsugod.
4: Mga brain
3: pero pasalamatan ta naman si Albi kag si Greg kay why man lagi na pabayaan ang Bacolod City College. Si Mayor Greg grabing support, di kimo kita sa graduation nagligad to kay Paberic. Libre to ga, wala alamutan sa menu.
4: Dodga.
3: SMX ya gani gina kwan mo.
4: Ati tungod nga Greg Gasataya ang yes na nga tagline pero is champion sa edukasyon.
3: Mayor Greg Gasataya is one of a kind no, sa iya programa.
4: Champion sa edukasyon.
3: No? Ti, sa panahon ni Albi, grabe mo yung support niya sa BCC.
4: Oh.
3: Ang da mo makita, lang wide lang ginapamulitikahan ang mga programa nga para is pumulyo sa Bacolod.
4: I think si Mayor Greg was once the chairman of the Committee on Education.
3: Correct, correct. Amo na ganing hindi lang sa champion sa edukasyon, pati sa sports kaya nga, tanumabla subong, how consistent Mayor Greg is. Sang congressman siya sports in education. Subong tanawa kay Bacolod na kung poder niya, so gusto niya i-promote ang sports tourism.
4: Namin na. Ang sports tourism is one education.
3: Amo na nga, may national presaad eh. Sunod is Batang Pinoy.
4: Presaad naman liwat blah.
3: Dason isunod naman kay nagligan to plarong pabansa inayar kita man nag-host.
4: Ang Batang Pinoy tapos ano?
3: Hindi pa man nagsunod pa lang.
4: Tidlag ko amo ang napiyaran ko na subong sa Bacolod, namin yung tandem ni Mayor Greg ni Congressman na...
3: Lagko mga sporting Alvin. Events nila, diyo?
4: Inatuloy the sporting events. Lagko nga makonvensyon sila kanto sa aton.
3: Kaya kung gusto mo i-promote yung lugar, amun na dapat to brown mo, gid.
4: Amun na, namin na. Namin pa sa count, sila gross campus 2-1 para nga makaslide-slide nito sila.
3: Amun man, amun mo yung nambal nila. Sige. So, sa ato ka mga utod, gapon subong sa program. By the way, mag-greet kami ah.
4: Si Ethan.
3: Ano ko, no?
4: Pukwat-pukwat ulit. Gandhi na magaling sa tubang.
3: Hindi lang Ethan, bla. Kaya mag-greet pa kami gandhi.
4: Kaya mag-greet kami, Ethan.
3: Good morning, galing. Dapat listening sa Tanang Apolonians. Di, paano itong meeting sa Apolonians? Ano? Hindi sa Maday yun. Subong kayo na, no?
4: Alang-alang kayo si Presidente. Tawain. Boss ma meeting.
3: Di, boss ma. Alam mo yung jubalayo na, no? Pero sige lang, ha. This meeting, ha. Si Kenny Bilica, rank number is also from Negros Occidental. A graduate of School of Education, Central Philippine Adventist College. Kenny Bilica, no? Ano nga rank number na Ma'am Sir Kenny?
4: Sipa.
3: Gina Borja, Takaw Pansin ng Kawatan. Malantaw sila impeachment hearing ng mga ikawan nilang TV.
4: Grabe si Ma'am Gina Borja.
3: Our favorite show. Ako si Solomon pa, my favorite show. Ay, gingguba yung kandado. Ikbudlay mga muna yung klase.
4: Nga ang mudas, kaya importante, ibilin pa, inunay ka dyan TV.
3: Hey, good morning kay Bobby Noriega, pamati kay Kuya Cesar, mayong aga, Kuya Romeo, pamati sa Paglaom Eagles Club, mayong aga sa inyo, Susan Gillian, pamati man sa aton, from Barangay Bataporok Pine Tree, si Kerobin Quiñones, no? Si Aljan, mayo pang Bacolod, madamo na hatagay ayuda, ang Talisaya, ang, ano ni? Ang Tino, wala pa ma-anniversary na lang, bagyo Tino, kung wala may matag. Ay, we don't know. Si Julius Pasco, gapamati sa aton, Eric sa Eljan daw, puro na lang driver sa kayo daw. Paano naman kami ang minimum earners? Wala yun. Amo na ginambal ko, no? No?
4: Ang fishermen, ang mga marginalized farmers.
3: Hindi may araman niya mga farmers tali sa Bacolod.
4: Si Damo, man bala sa... Ano yung mga bariyo, banwa bala sa Eljan?
3: Tiyo, dipindi niya sa follow-up niya nila. No?
4: Kaluluoy na bala sila mga gagmay ng mga manguma.
3: Tuhod. Juni, Mayoritita, gapamati sa program tali, oh. And gapamati gid sa program ta subong adlaw. Salamat gid. Nag-shopping kag nag-snack sila, no? Ma'am Gina Bora, papuli mo may TV ka na mo. Thank you so much sa pag-upon sa program. Kita rin kita by tomorrow sa isang mga edisyon. Apaparayag sang 4 o Duros Pueblo. Hindi maripat, ha? Basta gani, copy ko na, gabugtaw ka na magiging DTX ko.
4: Yes.
3: So, ay sige, ang sulok-sulok mo.
4: Yes.
3: Pagka ginaasin, ang nami pa kay ginalipyo ng tiyan mo. Kagatag energy because of the chia seeds.
4: Mm.
3: And you know, nakakapi ka na, ginalimpyuhan pang lawas mo. Amo ng DTX Coffee Mix. Kaya paborito na, muna ikipay berik.
4: Basta aral lang si Cyril dyan, pero may DTX Coffee Mix.
3: O, may balon, hindi ko niya.
4: Kada pasayon na may DTX Coffee
3: Mix. Di ko ba, to be honest, bisan di ko magkanto, may DTX Coffee Mix, hindi ko yung balon, yung tagi sa kabaks na. Budlay ng mga pisa, hindi mo masawaan, ikipay berik mo.
4: Si Bangke, dapat sawaan mo gansyan.
3: Oo, amo na yan. Ang punto sina is, you patronize your own. Kaya naming ipikto sa ikayong lawas mo.
4: Hindi man nga, not only patronize your own, but it's good product.
3: Ang good benefits ka makuha mo kay Kipay Berik. Amo lang kabisa, di ko makanto ya. Bit-bit ko niya sang amo niyo. Tapos, kung mga piko ya, kung magkaon ko be. Amo gina ya.
4: Total, uso naman ng subong ay makanta ka kung anong gusto mo yan, pal. Kundi imo mo na. Si Bato ko rin nagkanta sa'ya.
3: Ano kanta sa?
4: Oo, ako yung makanta man ko.
3: Ano mo yan?
4: Kaya ato niya produkto mo.
3: Ano mo yan?
4: I love my own, my native land. DTX ang coffee mix.
3: Dok,
4: bago naman na dok ha.
3: Nangilat daw. Salamat gising daw gupon sa karungan lao sa isang mga edisyon. Sa Foro de los Pueblos, sa pangalan sa Men and Women of K-5 News of M. Philippines. At pampauna, sama naman CEO in person and Dr. Ramilu, yung pun kay Reynal Alcantara and kay Ocon K-5, Ethan James Sarmiento, the lone wolf. Opo na naman station managers Jean Chetita, Colleen Cuya, and Rod Spalma. Ako naman si K-5 Eljan Castani.
4: Ako naman si K-5 Eric Tinerefi.
3: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng galingawan sa Negros, K-5 News of M. Bye-bye.
7: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K-5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K-5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Supplement for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb,
10: stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang ni carrots.
18: Hindi lang carrots, mga kontoran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
19: Basta.
15: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosine, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sining nga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Kabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
21: Of course.
20: Wala na iban nga kuna suplemento. Kung may gasunod-sunod, hindi pag-in na, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gito ang hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, Sir Boy.
21: Mm-hmm.
20: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood.
21: Mm-hmm.
20: Kay wala ka pa check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imo nga blood pressure. Kay kung ulihin mo na balaan, way na nagdako nang imo nga kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
21: Thank you, Dr. Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or called atherosclerosis? Well, ang ga-produce ang gihimo sini sang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
20: Mm.
21: Ini tapat nga mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga-deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
20: Pero kung basanti ang imo nga lawas sang antioxidant, kung nihalin bastante, sa DTX 500,
21: kung bastante ka sa malayo, DTX 500, ka, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay. Mm. Hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
20: Yes, Sir Kevin. Paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
22: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier, no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism.
21: Mm-hmm.
22: Which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sang aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So ang aton lawas tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So pagganahon niya ang ining RAA system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAA system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
20: La, plakaon mo muna para, no?
22: Ikaduwa, amutong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAA system, no? RAA system. So ang RAA system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
20: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan. Niya.
22: Correct. Ang aton nga alagyan kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
20: Yes. Sa so, ibagit yung ko na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Dok Sam, ang tota sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kagining ito ang hypertension.
1: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa naining na tuwag pag inflame sa ato yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantagid sa ginatawag antioxidant, no? Sana silingta na Sir Boy na balik-balik kanin baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero way mga high blood tungod sang automatic ang ilang lawas nga produce ang vitamin C,
3: which
1: no?
3: Is a powerful antioxidant as well.
1: Na ang vitamin C nga ipares naton sa DTX 500 nga isa man kasaya sang antioxidant mga vitamin C makuwatan na sa mga citrus sa pagkaon, no?
20: Ang nami ya makainom ka maitis kay kung maitis ti isa lang ka maitis pulo na ka
1: pulo ka pungkan, no?
20: Pero kung may sobram lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka nami sinakaw ng pungkan. Kag,
1: pwede na to malikawan ng hypertension do kung miyara kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E, no? Mga antioxidant
20: ina. Damo na sa
1: nuts, ha? Nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
20: Kung tinga bukado ka o nga bukado kung damo ka na butong kaon ka man butong may mga bulig na while nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Ito imagine ba? Ginom ka DTX 500, ginom ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
19: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
23: Ilay-ilay din Cross, taas ang akon nga sugar 375.
24: Saan nag-inom ka?
25: DTX 500.
24: Kailan nalang subong imo sugar?
23: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
19: DTX 500!
20: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500 mighty C or pure C adlaw-adlaw.
22: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no, nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
20: Especially nga dabo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
1: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon ay mga sulila.
20: Wow, amo na gusto ko.
1: Oo, hubin
20: Sir
1: lang.
20: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oh, sisinta na edad mo pero 40 ka pa yan.
1: Oo, okay naman. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi mag-tiga, hindi mag- Hindi da, sigla sir.
22: Hindi
1: so, kung hubin ang imong selula, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dr. Ramel, once nga naka-DTX sa 500 ka kag mighty C.
20: Kung hubin ang korason ko, no, hubin ang tsura mo.
2: Oh, correct na.
1: Oh, correct.
20: So, kung gusto kaya mag-hubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag, ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang galawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas. Di puno man as antioxidant, di ba?
2: Correct.
20: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
1: Uy, kamahal man, Dr. Ramin.
20: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ila kabuhi dari sa kalibutan. Sir Boy, dugang ang mga health benefits.
21: Ang nami sa DTX 500, may kampyo ng iya antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no, alin sa malgoso, that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
20: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga palainom DTX 500, mighty C kag pure C, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, sa manang permi tindog ang Manoy.
21: Makabulag.
20: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market, Sir Boy, nya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
21: Ikaw gali ang hoard.
20: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas. Nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why, importante na rin nga, adlaw-adlaw, inom GDTX 500, inom Mighty C, para nga ano, malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga, ining diabetes, gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya, patay ni utdan imutiil, bulagong kanya, dugay-dugay, guba na kidney mo, dugay-dugay, wala nakakalipay. Amo na nga, importante. Adlaw-adlaw agid, inom ang DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
4: DTX 500! Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubin, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
5: Ilan itong score ganit?
6: 470.
5: Nagtiko 2
6: sa gabi, 2 sa
5: agad.
6: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
20: Pero importante, Richard Boy, ang ano?
21: Hamot ilok mo.
20: Hamot ilok mo?
21: Hamot ka, no?
20: DTX Herbal Soap.
21: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
20: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo.
21: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
20: especially sa guwa,
21: DTX soap ka na.
20: Yes.
21: No?
20: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imo nga tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
21: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gayal ang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imo lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag sa imo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay
2: siya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti kay ang VCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
20: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero yes, may ginato gina-recommend upod ta mga pe kay Sir Iljan Castanyo, no?
7: Yes, uh-huh. DTX coffee mix.
20: DTX coffee mix.
7: Antioxidant, ha?
20: May amarguso.
7: Mga pita, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Nagugasan, Sir Boy, tapos na napaligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan naman ang imo nga mga selula.
20: May amarguso, may disugard sugar cane.
7: Yes, DTX coffee mix.
20: DTX coffee mix, Sir Boy.
2: Gakapi ka na, gadetox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pag-its ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why gaya nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
20: amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
2: Sugar free.
20: Dili free sugar.
2: Hindi siya iya kagulang nga table sugar ang ginputang stevia niya.
20: DTX from South premium. America, no? DTX premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
2: Si Sir Kevin, niya may ginadugan pag inisa sa DTX premium. Anong ginapuga mo,

0: aton nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong mga selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components sina, amo ang lipid. 40% Sir Boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
1: Meaning pa,
0: si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, Sir Boy, hindi na sila maging tsindihanay.
2: Hindi maging tsindihanay.
0: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, Sir Boy, kung may ara ka Clinica Ditribayo, may ara ka Sininga Ditribayo, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly. Nga man, di ang ato niya Clinica Ditribayo, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa again sa gituwag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula. Di may MCT pagin, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
0: Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut,
2: mm-hmm,
0: no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag ni Tribayo kung ara na siya sa imong selula. Gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong nga lawas. Mm-hmm.
2: Correct, no? That's the effect of Ditribayo. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag, mm-hmm, Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausasang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert

0: tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Di siyempre nabalaan nato, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
1: Napag-gabi no? Ka-importante.
0: Ginaprotektahan niya ang buhi
1: nga selula.
0: Nga selula. Uh-huh. Kung wala nang putos, wala nang cell membranes,
1: ay, sus,
0: patay na yan. Oh. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amon ka-importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
1: Correct.
0: No?
1: Tinilipon sa patay ang selula.
0: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
2: Pati din mo doc, exposed,
0: oh,
2: no?
0: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So importante nga healthy ang imong gitawag lawas, ang imong cell membranes paagi sa pag-inom sining gitawag Clinica D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Problema sa pangkaso,
3: hinana, sipo, kagubo,
4: tugas ang virus, kagbikrobyo.
3: Ang D3 Bio kana.
4: Ang D3 Bio
3: puno sang lauric acid,
4: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
3: nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
4: Mag D3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
4: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana, for problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: Mapagat sa mga butika.
3: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
4: Mapalis sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
8: Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City.
7: Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building,
8: Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique,
7: Juan Tiong Building,
8: Barangay 8 Bagumbayan,
7: fronting kay Sun Mall.
8: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
7: Kulasi,
8: National Highway,
7: kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina,
7: Kabangkalan Branch,
8: located at ACM Building,
7: Texas Street,
8: Corner Bread Box,
7: Kabangkalan Public Market.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City,
8: Radyo Bandera Compound,
7: likod sang Pag-ibig Office.
8: And
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City,
7: Ernai Street,
8: fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Kadto sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan nato, Sir Boy, nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
1: Wow.
0: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, ti may ara ka anti inflammatory, layo ka sa mga hubag-hubag da, layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabis gid ang antiviral abilities.
1: Wow.
0: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana ang sports, no? That's why ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. According sa gitawag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3 Bio?
1: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mayon ko sa Clinica D3 Bio kay nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
0: Uh-huh.
1: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar galit sa D3 Bio, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung ginaregulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
0: Kung baga,
1: pin kang hormone, Sir Boy.
9: Sir Kevin, ano pagit? Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica D3 Bio, no? Ano yung MCTs? medium

0: chain triglycerides. But si lingon, hindi siya tam-an kahaba, hindi man siya tam-an kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas nga among ma-supply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-detribayo, luwasin na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga demensya, kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka-the best nga kung adlaw-adlaw ka gainom detribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan?Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto.Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Gaano sila may loves? Ha?
2: Gapahuway ah.
1: Pahuway lang?
2: Oo. Pahuway lang kay Do. Ginahaga laman to si Gane, si Toy Tito Norbing di Malunaw.
1: Nahay.
2: Paglabay ko, gapanggit o miya si Tito Norbing.
1: Hala, masigin ko latagin maayo ni Mami. Ni Mami kayo ni Chay Marites si Norbing.
2: Oh, yeah. Base eh. Amo to gani nga naghahagal gid siya eh.
1: Hala, pinatamuan gid guro nila si Norbing. Base din abusaran gid nila tudong bulitas.
2: Oh, yeah. Base eh.
1: Ay.
2: Kay dogi nalaga siya matungo yung panginhawaya.
1: O ti ano? Nalagsan niya pang panginhawaya?
2: Nalagsan pa man ah. E kung hindi iya malagas, te, tiwas eh.
1: Ay. Sadya-sadya, eh, no?

0: Boy Ramon!
1: Yes, Boss Rocket. Mangkot ka naman kung may handom ako. Ginsabat ko na tubla.
0: Ako kan, hindi ah.
1: Ano mang gali, Boss Rocket?
0: Kabalo ka nga handom ko sang unamang induktor man ako.
1: Ala, toot ka, Boss Rocket? Gusto mo man gali mang induktor?
0: Oo ah. Ikaw gani mo man sinan, di bla?
1: Oo, Boss eh. Pero ano nga doktor ang gusto mo, Boss? Kay damo bla klase nga doktor, Boss.
0: Ay, gali ka?
1: Oo, Boss. May doktor sa tulaan. May doktor sa mata. May doktor sa mga bata. Kag may doktor man sa mga unto.
0: Oo, kabalo ko sinaya.
1: Uti, imo ya, Boss. Anong gusto mo?
0: Basta doktor nga damo, kwarta. Tapos permi galagaw sa iban nga lugar.
1: Ti, amukin man na, Boss, kung damo ko na kwarta. Permi galagaw kay ti, iban seminar na. Kag iban bulo bakasyon.
0: Oo, pero ang gusto ko yan nga doktor. Ang pirmiya galagaw sa iban nga lugar. Ha? Tapos pirmiya guyat kwarta.
1: Ati, namigin na, Boss, mag-amuna nga doktor, Boss, ya?
0: Kabalo ka ko na nga doktor.
1: Ha?
0: Kabalo ka?
1: Ano na nga doktor, Boss, aw?
0: Konduktor.
1: Buset!
0: Hindi ba lagaw na sa iban nga lugar? Tapos guyat sang kwarta? Amuna ang maayo nga doktor. Ang konduktor.
1: Suktab man, Boss ba?
0: Di ayos man.
1: Ayos, Boss ah. Pwede ka man gani ka, doktor nga luya ang gamit mo.
0: Eh, pwede pa. Nami pa na kay dasig pang peranay. Amo na nga, doktor nga luya lang katapat. Kagamay lang akumud-kumud. Kwarta na dayon.
1: Ano sa doktor, Boss?
0: Kwak, doktor.
1: Alam, sadya-sadya, ino.

Wala gid ako magsala nga magpadulong diri sa palasyo kay maayo digali ang hatagay daw 5 times kagbit 10. Uy, hay bahala na kun sansawon ko ang resulta sang akon survey. Basta maayo lang ang bayranay. Maayo digali ang hatagay. Kay hindi na sobrihanay kundi malitahay gid. Amo ni gali ang pagdasig ko nga mangin milyonaryo. Tungod lang ang mangin opisyal na ako nga surveyor sang palasyo. Bao, pwede na kunika patakod sang business nga surveying company. Kag ang ingalan ko Bong Sansaw, Kampiyon Surveying Company. Wahay! Ba? Duwa nga yan ba? Hey. Makuha ko di ang minalita nga kwarta kay migo ko Bingbong. Ikapital ko ni sa negosyo para at least bisan maglaos nako sa pila kadlaw, nakapamundo na ako. Bahala na pila kadlaw kun madulang pagsalig sa akon sang tawo. Ang importante may tinipunan nako. Halahon ko ni samtang gatubod pa di sa palasyo ang minalita nga kwarta. Si Migo ko, Bingbong, lang mangali ang makapangmanggaranon sa akon. Nice, amigo ko. Sadya-sadya ino.

0: Yusok Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Nakalakat na si Bong Sansaw?
1: Ay, ato na siya, Mr. President.
0: Kabalo na to siya sang buhaton niya. Si Bong Sansaw pa.
1: Oo, Mr. President. Tanda na siya to magtrabaho. Galing. Isa lang na indian ko sa iya, ah.
0: Kag-ano?

0: si mo Migs lang? Kada ako niya, Kas?
1: Bay ilan da siya. Amo na ya gurong na anda niya sa ilang lugar eh.
0: Ay, pero ito wala agad siya pagtahod, ya? Yeah?
1: Ay, ambula na siya siguro magtahod sa mga tao, ah.
0: At sige na lang, Mr. President, ah.
1: Oo, gali. Kwan, Yusuf Castre, tipu na ang tanan nga mga media.
0: Dalang mga tamburong, Mr. President.
1: Salamaha sila, awat pa na sa ila. Kay akuya ang mapafreskon. Kagang isugo mo sa ilang ipamangkot sa akon, kun bala, pabor ako nga i-extend ang barangay and iski eleksyon.
0: Wow! Dami na nga question kay Paldo, tana Mr. President!
1: Sa dadadahin na!

0: Tres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
11: Extend
10: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
10: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
10: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: 박천타가 돈도가 박천타가 박천타가 돈도가 박천타가 디만 바타이가만
1: 하나따이 안오똥기 바타이마오 크리미널 끝내거리따이 그녀가 바타이가나
0: 아니 말깔전나 바라봐 목타오가나글래
1: 호타이 그녀 바티 안고 빙하메긴 바타이가 아무바나가 목타오코 안오또타이긴 바타이모타이
0: 안라지오아
1: Aw ah, abe ko gani kung may ginpatay ka nga tao.
0: Bok ayro dyan laba. Bisan amo lang ta sine, hindi kuya kriminal.
1: Aw sis, ang radyo gali ang ginpatay mo tay?
0: Oo ah.
1: Pag nga ginpatay mo tay haw?
0: Natakaan ko.
1: Sa radyo?
0: Sa DJ sa radyo.
1: Sino nga DJ tay? Si DJ Sotab o kung si DJ Nilo?
0: Si DJ Sotab. Kaya ginsotab yun naman ko.
1: Tani, tayo hindi ang radyo ang ginpatay mo, tay. Tani, si DJ Sotab, kid.
0: Animal ka! Daw ipahimuon mo pagid kuya kriminal ako.
1: Sagad ka man pamati, tapos sagad ka man ugtas. Ikaw yung Sotab, tay. Kung hindi ka gusto mag-ugtas, hindi ka mamati, tay, eh.
0: Nanamihan lang kung mamati sa'yo, eh. Kaya kami nga umang.
1: Pamati ka lang, eh. Hindi ka sagay ugtas. Kay, ikaw na yung perdida.
0: Yan nga akong perdi.
1: Bisan, ano mo daya ka ugtas, tay? Si DJ Sotabya, may income na da. Ikaw yung wala.
0: Wala? Oh, di right now? Sadya-sadya, you know? Wow!

0: May gabang kay?
1: Yes, may kukulatoy. Nakita mo na sa una, no?
2: Ang ano, Meg?
1: Ang bata ba lang ang nagapungko sa una, no?
2: Inang gadi 4 magpungko, Meg? Wah! Alam, Meg, sa pamungkoya pa lang, oh. Masala na nga sa nga bata ka mang garanon.
1: Gana man, Meg. Dali ka ba lang, Meg? Palapitan ta siya kagsutabon.
2: Miko, hindi talang siya na ipagulpiyo na kay ba si mamaguhan siya?
1: Oo, ah. Kabalo ko si Namek kung anong buhaton ta. Dating gawin, ah.
2: Okay, Meg.

0: go.
1: Okay. Ah, bao, abay pa may nga makwartan ka ni siya. Mayon eh. Kay mainto naman tanga bago.
0: E na akong mapainto sa saton eh. Akong bala, mas baro pa sa saton ako.
1: Mego, kondere lang siya sa kalusin ko. Wala na di siyang may mamaro pa sa saton. Kundi kita lang hindi yan.
0: Hala, sige sa dyan ako.

0: Hello, Migo?
1: Hi lang, mga amigo.
0: Migo, baysa nun ka diyaw?
1: Ha? Kuha na kay... Gusto ko lang, ha? Nga mangin lonely.
0: Migo, mongkoy? Daw dalom ni nga bata ako.
2: Salomon tayo.
0: Migo?
1: Migo?
0: Pwede ka pamangkot?
1: Yes, Migo. And what is your question, Migo?
2: Ba? English-speaking limit?
0: Ako bala, Migo. Migo, what is your name?
1: My name is Toto Dakobot.
0: Ay mo nga lang.
1: Listen first, I am not yet finished.
2: May sugpon pa gali?
1: Yes. My complete name is Toto Dako Botcon.
0: Aw, abi ko gani kung ano na?
2: Migo Toto Dako Bot? Ano ka? Bata ka siyang kano?
1: No, I'm not.
0: Tingin, hindi ka man gali, bata siyang kano? Nga ka English ka gijaw?
1: Trip-trip ko lang na ya?
0: Bako dan tripping mo dako, toto dako, botkon ba?
1: Ayos man ko pa Englishon?
0: Migaw? Mag-amon niya siya, magkalaw lagi niya siya, Ton, bro.
2: Tawa mo, mukit, may.
0: Sadya-sadya, you know?

0: Ngayon, napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yali ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akon nga pa. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako gali si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: akong tutunan,
1: salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi, isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
10: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the Wattow.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in
13: Sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

That Song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
4: Last year, iba nga experience nga COVID ako na-experience yan, Sir Boy.
3: Umpawan
4: ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lantaon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaan laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa yung pamatsyag. So, kung lantaon mo, no, 36% ang COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Nablang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
3: Negative na.
4: Well, pero na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon. Lain. Sa nakainom ko ni Tribayo, Sir Boy,
3: ibang effect.
4: Effect yan. Di kaya kabatsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before and after grabe inom sang ano sang D3Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na. Brain fog, kisa imong heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
3: kulbaan ka mo,
4: sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3Bio, kaya gid ya mabuligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
0: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano ba na ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
0: D3 Bio!
3: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Ramil.
4: So, pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals,
0: D3 Bio.
4: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Normal na yan. Pero kung bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang siling ma-provide sa energy sa imong brain. Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang itoag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy, daw?
3: Di ka pa minsan mayo, do.
4: Wala ka focus.
3: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
4: Kaya kang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants. Ang malic acid kag ining gitawag ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So hindi lang sila nga wala na koy lanat tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio, no. Sige na ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
2: Mga butika.
0: D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: Kampyon Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 101.5 K5 News FM.
1: Oras sa K5 News FM Network, alas 11 sang aga.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
3: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: din man ka mga lugar sa Pilipinas, din man ka mga bahin sa kalibutan, makita nyo kami live kagbabatian sa mon Facebook page. Kato lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Kanyati Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tantangwapin sa mga ginaabuso. In America,
0: okay ba me? Papangkot ko si Itan. Subong ka pa nagkuti, ta. Nagano ka kainatan. In America, eh, ikabi ang korta na kumareportan. Busy ang amon nga gabisibisihan si Itan. Na miss mo lang guro nga makita katan sa mga tigpalamati, tanay. Mabalik tatan sa astronaut. Mikos, mikos na!

Rumar Duran, Gina Purano, Bosjo, Julio Satini Tigan. Good morning. Roda Angelis Knight, Ray Sendico, Bings Delphine. Kinaulat ko mag-abot ang mga minsahe do kadugayaw. Ara na si Roda Angelis.

0: Inom nyo na balang inyo nga DTX 500 kung wala pa imnan nyo na. Agod nga magbakod ang inyong nga resistensya. Dugay ka magtigulang, hindi ka kabatsyag sa pa sa katigulangon. Kay gabakod ka, migo, jiri kaya pare. Kamusta ka na, gali? Det Dilmo, Erwin Mark. Isang napakainit kuno nga panahon, pero mas mainit ang ulo mo kung makita mo ang ginaubra sang number one nga hisaan. May kilala kong numero uno katama kahisaan. Man humambal lang si Doc daw nga balbalon. Ang tanan nga baho, yun yung iwaragwag kugid mo. Boss, ang baho mo, boss, na balaan na wala pa. Kung wala, baka damo kay kublami na balaan. Humambal lang si Doc, nabundakan ka, ambot lang. Ay, kay mabato, kuya, blesibo, tapong ulay. Galing kitigintog, mawan ako mo. Amo na lang na. But never ever pakahuyi ang akon nga boss. Sulungon ta kada. Toy, sulungon ta kada, toy. Kag kun mag-declare si boss nga gira, ang bilog ko nga oras kulang ni sa mga kayawaan mo. Buot ka lang tawon, ha, buot ka. Pero ang ramag mo hindi ma gainit pabla ulo ko sa imo. Na muna hindi gid humambal lang si boss daw nga magwaswas. Ay, ambot na lang. Ambot na gid lang. Dili ko gid ya takso ng paalam-alam mo. Ay, oo. God forbid. God forbid. Why na bla sa lugar? Tanan-tanan na lang imuon nga. Ay, ambot na lang, oo. Pero ipangamuyo ta sa Ginoo nga hindi maglambot sa amuna. Kering kisama, init lang blang ulo mo. Naluoy ko bisa boss ko nga dugi na daog-daog na lang. Dira gakwa sang TF. Dira gakwa sang kun ano. Andi nang ibalos ang pagkawala huya. Sa pagkawala huya. Hoy! Huya-huya! Huya-huya man. Huya-huya man gamay. Kabalan ka ni Jay mo. Naputos ka kakabal. Naputos ka sang kabal. Hindi pagpatam ibos na mo na. Hindi pagpatam ibos na mo. Kay
1: sing it, everybody.
0: I'm willing to go the distance. Ha? Amo lang na. Amo lang na ang amo na. Pagkahisaan, blado, hindi mo. Naano na ako, no? Hindi bala sagay panghisa, bala? Hindi kaya katakod kay mo, aw? Daw sakit gin sa buot mo? Ay, oo. Why na nagsiling niya kung mag-alagad kasi Ginoo yan, mapatuto ka na lang. Hindi pwede. When your rights are being trampled upon, hindi pwede. Hindi pwede. Dira na gasagsag ang mga malauton kay kinapabayaan ta. Dira na gasagsag ang malauton kay kinapabayaan ta. Kaya na umbalgo kay boss gapon. Naandan niyo na lang ka na, boss. Naandan niyo na lang ka. Naandan niya na lang ka. Kay, you're doing nothing. Yes, I have a rock justice. It's the bell of freedom. It's the song of... Ahay. Between... Years and years and years nga bulig. Hindi mo na makita. Tinuig nga bulig sa imo. Hindi mo ginaginbalyo. Kada ayo mo ara. Ano man pangayuon mo ara. Hindi ka na makabalyo. Ano klase tawo ka? What are you? Diin ang imo nga tagipusuon. Diin na ang imo ginaprofess nga mayo ka. Hindi ko makita. I can never see the goodness in you. Walang nada. Why ko kaagi sa kabuhi ko nga bigin amo ko na imo nga gintraiduran kong tawo. Inang sa tubang mayo ka, sa pagtalikod lain ka. Up front ko ya, up front. Kung ano ko sa tubang, amo ko na sa likod mo. We will not stand idle diri. Naglantawon lang namon nga ginaamu-amon yun ang amon nga boss. Pag gumambal siya, ang bilog ko nga programa kulang ni sa nabalaan ko sa imo. Okay? Let's hope and pray hindi maglambot da. Mga balita nga ton pagistoryahan sini nga aga. Bacolod LGU maghatag sang financial assistance sa mga nasunugan sa Barangay 7. Lagapadayon ang pagpatigayon sang interbyo sa mga nasunugan mano sa Barangay 7 para sa ilang financial assistance. Tipi lagi ni ihatag man. Makadawa-dawa manggur. Ambon makapatindog man gamay nga yubhayob. Ibaloon takaron ang bulig financial nga igahatag sang syudad sa mga napiktuhan sang sunog sa Barangay 7.

0: ila nga family boulevard inimo basurahan. Ang mga nagalagaw to ka pa nga boy basura galinapta lang. Dinamak nga pamatasan halin sa panimalay. Gindala sa lalagawan kung si Chester pa. Damak-damak gin sila pang. Wow, mus kilala ta nga ang style dinamak. Hindi ka baton ka perdihan. Anong tanak karon niya kay nags ay ambot talang ay ambot marpunggi kung hindi ko kambal parang doka generic lang gyapon kabudlay magbuya. Legal requirements nga ginapakomply sang DNR angot sa bulk water project ginadihon na sang Kapitolyo. Isa kakalanan sa kabangkalan ginransak sang kawatan. Pila ka mga gamit nakuha.
1: Tinunto ito.
0: Duwa ka suspitsado sa pagpamuno sang pulis sa barangay Talaptap. Banwa sang La Castellana na pasakaan na sang kaso. Samtang subject sa drug by bus operation sa La Castellana nakagwa na sa ospital. Kagindritso sa patio. Gindritso sa police station. Edukasyon kag industriya kinapabaskog sang State University of Northern Negros paagi sa talks and collaboration program sang Sagay. Alright! 23 ka karton sang smuggled cigarettes na diskubrihan sa siyudad sang San Carlos. Pag siyudad sa Kabangkalan, nagapatigayon sang Comelec registration. Ara sa ato natubangan ng aton nga news chief. News Center Chief, no other than Sir Marvin Marv Aranuez. Patpaton aton subong adlaw, ano bala ang nagkalatabo sa Senado kagabi, kagkahapon? Kung sa aton madumduman, may mga apat kabagay nga nagkalatabo. Una, isa ka senador ang ginaaligar wanted. Bangod sang ining ginaaligar nga International Criminal Court warrant of arrest. I don't know kung may aragin man kito may nag-deny. Dako nga mga palamang kutanaw ni kung bala ang warrant of arrest sang ICC pwede man gyapon ma-effect sa Pilipinas kay hindi man ta member country. May linok panay nga natabo sa sulod sang Senate Hall. Ano ang rason? Sino ang nagpalupok? Ara na bala ang investigasyon na bala na kung sino? Ang vice presidential impeachment nga nagagiho pakadto sa Senado. Kag ining ongoing power struggle kung sino ang magakontrol sang upper chamber. Kag of course, dalata na lang sa Ricados ang mga statement ni Marcos sa aton presidente. Gahambal niya, why sa kuno kabalo? Agway, hindi kuno to NBI ang ara to gabi. Dito sa mga video, mingalan NBI. Amo ni ginasiling ko. Ang sala ni Bato daw sobra pa sa sala sang mga politiko nga nangawat. Binilyon, bilyon. Sige. Istoryahan ta ni. Maki-update kita from our news center. Sir Marv Aranuez, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Marv?
3: Mayong aga ka K5, Sir VP Paul. Mm-hmm. Kapag mayong aga mas ito mga ka K5. Sir Paul, pwede ko mahambal nga, we are dismayed. We are
0: dismayado.
3: Dismayed. Oo, daw pagwata statement of dismay, no? Because apart of the major branch of our government has been attacked last night.
0: Is this the first time, Sir Marv, na ang halls of Senate, ang sacred hall nila, ginsulod sa mga armado? Kag it seems though, kung lang taon ta, ining ang parts ng legislative, sacred na partner ang ilang hall tanin mo. Kag ang ga-atake, parts ng executive. Mm-mm. No? And there must be dapat separation. Pero ito ay nag-inaunor, no?
3: Yes. Oh. Yes, sir. Dako sa bunga pamangkot kung sino ang nagsugod sang ininga shooting incident. And of course, we have updates on that as of now. Karoon talang ihambal kung sino. Pero we have confirmed information na ang suspect nadakpa na.
0: Nadakpa na?
3: Yes, yes. Pero patatunta, Danay.
0: Oh, okay,
3: kung
0: sige.
3: Paano nagsugod kagabi.
0: Sige.
3: Ayun. So almost 8 p.m. First, based on the initial information, una-una, hindi magnubo sa 20 kalupok ang nabatian. But as of now, confirmed nga 37, at least 37 gunshots ang nabatian sa sulod
0: Santa
3: sa Senado.
0: Tigid.
3: Correct, Sir Jean Paul. Kadungan sina ara pa ang mga miupuntang mga media reporter sa sulod sa Senado, gapabailuhan ay lupok ang mga involved rin nga personnel, ang personnel sang OSA, or the Office of the Senate Sergeant-at-Arms, ang policemen, ang NBI kuno, again kuno, kag ang Marines under the leadership of the Armed Forces of the Philippines. Now, kagabi, I was sa arako sa balay. Tapos
0: nag-monitor ka?
3: Sa katabo. Of course, nakibot kita because national media nga ara sa ground, gasinggit on their lives, on their lives

0: That's his own words. Mm-hmm. So nag-advise siya nga patyon ang mga suga. That's okay. Why makita nato sa kagabi
1: patay ang
0: mga suga sa live sa mga senators naton. At the same time nag-advise siya nga to stay low kag manago ang mga tawo sa sulod sa Senado.
1: Mga no oras gid gin sulod ang Senate.
0: This was about 7:50 p.m. kakay 5 ball.
1: Because sa aton nga pag-insindi si Bato ay nato naghalin dito siya sa sulod under the protection sa iya nga mga kaupdanan.
0: Ara siya sa Senate custody at that time.
1: Ang iya majority sang mga senador gaapin kay Bato.
0: As of now kakay 5 ball mahambaltang ang majority sang since the leader the change in leadership mahambaltang ang majority is upod ni Senator Bato. Considering nga sa votation for the leadership of Senator Alan Peter Cayetano, nadalada si Senator Bato sa 13 ka senators nga nagboto.
1: So under the protection of his colleague no didto siya nagpaamulya. Ang question nga nagkadto pa sa no na, kabalo naman, di ba pila ka days na nigaplo-plago siya?
0: Yes, yes.
1: But,
0: almost 6 months.
1: Ano ang nagtulod sa iyang kausa nga mapakita siya knowing the fact na dakpon gid man siya kung makitaan siya?
0: Ang viral, yung, ang sabat niya nga nag-viral, actually kakay 5 Paul Hambal niya, kung absent ko, pangitaon niyo ko.
1: Oh.
0: So, buong nga nagpakita ko, pamakutan niyo ko nga nag-duty ko or nga nagsulod ko.
1: Pero knowing Bato nga, former, he was a PMAer and former chief of police ang Philippine National Police, may mga strategic plan na ni siya. Kakabalo na siya nga calculated risk na mapakita to siya and then after which may exit plan na ni saya. Mayari na ni. Hindi pwede nga police ka sa una. Hindi ka kabalo nga. Hindi mo ma-anticipate.
0: At the same time ka kay 5 Paul, sa interview niya sa isa ka major media network, he admitted nga ginako niya nga nagpakita sa to vote for Cayetano at that time. So, at the same time, other than to dismiss the the speculation siguro nga nga awala siya ka duty.
1: Oo.
0: Ara siya sa isa sa mga isa sa isa ka pinaka importante nga changes sa Senado.
1: Oh, that's why ara gid siya. Kag siguro but yung man ipabalo nga way makuya kag guwas Pilipinas ari laman ko di.
0: That's correct ka kay 5 Paul. At the same time, as we were monitoring the developments kagabi, as we all know, gin-impeach sang lower house or sang kamara, sang House of Representatives si Vice President Sara Duterte. So kagabi gali or kagahapon gali ginadudong ang articles of impeachment sa Senado. Oh, that's why may escort nga mga police, may escort nga Marines.
1: So ang mga Marines to kag police amo to yang escort sang articles of impeachment, impeachment.
0: Yes,
1: halin sa Congress dalon sa Senate.
0: Yes po.
1: Okay.
0: At the same time gin declare man or gin announce man ni AFP Chief of Staff no Chief of Staff General Bronner nga part gid man sang deployment sang Marines nga may tawo da sila sa Senado.
1: Oh, okay, I think dumay detachment at yes, the scale da eh.
0: Part sila sang security support sang Senado kumbaga. So this is why nga kumbaga base nga nag-abdanay kag wala kabalo sang mga kanya-kanyang agenda dito guro nagsugod naging defensive ang mga separate parties.
1: That's why may nag-linokpanay. Why man sang ining nababalita nga may pilas, napilasan?
0: According to the DILG Secretary John Vicri Mulya, there were no reported casualties or even wounded sa natabo nga
1: shooting. Now question. Ang ambal nila kuno pa-imbestigaran. Kung ma-imbestigaran, sinong manabat sini? For example, may NBI gid man to abi na pamatudan kay daw mo nang allegation may NBI. Dako nga pala mungol ni sa NBI chief. Diba, most likely panginwala ina nga way siya nag-order. Anyway, si Bato na dakpan.
0: Ay, wala ka kay 5 Paul. Bali si ang latest nga update natin kay Senator Bato, according sa sources ng iban nga media network, nakagwa siya kagina sang aga. Mga
1: nakagwa o ginpagwa.
0: Amo nang dito mabalaan
1: kay kun hungdon gid gamatayan pa paano bi makagwa
0: within kag amo nang oras no within 2 a.m. to 3 to 4 a.m.
1: tianad na yang
0: daw
1: mga
0: pa, hindi siya daw ka kumbaga daw ka sneaky gid sa
1: bala mo kay kun ikaw Sir Marv ang military kag mga pulis kabalo na sila yang amo niya nga mga oras kon Marines sa gabantay kung maglusob ang Marines sa kag-army kaagahon na ya kabalo na sila yang amo niya

0: nga time amo na time nga may kapangawat sa balay bangod inog tulog tibo na no na kun hugton gid ang security bo na no na nga makaikyas gid siya na. Basi ginhalugan lang man
1: pwede.
0: Para makagwa siya kay para hindi na maginamo
1: at the same time ka kay 5 ball in relation to that no
0: oh.
1: Ang head sang office of the Senate Sergeant at Arms or sang USAA is a classmate ni Senator Bato sa PNA.
0: Amo na nga hindi siya basta-basta makuha to.
1: This is retired Police Major General Mau Aplasca of class 1987. While si Senator Bato, class 1986.
0: Mas taas pagli ni ang
1: si Bato by 1 year.
0: By 1 year. Sige.
1: So at the same time kay 5 Paul ang sabahin naman niya sang NBI no. Ay initially no according sa Senate Secretary si Dong Mendoza may drilling na natabo kuno sa Senado. So kumbaga planado gid ni allegedly from the GSIS building para makasulod. Ang ginahambal nilang suspect again ma-focus ata sa suspect perceived NBI. What do we mean by perceived? So hindi ni siya confirmed ng NBI. But as what they saw or sa ilang nakita, naka-uniform siya
0: naka-uniform.
1: NBI.
0: Naka-uniform. Di, mahambala man ng NBI nga, pwede mo lang kaya kamakalto jacket kagpapuntahan mo NBI.
1: So to make it more simple daw, kumbaga, allegedly NBI personnel siya.
0: Mm-hmm.
1: At right then and there, si NBI Director, Attorney Melvin Matibag, ginpanginwala yada yun, ng NBI agent, ang ara sa Senado. Because as he said, suno sa iyaya, wala sila sa Senate building. Ara sila yung mga NBI officials kag agents nagapatigayon sa meeting sa isa ka hotel.
0: Okay.
1: Sa lain naman yung area. So at the same time wala sila yung kuno yung plano nga dakpon sa Senator Bato. This is by the directive sang president kag gahulat sila mo sang desisyon sa Korte Suprema.
0: Kaya tayo nagambal man ang Korte Suprema. I think nagpagwa sang nga dapat sabto nila.
1: Yeah,
0: no?
1: They were asking to comment.
0: Comment. Now, bangod sang directive ay han sang NBI nga why man sila tuyo nga dakpon si General Bato amo to siguro nga ginsugtan na lang nga makagwa.
1: Correct.
0: Kaya otherwise mangin ma-conflict ang statement sang NBI chief kung dakpon nila si Bato pagwa sang kagahon.
1: Gusto nga analysis yung K5 point.
0: That's why nga pinabayaan na to makagwa. Ti lesson learn kay Bato hindi na dasunog pa sayang-sayang.
1: Although kay 5 Paul, hambal sang iyang ano hambal sang iyang legal counsel no. Si iya legal counsel si Attorney Jimmy Bondok no. So let me be the one to say.
0: Angga pa nga you advice permi sa ako na.
1: Let me be the one to say si Attorney Jimmy Bondok. Gay insist siya nga ara pa si Senator Bato sa sulod sa Senado.
0: Ara pa ya.
1: Based sa iyang legal counsel nga si Jimmy Bondok. Kag wala ko noya plano si Senator Bato nga maghalin sa Senado.
0: Okay, timabalaan ta na karon kiti alas 9 pamlango alas 11 basi karon may ara na sila mga bag-o nga priska nga mga development.
1: At the same time kay 5 Paul nakilala na ni ang suspect nga perceived NBI in relation sa statements ng director nila. Ang suspect nga sa NBI kuno is ang driver sa NBI na si Mel Oragon. 44 years old. This is according to the Southern Police
0: so,
1: District.
0: So, hero siya. Siyang nag-ako. Okay, hero. Amuna, siya ang scapegoat.
1: So, amuna ka kay 5 Paul, no?
0: So, nakakita nga driver, meaning to say, hindi naguro organic.
1: Correct.
0: Oo, nagpa-hero-hero nga siya madakop kay Bato.
1: Ang maganda ko nga pamangkot kay 5 Paul. Kaya at the same time, makita natin sa aftermath sang natabo, ang second floor sa Senate building, damo-damo, igo, kabala. Ang mga bintana damabuka.
0: Hindi ko na ko filean kay kaso.
1: Correct.
0: Hindi pwede na iyang pabayaan lang na.
1: Correct, kay 5 Paul.
0: Illegal discharge of firearm probably. Sige.
1: At the same time kay 5 Paul, we would like to take time siguro to honor our journalists, reporters on the field. Na, of course, as what we always say, no, during the darkest moments of our country, sino ang ara?
0: Kuno ay ito sila, paano takabalo, ano naglatabo to?
1: At the darkest hours.
0: Ginadisog, ginadisog, ginasita, ginatiklod.
1: Ginatiklod.
0: Arang Japon.
1: Ginapamangko, aga pamangko to, pag ginasabat.
0: Sabat.
1: Ay, tiklod ka pa, pasinggitan ka pa.
0: Na. We owe the transparency, transparency sa ila. Sige.
1: So, they are putting their lives on the line for the people to deliver the news. Hindi naman nabag-usapan because of course, that's the duty, you know, part of our duty. So, saludo.
0: Oh,
1: sa inyo mga ma'am, sir. Thank you very much.
0: Sige. Salamat gid, News Center Chief Marv Aranuez.
1: Madam, mong salamat, Sir VP KK5 Paul. Ako naman si KK5 Marv Aranuez para sa Kampiyon Nya Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros. A K5 News FM.
0: There you have it. Ang pagpatpat sa aton nga News Center sa natabo kagabi. Salamat gid Sir Marv sa mga information. Anyway, makuan man na, maginuwa man ang tuod. Mayong aga kay Brother Efren Calixto Jr., kay Brother Edmond Alejo, sang mga classmate ko sa LAM, no? Mga classmate ko sa LAM. Sige, anyway, sa mga tanang nagtag nagapamati, ang update sa News Center gindulong sang DTX Coffee Mix, ang paborito nga kape sang kadam-an. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Bangod sa niya sining capabilities nga magtinlo sang aton nga atay, damo nga amount sang DSE ang ari diri sa kada timpla mo sang kape nga makabulig boost sang imong antioxidant system. Lumantayan ta na. Now, diri kita sa next nga balita.
2: Alright!
0: Ang siyudad sang Bacolod magahatag sang financial assistance sa mga nasunugan sa Barangay 7. Ba-prepare na? May nanotice ko abi nga mga kumbaga pattern. Damo na ginibala ang aton nga permi ginahimo. Amo na gid lang ni bala ang mabulig sang aton local government sa mga nasunugan. Lain abi ang setup to sa amon sa Amerika. Nag-research ko, ano ya ayhan ang kada curious ko kung sa Amerika ayhan masunugan ka to, ano ya ang response ng ilang government? Ano ayhan ang response sang American and United States of American government kung masunugan katuya sang balay, totally gutted sang fire? Ano ang ihatag sang Amerika sa imo? Dito sa US, pag masunog gali ang ila balay, masunugan katuya sa Amerika sa amon to, ang mauna sulod, o di, fire truck, bumbiro, within 24 to 72 hours, meaning 1 to 3 days, masulod ang American Red Cross. Amugali na ito yung first responder nila matapos nga nasunog ang balay. May ara, gidya da yun, American Red Cross. Yan po sa aton, may Philippine Red Cross? Miyara, tadi Philippine Red Cross ah. Pero sa Amerika ya ho, American Red Cross gijagali ang magakadto. Ano ang ilahimuon? Well, mahatag sila, mahimo sila emergency hotel nga pagatulugan. Grabe ah.
3: Grabe po.
0: Grabe. Ang ila kuno to ya nga Red Cross, mahimo sila ya emergency hotel. Grabe!
3: Grabe po.
0: Hotel yang panglawag nila kay Butsilingon, ara ang tanan. Air condition. Oh? Pangita sila yung hotel na istaranda yun ya sang mga nasunugan. Kung sa Amerika pagali na tabo, pagkasunog gali ni isang barangay asang Purok Magnolia, Barangay 7, ang imuon niya sa mga kano kung sa Amerikan eh, ila dayon kwaon o bayran ang mga room sang El Fisher Hotel, kagdintuya dayon paistaron ang mga nasunugan. Kita mo na ang kinalain? Diriya sa aton, pag may masuno, may manasunugan, dalon sa covered court or sa elementary school, dito ka to pahamtangan sa lamukon, tugnaw nga siminto, damo lamok, dira kaya ibutang sa Amerika yalain ang hotel nga pinakalapit, dito kaya paistaron.
3: Grabe po.
0: Ano pa? Tagaan ka pagkaon. Tagaan ka hygiene kits. May nakapreparar ang ilang American Red Cross hygiene kits. Ano na? May towel, may sipilyo, may toothpaste, may habon, may napkin kung babae, may brief, may itnap, may arb. Kumpleto niya tagsi mo.
3: Grabe po.
0: Diri sa aton may amo na. Wala.
3: Grabe.
0: Gaan ka diya, relief nga ambot. Ang mga relief nga yatag, si mo doon, hindi mo na masuksok. Mga baho, nagupaton pa. Tiko, di kalayo galiya sang kwanya, kalayo galiya sang sitwasyon, no? Gaan ka bulong. Tagaan ka temporary financial assistance. May spiritual and emotional counseling. Kadugbuligan ka nga mapangitaan kasang imo nga mga dokumento nga nagkalasunog. Grabe! Kay kun may sunog gali, automatic ang firefighters makontak sa American Red Cross. Amoya dayon ang Red Cross ang manguna. Diri sa to nyo lain. Masunogan ka, mauna kadto ang mga politika. Madinaguso to sila. Mayor, councilor, siyempre, expect ka na, manghatag sila. Labador, balde, 2 kilo bugas, 3 kilo bugas, sardinas, noodles, kung ano-ano da. Awari pa. Ikadua, kung okay na, oh, pero kung narikilyo, kung ma-declare nga ang fire is a disaster. Disaster, ha? May ginatawag sila nga FEMA assistance. Ano ni? Federal Emergency Management or Federal Emergency Management Agency, FEMA. Ining FEMA masulod kon wildfire, inablang ila tong mga kakahuyan nagkalasunog, dalahig balay mo, massive fire apartment, but silingon daw pareho ni sa sunog to sa Magnolia nga damo ang napiktuhan. Oo! Inabla makambal kaya nga doon katastrofigid? Damo yung nabiktima? Pwede na karon magamit ang Federal Emergency Management Agency or FEMA. Ano ni? Tagaan ka dayon sang FEMA temporary housing. Ay abaw! Gaan ko di. Ito katulad sa hotel. First 1 day to 3 days. Ang FEMA mahatag si mo temporary housing. Kadasig sila dayon yung mangita yung lugar nga dito kay yung star. Kung wala may makita kundi may temporary housing, tagaan kanila dayon i-arkila balay. Tagaan ka i-arkila balay rental assistance. Mangita sila balay ang gobyerno, mangita balay ng arkilahan mo. Butang-tang balay ng arkilahan mo tag 10,000 ang babodalo, abi 10,000 ang bulan, gobyerno mabayad. Arkilahan kanila ya balay. Ano pa? Gaan kanila home repair grants. Samtang sila gabayad sa ginarkilahan mo nga balay, tagaan ka sang gobyerno ipaobra mo balay. Obra balay. Ari pa, why labot sang imo nga cash kay ipaobra balay, gaan ka nila materials, sila maobra sang balay mo? Para mabalik ka sa imo nga nawasak na sunog nga balay? Why labot sina sang house repair and assistance? Tagaan ka pa separately cash assistance. Cash assistance. Emergency cash assistance. Kag essential personal property replacement. Nawasak ang imo, naguba ang pugon mo, gaan ka bag-ong stove. Nawasak o naguba ang imo nga refrigerator na sunog, gaan ka bag-ong refrigerator. Kanami galiya sa ato sa Amerika to yan, no? sila mapakay o sang imo balay. O galing, ang ilay pakay o nga balay, hindi pareho sang imo nga daan nga nasunog. Not exactly the same, kundi balay nga maistiran mo. Oh, suliton ko ha, suliton ko. Pasudlon ko ng reporter kay Comparata. Carla, i-K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Carl? Kabati ka, Carl, sang akon nga litanya kung sa Amerika na sunog kung ano ya? Now,
4: 10 years ang gap.
0: Sa Amerika, dito sa amon, Carla, sa dutang na tauhan ko, pagkasunog yan, kundi abot ang bumbiro. Sa Pilipinas, amo man, correct?
4: Yes.
0: Oh, correct. Sa Pilipinas, ara man ang bumbiro. Okay? Af, kundi kasunog, sunog, ara dayon ang American Red Cross. Diri sa aton sa Pilipinas, ara dayon sila?
4: Wala.
0: Ha? Wala. Wala. Wala. Yeah, wala. Okay. Ang Red Cross, mahatag sa imo, lugar na tiniran mo sa hotel. Kung ang sunog sa Magnolia na tabo sa Amerika, ang LTC Hotel, bayran nilang kwarto dito katulog. Amo na sa aton, din sila higin patulog.
4: Sa evacuation area.
0: Tagaan sila hygiene kit. Ang hygiene kit nila, sipilyo, habon, toothpaste, towel, undergarment, shorts, mga bag-o yakal, may amo na sa aton, wala.
4: May araman, kakipag-o.
0: Anong yadag nila?
4: May araman, mga kids.
0: Okay, okay, very good, very good. At least na, may ara, ugaling, ang kinalain ng hotel sila ya. Okay, ano pa? Mahatag sila temporary financial assistance. Dako! Dako! Kag, ari pa, kung ang balay nga nasunog, damo, masulod ang FEMA Assistance, Federal Emergency Management Agency. Tagaan ka, Carla, rintahan nga balay ang mabayad ang FEMA. Mayan mo ni Saton, ginaparintahan sila balay?
4: Wala.
0: Wala! Samtang, garinta balay, ang FEMA mapatindog balay sa imo. Balay gidyang husto. Sa aton di amo man?
4: Dugay pa. Mayara.
0: Wala. Wala man. Okay. Why labot na patindog nilang balay mo? Rintahan ka to para dito ka na temporary samtang ginakayong balay mo. Tagaan kapagidya kwarta. Oo. Oh, pagkaon kwarta tanan. Diri sa aton, pila ang total nga ihatag kuno nga kwarta, Carla?
4: Sa totally damage, 15,000. Sa partially damage, 10,000.
0: Dala lang. Kadto tanay sa totally damage. Pila ang ihatag nila? Ubo, mag-totally damage, why gid bilin balay mo ha? Pila ang ihatag sa gobyerno?
4: 15,000.
0: Okay. Isipon kung 15,000 na. Igo na kal kay nga ang hollow blocks subong tagpiso. Ang hollow blocks tagpisos. Ora na. So bakal kada mga 300 ka hollow blocks, may 300 lang. Ang lansang tagpilatag sa lapi ang kilo. Oh, sa lapi ang kilo. Ang kwan, ang simento tag 3 pesos ang sako. 3 pesos ang sako. Ang sin tag 2 ka pesos. Ano pagid? Ang panday nga maubra, tag 5 ka piso laman ang ilang adlaw. Di ka dako-dako sa 15,000, hindi nila pagbuhinan? Ha? Eh, sobra man na, Carl. Kada ko ubla ka sobra din labuinan, 15,000? 15,000?
4: 15,000 sa totally
0: damage. Oh, at least ha, sobranti ang yatag ha, sobra-sobra gali ha. pwede ka pakabakal gali na dayon TV kaya ang TV tagpila lang man tag 120 lang man ang TV. Oo, ang refrigerator tagpila lang tag 800 lang man tag 800. Kadako sang yata gali ya Carl. Okay, 15 mil gid. All right. Sa mga slight partially damaged pila?
4: 10K.
0: 10 mil? Ah, sobra, sobra. Kaya ang plywood subong Carla tag 70 pesos laman ang panid. Pwede, pwede. Tapos
4: as a sharer, 5,000 pesos.
0: Bila? Kung why gid bin na damage kayo gatindog pang balay mo 5,000? Ang kudal. Oo, ang kudal mo bin na damage? Ah, ang bugkos ang kawayan subong tag 30 pesos lang man. Pwede ah. Pwede. Kamangadlag ko, hindi maputo ang gobyerno. Nga itong kadako, ginsang atag nila, Carl? Ah. Kaluoy, no? Kaluoy. Ang tawo nga masunugan, ang yatag si mo, 15 mil lang. Pero kung ang mayor maglagaw sa ibang nga lugar, ang balon, minilyon. Kung ang mayor magpakay-opisina, ang budget isa ka milyon sa kabangkalan. Pero kung masunugan, ang katawhan ang yatag 15 mil lang. Pero ang opisina sa mayor, pagwapuhon, isa ka milyon ang budget. Pigado ka nang adaan, mabigado kapagid. Oh. Magbanding-banding kag maglagaw-lagaw ang mga public official ang gasto tagpila ka thousands. Oo. Pero ari pagid ang mga kinawatay sa gobyerno minilyon. Pero kung masunugan ka 15 mil. Te? Abi mo Carla nagligad nagpahimo ko kurungan sang ido ko. Kulang pang 15 mil. Kurungan kay ido. Tiambot. Anyway, Carla, mayo na lang kayo sa wala.
4: Yes, dati ako na kasi from JP, ginapang interview na ni sila, ginakuha ng ilan sila ng mga names so that nga ma-process na kagmatagan sila financial assistance kung saan pa paano makasugod gamay pero tigamay lang yun na kag K5 JP, tinakabaton man sila sa mga food packs, kaganan food packs sa muling magamit nila temporaryo mga balde, mga may mga bayo man ulit sila nga na bato na nagikan sa DSWD na kapak na ina siya yung adaan na kakifag-tip at the same time may plutangan man sila sa ila sila nga mga tubig temporaryo ni sila nga nagatinir sa Abis 2 senior high
0: ara sila sa Abis 2 hotel. Gatinir sila sa Abis 2 hotel. Oo.
4: Yes, KKFJP.
0: Tapos
4: 15 days lang man ini sila nga maka tinir dira sa area.
0: 15 days lang. So, ang pigado nga tawo nga nasunugan patinirol lang na 15 days and then palayason. Bahala kung hindi ka na mas tinir basta 15 días lang nga tagsimo.
4: Ang pansang school lang eh.
0: Nan. Bahala ka na dayon. So, amuna, nga diri sa Pilipinas, pigado ka na nga daan, masunugan kapagid, natapat ka na gid.
4: Kaya mo nang i-check na ito.
0: Hindi ayhan, Carl, nga nami, nga, hindi ayhan nga dapat ripasuhon tanani ang aton nga mga pulisiya kung paano ta magbulig sa nasunugan. Amuna, taning nami, isingya ka Amerika, ho? Pag nasunog, makadto na yun ang Red Cross. Ang Red Cross, amo ang ma-facilitate ng arkilahan ka to hotel. Three days to 1 week. Hotel ang imuistaran. After that, samtang ato ka to sa hotel, ang FEMA mangita sang temporary mga arkilahan. Hindi na kay hotel. After 1 week, diri ka na karon sa arkilahan mga apartment. Sila ang mabayad. Kagsamtang ara ka da sa apartment nga gobyernong gabayad, patindugan kanila balay.
3: Ah, grabe pun.
0: Kagsamtang ginapatindugan ka da balay, tagaan ka pa nila kwarta sang imo tanan-tanan nga mga kinanglanon. Eh, diri sa aton, tagaan ka 15 mil, okay? Tagaan ka 15 mil, kung si Rodan list pa kung ang requirement sa 15,000 mo para makuha mo dako pa ang balairan mo. Ay. Ti Carla, ti sige. Amo ni tani-tani na si Lingko no. Ang gobyerno magahimo sang isa ka standard ano ni protocol. Ngay taas-taason taman ang yatag ta sa mga nasunugan. Bisan okay, hindi na hotel pa nga aton kwaon ah. Bisan hindi na hotel ah. Ah, pwede di naman sila gani Majid Court, Imperial Court o Dinda. Adams kag iba. Ibas Court, Adams Court, Imperial Court, Jid Court, pwede na da. Per hour? Ha? Takuling Court? Ha? Takuling Court? Kung lang sa barangay, Takuling binasunugan. Tipi sa rabla kung amuna ang aton sa Pilipinas ang nasunog balay ni Tarzan kag ni sugisawa ni Tarzan gani mang si Sunny tita Sunny tiko dito sila tani sa Takuling Court ya paistaron kag subong bag o pa ila balay kung sa Amerika magamuni ka na mabalik ko sa Amerika.
4: Kaya muna na kaki-fair-shipping na kuha na ito sa syudad niya. Tiki na lista naman sila para
0: sila sininga. Tiki ang listahan, Naina. Isa pa na kasi manam tapos.
4: Kabay pa nga matapos. Thank you para makabaton sila. Kag para isang pa paano may haligi kaki-fair-shipping.
0: Oo. Hay. Sige. Yeah, tidra mo na makita, mamang. Dra mo na makita.
4: Kabay pa nga mag-improve pagkita kag-Kipang JP. Kasi siyempre, gabayad man na sang tax ang atong sininga makakauturan niya na biktima man sang tunog kag-Kipang JP.
0: Sige.
4: Yes, kay KFJP report, ikan sa Bacolod City Government Center, ni nga balita na dulong sa Yusan Lili at Paranet, Mighty C, kay D3 Bio, ini si KF Carla Defensor, para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko, kay Kalingawan sa Negro, sa K5 News Data.
0: Salamat, Gid Carla, sa imong report, Ara Galiwa. Higyan ni pagkuhang picture, Tan. Ara Galiwa ang DRRMO, nagatag Galiwa. Balik to bisa picture nga sa tanligatan at nakakasblatan arawa may mga labador may baldi may ginatago labador kag kabo baldi kag kabo tidako na nga bulig baldi kabo tuwalya may gamay yang labador doon mo na ipangatag si mo may tubian ka may labador ka di paano ka nakapanglaba isa ka labador isa ka baldi man. Amden ang kabataan mo bili makbilog tapos duwa ka ginikanan ti pito na sila plus may lula pa bikag lulo ay ayawan kung si Rodang list night pa ha mara man sila gyapon man sa court ah. Basketball court kamo wala ka mga reklamador may nanaganiyo yung pangtagaan kamuda kung gusto nyo sa Amerika ti dito ka mo sa Amerika ka mga reklamador sinyo yung pangtagaan na kamuda 15,000 dayon pa damo pasatsat kung gusto nyo nga sa Amerika paglalayas ka mo pagpa Amerika ka mo amula lang yung ma-afford na 15,000 lang ha mahotel-hotel pa ka mo ha. I like to be in America. Ay, kamo gani ka bayad tax sa hotel-hotel pa.
5: Tinito ito.
0: Kaya mo nandiyan sa Pilipinas, kay why kita yasang katahom nga programa kung masunugan ka, halong gid sa sunog. Na mo na pinaka-importante, halungan gid nga hindi tayo masunog aton balay. And safety first, kay kabudlay gid nga masunugan. Ba-standby lang kita for Mighty C Network News. Ba-standby man kita sa DTX 500 Health Alert, ang 11 Mbps, magabalik pa.
6: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: TTX 500.
7: Ilaylay De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan mag-inom ka?
9: TTX 500.
8: Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
5: gito. TTX 500.
10: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sinakro nga diskasyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
11: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gituwag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke may bara o nasupnan ang artery kag ini ang pinakakumon, imagine 87%.
10: Dakong incidence yan, no?
11: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang naga-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gituwag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom kagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may tissue or pure kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig.
10: Number one guro sa listahan sa Dr. Ramil nga magka-stroke ka kung wala kaya inom DTX 500 kag Mighty C. Laban
11: eh. Inom gid sila DTX 500 kag Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga no ma-stroke ka after 10 years
10: kada adlaw.
11: Okay lang mag-inom soft drinks pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana.
10: Kada semana
11: kulang pagayong 500 ml sa isa kadlaw. So, number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw kado na. Dapat exercise size gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gituwag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gituwag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada duha ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gituwag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gituwag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gituwag karne, dapat once or twice lang tani kada semana. Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga ga inom ka DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupo.
5: TTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ila tong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko duwa
13: sa gabi, duwa sa
12: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: TTX 500.
10: What if bidokya hindi ka kauyon utan?
11: Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ila sang alternatives. Kung daw hindi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na itong balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C or Pure C, da pariho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Ano ang ara sa gituwag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sang aton kagatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga nagapreserba ini sang gituwag elasticity sang imo nga arteries agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa, Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kagid sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. So, inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C bag-o pa mag-abot nga ma-stroke ka.
5: DTX 500.
14: Gina Cano, ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
13: Sa kadlo ka pila ka mag-inom sa DTX 500.
14: Sa primero ka tatlo, sa subong ka duha na lang.
13: Subong kamusta?
14: Oy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
5: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM
9: 500. Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihi ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
8: DTX 500.
15: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
16: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500. Matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, tumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung ang blood sugar ko. Normal na rin.
8: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
18: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Kampyon na Estasyon. K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
19: Mighty C Network News.
18: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
19: Mighty C Network News.
18: Mighty C Network News.
19: Mighty C Network News.
17: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, 4 na graduate ng University of Antique na naging top notchers sa LEPT 2026, gumawa ng kasaysayan sa universidad. Ice cream vendor mula Catbalogan City, top 2 sa March 2026 sa Teachers Board exam. Former Iloilo Congressman Neil Tupas, hindi inaalis ang posibilidad na convict sa impeachment si VP Sara Duterte. Gasolina, pangunahing contributor sa April 2026 inflation sa Region 10. Alcalde ng Bayawan Negros Oriental, itinanggi na hinarang niya pagpasok ng food chain sa lungsod. Negosyante binaril sa bayan ng Bataraza, Palawan, isang menor de edad tinamaan ng ligaw na bala. 12 anyos na batang lalaki pinaghanap matapos malunod sa Chico River sa Tuaw, Cagayan. At LTO Outreach at Enforcement sa Boracay ay naging matagumpay. 73 drivers hinuli sa mga paglabag.
18: YDC Network News.
19: YDC Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 4 na graduates ng University of Antique na naging top notchers sa LEPT 2026, gumawa ng kasaysayan sa universidad. Detalye ng balitang yan, atin ka K5 Jojen Morillo.
20: Itinuring na history in the making ni Dr. Grace Pastolero, dean ng University of Antique College of Teacher Education, ang pagsama ng 4 na graduate sa kanilang programa sa top 10 ng kabakailang inilabas na resulta ng 2026 Licensure Examination for Professional Teachers. Sa panayam ng K5 News FM, ipinahayag ni Dr. Pastolero hindi matumbasan ng kahit anong kanyang kagalakan sa malaking tagumpay ng kanilang departamento at universidad. Ayon kay Dr. Pastolero, ilan sa madahilan nito ay ang pagpapalakas ng kanilang admission policy kung saan kanilang sinisigurado na ang kanilang tinatanggap na estudyante ay hindi lamang academically inclined kundi may potensyal at aptitude na magturo. Mayroon din silang retention policy kung saan na pag nakitang hindi performing ang estudyante, may mga ginagawa silang intervention. Nag-institutionalize din sila ng review sa level ng programa at ang training mula sa first year hanggang fourth year bago makapagtapos ang estudyante. Kaugnay nito, palalawakin pa ng CTE ang kanilang curriculum para mapanatili ang nasasabing tagumpay. Para sa MyTC Network News, K5, Joe Jen Gabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
17: Garden Ice Cream Vendor mula Cat Balogan City, top 2 sa March 2026 Teachers Board Exam. Ang kampiyon na balitang yan. Atin sa atin kay K5, Carlo Arisgado.
22: Pinatunayan ng isang ice cream vendor na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap matapos siyang hiranging isa sa mga top-notchers sa katatapos lamang ng March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers. Si Michael Angelo Radiang na residente mula sa Cat Balogan City ay nakakuha ng rating na 95% dahilan upang masungkit niya ang ikalawang pwesto o top 2 sa nasabing pagsusulit. Si Radiang ay nagtapos bilang cum laude sa kursong Bachelor of Secondary Education Major in Science sa Samar State University noong taong 2025. Ayon sa kanya, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na napapabilang siya sa mga nanguna sa board exam. Malaki ang pasasalamat ni Radiang sa kanyang mga magulang na kapwa rin mga ice cream vendor. Ayon sa kanya, ang sakripisyo at pagtitindang ng kanyang ama at ina ang naging pundasyon upang makapagtapos siya at ang kanyang dalawa pang kapatid sa pag-aaral. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Radiang bilang office staff sa SSU, ngunit plano niyang pasukin ang mundo ng pagtuturo sa nasabing universidad upang maibahagi niya ang kanyang kaalaman at karanasan sa mga susunod na mag-aaral. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
17: Samantala, former Iloilo Congressman Niel Tupas hindi inalis ang posibilidad na ma-convict sa impeachment si VP Sara Duterte. Balita hatid sa ate, Teka K5, Kim Caluyo.
23: Hindi inaalis ni former 5th District of Iloilo Province Congressman Niel Tupas Jr. ang posibilidad na ma-convict sa impeachment si Vice President Sara Duterte sa kabila na mas marami ang numero ng mga senador na acquittal ang lining. Ito ang pahayag ni Tupas sa interview ng K5 News FM Iloilo. Kung matatandaan, siya ang nanguna sa prosecution team sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona noong taong 2012. Ayon pa sa dating kongresista, ang numero ng mga senador na kaalyado ng mga Duterte at ang biglaang pagbago ng Senate President ang kanyang naging basihan. Sa kabila nito, naniniwala siyang fluid ang politika at posibleng bubaliktad ang magiging resulta. Dagdag pa niya, importante rin ang pakikinig ng mga senador sa opinion ng publiko para sa kanilang lang magiging desisyon sa impeachment laban sa Vice Presidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Gasolina, pangunahing contributor sa April 2026 inflation sa Region 10. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, K. Buscaino.
24: Pangunahing contributor ang gasolina sa pagtaas ng inflation sa Northern Mindanao. Base sa talaan ng PSA Region 10, umabot sa 8.2%. ang regional inflation rate nitong Abril taong 2026. Mas mataas ito kumpara sa 7.2% inflation sa national level. Kasama ang gasolina sa mga pangunahing produkto na nakaapekto sa kabuuang inflation nitong Abril, tulad ng bigas, upa sa pabahay at mais. Ayon kay Attorney Maulana Ahmad, Records Officer ng LTFRB Region 10, suspindido pa rin ang fare increase bagamat may mga petisyon mula sa transport groups upang maibsan ang pasanin ng mga commuter. Nagpamahagi ang pamahalaan ng fuel subsidies bilang tugon sa suliranin ng transport sector. Hinikayat ang mga transport stakeholders na beripikahin ang opisyal na listahan ng subsidy upang matiyak ang tama at totoo nilang impormasyon. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
17: Gayun din alkada ng Bayawan Negros Oriental, itinanggi na hinarang niya ang pagpasok ng fast food chain sa lungsod. Balita hatid sa ate, DKK5 Don D. Glodove.
0: Mariing itinanggi ni Mayor John Jack T. Raymond Jr. ang mga kumakalat na balibalita na hinarang niya ang pagpasok na isang sikat na fast food chain sa lungsod ng Bayawan. Ayon sa mga hinala, ginawa umano ito ng alkalde dahil interesado siya sa naturang negosyo.
2: Ako, klaruhon po, kinakadungog po ko na ako kunulgapugong. Kaya interesado ko no ko. I just want to make it clear na dili ko interesado o wala di ko gapugong because we are open for investment.
0: Ngunit nilinaw ni Raymond na bilang isang demokratikong lungsod, bukas at welcome ang Bayawan sa anumang investment o kalakalan. Binigyang diin ng alkalde na wala pang anumang kumpanya ang lumapit sa kanya ang tanggapan upang mag-apply ng building permit o magproseso ng mga kailangang dokumento. Bagaman may nakausap siyang empleyado ng isang kumpanya na nagsasabing may napili na silang lokasyon, lumipas na ang 2 buwan mula nang imbitahan niya silang bumisita sa City Hall ngunit wala pa rin nagpapakita sa kanya. Hanggang ngayon, sa isang pagpupulong kasama ang mga lokal na restaurant owners, ipinahayag ng mga ito ang kanilang pangamba sa posibleng paghina ng kanilang kita. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Mayor Jack na base sa kanyang obserbasyon sa ibang lugar, pansamantala lamang ang pagbaba ng sales ng mga lokal na kainan dahil sa curiosity ng mga tao sa bagong produkto. Ngunit kalaunan ay bumalik din ang mga suki sa mga lokal na establishmento. Samantala, kinumpirma ng isang landowner sa panayam ng K5 News FM Bayawan na tuloy na ang pagpasok

0: menor de edad, tinamaan ng ligaw na bala. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5 Bray Almudal.
1: Binaril ng dalawang hindi para kikilalang suspect ang isang negosyante habang nasa harap ng kanyang sari-sari store sa Barangay Riotuba, Batara sa Palawan itong Martes ng gabi, kung saan tinamaan din ng ligaw na bala ang isang minor de edad. Kinilala ng pulisya ang pangunahing biktima na si alias Randy, 43 anyos, may asawa at residente ng nasabing barangay. Sugatan din ang isang minor de edad na umano'y bumibili lamang sa tindahan nang maganap ang pamamaril. Batay sa paunang investigasyon ng Philippine National Police, bandang alas 7:30 ng gabi nang lapitan ng dalawang armado ang biktima habang nakaupo sa harap ng tindahan at saka pinagbabaril. Tinamaan sa liig si Randy at tumagos naman ng bala na siyang tumama sa likod ng minor de edad. Matapos ang insidente, mabilis na tumagas sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo. Ayon sa mga saksi, mas matangkad umano ang driver kesa back rider. Pareho ring nakasuot ng short at itim na jacket ang dalawa. Agad namang isinugod sa Riotuba Hospital ang mga sugat ng biktima upang mabigyan ng pangunang lunas. Patuloy naman ngayon ang follow-up investigation at hat pursuit operation ng Batara sa Municipal Police Station para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril. Samantala, nananawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sakaling may impormasyon kaugnay sa pagkakakilanlan ng mga sospek sa krimen. Ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Network News. YTC Network News.
0: Samantala, 12 anyos sa batang lalaki pinaghahanap matapos malunod sa Chico River sa Tuaw, Cagayan. Kabuang detalye ng balita, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
3: Pinaghahanap ngayon ng mga awtoridad ang isang 12 anyos na batang lalaki matapos malunod sa bahagi ng Chico River na nasasakupan ng Barangay Pata, Tuaw, Cagayan, umaga ng Miyerkules, Mayo 13. Ayon kay Regina Pauline Cruz, Station Manager ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team o TFLCQRT Tuaw Station, naglalaro ang biktima sa gilid ng ilog kasama ang mga pinsa na pawang mga minor de edad ng aksidente umanong naitulak ang biktima sa ilog. Sinubukan pa umanong sagipin ng nakatatandang kapatid ang bata ngunit hindi rin ito nakayanan at nabitiwan ang kapatid dahil hindi umanong marunong lumangoy ang biktima. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang search and rescue operation ng mga autoridad habang pilit na hinahanap ang nawawalang bata.
4: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat. Para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Gayun din LTO Outreach at Enforcement sa Boracay naging matagumpay. 73 drivers hinuli sa mga paglabas. Balita hatid sa atin, Teka K5 Leonard Veray.
5: Matagumpay na isinagawa sa isla ng Boracay ang ika-anim na outreach program na sinabayan ng Law Enforcement Operations ng Land Transportation Office o ang LTO Region 6 sa pangunguna ni LTO Regional Director Attorney Gaujoso Pigilus Pan II at LTO Ibahay District Office sa pamumuno ni District Chief Ms. Bamolo Tabelia. Layunin ng mga aktibidad na mailapit ang mga serbisyo sa transportasyon sa komunidad habang mahigpit na ipinapatupad ang mga batas sa kaligtasan sa kalsada, environmental compliance at transport regulations. Sa naturang operasyon, isinailalim sa smoke emission testing ang 80 sasakyan upang matiyak ang pagsunod sa Clean Air Act, habang 82 renewal transaction naman ang nasikaso para sa mga sasakyan at e-track units. Samantala, 73 driver ang nahuli dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko at 12 kaso ang agad na naresolba at naiproseso on-site. Ayon sa LTO, mahalaga ang kombinasyon ng serbisyo at enforcement upang mapanatili ang maayos, ligtas at disiplinadong sistema ng transportasyon sa isla ng Boracay. Inanunsyo rin ang ahensya na magpapatuloy ang mga katulad na aktibidad sa Mayo 23 ngayong taon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sa detalye na ating balitang abroad, bumiyay patungong China kahapon May 13 at 2026 si US President Donald Trump upang dumalo sa inaabangang Superpower Summit. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng halos isang dekada

0: Nabibisita ang isang pangulo ng Amerika sa naturang bansa matapos maantala ang kanyang pagtungo rito dahil sa nagaganap na gera sa Iran. Inaasahan ni Trump ang isang mahabang pakikipagdialogo sa kanyang counterpart na si Chinese President Xi Jinping. Pangunahing tatalakay naman sa pulong ang krisis sa Iran na kasalukuyang nakadepende sa China bilang pangunahing customer ng kanilang langis sa kabila ng mga ipinapataw na sanksyon ng Amerika.
1: Network News. YKC Network News.
0: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng

0: pasami kabalaan nga ugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa matasig nga pagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tila.

0: antimicrobial property.
1: Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo.
0: Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DGX Beauty Cell.
3: Okay, sa mga butika.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiyo nyo, wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo.

Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule.

0: kilometers.
1: Meaning?
0: Gutter, na malapit din sa bayan.
1: Yes? Meaning, hindi lang pang pamilya, pang sports pa.
0: Nakita, GPO. Amo ng family bolibard.
1: Teh, anong naging problema sa family bolibard?
0: Oo, tikaroon ka, GPO. Ang problema, awa, imbestani nga may imo sa nalalagawan. Actually, ara, naging pasa ko na sa imo ang picture sa ato niya group chat. Saan wala pa sa basura? Saan wala pa sa basura? Siyang wala pa sa basura ka nami, gidya ka daw ka pang pamilya, gidya ka makasiling ka gidya mula, oh, Bolivar, makasiling ka gidya muna mula.
1: Ati subong yan, kuha na nagali yan, pagkagabi, Bolivar o Broken Dreams? Ano to, balik to bing picture sa nagliga do, ah, sa piya ko, palang tawab eh. Eh, nano na kaya? Eh, focus na. Nano na kaya nyo, Bolivar niya yung duminag itsar niya sa may kwanuman? Sa may pulungkuan? Kaya inilitom na daw? Nadugarawin? Ano naman?

0: di kaya ubukayon kay Ido.
1: May mga suggestion gani ka si 5JP para responsable man bala ang mga street food or mga vendors. Dala sila sang itom na bala nga black bag nga dira isulod ang basura pagtapos
0: sila dalo nila.
1: O sila na yung mahakot yung maboy.
0: Kaya bi mo
1: magbinuligay sila sa bulib.

0: Adventist si Kwan mo. Tiwai mo sa kuniga, why na siya gakaon baboy in fairness?
1: Grabe po.
0: Why gakaon baboy? Wala ga shot shot. Pang babay.

0: Ginamaso! Ginamaso!
1: Ginapatindog.
0: Hoy, after na siyang patindog yan, dasok na,

0: nakatakon parking.
1: pila ng luti sa kilid ah. May baklon ko. I-donate ko sa inyo.
0: Kingon parking. So kalausib lang doon ano, paglantaw niya sa mga pasyente niya, wala nag idea sa lakyan. Nga nagasalig na lang sa ambulansya, nagasalig na lang.
1: Uso pagkatikalon ka mamalaya. Imbis ka buligan, takagat, gatinikal ka man ha. Cancel. Cancel ang loan application mo, damo gali ka kwarta ha.
0: Hindi man sa mo namin kay PMGP. Dori, labalaya, drop off lang kaya, meaning ambulance.

0: Ikaw mabidyote, ba di ko ito oras, okay ka man? Nga piliton mo ko mabantay 24 oras. Tapos ikaw yung mabidyote ka lang yung 8 hours. Ho, ho, mabantay ko 24 oras. Pero, jute ka man ba 24 oras?
1: Ayan, ka.
0: Nanunay ako ng mga utok ng ilay man.
1: Tapos ang
0: ay, wala na, na-stress na ko, na-i-blood na ko. Mapaprobinsyal ko.

0: nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.

Good afternoon sa inyo tanan. Naka-mighty si capsule na kamo. I-try ninyo kay naghahatag ini sa aton sang energy. You can purchase

kanami ginibala kuya nga mga songs pamatian. Basta amo ni nga oras inang siesta time from 1 to 3 p.m. Kaya nga aton nga mga senior citizens makarelax gid yan. Sa mga senior citizens natin, nga mga suki from Northern Negros, sa mga taga Sagay City, Cadiz, and sa mga taga Victoria, hindi lang magsungod ang wala akong ma-mention, ha? Mga taga Manapla.

O mangin mahina ang aton nga immune system, kagun mahina ang aton immune system, naku po. Mapierdigid kita sa mga kagaw nga aton ginahaklo, ang iban sa mga kagaw nagasalud pa sa lawas naton, pinaagi sa aton nga ginainom, kag pinaagi sa aton nga mga ginakaon. Oras-oras kinahanglan tagi ng protection. Ang aton nga immune system nagatrabaho 24 hours a day, 7 days a week. Kung magtrabaho, kung magpahuway na siya bisan 5 minutos lang, tapos gidda. Masulod ginayadayon ang kagaw, manghalit ginayadayon. Imagine kung hindi magtrabaho ang imo immune system for 5 minutes.

0: Salamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Muter na Max. Max Epic.
3: Ako galing si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sa Luterna Plus.

0: dara-dara kompleto ang mga Clinica products.
1: Pangalay kay mama, nagapamati, subong.
0: Dara ka mo makabakalos ang DTX 500 capsule. Si Kuya, naghina. Ang game ta ba?
1: Sorry, walang ko ka.
0: DTX 500 capsule.
1: Mighty C capsule.
0: Ginsog mo na na capsule. So nga akong nga isugpon, Mighty C syrup.
1: DTX coffee mix.
0: Clinica Spore Biotics. DTX.

sang Bacolod. May mga barangay kita dito nga ginpang mention nga may mga kaso sang dengue fever. Make a little space. Make a better... Amo ni ang siling sang mga eksperto.

0: iyak. Tas taas bid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: Nakalista na din si Pare Julito ah.
1: Ay, salamat. Ay, abi ko anay kun wala pa.
0: Eh, may mga requirements na kung ihatag ko sa ibo. Ihatag mo ni karon sa iya ha.
1: Ate, sige kagawad ah. Salamat gid ha.
0: Wala sa kaso ah. Ikaw pa.
2: Ano pa?
1: Oy, Julito, maayo kay Ari ka. Ariyo, ginhatag ni Pari Ariel nga listahan para sa requirements ho.
3: Pulita.
0: Eh, pare, para Julito, maayong adlaw lang da.

0: ara agid kagawad. Nagapangimon siya eh.
1: Ay sus! Hey. Natungod pa bala na sa una? Ulat na to. Tapos na to. May mga kabataan na kita.
0: Oo, gani. Pero, balo ka na. Eh, nagsulod ginaguro sa ulo ni Chulito eh.
1: Babayi siya ah.

0: May mga purmas kong adala dire ho. Nagkanto ako dire. Agod papirmahon ka sa mga purmas.
1: Nanone!
0: Ay, pare Julito. Mayong undo lang da ah.
2: Anong ginabuhat mo di kagawad?
3: Bao.
2: Kung wala akong mag-abot, basi, ato na ka mo sa kwarto?
3: Ba, huy, Julito, ang ba mo? Ano nang ginapangwakal mo man?
0: Julito, hindi ba lamang imon? Ginapa

0: No ba, Day? Hindi ka pagid kontento sa ako now?
1: Julito, ano

0: Ginaray pa niya ako.
1: Pwede muna siya mapasakaan sa kaso. Makanto kita sa Bausides. Kung gusto mo, bulikan ta ka.

bago ka. Amo lang ang kasimple. Kung manugid ka, why man ang problema eh. Diba? Pag panugid mo, tinanugid ka,

kaibigan. So kung makita mo, ina, untat ka. Kung hindi ka gusto nga pangimunan, ari ha,

0: O ang imo immune system para makabato ang lawas mo sa infection. Ang aton nga klinika D3 Bio nagapabako dinhi sa aton nga resistensya, nagapabakod sa aton nga immune system. That is why sa mga positibo sa viral infection, para mas madasig ka mo nga maka-recover, dasig ka mo nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio.
1: Ayong hapon sa kay Ma'am Bings Delphine. Good afternoon, Kuya Kenneth. Monitor lang ko di sa radyo, kapamati. Good afternoon lang ko kay

0: sugar.
1: 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Kailan nalang subong imo?
3: Sugar.
1: Tigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
4: DTX 500.
5: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sinakro nga diskasyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
6: Mayara sang duha ka klaseng

nagapabakod sang aton kagatan. Na wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gituwag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag mighty C or pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo.

la K5, tuloy lang tayo sa ating soundtrack at the Big Mix. Alas 3:26 na unang hapon ang oras na yan. Ahead ito sa ang ating DTX Coffee Mix. Kasi ho na ho nga medyo malampir na ho yung super init ho ng panahon. Ay kung kayo ay talagang certified coffee lover, ay walang makakapagpigil ho sa atin na magkape sa mga oras na to. Alam mo ho rin sa sobrang taas ho ng heat index ho ngayon. Ewan ko na lang, sabayan pa ho ng brownout. Oh Jesus Christ. Parang ito na hata yung sabi ng ilan ay parang trial version ho ng para sa kabilang buhay na ho kayo. 326 right now. This is your 101.5 K5 News FM. My name is Agent Jack.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Low potassium o kung hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
4: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
5: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, mag-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, kidya!
6: Siyempre! Naka-extend ko yan!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover!
8: Extend Supplement for Men!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer Inuman Whistle.
15: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Number one. Hit music station. 101.5.
18: 101.5. KV.

After 3, ang oras na ito, yan ay handa sa atin na siyempre ng ating DTX 500, Mighty C, D3 Bio, ating super trio protection para sa buong pamilya. Up next, El Castigador with K5 Rhodes Palma. Kita-kita tayo bukas, Friday, para sa ating Friday Flashback. Maraming salamat. Muchas gracias. Adios for now.

0: K5 News FM. News FM.
1: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!

0: makapungkot?
1: DTX Beauty Soap!
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap!
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap!
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
0: Bakal na sa mga butika!
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
4: Ako'y tama nga nag-doktor sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Say, 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So, sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsusta ko nga nagmugong ako na cholesterol levels.
3: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
5: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
5: mas mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: May katol ah!

0: Padayaw mo. Ginapasuya agad ko. Dugago, blaw.
1: Nano, tulman? Daw laman kay labot si Manong sa imo. Nga daw, perte gadyang kaugot mo siya.
0: Ang piste agad nga asawang ugat si Nitanantol. Sang wala pa si Manong Inso ng asawa na siya, kasadya malisaton nga apat ni tatay. Pero igo nagabot ni Risaton, doon nagsamong ng pangabuita. Nagarot! May dalaguro na nga sumpang kagwapas ang buisit ni Nima. Tiyagan ko gani. Kusunada ni tatay ang asawa ni Manong Inso mo. Man isa ka bes. Nadakpan ko gina siya eh.
1: Oh? Ha? Nadakpan nga nutol? Nagano si tatay ho? Hatol?
0: Basi makibot ka, tol. Kaya basi pati ikaw, pariyo man blakay tatay ho.
1: Be, ha? Iyan ang bot mo silingon niya, tol man. Abi, sugirin, anong kabala? Nadakpan mo si tatay nga nagano, tol? Hatol? Nagano si tatay ho?
0: Nga ginalingling niya si Nima.
1: Be, ano? Ati, bisan sino nga lalaki to? Matinta naman gibi magtulog kay ng Nima eh. Gwapa na, siksi pa. Hila?
0: Te, pati ikaw, naghahandom ka man nga matilawan mo siya, no?
1: Te, ano tol? Uy, no, kalain man si Mutol man. Klaway niya. Pasawa na sa magulang tayo. Ako yato sa tuod lang. Nagkalingaw ko tuod maghimutan sa kanang Nima, pero wala ko yung nagandom sa kung ano man nga kabastosan sa yato. Wala gadya tol ya. Di ko amusin na yan.
0: Nugay na tol. Oh. Ikaw ng santo, you know? Ikaw ng santo, tol. Man, mainit ko. Bukuhon ko gina si tatay kay Manong, bro.
1: Be,
0: bukuhon ko gina sa tol. Para magkinagamo na lang talitanan, ha?
1: Tol. Hindi lang bala, tol. Palihog lang. Hipsin na lang, bala. Hipsin na lang, tol.

Todo lo que se lo.

0: Te.
1: Ay, kanami.
0: Nahuman na gidman ang balay talang ka. Kaplastado na tanan. Bisan gamay lang. Pero hipid ang pag-ubraw.
1: Gani man.
0: Kag kanami tanahon sa mga tanaw mo. Sa mga tanaw mo ng mga bulak sa palibot.
1: Oo man gani ka. Ay. Pero nahubas din ang sinuptantang.
0: Kwarta lang ina. Makapatubas kita sang mga tanom tagag mga utanon. Makasupot naman kita liwat. Halarbiso naman to daan ng talong takag ukraw. Laso na makamatis na naman.
1: Gani man.
0: Ang importante ga, na malinong gagmatauhay ang pagsinalayo ta.
1: Amugid ka.
0: Layo sa samunga. Kag makapagusto kita. Kag bisan anong oras ang gusto mo yung magkado sa mga tanong ta. Pwede git. Kayo ho. Ara lang sa ubos ang talam nanta.
1: Gani man.
0: Ya. Oh. Bi. Hakos bi anay bi.
1: No, gay ka. Bakang balas nga duma ho.
0: Natural na nga humot. Amo na ganing gusto ko eh. Kitapos na tukod ang balay ta. Ang subang ta naman ang sugudan ta.
1: Buenas kita kung ikaw ngayon pili ko. Pero may mugid ako ginabusog sa pagpalangga.
0: Kagamo man ikaw, Day. Ginabusog mo man ako sa pagpalangga. Kagbagrespeto. Ikaw ang kabuhi ko.
1: Enzo.
0: Ikaw ang kabuhi ko, di ba?
1: Ikaw man ang kabuhi ko, Ga.
0: Ga, ihigda sa salog. Kay bunya gantang palay ta.
1: Angka, abierto mayor tanga pertahan.
0: Isino man yang malantaw diri saton. Kay kita man lang may balay diri. Wala kita sing katupad. Higda sa salog pala. Sigaga.
1: Naghigda na ako sa salog ka.
0: Kagwapa kit sa kasawa ko.
1: Enzo,
0: Day, dumakabuluan ka. Akon ka lang ha.
1: Enzo,
0: akon ka lang.
1: Enzo, imula ako. Enzo,
0: kadapit kit sa iyo, Day.
1: Imula ako, Enzo.
2: Enzo, Enzo,
1: ay.
2: Ay, pasensya agad. Ay, nanuman, why ka mo nagpanirado, de?
1: Enzo.
2: Tapusan nyo na da, mapuli ko, anay.
1: Ay, Diyos ko, Enzo. Nanitakpan din kita ni tatay.
0: Kakagi mo na siya.
1: Enzo,
0: tapusan talaga.
1: Enzo. Enzo.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
7: K5 News FM.

Wala gid ko maguna-una ga. Kay maabtan ko sila. Apaw. Ganaan ga. Hidlaw-hidlaw man ko. Sige. Hanggo patungan na kita ko. Diri na lang ko. Makumkum ko ni sa suba. Kag-ipaanod ko ni.

0: Ga, maapas lang kuguro sa imo sa talamna na. Gidoo, lingin-lingin ang ulo ko eh. Kasulabis ang sulok-sulok ko.
1: Ha? Lain matyag mo?
0: Mm-mm.
1: Basi kong nanunay na ga.
0: Ga, matyag ko balaga busong ko.
1: Ha? Tote ka? Bum! Kung magamusi na, manging kumplito ng pamilya ta. Manging tatay na gali ako?
0: Oo, ga.
1: Manging tatay ako, ga?
0: Ga, hindi anay magpatama ka-excited. Siguro, unta anay. Mapasentro ako dasun si Managod. Makasiguro, gina ko kung nagkabusong ako o wala. Isa pa man lang kabulan nga, wala kaabot ang period ko eh.
1: Ay, di! Gabusong ka kanya eh! Bahaw, halong kagid ha! Halong kagid! Yahoo! Pakita ko ng kwapo kong aliwat! Yay!
0: Kagid buang ka! Dasa buang ka balaga! Ala kagid niya kasinggit-singgit!
1: Malipayan kita ko ga! Malipayan din ako! Gaga! Kung lalaki ang subangta, i-junior ko ginaya.
0: Bao?
1: Lorenzo Minis Junior gina. Pero kung babae ka, Nema Marie Junior. Yes!
0: Ay, lain lang ang ngalan. Nang ano be? Princess Marie. Nan, amo lang na.
1: Nan! Nan! Huga! Kampyon! Kampyon, oh! Salamat, Ginoo! Salamat, Gigi Lord! Ginhatag mugit sa ako ng the best nga babae sa kalibutan! Guapa! Buot! Pisan! Kampyon lawas!
0: Ay!
1: Day! Ikaw na ang pinaka-perfect! Ikaw na kaya!

0: Tani, makabuo man ta pareho sa ilan inong Enzo, no? Kita mo si Nema? Dako lagi ng tiyan niya.
1: Kita ko ah. Ay, buisit! Nga tanda na lang nga makita niyo niya sa piste nga asawa sa magulang mo, ikumparar mo sa akon. Lublub na lang ka mo ito balatanan sa iya. Oh. Pareho lang ka mo sa amay niyo.
0: Na ano man yung babae yaman? Gusto ko man makabuo kita. Kaganong problema da?
1: Malingan gani ko? Lumsan ko na lang buisit ngayon sa suba mo? Sige ba na? Para kung wala na siya, wala na kamo sang ikumparar pa sa akon!
0: Oh, nugay ka ha? Amo na bilang budlay si Moria ni. Kailain niyang buot ko si Lingon, lain man ang paghangop mo. Krimte na lang ha? Kung hindi ka gusto magbusong, hindi. At ako!
1: Hoy! Sa dahil ka makadto? Sa payaw mo? Sige, tana! Basi po, hindi ka pa to kaamot, bisan dulong gana lang sa kinabusong iya! Bisit na ni Ma! Bisit ka gina! Sugod sa ori ka din eh! Dumamano lang mga tao din eh! Puro na lang ikaw ang ginadayaw! Puro na ikaw! Ikaw! Ikaw! Ikaw! San o kapay mo yung mapatay man? San o pa? San o pa? Parang wala sa makita ang tao nga ikumparar sa akon! San o ka pa mo patay? San o pa?

0: sabat gid ba. Ate sige na ka, lakat na. Okay, dumaan ulang gid kumagkaon sang inside mada ka garlic bread sang food moon bakery.
1: Oo, malakat ako ka. Pero hindi ka maglakat sa uma, ha? Ige basi kung makadanlog ka or makasandad ka. Dulogon ba ya?
0: Makadulang ko to. Kay gusto ko to mamuksi nga daan sang okra kagtugabang kay maluto ako sang laso, ha? Pero mahalong ko, ha?
1: Mas nahalong ka gid, ha?
0: Gani.
1: Halong gid.
0: Gani, gani, gani. Halong ko gani. Sige na, lakat na. Halong ka man ka, ha? I love you, ga. I love you, katama. Halin sa tiil, pakadto sa ulo. I love you, ga.
1: I love you too, ga.

Nagabihan kita ko pa uli ba? Ba? Anay ka? Ah. Nga daw ka dulong sang balayaw? Oh. Diyos ko. Dugi na kulpa na ko. Nga wala sang... Nga wala pa siga ni Mang Sugaman. Palayo lang may malaing ang tabo sa asawa ko. Diyos ko, ipalayo lang!

0: News FM.
1: Ako kali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
8: Supplement for men!
7: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men!
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance!
7: Extend food supplement for men!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: May balain ayhan nga natabo kay nima. Mga abyan, sunag ninyo sa papamati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan may katola. Ginsulat kang sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Number 1.5 K5 News.
2: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon na Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa 14 kita karon sa bala naman sa Mayo sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Madamog kita nga mabalita gabaga tutukan sining hapon. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Kaginaupdan kita sa aton sing mahangkilan nga mas paring part sa technical side. Upon sa kay K5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loy 4. Ang Buchog Ocho. Panaman yung si Kubos Ngalagat, si K5. Kumusta nga ton sing kahaponanon mga ka-K5, perti ka pa ang perti ka init. Init pa mga ka-K5 sa isyu naman sa Senado. Pero namigid ha, bisan mo niya ka-init na paborito gid sa mga Pinoy as tradisyon nato niya. Nga pala kapigid kita ya. Oh, that's why nga ti, samtang nagapamati ka mo sa programang El Castigador. Nami pagid kun may ginahigup-higup kada nga DTX coffee mix. Tapos nagapulo pungko kas papag o dalumda sang Indian mango or ara kada bisa sulod sing imo sining nga e-bike da kag tricycle samtang nagapatukar kada pamati sa K5 News FM Bacolod 101.5. Intra na sa diskusyon naton subong mga K5 kay madamo gid kita nga dapat nga pag-istoryahan. Pero ante sina nagaungot nagali ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Nagapangot man ang 102.9 K5 News FM Kabankalan kag 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa BCPSU. Kag diri naman sa sudat sa Bacolod ang pilit ginasigway. Pero nagapanguna sa tigipusoon sang Bacolod noon, the official number one radio station base sa Kantar Media Survey kag sa Nielsen Media Survey, K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number one radio station sa Bilog ga Bacolod kag Negros Occidental. Amo nang nga do hindi nila mabaton. Ay tinagapanglakaat ka nagpangunaya sa survey. Hindi ka ba niya manigar, malibot ka sila libertad? Halos tanan nga mga nagabaligya utanda, nagaalsada, nagasabagsakan area. K5 News FM ginapamatian. Hindi mo na yung makawat. Hindi mo na yung madala-dala sa istorya da. Kaya mga tao may ginapamatian, which is K5 News FM Bacolod. Muna ba lang ati, grabe ka, very massive and competitive yung radio station namon. Yan na nagkaroon kay palpak ng inyo. Tapos kung damo sa amon mamati, mang hisa ka mo. Sige ka mo da ka wali-wali about sa fairness na. Yung man galing kita patuman sa kagalingon nyo. Muna ba kung isa, sagi ka lawag na. Sagi ka na wakal, sagi ka na lailainan ko pagin. Sagi ka na servisyos ginoo. Dalon mo lang sa ginoo, dugudugay, pakasala ka naman. Ayo. In a way, magka-K5. Nanong mga balita nga ton karon nga baga tutukan sini nga hapon. Una kita sa balita nga lokal tutukan tani ho ining duha ka mga suspitsado sa pagpamuno sang pulis sa Banwa naman sang La Castellana ginpasakaan na sang kaso. Samtang nga sinado magapatigayon sing imbestigasyon angot naman sang luntad kapag palupok sang armas lutang. Tutok kanta man ang City 105 ka mga POJ drivers ang nakabaton na sang ayuda subong adlaw. At ato man ni karon nga baga tutukan man ining pipila ka mga balita man national. Kag ining legal requirements nga gina comply naman sang DNR angot sa Bok Water Project ginadihon na sa Kapitulyo. And of course, check ta si Kaki 5 Shine Lacson sa aton singa balitang national. Live ang kita mabatian sa K5 News FM Bacolod 101.5, sa K5 News FM Negros Island. Kag live ang kita sa YouTube channel at K5 News FM Bacolod kasama singa TikTok account at K5 News FM Bacolod. Oy, ari galing amo little busing si Kuya Kenneth Uy. Nyari ko di sir, wey, mugin lawag. Wey, takabi makita, busing. Pero makita ko na kung bitbiton mo itong hambal mo sa akon. Lang ano gani, hatag mo ito sa akon man. Sa mga naghiwat karon sa ilang singit katlawan, happy, happy birthday. Kag sa naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kag para naman boss, advance happy birthday. Sa mga magdubyahanay nga sweet, sweet, subong ti, happy, sweet day. O kung mag-break ka mo, ti, advance happy, ah, hindi, ha, advance break day. Pwede ka pa mati, kasubong, nag-aungot sa itong pagpaglagad, subong, si Hian Wong Lee, si Mary Joy, Christine Joy Paredes, si May Dagay, Bings Delphine, Nomat Herol Lizelle, June Ramos Lydia William, Roslyn, dili ka na. Nagpamati man si Papang Eduardo Jojo Galuna, kag si Papang Erning Pudiruso, kag si Mare Chris Navarro nga balya guwapa-guwapa kag puti-puti sa Moto Lions. Bow. I-check ta mga dalagko nga balita gikan naman sa aton sining News at Connection o pod ang aton sining manog balita nga nagatutok gid. Sa aton sing mga balitang nasyonal upod sa kay K5 Shine Lacson. K5 Shine, ano mga dalagko da i-balita mo?
1: Dinklaro mismo ni Senator or ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi na sa, masiling ko siguro nga sa hiligay noon, hindi na nila, wala na nila din pailalom sa protective custody sa Senado si Juan, si Senator Ronald Bato de la Rosa. May statement din siya mo, Sir Rod. Masiling niya actually, it was not de la Rosa ang ginaproteksyonan, but the sanctity of the Senate. Amo nang siling niya.
0: Di, siguro may punto. Dasi anong rason nga, naghambal na siya kay Kipeb Shine? Una, siguro, paano pa nila maproteksyonan da kung protective custody kay way nila si Senator Ronald Bato de la Rosa? Di ba?
1: Amo na gani. Halina na siya sa Senado.
0: So meaning?
1: So, claro, why na hindi na ang pahilabot siguro ang Senador.
0: Correct na do, par yun na balay, balay mo? Kunara ka sa akon balay, ti proteksyonan ta ka, kaya ka sa akon balay. Karong ganagwa ka na sa balay ko, tiway na ko diya mahimo, hindi ta na ka niya maproteksyonan, kaya ang power ko, ara lang sa fence, corner to corner sa balay ko, diba mo na sinado, kagibab siya?
1: Yes. Amo na gani ang siling niya, hindi iya actually si Senator Ronald Bato de la Rosa ang ginaproteksyonan, but the sanctity, the holiness
0: yes.
1: of the Senate. Kaya kung magsiling, kaya nga ginaproteksyonan ka sa...
0: Dokalaw, ay man nga tawgon nga holiness ka kay Five Shine. Dali lang gid si ako ro mari ako da ang gitawag holiness do hindi ko na igro magpati kay Five Shine na. Allah.
1: The sacredness.
0: Oh, hindi man ko na magpati sang sacredness ya. Sinado. Ay. Sa ako na niya ha. Oo. Sa akon na niya kaki 5 Shine niya nga kwan, akon man na niya opinion niya nga hindi ko yung magpatawag, di ko na muna yung tawag nila, so be it ha. Go ahead kaki 5 Shine.
1: Bangod sa nagkalatabo, di syempre hindi amo na ang ano, but it should be that way. It should be considered sacred.
0: Yes, yes.
1: Then kaki amo na bala, wala sa gin, no, pareho bala sa simbahan, pwede mo makawatan, depende sa mo. Pero ang simbahan ginakabig ng sagrado na dapat respetuhon, pero kay ti may mga krimen gani na nagkakatabo. So kung matabo na sa isa ka simbahan, hindi na natin masilingan sa gradong simbahan. Matabo na dira ang krimen.
0: Correct.
1: So, simple as that. But, you know, ang kwan, ang klaro diri na at least ang Senado, pinaagi sa ila presidente, nagklaro na wala yan namon ginaproteksyonan ang isang
0: individual
1: senador mm-hmm. na ginapa-aresto.
0: Though
1: amon abala si Rods, no? Pwede lang man ayaw mo, bisan nagbiya siya sa Senado, kung ang pag-insindi nga ti kaupod natun siya, senador siya, dapat proteksyon na natun siya, bisan wala siya sa Senado, pwede good kung himuon na nila. But then, dinlimitahan, no? Ang pag-custodia or ang paghatag proteksyon sa iya, kung ara lang siya sa Senate building. E kung wala siya sa Senate building, hindi na siya namon, I mean, why na siya proteksyon? So, ang matabo na rin si Rods, base sa pag-insindi ko sa ginpalayag na inin ni Senate President Alan Peter Cayetano, kung ma-issuehan...
0: Dali lang, kagipabidri, may mga materials ka lang na pwede ito ma-play samtang nag-discuss kami regarding sa natabo sa Senado. Go ahead, kagipabidshine, sorry.
1: Yes, sir. Okay. Ang pag-insindi ko dari, kay kung wala na siya sa Senado, kung ma-aresto or makitaan siya sa gwa, pwede na din siya ma-aresto.
0: Correct.
1: Iba mo na nga ako na pag...
0: Kaya ang power, gani isang Senado, isang Senate, ara lang tayo sa corner nila ya, sa ilang nga perimeter.
1: That's right.
0: Oh, diadala lang yung power ya. Right, makagwa ka na dati, posible hindi ka na yung mapayungan dahi. Oh, magwa ka na sa kwan mo, magwa ka na sa shed sa Senado. So basically, dakpon kung makita siya. Pero, tutuod kay Kipeb Shine, nasa subong bala, doon pa kung kapati, nakagwa si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado, nakagwa giman siya, oh?
1: There was a confirmation from a senator na wala na nila gininadlan si Rons. Amunin natabo, kundi kagabi naglinok pa na yung Miyerkules. Webes ang kagahon, ang siling ni Juan nyo, ang spokesperson ng PNP, siling niya si General Narcates, who is the chief of the PNP, atuto kaina, webes ang kagahon.
0: Uh-huh.
1: Alas dos, ato pa to siya. Ato pa siya sa Senado, do mga alas dos na siya naghalin. And it was Narcates ang nag-confirm na ara magibya si Senator Bato sa sunod sa Senate building together with another senator.
0: Uy!
1: Pagka na kanina, pagka uluadlaw na, may nagwa naman ng information na si Senator De La Rosa nagwa sa Senate building last dos imidya.
0: So di mo do, alas dos si Police General Melencio Narcates ara sa Senado sa gwa. Pag siguro pagpapuli si Chief yes. Si PNP Chief Narcates, and then a minute after nagwa na to ya si Senador De La Rosa kay Kim Shine.
1: Yes, Sir Rods. Amo na nga ako na pag-insindi. Laging pagwa lang si General Narcates and then nagsunod si General Bato as si General Bato, Senator Bato.
0: Uh-huh.
1: Ang matabo na rin si Rods, no? Kundi ginbawi, kundi isang Monday, nag-issue sang subpoena ang CIDG.
0: DOJ.
1: CIDG.
0: CIDG. Oh, nag-subpoena kay ano?
1: Subpoena. Yes, kay Bato.
0: May Bato.
1: Yes. Monday na sana tabo no na Bato sa opisina ni Senator Bato ang subpoena.
0: Mm-hmm.
1: After a few hours, nagwa si Senator Bato. Nag-attend sa session. Amo to natabo ang
0: pag- And right there and then do gin-retract man to ang kwan ang subpoena. Kiti gin-recall kiti nagkuan mo nag surface sa si nagwa na si Senator Bato.
1: Yes, bilang respeto ina sa Senado. Kiti ara naman siyang sa custody sa Senado.
0: Uh-huh.
1: So bilang respeto gin-recall ang subpoena.
0: Mm.
1: Doon mo na bilang si Rods. Now, kaya nagwa sa kaina, sa kaagahon, allegedly, ang hambal sa PNP, ma-issue sila liwat sa PINA for Senator Bato. Doon mo nang matabo.
0: Subong bala ka kay Pam Shine, doon ka pasol pa yung utok. Mudamudamo, nagasinulod, kagkabalog ka daw, nag-inangot-angot, initanan.
1: Correct.
0: Some says, correct. Nga daw stage lang. Some says nga daw mayara paghimbon sa otoridad sang gobyerno gidya kag sa kampo ni De La Rosa. May iban man naghambal nga ti ang administrasyon gusto gisi nga kwaon. Pero may mga tao pada Japon sa administrasyon nga ti may kontak pa Japon si Senator De La Rosa. Eh nga pwede ba lang malabi-labi or nanumanda nga mahimo nila nga kabalo ka naman ti PMA niya si De La Rosa mo. May arin ni Stella Kakipay siya niya nga strong band bala sa iya sining mga mista manda. We don't know lang gid. Pero amo nga ginuwa subong Kakipay siya ni. Kaya kung lantawon tagi diya, ang Senado na kordon, di ba, sa kadamu-damo sa mga pulis, thousand of policemen ang nakapalibot sa Senado. Ang exit point, kag entrance point sa Senado, may nagabantay ng mga pulis. Kunong doon gina sa otoridad, kag Ipab Shine, ay, hindi niya kagwa. Kunong doon gina. O, hindi, magpatigayon sila sa checkpoint, sa exit gina, hindi niya sa gate sa Senado, kay ti, dala pa niya sa Senado? Tanan nga po hindi guan. Tapnan.
1: Bantayan.
0: Gid kang kung tututudo, gid. Kung sa tutuod la, kung tutuod, gid nga hugot, gid nga pag bantay, di niya kagwa. Pisan, manago, nas karton da, magwa lang ulo. Ya, kitaon ni Japon, kag Ibab Shine. O galing, we don't know lang, gid, kung nakagwa, gid man sa matuod, sino ang nagpagwa. Dibla, sinong ginopdan niya nga wala iya mapunggan sa mga otoridad. Kaya ti una nga mando sa NBI, hindi si arestuhon mo. So meaning, kung akong katapos ang National Bureau of Investigation, if makita ko si Senator Bato De La Rosa, kaya wala mando nga arestuhon ko siya, palabayon ko siya eh. Nga adakpon ko siya, kaya wala man niya mando. Kuha mong punto ka, Kibajain. Kaya ang mando sa NBI, hindi pag-aristohon si Senador Ronald Bato De La Rosa at the time. Kaya way pa man niya sang order halin sa babaw. Ti, ay normal lang kung NBI, bisa makita o nakita, naglabay sa akon si, yung palabay mo to, ti way, magkamumando nga dakpon. Kaya kung nagambal ka mo nga dakpon, ti kung di ginabatan ko itong gindako.
1: Hindi siya magdakop pera sa susunod sa Senado.
0: Hindi, ang ginaistorya ko, inang sasagwa na bla, kung kasagwa na bla, kung nara ka na sagwa, di kayo may mando ka dakpon sa, di ba? Hindi ay ko, ako checkpoint, nakita ko sa kay sasakyan, wala mando ka dakpon, nalangan ko man na siyang i-detain ko na siya, kayo may ganit, mando, gusto mo balda ko? Doon mo na nga kung pag-itsindi, kag-ibab siya?
1: Halin pa ni kahapon ang paminsar ko kay may ara sang ang international police no. Kun ang NBI mag-aresto ang PNP ang sino pa gid Marine.
0: Actually si IDG na mo if nadumduman mo pagdakop kay former President Rodrigo Roa Duterte ang nag-serve diha kag Ipab Shine which is the CIDG led by former PNP chief Nicolas Torre the 3rd di ba? Siya to yung nag-lead sang pagkadakop kay President Duterte. Ti subong NBI question, diin ang CIDG. Diin ang amo na blame mga palamangkutanon.
1: Kagabi bilang si Rods kay naghambal ang Senate Sergeant at Arms nga siling niya may arestuhon. Arestuhon isa ka senador. Siling ko, sino man si Senator Bato, arestuhon sa sulod sang Senado. Pero may mga informations na nagwa na hindi ang why kami to ya. Siling sa police, hindi man kami ang mag-aresto. Si sinong arestuhon? No? Napulo pa minsar, sinong arestuhon? Sinong ma-aresto? Gawin mo na bala si Rod. Pero this is for the information of everyone, no? May ginatawag kita nga National Central Bureau, ang NCB. Amo ni ang local branch
0: sa Interpol.
1: National Police sa Pilipinas.
0: Correct.
1: Yes, so. Amo na ginapaminsar ko siling ko kung hindi ang mga authorities.
0: Hindi mo na sila kakipag shine ang central, ang iya ka Interpol na hindi nakagiyo without sang upod sang ahinsya sang gobyerno which is the CIDG or NBI or Philippine National Police kay Kipab Shine. Hindi sila ka matumato. Matiniruha, itiniruha in the slaya.
1: May ginatawag pa kita ng Philippine Center for Transnational Crime.
0: Nan, amo na.
1: PCPC.
0: Oho.
1: Amo ni sang liaison sang Interpol sa Tungsod.
0: Oh. So, amo ni Blab, for example, kag kita Shine, let's say ikaw bi ang madakop, ikaw may warrant of, ikaw bi nga kapot, ikaw nga dala warrant of arrest, ako ang CIDG, makakunta ka, na ito na nga duwa, dahil ikaw as representative sang ICC, ikaw ang maserve sang warrant, upod mo ko, kaya ako itong masulod, kaya ato, iyan ka Pilipinas, kag K5 Shine, nawa mo na blang style, so dito na wala bi mapathag, pero ang athag subong ka K5 Shine, nabi mo ano, isan lang minuto, bilin, makomersyal na ta.
1: Report. It is Sunshine Lapson para sa kapiyon na balita sa Revisit.
0: Ay, no.
1: Kalingawan sa Negros. Day 5 News FM.
0: Gasinyas na Little Busing. 1 minute left sa last and final quarter. Magbabalik ang programang El Castigador pagkatapos ining pipila ka ba importante ng mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ilay Lady De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: TTX 500.
4: Kailan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
2: TTX 500.
6: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. O punta sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
7: Mayara sang duha ka klase nga stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke may bara o nasupnan ang artery kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%
6: dakong incidence
7: no? Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom kagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot Sir GP kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kun imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig.
6: Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kun wala kay inom DTX 500
7: kag Mighty C. Laban eh. Inom gid sila DTX 500 kag Mighty C or Pure C kun indi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two,

0: si Bato, Ronald De La Rosa, nagluntad ang kinagamo sa sulod sang session hall sang Senado kag iban nga bahin sang sining edipisyo. Ang balita so far nga ato na ibaroan amon sini, nagluntad ang gunfire ukon may nagpinalupok sang armas luthang sa sulod sang Senado. A first, by the way, sa aton sini kasaysayan sa pungsod Pilipinas. Now let's go sa pila ka mga balita gikan sa luwas sang pungsod. Ang balita, for example, sang BBC, British Broadcasting Corporation, nagasiling nga nagluntad ang gunshots o kung nabatian sa Philippine Senate. May kaangtanan ini sa tuyo kuntani nga pagtikma sa kay Senador Ronald Bato De La Rosa nga ginpapanaugan sang International Criminal Court o kon ICC sang mando nga tikmaon bangod sa pagkadalahig sini sa ginaaligar nga extrajudicial killing o kon pagpamatay sang ginaaligar nga mga adik kag mga pusher sa tung panahon ni anay presidente Rodrigo Duterte. Chaotic o kon nabot silingon tuman kagamo ang natabo kagabi sa sulod sang Senado, madamo sa mga tawo nga ginreport nga kitaon nga naka-fatigue o kon nakasuksok sang uniforme sang military kon anong specific branch sang Armed Forces of the Philippines o kon AFP. Wala kita kabalo, Army, Marines, Navy o nano nga plastada o nano nga sanga sang armadong kusog sang pungsod, wala pa kita nakabalo. Pero sigurado, may mga katapo sang Philippine National Police o kung PNP. Kag wala pa man napatod kung pila ka mga katapo sang Office of the Senate Sergeant at Arms ang imbolbado sa sininga incident. In fact, tub-tub karon hindi pa natin mapatod kung bala may ara sang actual shooting nga natabo o kon paglutanganay o kon bala mga warning shots lang ang ginpalupok sa sulod sang Senado. Whatever it is, initanan may kaangtanan sa natabo nga pagpanago ni Senator De La Rosa, anay police chief sang Pilipinas, anay scout ranger, highly trained ha, nga scout ranger, musang inisya, meaning katapo sang elite force sang aton nga nasyon ining si Senator Roland Bato De La Rosa. But anyway, ang report ng gasiling nga si De La Rosa was seeking refuge o kon nagapakanlong kag nagapasilong sa Senado agod inisya ang makalikaw sa iya sini nga pagka tikma. And so initanan may kaangtanan sa standoff o kon ang pagtayadahay sang mga tawo, way pakita kabalos karon kon bala ato mga tawo nga ginbayaran lang sang ICC or purposely ginauthorize sang gobyerno agud dakpon si Senator Ronald De La Rosa. Of course, we know for a fact nga nag-aaway ang pamilya Duterte and pamilya Marcos sa pagkakaroon. Kag si De La Rosa is identified as a close ally. In fact, ang panawag sa iya is henchman o kon tagdala kag tagbisak sang ulo sang mga kontra ni Duterte allegedly. Lorga, so why pakita kabalo kung nano gibara exactly. But dire locally, ang balita banwa nagasiling nga nagapanig-ana karon ang pila ka mga senador. Let's have the siblings una ang mag-utod nga Cayetano sa Senator Pia Cayetano and Senate President Alan Peter Cayetano. Nano ang ila sini separado nga mga pahayag nga ginpagwa sa Facebook. Let's have this video first ni Senate or Senator Pia Cayetano.
1: Good morning. I'm doing a Facebook Live here from

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilana. Nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatean.
9: Muter naman! Ako ni Conchita Cueva, high blood ako, may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong kamatyan.
10: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
13: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
15: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, musta mo lang kape, pre?
14: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis eh.
15: Extend food supplement for men.
16: Tikasin.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
20: Freedom K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga!
16: Ang aton pambukas ka mga balita ka komentaryo for tonight gindala sa inyo sa Kaalwan sang wala kalingkang kagwala kataka nga tagsakdag sang libre nga balita kag gibalo every night diri sa Larga Vista DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500
20: Larga Vista.
16: Pakilala

0: Abatian kita live dira sa may Banwa, Santo Boso, pinagi sa Fabulous Radio 92.3, kalakip na sa CPSU, Radio Mascovado.
1: Lorga Vista.
0: Salamat, salamat, kids, sa inang mga station managers, kay SM Randy Kanki, kalakip na kay SM Floor Lingamen. Liton kita sa iban pagid ng mga balita karon nga gabi.
1: Lorga,
0: and Vista. Let's have Major Elmer Bonilla, ang hepe sa Traffic Management Unit sang BCPO. Major, may gabi.
2: Yes, Kipal Julius, may gabi sa subuman sa imo tagsak daw sa imo programang karon nga gabi sa panutuntunan Larga Vista, may gabi sa rondanan.
0: Major, salamat gid sa tiempo. Nakibot ko gabi, by the way, ha, antes ko magadto sa ipamangkot ko gid sa imo, nakibot ko gabi isang video ni Bert ni Berto sa imo.
2: Oh, ito. Kita ko ganik akon.
0: 'Di ba?
2: Kay boss na para kay boss.
0: Para
2: kay boss.
0: Hindi kay ka hindi ang interview kagabi ni Berto sa imo bala parte sa aksidente. Kay kada kita ko sa imo gahubin kaya major.
2: Ati siyempre kinagagamit kita sang paborito nga produkto sang aton nga paborito nga boss ang T5 si Dopramel.
0: Wow.
2: Kabalo. Amo na sikreto naton T5 Julius.
0: Perte.
2: Bayo.
0: Wow. Oh, consumer ka man gali. Anyway, but seriously major, kadto ko sa isa ka IT subo nga istorya ni atong road accident diri sa Banoche sa Sumag nga entrance atong may napatay balang minor. Naano ang investigation naton so far, sir? What went wrong?
2: Yes, ni Julius, no, nakugmat yung bugos nga barangay diri sa may barangay Sumag tungod sa incident nga to, tungod kay purposely tanin ni mga minor de edad ni mga upod nila. Kumbaga paliwaliwa laman ni kay residente ni sa Zambanwa Sambago mag-asapta ni kuno diri sa siyudad Sambakulot ugaling lang kay ti naghagaday sila diri malagaw kay kanami na bisang Banutsi kami arat akong kisa nagbaligya akong gabi ugaling lang kay ti inisya ng lugar naging okasyon man isang iba naton wala nga mga utod na kung sa diin nagpaindisa na ipadalagan without ano na eh na considered man ang kinamatarong sa iba niya mga tao nga naggamit sang dalan purposely safety galing nga itong iban kung kisa garas-aras that's why nga may mga aksidente sa may mga dalan no na kakipay Julius.
0: Based sa investigation sir sang inyo nga mga katapo ano gid exactly ang natabo? Wala ni license, klaro ni nga wala ni lisensya no atong napatay.
2: Sa aton nga pagpangusisa, wala sang lisensya, wala sang gear sa lawas. Nagsubong man na wala helmet, kagtanatanan na way man ka lisensya sa ginikanan. So far mo na nakita naton na T5 Julius. So, ang pamilya ganito, nagpangita ako no during the time, may nagatamod. Pagtapos pulin nila ko no ni T5 Virtue dito sa area, may napamangkot nga may utod sila nga dula. Wala ka puli without knowing kali nga muna tiyang persona nga ginkarga sa ambulansya kagindala sa ospital.
0: Uy.
2: So masubo-subo kay ti ang isa ka minor de edad ginbawi ang gito ya kita Julius ang
0: gani.
2: Yahulam nga ka puli
0: atong 16 years old.
2: Hmm.
0: Oo. Although ang balita kagabi based sa interview ni K5 Berto sa iya nanay, ang nanay was aware nga may motor ning iya nga bata and I don't know kung aware kung may lisensya o kung wala. But I'll go sa circumstances sa paribot sang insidente major ano. Ano mga ano ang estimated speed nila? Gapalumbaan na sila?
2: Suno sa pagpangusisa naton ni K5 Julius, apat na tanis ako ng motorsiklo mo. Galing kayo yung isa daw na una.
0: Correct.
2: Suning tatlo ka motorsiklo, nagpaindisanay ni sila ako ng Drasdalan Banosi.
0: Uy.
2: So, incidentally, ang truck niya, halin man niya sa D9 sa may, ano ni ka, badyangan na yun nga purok, going masulod rin sa dalan sang Banusi. So,
0: oo.
2: Siguro na miscalculate man isang mga kabataan yung motor na may gasulod.

0: man yang ano nga salakyan eh, hindi madulom na da.
1: Mm-hmm.
0: So, si, kung ang speed mo kita, Julio, sa para lang yun, siguro sa 60 below,
1: oo.
0: Kung may nag-approach nga salakyan na ang imong motorsiklo, makontrol na ni mo eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung nag-aabot ka na 90 to 100, in distance sa 50 meters no isa ka puste.
1: Oo.
0: Good line na mag ano mag establish ka sa brake. So plus pa nga kun mabunggo ka. Busiling mong sina sa physics times 2 ng speed sa imong dalagan.
1: Eh grabe.
0: Kung nagdalagan ka sang 50, busiling mo naging 100 na siya.
1: Correct.
0: So during the incident, kung nagdalagan to sa let's say 70.
1: Oo.
0: So kung i-dublihon na nimo, imagine 140. Yara ka namin yung kwan, may kilala ko nga nag-parachute. Nga mas safe pa kung mag, ano, maglumpat ka sa helicopter, mag-parachute. Kaya 1 seconds per 9 meters ang imong velocity panahog.
1: Uh-huh.
0: At like sining bunggo. So, ang survival rate sa naglumpat ka sa babaw, padalom, why man na sa nag-increase ang speed.
1: Uh-huh.
0: Kasi may parachute ka. Imagine na 9 meters no, in a seconds.
1: Correct.
0: Unlike sining aksidente, madubol ang imo speed. So,
1: Diyos ko.
0: Basically, kung wala ka sang helmet, wala ka sang gear, dulaan ka din sa kabuhi.
1: Gani. Are, ang pila ka mga factors, wala gusto ko tulukon, Major, kasi may gasiling nga daw inadequate o kung hindi bastante ang suga dira sa sina nga part sang Banoche, kay I don't know if it's because ginpangkawat ang iban nga suga o kung ginvandalize or whatever, may na-notice giban ka mo nga inadequacy o kung kakulang sang suga?
0: Well, kabalo ka kita, Julius, sa timingly. Mga two weeks ago, nagpadala ako sulat sa aton nga city director sang engineering office ng siyudad sa Bacolod.
1: Oo.
0: Kay Engineer Leia. Nga may mga kwan, may mga nagkaladula dira nga mga street light. So nag-reply sa akin si Engineer Leia 3 days ago lang.
1: Oho.
0: Nga may siguro na mga 8 ka mga poste dira ang nagkaladula. Then naging follow up to siya last day naman nga tani ini ba lang mga street light dire nga ginpang install. I mean ang mga stop light sa Banusi tani functional na nila. Galing kit why pa abi ni na turn over sa contractor sa siyudad sa Bacolod?
1: Ay galing ka? Uy.
0: O dapat tani ma-function na niya dire sa may Mansilingan bala, sa dire sa may Barangay Granada San Dionisio. Kasi ini nga mga intersection na di necessary isang traffic kun ang street light, I mean ang kwan mo lang ang aton nga traffic lights away nagafunction. So dako nga bulig tani kun ini siya nagafunction kay ti kun ikaw baguan sa siningadalan si 5 Julius.
1: Correct.
0: Kun nagagana bi gablink na da ang mga traffic lights naton, butlingon na layo pa 100 meters away. In particular, manotice muna na siya. Unlike kung wala siya pala ng gana, ilabi naging sarap yun sa kagabihon. So, dakong posibilidad niya ma-disgrasya. Kasi kabalo ka naman inindalan, more than 2 years pala niya siya. So, butsilingon sini ang mga riding public natin dito sa Negros Occidental, no? The whole area sa island sa Negros. Huwag pa ni kabalo nga may bagong adalan diri sa sining lugar. So, mas manami tani nga dasigon sa kontraktor na ining kuano ang limang traffic light para makabulig naton sa aton nga dalan sa traffic. Iti, kadamu-damo na sa mga insidente, labi na gito sa may kuan Filisa, may mga insidente kita sa barangay Kada. Dili mismo sa may Mansilingan recorded sa traffic accident tungkol kay way nagasiga ang mga traffic light na C5 Julius.
1: And I hope may major nga makakuha ko later on sang breakdown sang sinang nga mga insidente kag diin ang common balang nga mga accidents usually sa intersections kid sir.
0: Iya yes, sana lipat ko abi kay nagliga gin pa generate ko na ni sa amon nga crime incident.
1: No problem sir.
0: Imbala sa database naton.
1: Oo.
0: Diri sa siyudad sa Bacolod kun diin ni ang heat map bala nga may mga insidente sang damo-damo diri sa siyudad sa Bacolod. Actually may naka-generate na kun nagliga so maybe within this week ihatag ko sa imo.
1: Salamat.
0: Para makita naman sa
1: yes.
0: Part ninyo sa media bala kag mabulig ka mo.
1: Correct.
0: Nandum sa Bacolod diri sa siyudad sa Bacolod may galing nga mga lugar. Prone accident ni sa
1: correct Julius. Sa mukon ta lang ka major it's either tomorrow o dason nga semana parte sa sina nga data no but sir I'll go back sa lighting conditions ba sa imo nga observation I don't know kung ano ang specifications nga nabutang sa aton kasuguan no nga may appropriate number of lumens. Halimbawa, sa amoning nga klase dalan, appropriate o nagakasanto man ang kasanagwan sang suga dira nga part, sir?
0: Well, actually, kung naton pa inuinuhon la si Phil Julius, hindi na siya i-approve sa aton DPWH kung ini nga mga suga, hindi pasado sa DPWH man nga requirement.
1: Ay, correct. Correct.
0: May lagi na siya, abing nga ginabasihan, hindi kung i-approve na nila karon. Tantaman to ano na siya administrative penalty
1: sabagay ombudsman
0: so buti ngon ang aton gobyerno nagapresentar sa project nga insakto so ang aton nang gidya under part sa mga riding public na gamit sang dalanon ang aton lang gidya discipline kag cooperation siguro
1: pagda
0: gamit sang dalanon ang aton nga mabuli sa gobyerno.
1: Okay, namin nga punto na major kaya in terms of engineering number one, tahom ang dalan ang suga, te, as you have said te, pasado man ina kaya kung hindi pasado, wala na ginaproban. Number three, ang importante is ang discipline sang drivers mismo and that it comes with education kaya kung wala ka man ng sir lisensya. Wala ka man gani guro kabalo kon pila ang dapat nga driving speed mo.
0: Correct na kay Julius no kay te kabalo ka naman kon magkuha kasang lisensya. Series ang mga exam ang ginakuha mo para maintindihan nimo. Ginapa-review ka pa gani nga ginapa-drive ka sang LTO kag ang ilang mga driving school bala. At least at that time nga isa ka driver buyan sa dalanon. Kabalo siya gamit ng salakyan kag mag-interpret sa mga signages sa dalan. So, buti ringon sina, wala kita sang kakulangan dapat nga ikaw gintagaan sang lisensya. Buti ringon, legally, ginaprove ka na sang gobyerno. So,
1: correct.
0: Pwede ka na magamit ng dalan.
1: Sir, sa idalom sang aton sininga driving rules, supposedly pila lang ang speed nila sa dira nga parte sang Banoche.
0: Inabi nga dalan ma-considered na siya K5 Julius Kwan National Road.
1: Oo.
0: So i-approve na sang ano sang DPWH plus ang LTO. Pero te kabalo ka naman niya dira ang pwede ka na daya kapadlagan sang gina-required nga mga speed so from 100 to 120
1: allowable na ay okay
0: sa barangay Rodia City Rodia dire lang tayo sa 60 so dira iya ko magamit ka sang inner lane pwede ka na daka 100 radius in outer lane ka pwede ka sa mga ano mga low moving vehicle
1: yes
0: dili ka pwede ka sa outer lane. Kahit ang aton na kasuguan naghambal kung slow moving vehicle ka, dili ka sa outer lane.
1: Oo, sir.
0: Magadali ka kadagko ang salakyan, dili kaya sa inner lane at T5 Julius. Hindi mo na yadalan.
1: So technically, atong mga kabataan, atong mga sultiritong, wala man sila nagpalumba, fun ride lang gito yung ila, tani, sir.
0: Precisely, no? Pero, uy. Ti, kabalo ka naman, may mga sunod sa atin investigation, nag-kuan pa sila ko, no? Superman na posisyon ba lang mo ni sa nag-uso ng mga writing style dito sa Dumaguete before nga nagkadaman ba lang.
1: Hello sir. Nadula si Major Elmer Bonilla.
2: Lorga Vista.
1: Balikan ta siya karon dugay-dugay ang Hepes ang Traffic Management Unit sa Bacolod City Police Office kay ginarap up ta ang aton nga interview sa iya parte sining aksidente bala dira sa Banoche. Now, ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway o kun Banoche gina abi-abi ini nga makabulig gid sa ekonomiya, pero at the same time may ara man sang pagsaka sa aksidente precisely kinami ang dalan. Now, ari meaning sir, sang na aksidente sila, may ara to iban sa ilang nga naga Superman. Oh, balikan ta karon dugdugay si Major Elmer Bonilla, ang hepe sang Traffic Management Unit sang BCPO.
2: Lorga Vista.
1: Yes, isais anyos bote alias Toto. Of course, gina-withhold ta. Ang ngalan na si matter of editorial policy. Kiti, number one, minor de edad, bata. Ining napatay. Kag ikadwa, ti may ara nga daan sang mga pagsulundan basta children in conflict with the law. Although technically, ti, why naman is siya future? Kiti, patay ng bata. Pero ti, subo nga istorya ini. Nga ining si alias Toto, isa sa tatlo ka mga solterito nga nadalasa sa aksidente kahapon.
2: Lorga Vista.
1: Nabalikan ta si Major Bonilla. Sir, finally, meaning sang na-aksidente sila, naga-Superman tong iban sa ila, sir?
0: Sulo sang mga witnesses nato nakita, nakita Julius, ni isa sa mga driver, no, nga naga-Superman, ano ang position. Galing kiti,
1: uy,
0: in risk naman sa ila, medyo sa report natin, tagaan naman natin to, ano, consideration. Pero tiyan mo na sa, ano, sa mga witnesses nakita natin.
1: So practically, sir, wala control ang isa ka driver. Kasi when you say Superman, wala mo ginauyatan ang manibila?
0: Ginauyatan mo ng manibila, pero naghahapa ka na si Pedilios para ang hangin ba lang nagasukot sa lawas naton, makuan mo, ma-listen mo siya.
1: Ay, Diyos ko. So may possibility nga may ibanto sa ila nga pagbunggo sa truck, ulo, rikta.
0: Dako ang posibilidad na si Pai Gilios nga mo sa tabo kay kita mo naman tong dugo sa dalanon dira.
1: Gani.
0: Gindi clear ni sa gani sang ano sang naga-responding medical team din the spot ni isa ka ano sa biktima.
1: Yes. Finally Major, ari na lang guro kay at least para mapa-aware ta bala kag mapaibalong publiko, ano nagidlang ang dapat imuunta para malikawan tang kamatayon sa dalanon?
0: Yes, Kipa Juliuson, number one, usually nagkaka-disgrasya sa dalanon naton. Mga motorsiklo lang man mo, ang four-wheel daw, gamay ang possibility nga madisgrasya ka, kaya ang balance, hindi pa rin sa two-wheels. So, number one, sinisiguro sa mga ginikanan nga may mga motorsiklo, hindi naton anay papagamit ang motor sa aton mga kabataan, mga minor de edad. Antes kita magpagamit, dapat kumplito kita, may gear kita, may lisensya, kaga why kita nakainom kita, Julius. Ikadwa, kung mag-gamit sila ng dalan, kita, Julius, dapat hindi lang kita ang tagiyas ng dalan o respetuhon taman ang iba ng mga drivers na nagagamit ng dalan. Kaya taking credit ni para sa ano, pumuloy sa Filipino diri sa aton. So, para malikawan natin.
1: Husto, no? Dapat gaanta man respeto ang iban. Oo, kaya hindi lang kita ang ara sa dalan. Anyway, Major Elmer Bonilla, sir, salamat gid sa imo nga tiyempo.
0: Yes.
1: Yes, sir. Good night. Good luck, sir.
2: Lorga Vista.
1: Si Major Elmer Bonilla, ang hepe sa Bacolod City Police Office Traffic Management Unit.
2: Lorga.
1: So amo ini ang dapat tagid tandaan, no? Panugyan ato ni Major Bonilla sa mga driver bala sang motorsiklo, sa lakyan. Ang importante to, ti silingya dapat kilalahon ta nga hindi lang kitang gausar sang dalan. Dapat may pagtaha sa isa kag isa. Kay inang pagtaha is also understanding nga ti may iban nga tao gagamit sa dalan, hindi lang kita. Di mudo, hindi lang kita ang ara dira. Kag kun maginaras-aras, kag mag-careless, ti either ang iban ang imo sinihalitan o kon imo kaugalingon.
2: Lorga,
1: galing at the end of the day, ti subo-subo. E bata pa niyo, 16 years old, nag-ubra na gani sa isa ka-construction site, reportedly sa Talisay, amo pa ni ang natabo sa iya. Gusto pa kuntani magsakay sa barko pero ti rekta sa kasko.
2: Lorga,
1: ay subo nga istorya ini. Balik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
5: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, sir boy.
4: Mm-hmm.
5: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lang taon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, God, laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon ni mo, no, 36% ang COVID patient daga experience ang gitawag post-COVID syndrome. Nablang batsyagon right after sa imong akoan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
4: Negative na.
5: Why
4: na
5: pero na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon. Lain. Sa ang nakainom ko di Tribayo, Sir Boy,
4: ibang effect.
5: Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before and after grabe inom sang ano sang D3Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na. Brain fog, kisa imong heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
4: kulbaan
5: tapos ka mo. Sakit ulo, palnakit sa lawas, pero kung nakainom ka D3Bio kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
2: D3Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3Bio.
4: Correcto. So we have a two-way protection in D3Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Huwag ganita nilabot, galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
2: D3 Bio.
4: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects din sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Ramil.
5: So pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imong nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
2: D3 Bio.
5: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa D3 Bio, di mo na mabatyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3BY, tungod sa yung MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imong brain.
4: Mm-hmm.
5: Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog.
4: Ay,
5: ano ganing brain fog, sir boy? Daw,
4: di ka paminsan mayo, do.
5: Wala ka focus.
4: Wala ka focus. Oh. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo na brain fog.
5: Kaya kang nakanami, ang D3BY, may paaman nga antioxidants.
4: Mm-hmm.
5: No? Ang gallic acid, kag ining gitawag pyrolic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, sir boy, para mm-hmm. i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi mm-hmm. lang sila nga, oh, wala na ko ilanat, tapos na ko COVID, di na ko mag-inom D3BY. No. Mm-hmm. Sige nga ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
2: D3BIO!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3BIO. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3BIO.
2: D3BIO! Ang D3BIO! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
4: Mga butika!
2: D3BIO!

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
2: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko nagamit sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
1: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyan kung ikaw nagabatsyag sa amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified na probiotics. Klinika Sporbiotics.
8: Ga, mag-joyride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, mag-joyride na ta.
9: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
8: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adwa-taw.
14: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga!
15: Oy, may gabi-igali sa aton nga mga amigo nga nagabiyahe pa subong ha, kay paring Kidoy Tahanangit, paring Fred, sa kay Keith Russell Flora, suman kay amigo ta Islaw nga nagabiyahe man subong. Damo ni sila subong, mag-grab, may taxi, ang iban mga jeep, modern man o kundaan. Mayong gabi sa inyo, samtang nagalagas, sang ila sinitiligangon sa dalanon, paghalong lang kamo. Are, dali na ko puli kay matimpla ko DTX Premium Coffee. Amo ining kape, baluka samtang nga nagaedad kita. Saluyag ta sa hindi maedad ta eh. Ako 51 na ko. Ang importante banwa ang leksyon sang COVID amo sini. Nga ang aton nga lawas, amo man lang ang saliganta. sa punta sang istorya immune system tang matubang balatian, hindi aton asawa, hindi inyo bana, hindi ang imulula, nanay o kung tatay, hindi gani bata mo eh. Ikaw lang gid ang matubang sang balatian. And that is why importante ang husto nga pagtulog, husto nga pagkaon, and of course, supplements o kundugang sa pagpabakod sang lawas mo. And akon ginarekomendar, are, DTX Premium Coffee, wala ka gamurarat kung gabi. Hindi ka mag-ala tarshare tungod husto lang gid ang unod o sangkap nga kape sini. Ang iya patam is stevia, plant-based sweetener. Di mudo, bisan may diabetes ka, wala problema sa DTX Premium Coffee. Makabulig pa actually sa pagpa-stabilize o kung pagpakalma sang imo blood sugar levels. Kag ang importante sa tanan, may ara Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabato sa balatian. Ari anay bla istorya ko sa inyo. Kagkaron kabalo ka na. May ara gali ginatawag banwa, vampire squid. Oo, vampira nga lukos. Galing hindi ta makit-an dire sa mga nabaw-nabaw lang abe, butang ta dire sa reclamation area wala na da. Ara sa madalom nga parte sang kadagatan aryo. May video nga nakita ko nga gusto ko i-share sa inyo. Kagkaron kabalo ka na. Vampire squid. Ginimo ini nga may bulig nga AI abe lang taon tabla.
16: This weird creature is called the vampire squid. Ulo! And for years people thought it was some kind of deep sea killer. But the truth is actually stranger. It lives in the darkest parts of the ocean where almost nothing survives. No sunlight, barely any oxygen.
15: Grabe ba?
16: Just complete darkness. Instead of attacking animals, it slowly drifts through the water looking almost ghost-like. And when it feels threatened, it wraps its body over itself like a black cloak. That's literally where the vampire name came from.
15: Ah, okay. So kita nyo, vampire squid, ang gwa yaya daw, ano panawag ni, bagulan, daw bagulan ha, nga klase sang lukos. Kundi may aran alain-lain klase lukos, may ara kurambutan o inang rambo panawag sang iban, may ara bagulan, ining may tigabala nga shell sa likod, sa sulod ha, hindi asagwa. Gapin sa likod ya, amo nang ginahimo bala pang limpyo sang mga kaldero kag kalaha, inang ginahimo abrasive bala garas nga gina limpyo sa itom nga buli sang kaldero o kon kalaha. So do bagulan ang tsuraya. Ang iya nga tentacles o kon ang iya nga ano panawag ni, ang iya kamoy-kamoy bala itom. Ara siya sa pinakadalom gid nga parte sang dagat nga wala sang kasanag, hindi na ma-penetrate sang sunlight, hindi na manabot sang silak sang adlaw. Tuman ka dalom mga 1,000-2,000 katapak sa idalom sang kadagatan, hindi manabot sang silak sang adlaw, total darkness, meaning padulom gidya ang vampire squid, vampira nga lukos. Now, abita nga gapang patay sa abi sapat unano, wala. Ang ginahimo ya vampire squid ang tawag sa iya kay kun ini siya makulbaan, do may ara siya sang itom nga putos sa iya lawas. That is why nga anasalan siya nga daw vampira, pero wala gapangaon isda, wala gapangaon linta, wala gapangaon taklong, wala gapangaon bagis, balyena unano da, ti naga sigi lang siya upod sa dapya o sa ilig sang tubig, kag ang iya ginakaon amo ning ginatawag plankton, microscopic nga mga sapat sa idalom sang kadagatan. So amo ina vampire squid, pero wala nagasuyop dugo. Sino ya rimwell ang gasuyop dugo? Ha? Kagkaron kabalo ka na. Amuyad to ang vampire squid. Pero ari ho. kabalo ka naman nga ang aton lawas, as I have said, hindi pwedeng itugyan mo ang imo health or wellness sa iban nga tao. At the end of the day, katulad man sa pag-atubang tabalas ang kamatayon, saluyag ta sa hindi, dira kita pakadto, mapatay kita tanan. And the truth is, kundi may ara, sige, mayo man itong pagkapatayan ng palibutan sa sang-iya pamilya. But the truth is, kita lang ang maatubang sang aton kamatayon. Wala may makabulig sa aton. Siyempre, te, kung ginauyatan kamot mo, malugpayan ka. Pero at the end of the day, you have to face death in the face. Ikaw lang, kag ikaw lang gid, ang makaatubang sang kamatayon. Amo man na ang balatian kag aton ikaayong lawas. Immune system talang gid ang makabato sa balatian. And that is why, diri ko nagasalig. Sa ginaupod ko, ang padalundon ko, DTX Premium Coffee, ginadungan ko ni sila inom ang akon masaligan nga mga supplements. D3 Bio, ang John Wick sang lawas, amo ini ang may extra virgin coconut oil, superstar. Suno kay Doc Ramil, aside of course, sa D3 Vitamins, ang superstar amo ni ang extra virgin coconut oil, kay ginkuha sa gata, wala kalayo, wala init, dimudo, punong-puno sang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas ta agod batuan kag patyon ang kagaw. Kakso niya. Ang putos nga sapay o lipid membrane sa virus, fungus o kon bakterya. Dimudo, kun wala kagaw ang lawas, wala ka sang balatian. Pero kon pang malawigon, strategic abe, nga pag-atubang sa balatian, diri kuya, sa DTX 500. Ang DTX 500, amo ini ang garantisado nga kargado sang antioxidants. Nano ining antioxidants? Suliton ko. Ang antioxidants, amo ni ang panguntrata sa nagapatuktok sa aton lawas. As I have said, free radicals ang nagapatuktok sa aton selula. Tungod ang free radicals, ginatuga sang mga maggagmay nga makina sa aton selula, ang mitochondria, sa pagpatuba sang energy o kunkusog, may nabilin nga latak, amo ina ang nagakahimo, free radicals. And so, the only way to make sure nga hindi malumos sang free radicals ang lawas, antioxidants. Paano na makuha? Of course, husto nga dieta, ang pagkaon husto, husto ang pahuway, tulog, exercise, kaghulag, kag of course, vitamin C, likaw sa balatian, and dire, DTX 500. Nga ah, kay pag inom mo DTX 500, solve na ang kinahanglan mo nga antioxidants. Kay may ari ini siya, gikan sa disugad sugar cane extract, meaning, halin sa tubo, dugangan pa, sanggikan sa dahon, amargoso.
17: Larga,
15: and so, suliton ko DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500.
17: Larga,
15: bantayan everyday, ha, diri sa Larga Vista, kagkaroon kabalo ka na. Makatalanaga nga mga hibalo, makihibalo, diri lang, sa Larga Vista, kada gabi.
17: Larga Vista.
15: Are sa ilo kita.
18: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
19: They don't know what the hell hit them, right?
20: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
21: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power.
20: Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa.
21: curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga
1: Vista. Diretsyon ko ang istorya, kundi wala pagidman sang movement o kung wala pagidman sang patimaan nga may kasugtanan o kung mag-aarigluhanay ang Amerika kag Iran. Ariyaho, may ara analysis ang incheck nga profesor sa Amerika, si Professor Jiang Zequin. Sila niya, nagparapit na kabala kita sa World War III. Ikatatlong agira pangkalibutanon. Sila niya, hindi ari na ang World War III. Abe, pamatian ta siya, be, prof.
2: Welcome back. We are joined today by Jiang Zequin, who is very renowned for making accurate predictions. Some of them have been the re-election of Trump, Vance as his pick for vice president, and very relevant for today, also predicting that the U.S. would go to war with Iran. Now, the war with Iran, I thought, was a very interesting prediction of yours, because on so many levels, it doesn't make a lot of sense that the U.S. would do this, because it seems to be such a huge mess. It's very difficult to defeat the Iranians militarily, and there's no good way for them to, you know, declare victory and go home. So I thought a good place to start would be, yeah, ask you why. How did you see, or why did you correctly predict that the United States would attack Iran?
3: Right. So I believe that the best evidence that the United States would eventually attack Iran is that in January 2020, Trump ordered the assassination of Qasem Soleimani, who was the Iranian envoy to the Middle East. He was basically the Iranian ambassador to the proxies, right? Hezbollah, the Shia militias in Iraq, the Houthis. So killing an ambassador is basically a declaration of war. So I felt that if Trump had won re-election in 2020, then he would most certainly went to war against Iran. And I didn't know why he wanted to go to war against Iran. I had many hypotheses, but I was fairly certain that if he had won re-election, then he would have declared war against Iran.
2: Yeah, and how do you see this war now developing, though? Because you know, there's a if you would assess it, one of the things that makes it complicated is that it's so many actors involved with their different interests. Of course, at the heart of it, one can say it's a U.S. Iranian war, which is often referred to. But of course, Israel is a key participant. The Iranians have several close regional allies, and of course, you have the great powers of Russia and China. So how do you see this war playing out?
3: Right. So I think in the first month of this war, the United States was focused on decapitation, basically trying to kill as much of the Iranian leadership as possible, hoping that that would force political settlement where the Iranians surrender
1: now,
3: and Americans can basically...
1: Pausa na ikadali. Ang gin-istoryan sang duwa ka mga Amerikano, si Professor Jiang, amo ining daw in check ang iya itsura, amo na siling nila, nga komplikado ini nga gera tungod hindi lang ini sa tunga sang Amerika kag Iran nga kay didto sa Middle East nagintrama ng Israel. Remember Operation Roaring Lion sa Israel, Operation Epic Freedom or Epic Fury sang Amerika. Magluwas sini ang Iran, hindi man nagaisa noon nga tungod may kaangtanan man ang Russia kag China. Tiining duwa na palang daan ang China nagabakal krudo gikan sa Iran, discounted $15 ang diskwento sang China magbakal krudo sa Iran. Ang Russia reportedly nagahatag intel sa Iran. That is why nga makita nila kundiin ang mga barko sang Amerika, kay ang satellite sang Russia reportedly ginagamit nila o ginapagamit o ginahatagan sila sang intel ka Russia. Nanupagid, drone na lin sa Russia. Nanupagid, ang China gabulig man sa iya. Tikaron, kung magpila ka nasyon ang mag-intra na dirili makabilog ang currently involved sa siningira sa Middle East. So, basically, tatlo kadalagko nga nasyon ini. Amerika, Russia, kag China. Number one, number two, kag number three. Si Presidente Trump at usubong sa China, tiambot kon tuyo man sininga istoryan ang gera sa Iran, wala sa kabalo. Ari padayunon ta anay ang analysis ni Professor Jiang.
3: Regime change. The Iranians have proven to be much more resilient, much more creative, much more resourceful than the Americans gave them credit for. And so now the Americans have moved to it, to phase two of the war, which is essentially a war of attrition, economic strangulation.
1: Aragoy.
3: They're trying to destroy Iran's capacity to finance this war, mainly by destroying Iran's capacity to export oil to China, as well as to control the Strait of Hormuz. That's why Trump has declared a naval blockade against the Strait of Hormuz.
1: Ari, ang siling ni ni Professor Jiang, ang Iran gali, rimuelga kaon kansi kagbatsoy. Oo, nga, tungod ang Iran is creative. Kabalo maminsar, meaning may utok ang Iran. Nga, tigatikal ang Amerika. Una mo, singa wala na, patay ang ila leader. Si Mujtaba Khamenei, si Ali Khamenei, first few hours, patay sa pagpamumba sang Amerika. Pero ti subong sige pa ho, gabato pa sila. Dimudo, ang plano kuntani sang Amerika, decapitation strike, tanong bot silingon sina. Ut don ang ulo sang manog, ti wala na patayang manog. Ti ang plano sang Amerika, amuning ginatawag war of attrition. Nano ang attrition? Sa simpleng istorya, palawig-lawig ginawa ang taktika sang Amerika kugaon ang Iran pinaagi sa pagpatay sine sang iya ekonomiya. That is why ngang ginimo subong sang Amerika gin-blockade yaman, gin-banggaan yaman ang Strait of Hormuz agud hindi makasulod ang mga barko pakadto sa Iran kagpagwa, meaning hindi makabaligya, hindi makakarga sang krudo ang Iran sa mga barko. As I have explained many times in the past, ang negosyo gali o ang industriya sang langis is very interesting nga. Hindi mo ya pwedeng takpan lang o kumpatsyon nga daw gripo ang ginakwaan krudo o petrolyo. Sa oras nga tumubod ina, wala untat nga gwa sulod sang barko ang iya kinahanglanon. And that is why nga ang taktika subong sang Amerika, economic strangulation. Meaning, kugaon ang ekonomiya sang Iran. But we are not sure about that. Kung bala masurrender ang Iran, ari, pamatian tadugang si Professor Jiang.
3: And so I think that this is where the war is going to go. It's going to be a slow war that's going to be out of the headlines. Very much like what happened in Gaza, really, where maybe for the first few weeks, the entire world was disgusted by what the Israelis were doing, but they declared a ceasefire, and then slowly the attention of the world shifted elsewhere. And that's what Trump, I think, intends to do with Iran, where he's going to try to apply as much military, diplomatic, political, and economic pressure as possible to force political settlement and trying to divert people's attention away from the war. Quite honestly, I don't think there is an off-ramp for Trump because the consequences of this war are just so vast. So, for example, if you look at the GCC nations, the UAE has suffered a great deal in this war. They cannot afford
1: Are, kay medyo amunan ng parte sang aton klase nga matuyo na kita kay ka lawig kay Professor Jiang mag-lecture eh. Prari oh, sa simple kaglaktod nga pulong, war of attrition, malawig ini. Hipos-hipos na lang, hindi na tanto ginabalita, pero sige ang gera. But, ang interes sang kalibutan amusin eh. bala ang presyo sang petrolyo masaka o kon indi. Kay suno kay Professor Jiang, si Donald Trump sang Amerika mangita pamaagi agud makapuslit do si Bato de la Rosa, no? Anyway, pero seriously. So mangita pamaagi amo nang ginatawag nila bala sa political analysis exit strategy. Mangita pamaagi si Trump kunsa kinanto pa makaiklip o maiklip sa malagyobla magwa sa sining gera. So pagwaon niya nga may political settlement pero sige ang ilinaway. And so later on malimtan ta ni pares pala sang gera sang Russia kag Ukraine. Abi sino pa sa aton nga interes subong man. Sang una may mga kilala kong everyday grocery-o kay siya sige gira sa Ukraine. Oo, pagpuli si giluhod di way nang pabil house siya kay mga muyo kupre para sa Ukraine. Tiko ti okay, okay. Now anyway, amo ina ang kamatuoran banwa. Nga kita nag-a-star na subong sa isa kakalibutan nga duro na ang kinagamo, duro na ang gera. At the end of the day, ang aton niya handaan, paano kita maniguro nga may ara kita sa gusto nga kalanon, may ara kita kuruan sang aton nga kwarta, may ara kita sang bastante nga paghanda sa tion nga magsinaka ang presyo sang pagkaon. Kaya ti ultimately amo man ang katuan niya, saka presyo sang gasolina, saka presyo sang balaklon, saka ang presyo sang pagkaon. So sa karon pa lang indi niyang aton test nga discussion dire, indi nga boss mambal ko nga okay class get 1/4 piece of paper. No, indi man ini kapian o kuntubaan nga maalasik laway tadi sa atubang sang isa kag isa agud magtikal. No, ang aton diriya is that kada isa sa iya panimalay, sa iya puluyan, upod sa inyo pamilya, makahanda kamo sa pihak sang kinagamo sa aton kalibutan. Larga, pero wain ako sang tiyempo ah. Domingo naman ako kay buwas mapahuway-huway kita. So Sunday ang next ta nga edisyon. Salamat gid sa inyo pagsakdag sa aton sa paribag-o nga sa katapusan nga adlaw naton for this broadcast week. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Sa ngalan sang akong technical partners Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maraveles. Salamat sa inyong pagpagigupod. Good night for now. Salamat, salamat. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko sa Negros, K5 News FM.
0: Larga Vista. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag-

0: yun ang ako noon.
1: Usa lang solusyon. Hindi magkaon balon.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
3: Basta.
1: Ano na yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
5: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag may T0 pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
4: Tabaw?
5: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
4: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
5: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
4: Na, no?
5: That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, MyTC or PureC, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o kag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
4: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
5: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom PureC, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA, single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tion. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom PureC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
4: Ano ya, Doc, kung magsiling ka cancer formation?
5: Amo na ang finale sang sini nga pagtuon Sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko, it leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawab la ang mga edad sang una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong, oh, grabe 50, na.
4: 50, 40 pa lang cancer na.
5: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sang DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Ha? Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag ITC or Pure C adlaw-adlaw.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay Ampalaya Extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-lay De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
6: DTX 500.
7: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagpigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
0: DTX 500.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers. Kaya sa ambalidok, especially sa mga babae, dako ang mabulig kung ga DTX kag MITC or Pure C kada adlaw sa mga babae. Atensyon ha, mga babae. Sa United States, masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
5: Ang nami sa DTX 500 kag MITC or Pure C, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong, no? Mayara na. Pag 6 months, maybe 1 year. Tapos sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid, Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 MITC or Pure C. With DTX 500 kag MITC or Pure C, you can enjoy life and be cancer free, Sir Boy.
8: Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa MITC. Mandamo pa sang benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag nga DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C MITC sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Ha? Invest in your health. Amo na pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag MITC, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-MITC ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na in your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga sa kasakit gid kay gasulod ka lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos kag 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
5: Basta ko ya sir boy, lima sa aga. Na maman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, nalumunaw na lang ang pandemya, no. Ti buhi pa man ta sir boy.
8: Correct. No? Salamat.
5: Salamat Lord. Salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton? Kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
8: Why na? Why na sa chance? Okay, ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya. Bayuang.
7: Sa katlo kapila ka mag-inom?
6: Sa
7: DTX 500.
6: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsa.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mapalis sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
0: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Sanan Gapaligo, purong iban baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap up, tanan nga problema sa skin. Uy, basi inti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
8: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo. Kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang papay, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidi kakao, Dok Sam?
11: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga protection sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
5: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gid ninyo paglipatan. Oh.
4: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
5: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
4: Uy, mag-Shopee!
5: Arada, pagitaon lang lang Clinica de Alternativo Store.
4: Coffee time!
5: Sa mga may diabetes, sa mga kauturan natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium is isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
8: Stevia.
5: Oh. May arap pa siya sang ergotayon.
8: May ergotayon din nga rin sa gano mushroom. Ang balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Mel, gindugang pagin ang DSE, ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat ka hubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Unang muna kampiyon.
5: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
8: Paborito ko na ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
5: DTX Coffee Mix nga paborito Sir Eljan.
8: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung no, ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells nyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
5: No, paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
8: Ni Kevin, Kevin. Oh, Sir Kevin Bigay, paborito ni.
5: Sa rin sa Iloilo.
8: Kung gusto mo yung naamit.
5: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
8: Wow.
7: Konami, no?
11: Prebio coffee.
8: Prebio coffee. Hindi
5: prebio
8: lang,
5: coffee.
8: Hindi lang probiotics nga rin sa kaping ini. May prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
5: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria. May pagkaon.
8: Gipabalunan.
5: May probiotics, may prebiotics.
8: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
5: Amon yung kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
8: Good bacteria.
5: Prebio. Pero wala na siyang makaperdi sa paborito ni Engineer
8: Alvaro. Ayaw to, yes. Siyempre.
5: Gapamasad sa DC nga babay.
8: DC, ha? DC na minag-slang na sa DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masay, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, mag-extend food supplement ka. Mag-extend food supplement, kapag nami si imo blood flow, kung nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
5: Feel young, perform young.
8: Ito nami, ito ba? Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
7: Oh, i-feel mo gitang young?
5: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
7: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
5: Extend food supplement.
8: Nami lang may mute noon, napunggan ko lang.
5: Anyway,
8: sige, sir. Sa ikayong lawas.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mabakas mga butika. Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
5: Sila giniya.
8: Oo. Ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
5: Correct.
8: Ang solusyon, antibiotic. Take-on permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
5: Patay ang mga good bacteria.
8: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
13: Talk ni Doc!
8: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abal ganit nila, sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ngatawag nga ProBio tandem sa Clinica Sporbiotics and Clinica D3Bio?
5: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3Bio may ara extra virgin coconut oil.
8: Mm-hmm.
5: Di damo siya sa ang MCT.
8: Wow.
5: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3Bio pakadto sa monolaurin.
8: Wow.
5: Ang monolaurin nga ara sa D3Bio, kaya niya patyon ang candida.
8: Mm-hmm. Fungi na
5: no? No, which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
8: Mm-hmm.
5: 90% ang candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
8: Dasig ba?
5: No, mm-hmm. D3Bio, mm-hmm, amo na ka-strong ang D3Bio. Kung palainom ka D3Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
8: Uy, isa ng bacteria.
5: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
8: Mm-hmm.
5: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka D3Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
8: Wow.
5: So,
8: mm-hmm,
5: kung may UTI naging man ka, mm-hmm, inom ka D3Bio. Mm-hmm. Ang nakanami, pagid mo ni. Kung ang imo D3Bio, haluan pagid mo Sporbiotics,
8: champion,
5: nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3Bio plus Sporbiotics, no? Mm-hmm. Kay ang aton nga Sporbiotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
8: Uh-huh.
5: Lactobacillus rhamnosus,
8: uh-huh,
5: Lactobacillus reuteri,
8: uh-huh,
5: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo, kagpagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa, mm-hmm, magsala gakadtos ano?
8: Kisala panghugas.
5: Oo, mm-hmm, sala nga panghugas. Mm-hmm. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa probiotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila hindi infectious.
8: Hindi na infectious.
5: Kundi, no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Sporbiotics. Try gid ninyo. Kag indi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Sporbiotics. Indi lang nga ma-prevent ang UTI, indi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
8: Oy. Mm-hmm. Sam,
11: ha? Una-una, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Sporbiotics kag D3Bio namin, Sir Boy. Kaya naman, ang probiotics halin sa Sporbiotics, Sir Boy, nag-produce sa natural antibiotic, mm-hmm, no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagkapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy. No? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Sporbiotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time, ginapakaon niya pa, Sir Boy, ng aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahealthy ang aton nga gut. Kung healthy ang aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
8: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang Sporbiotics, no? And probiotics nga da sa Sporbiotics, mapuslan gid sang lawas ta nga maka-survive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya sa imugat, no? Agi sa simutan, may hydrochloric acid. Agi sa before pag siya tumaro, naiinitan siya, guba na siya. Iniyang Sporbiotics siya could take the abuse, no? Biskan mainitan, biskan mag-agi sa tiyan, no? Ma-forma ni siya gyapon sa imugat para maobra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na inatawag nga Sporbiotics. Ang nami isang spore forming probiotics is grabe ni sila magkon sa basketball mag-box out,
5: mm-hmm,
8: sang mga, mm-hmm, bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like candida.
7: kaya ilan niya padamaw-damo ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Mm. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, mm-hmm. Wala na kamo pangan. No? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaubras ang ining tandem, ginapromote sang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, isyo nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-pro-bio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3Bio.
14: D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3Bio ka. Ang D3Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
14: D3Bio. Ang D3. Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
17: Para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
18: Informasyon sa ikaayong lawa.
7: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil.
5: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man ato nga ang primary role sang vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka importante nga proseso nga cell differentiation. Ining nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga gaalaw sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
7: So, kumbaga, ang role niya sa cells, yung ginagaan, gina role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sa mata, dapat pang-tulok ka. Kung cells ka sa tiyan, dapat pang-absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
5: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3Bio kag Spore Biotics.
7: Uy, ang munang technique na Mag-pro-bio tandem kid.
19: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
5: Ginabiring.
19: Sakit ka tama?
5: Kulang ka calcium.
19: Kulang sa calcium. Nga kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
5: as well as the extra virgin coconut oil sang D3Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
19: calcium maabsorb gid sang tuol.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alam mean mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantong sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Muternamax. Muternamax. Max Epic.
9: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Tanan nga mga tagpalamati, kag sa aton nga mga kapamilya, sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, nalayon gid ang Dios sa sining tiyon, Bangod siya nga pagatipan sa aton, sa nagligad nga mga inadlaw, kag aton siya pasalamatan sa gihapon sa siningap mga panahon, bangod kay ari kita makapadayon sa aton nga palatuntunan, kag dalayawon gid siya. Bangod sa tanan nga mga pagkamaayo, nga yagin bubo sa aton, nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Manang ginaliwat na dari nga hindi tagin pagkalipatan. Kay malipay gid ang Dios sa imo, sa akon, sa aton nga tanan, basta nga magapasalamat kita siya sa tanan nga mga pagkamaayo. Kay kung kaysa, magapasalamat lang kita kung may mga damo nga blessings mabaton ta. Pero hindi na kita magpasalamat kung Dios tayo lang. Dumdumon ta makuturan. Dios tayo manang blessings. Damo manang blessings. Kung kaysa bisan paganit sa mga pagtilaw, dapat naton siya pasalamatan bangod kay ang mga pagtilaw, isa lang na siya kaparte sa pagputli sa aton nga kabuhi. Sa gihapon, kamusta kamu tanan? Kaway pa nga kamu tanan nga ara sa inyong mga radyo, iara kamu sa kayong lawas. Kag kun may mga ulatyagon man, dalon sa pangamuyo, agod nga ang Ginoo magpakamaayo. Antes kita magparayon sa aton nga pagtuon, sa gihapon, mangamuyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng malangit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli, dumudulog sa inyong banal na lukukan, at pinasalamatan po namin yung nakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa mga sinalipong ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, at pagpalain mo ang ginagamit ni Pilan K5 News. Pagpalain mo man ang CEO Hudo Camille Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na lagi naming hinihiling sa inyo ng mga pagpala na physical, mental, spiritual, financial protection. Gayun din sa ba't pamilya ng kinatawan at lahat ng mga kawani, simpila po ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat na may mga pagkukunan, pagkasala sa laban sa inyo. At nawa, bigyan mo man kami ng makalangit na karunungan upang aming maunawaan ang inyong banal na mga salita na aming pinag-aaralan. Na nawa, ito'y maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong anak. Patawarin mo kami lahat sa aming kasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, ang ato naman ito ng subong mauturan is about sa ang pag-antos ni Kristo, ang iyang sakripisyo. Kay kabalo kita nga si Kristo Dios. Sa mga nagatuo nga si Kristo Dios, hari sa tanan ng mga hari, Ginoo sa tanan ng mga Ginoo. Kag siya ang nagtuga sa tanan, muna nga makita ta grabe. Siya nga manggranon sa tanan, nagpakaimol. Agod nga paagi sa iya nga pagpakaimol, kita mangin manggranon. Amo na ang inhambal sa atong mabasa sa Biblia. Amo na ang Kapitulo 8, Versikulo 9, sa 2 Korinto. So, diri naman ang atong pasahon ang nasulat diri sa Filipos. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos nga nagasiling. Halin sa Versikulo 1 hasta sa Versikulo 11. Kanami diri sa iyang mga ging panghambal. Siling diri, gani kung may pagpalig-on kay Kristo, kung may paglipay sang paghigugma, kung may paghiambit sa Espiritu, kung may kalulo, kagkaluoy, himunin ninyo ang akon kalipay nga mag isa kamusing hunahuna, nga may isa kagugma, nga may paghiusa kag isa sing hunahuna. Dili maghimo sing bisan ano nga gikan sa pagkamaiyahon o kon pagpadayaw-dayaw, kundi sa pagpaubos, magbilang sa iban nga maayo pa kay sa imo kaugalingon. Dili magtamod ang tagsa sa inyo sa iya kaugalingon lamang nga mga butang, kundi man sa mga butang sang iban. Hoptin ninyo ini nga hunahuna, nga yara man kay Kristo Jesus, nga bisan sa dagway siya sang Dios, wala niya pagbilanga ang pagpakigtupong sa Dios nga butang nga pag-agawon. Kundi ginuula niya ang iya kagulingon nga nangin dagway sang ulipon nga natao sa kaanggid sang mga tao, kag sang nakita sa bayhon sang mga tao nagpaubos siya sang iya kagulingon, kag nangin masinulundon tob-tob sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa cross. Bosa, ginbayaw siya sang Dios, sing mataas gid kag ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga ngalan. Agud nga sa ngalan ni Jesus ang tagsa katuhod magpilo sa langit kag sa duta, kag si dalom sang duta. Kag ang tag sa kadila magtuad nga si Jesucristo Ginoo sa himaya sang Dios nga amay. Agon ma-realisar sing bugos ang balor sang kaluwasan, kinahanglan nga mahangpan kun ano ang bilis ni. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, madamo ang nagabutang sang manubo nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan nga gugma sang Dios nga amay. Sa sining Dios noon nga plano, makita ang labing makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang among agugma nga ginpakita sa dulot sang hinigugma nga anak ng sang Dios nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong anak agud nga bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Mayara siya sang Dios nun nga pagkahalangdon, pagkahimpit, kag pagkaeksilente. Tupong siya sa Dios, nahamuot ang amay nga sa iya magpuno ang tanan nga kabuusan. Siya, sang yara sa dagway sang Dios, wala magunahuna nga pagpangawat ang mangin katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing reputasyon, kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kaulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa katao, nagpaubos siya sang iya kagulingon kag nangin matinamanon tubtob sa kamatayon, bisan ang kamatayon sa krus. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylo sang makasasala nga tao. Paagi sa kabuhi sang pagkamatinamanon, mahimo nga makatilaw or makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon wala naghimo sang kasuguan nga wala sing epekto. Wala sini ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan nga mga pag-angkon sini o kon ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan sang kasuguan sang iya amay sa pagsilot sa malapas sa bagay nga siya nagpasugot sa pag-antos sang silot sang kasuguan mismo agod luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang hinigugma sang anak sa Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag nagahatag sang pamatuod sa tao sang iya wala nagabag-o nga kinaiya. Gikan sa iya kagulingon ng Dios noon nga mga bibig, mabatian ang mga pulong. Hindi kamo magunahuna, nagkari ako sa paglaglag sang kasuguan, o kun sang mga malagna, wala ako nagkari sa paglaglag kundi sa pagtuman. Mateo 5:17. Ang kamatayon ni Kristo, nagapagkamatarong sa mga pag-angkon sang balaod. Sa kay Kristo nahiusa ang tawhanon kag ang Dios noon. Ang iya misyon, amo ang pagpasaguli sa tao kag sa paghiusa sang may katapusan nga walay katubtuban. Amo lang ini ang pamaagi nga ang mga napukan nga mga tao mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang lugo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios noon nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakabagay kay Kristo sa paghangop sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang Dios sa tao. Kag ang tanan nga mga pagsulay iya ginaatobang. Ang mga anghel nga wala makahibalo sang sala, hindi makasimpatiya sa tao sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Si Kristo nagpaawos sa pagkuha sang kinaugali sang tao, kag ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton, agud nga makahibalo siya kung paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, nabatian niya ang iya kinanglanon sang kusog gikan sa iya amay. May pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya amay sa pag-isahanon sang bukid. Sa sini nga ihersisyo, ang iya balaan tawhanon kakalag ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Ang aton maluluwas nagapakilala sang iya kagulingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya si Jesus nang iisa ka manog pakitluoy. Isa ka gabi nga manog pangabay nga nagapangita gikan si Amay sang bag-o nga mga supply sang kusog sa pagwa nga may kapagsik kag naripaskuhan ginhanda para sa katungdanan kag pagdilaw. Siyang aton huwaran sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton nga mga kulyahon apang indi sa pag-angkon sang pariho nga mga kailibon. Bilang isa nga wala sing sala ang iya kinaugali nag-isol gikan sa kalautan. Ginbatas niya ang mga paghimakas kag pagpaantos sang kalag sa kalibutan sang sala. Ang iya pagkatao nagahimo sang pangamuyo nga isa ka kinanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga mga iya. Lugpay nga ang iya may handa sa paghatag sa iya. Para sa kayuhan sang tao, nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya puluyan sa isa kamatugnaw kagulay pagpasalamat ng kalibutan. Si Kristo nakasapo sing kasulhayan kagkalipay sa pagpakigambit sa iya amay. Diri niya mahukas ang iya tigipusoon sang mga kasubo nga nagadugmog sa iya. Isa siya katao nga may mas mga kasubo kag familiar sa kasubo. Sa bugos ng adlaw, nagapangambunlay siya sing hanuot sa paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sa mga tao gikan sa kalaglagan. Ginayo niya ang mga masakiton. Ginlugpayan ang mga nagalaw-law. Kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa inadlaw, naglakat siya gabi pagkatapos ang isa kagabi palayo sa kagamo sang tiyudad kag ang iya dagway nagduko sa pila kapag retiro nga kapahoyan sa pagpangamuyo sa iya amay. Kung kaisa ang masanag nga mga silak sang bulan nagasilak sa iya nagaduko nga dagway kag dayon liwat ang panganod kag kadulom nagsira sang tanan nga kapawa ang tunog kag kabugnaw sang kagabihon nagtungtong sa iyo ulo kag bungot samtang yara sa panimuot sang isa ka manong pakitluoy. Masami niya nga ginpadayon ang iya mga pangabay sa bugos nga gabi. Siya ang aton halimbawa. Kung madungluman naton nini kag mailog siya mangin mas mabakod kita sa Dios. Kung ang maluluwas ang mga tao upod ang iya Dios noon nga kusog nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyo. Daano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya, makasasala nga mga mortal sang kinanglanon sang pangamuyo, may nuklugon, dalayon nga pangamuyo. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, wala siya sing nagkaon sing bisan ano. Gintugyan niya ang iya kagulingon sa Dios kag pagi sa nuot nga pagpangamuyo, kag himpit nga pagpasakop sa kabuton sang yamay, nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan nga mga inadlaw, labaw sa tanan nga iban pa ang klase sang nagapangangkon nga mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako nga huwaran sa pagpangamuyo. Igo na sa gintutunan nga mangin pareho siya sa iya manunudlo, kag ang ulipon mangin pareho sa iya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga loho nga indi makapagros o kon kinanglanon. Bangod, ginahigugma naton ining mga butang sing labi pa sang sa aton ginahigugma ang pagdumili sa kagulingon, kailwayan gikan sa balatian kag kaligon sang hunahuna. Si Sos hanuot nga nangita sing kusog gikan si Amay. Ini ang ginkabig sang Dios nun nga anak sang Dios nga mas may bilih. Bisan yara siya kagulingon sang sa magpungko sa labing maluho nga lamisa. Ginhatagan niya kita sang ebidensya nga ang pangamuyo kinanglanon agod makabaton sang kusog sa pagpakig-away sa mga gahom sang kadudulman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kagulingon nga kusog amo ang kaluyahon apang ang ginhatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tao. Magahimo sa tag sa katao nga makaangkon sining nga adlaw nga labaw pa sa mananaog. Samtang anak sang Dios nagduko sa panimuot sang pagpangamuyo sa hardin sang Gethsemane, ang kasakit sang espiritu nga ginpilit gikan sa iya buho nagsingot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo. Diri nga ang kahadlok sang dako nga kadudulman naglibot sa iya. Ang mga sala sang kalibutan yara sa iya. Nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa ka manuglapas sang kasuguan sang yamay. Diyari ang talanaon sang pagsulay. Ang Dios nun nga kapawa sang Dios nagakarula gikan siya palananaon. Kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit ang kalag naghigda. Siya nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sang agtang sang iya amay. Yankuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasala nga tao kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kagulingon kag sa baylo sini. Ihatag sa tao ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kaakig nga magatupa kuntani sa tao nagatupa na karon kay Kristo. Diri nagkurog ang makatalanhaga nga kupa sa iya kamot. Jesus masami nga nagkadto si Gethsemane upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pangamuyo. Tanan sila pamilyar gid sa sining sagrado nga lugar. Bisan si Judas nakahibalo kundi indalhon ang mga manugpatay nga kadamaan. Agod matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Wala pagid sang una nga nagbisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubo. Indi ini pag-antos sa lawas nga ginisol sang anak sang Dios kag ang nautod gikan sa iya mga bibig. Sa presensya sang iya mga gitutunan ining masubo nga mga pulong. Ang akon kalag tuman ka masubo bisan tubtob sa kamatayon magpabilin ka mo diri siling niya kay magbantay upod sa akon kag magbantay upod sa akon ginbilin ang iya gintutunan sa sulod sang pagpamati sang iya tingog nagpalayo siya sing jutay gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo ang iya kalag nasakitan kag nagpakitlooy siya, O Amay ko, kun mahimo pabai nga ini nga tangayan magtaliwan sa akon. Bisan pa, hindi suno sa akon kabubuton, kundi suno sa imo kabubuton. Ang mga sala sang isa kanadula nga kalibutan yara sa iya kag nagabugat sa iya. Isayad to kablatyagon sang pagkunot sang iya Amay. Bilang resulta sang sala, nga naggisi sang iya tigipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan sa iya agtang sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nahulog sa duta nga nagabasa sang duta nagbangon gikan sa iya nagaluhod nga posisyon nagkadto siya sa iya gintutunan kag nagkita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro. Ano, hindi bala ka mo makabantay upod sa akon sing isa ka oras? Magbantay ka mo kang magapangamuyo, agud hindi ka mo magsulod sa pagsulay. Ang Espiritu handa, apang ang unod maluya. Sa labing importante nga tiyon, ang tiyon nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila, nga magbantay upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Naibaluan niya nga ang grabe nga mga pagsinaway kag makahaladlok nga mga pagsulayara si atubang. Gindala niya. Sila upod sa iya agod nga mangin kusog sila sa iya. Kag nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa adto nga gabi kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga siya mabaton.

aming pagbabantay, sa aming pag-iingat, sa aming paglingkod na kaugnay sa inyo. Ang halimbawa, sana ng inyong bugtong anak nawa ang manging babala at palala sa bautis sa amin. Pagpalain mo ang mga kinig, pagpalain mo man ginagamit ng pilan ki 5 News FM at ang Siuro Kramiloy at pamilya na lagi naming hinihiling ang lahat ng mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial ang protection aming makamtan mula sa inyo at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasala laban sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Kampyo
1: na radyo. Mga KK5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 1.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghatagin bugat sa inyo nga balatyagon, kag nagapagumon sa inyo nga mga paminsaron, sumong nga gabi i-text na or itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Kag sa itong Globe number 0927-748-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 sa atong Globe number 0927-748-940. May 14, 2026, it's a Thursday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, as usual, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na, ha? Nainom nyo na ang DTX 500? Good, very good, ah. Mayo, mayo. Maayo, kagin. Mga ka-K5, liwat wala kita untan sa pag-remind sa atong tanan. Nga sa sibong nga panhimpo, kinanglan ibutang tagid sa mas mataas nga prioridad ang atong ikayong lawas. Kay kabudlay magmasakit sibong nga panhimpo, kabudlay siyang situation. Piliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon para makaangkon kita sa mabakod nga lawas. Manglimpyo kita sa aton palibot, sa aton ugsaran, sa aton sulod panimalay. Isa man karason nga naghahatag balati ang kang masakit sa aton ang mga kagaw, mga bakterya. Pero kung limpyo ang aton gawi, ang aton palay, ang aton palibot, hindi makatinir ang mga kagaw nga umuman sa liwat naghahatag sa aton sa masakit kag balatian. Ang pagpabalhas, mauti ka na, Megin. Kay nagailig ang balhas mo, isa ina kamaayong nga sinyalis nga ginabuligan mo, kaginaatipan mo, kaginaproteksyonan mo ang imulawas, nga hindi ka makaangkon sa masakit kang balatian. Sa kada ilig sang balhas naton, nagaupod ang mga toxins. Nga mo iniisagit ka mayor nga rason kung nga nagamalasakit kita kang nagabalatian. Ang toxins makuha naton sa pagkaon, sa hangin, sa tubig, kag iban pang mga bagay ginapasulod naton sa aton sistema. Mga toxin deposits gagawa, nag-eliminar sa aton sistema every time. Sa kada naton pabalhas, nag-upod ang mga toxins, ha? So, amo ina, ka-importante mga ka-K5, rason nga kilanglan kita magpabalas tungod nga ginabuligan nato nga maglimpyo. Kag mapaiwag kita, kag mapalayo sa kunano man nga masakit kag malatian sa kalailig sang balhas naton, toxins gagwa sa lawas ta. Ang stress mga ka-K5, sekreto lang ang stress mga ka-K5. Huwag mong ismulin ang stress. Ang high blood pressure, ining mga stroke kag heart attack, isa sa mga rason tungod sa stress mga ka-K5. resulta sa stress, pwede ka makaangkon sa cancer. Mga masakit kag balatian, kag delikado kag kalabanan, makamamatay. So gani atong ginbantayan ang atong lawas sa mga bagay kung mga butang nga makahatag sa atong stress. Palayo gikita sa stress. Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Pinaka-importante sa mga suplemento sa kabuhi sang tao, amo ang makaangkon sang suficiente abundansya ng antioxidant sa lawas naton para makabato ang atong sistema sa kunanuman nga tuyo nga halit at makahatag sa aton masakit kag balatian. Ang DTX 500 himo ini sa palay extract nga nagapanultol gauge sa tanan nga nagapalanago nga toksin sa aton sistema. Ginapagwaya sa aton lawas, limpyuhan niya, ginarepair niya mga damage ng mga cellula kay mga tissues. Ginatagaan niya sa nutrition kag proteksyon kag magbakon. Dasig ka lamang pa one, kag ginaproteksyonan kang hindi ka makaangkon sa masakit kag balatian, isa na dira ang diabetes. Ang DTX 500 tungod sa Ampalaya Extra, ginahatagan niya kita sa proteksyon nga hindi maglapaw sa level ang aton nga blood sugar. Kag inkaso ginman lapaw sa level, mataas ang blood sugar naton. Ginapanubo siyang DTX 500 Ampalaya Extract kag maipikto siya nga parihas gid sang insulin. Kag ang DTX 500 lang mga ka-K5 subong ang may pinakamataas nga antioxidant. Amo ini kinanglanon tagi sa subong nga panyimpo, antioxidant. Ara gid sa kada kapsula nga ginainom naton nga DTX 500 ang suficiente abundansya nga super antioxidant nga halin sa tubo nga mo naman ini nagahatag bulig sa aton sistema nga maging mabakod nga makaaway depensa batok sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals naghatag mini sa kahalitan sa aton sistema kag nagaresulta sa kunanong nga sakit kag balatian. So importante gini nga suplemento sa subong nga panahon nga dapat naton gid inumuntanan ang DTX 500.

0: Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C. Mas taga ni vitamin C. I-Mighty Shea muna. Ano man nga panahon, kag-chimpo mga kag-K5, ano man nga oras, kinanglagin, mataas ang depensa kag-resistensya. Sang aton lawas, ang tanan natong ginaisturihan, batok ini nga makalikaw kita sa kunanong nga masakit kag-balatian. Ang Mighty Shea kumumataas ang resistensya naton. Ang aton lawas nagadepende kay nagareact sa aton nga klima. Subong nga panyimpo nga grabing init, ang aton sistema kinlanglan may maabtik nga depensa. Kadasig siya mag-adapt ka magdepensa kung nagamighty sikaw. That's why rason layo ka sa trangkaso, hilanat, sipon, ubo, hapo, asma, allergy kag iban pa. Especially kung ikaw isa ka breadwinner sa inyo balay, sa inyo pamilya, kinanglan mamintinar gid ang imuyang kayong lawas kahilway sa aberya. Sa matag-adlaw mo nga pagpaninguha sa imo responsibilidad sa imo pamilya, sa trabaho mo, kinanglan tuloy-tuloy ang imo pagtrabaho. Ang masakit kag balatian, tugas ang aton klema, isa ini kadako yang aberya inkasong sa aton nga mga kinahanglanon sa pamilya, sa aton panimalay. Kiti mabsin ka kung ginahilanat ka, kung ginahapo ka, mabsin ka. So kinahanglan sa mga breadwinners nila kag sa aton tanan, sa subong nga panyimpo, resistensya kag depensa, pataason, inom kita Mighty Shea, ang alkaline nga vitamin C. Mga kakifad daw ay naging si Kaloy. Natunaw si Kaloy! Ano ang weather update naton, Jirile?
1: Yes, Lo. Weather update, mga kakifad, maka-experience sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan ang pila ka mga lugar sa Pilipinas. Pagod sa epekto naman sa localized thunderstorms. Suno sa pag-asa, maka-experience sa partly cloudy to cloudy ng panahon ang Luzon, lakip ng Metro Manila. Kag may upod ini nga mga kadali o makadali nga pag-ulan kag pagpangilan. Mangin mapahang naman ang panahon sa Western Visayas, Negros Island Region, kag Central Visayas, apang wala ginalauman o wala ginadula ang posibilidad sa mga pag-ulan sa hapon kag gabi. Maka-experience naman sa magalumon nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilad sa may Davao o Davao Region kag Zamboanga Peninsula. Yara sa gihapon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang remnants o kung nabiling kabahin sa Santong Bagyong Kaloy apang nagapalayo na ini sa kadutaan sa pungsod. Diri naman sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang kondisyon sa panahon sa probinsya Buas. Kag may tsansa sa magkadali nga mga pag-ulan sa hapon bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 33 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Why na si Kaloy? Bye-bye, Kaloy. Kag kami naman yung Kaloy. Kaloy. Kay tungod wala gin, nagtupa ang ulan. Amo na to tani ang ginapangamuyo natin pero hindi pa panahon nga magtulo ang langit sang tubig ulan. Bitanawunta, tanawunta. Ano bi ang tsansa, bitanawunta? Kay dumigasunod to nga low pressure eh. Oy, hala. Hindi may nagkasunod to kay Kaloy nga low pressure. Ay, hala, natunaw. Nagkalatunaw sila tanan. Doon layo tsansa nga mag-ulan, kaga bagyo. Kaya ang low pressure, formerly Kaloy, naging low pressure. Ang iyasyo mong yung lakatsi niya daw, walang itansa yung magtupa ni Saturn. Oy, siya kaluoy man sa mga pananom naton. Mga farmers naton na mumalatutaning pag-asa nga si kaluoy nga makatupa sa aton dutay para makaambit man sang tubig ulan ang mga pananom sang aton mangunguma. Buti sige lang. Bato lang. Inom lang D3 bayo. Importante, why masakit kag malatian. Ang virus aton gidhalungan mga gakifay. Basta gani virus. Sibutang tagit sa pinsar naton. Isa ini ka wala patawad nga nagahatag kahalitan sa aton lawas. Sa aton na sistema. Wala ni siya nag-a-isol ni Rili. Sige-sige lang ni siya pangguba sa aton niya nga mga sistema sa lawas. Once nga makasulod sa kang makaplastar. Pero balana na mo niya virus kung anong style mo ah. Ang style sa virus, una sa sulod sa lawas. Mangguba siya eh, manghalit siya eh. May infeksyon niya kay. Mamasakit ka, malatian, delikado, masimpatyon ka sa virus. Pero ang style sa virus, abot na naton. Ang aton himuon, inom kita una D3 bayo. Kaiman, kung magkasugin man makasulod ang virus sa aton lawas, hindi madayon ang iya maitom nga buko, mga gakipay. Ang iya madulom kag mamagsik nga tuyo nga halita ng aton ni kayong lawas, hindi madayon. Tungod ang D3 bayo puno inisag extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Kombinasyon nga naghatag proteksyon batok sa virus, sumong man sa fungus kag mga bakterya. Especially virus gid. Now, ining aton nga D3 bayo, ginaputos siyang aton silula. Kag ginatagaan sa kabakod ng aton immune system, pagi sa vitamin D3, nga kunluya ng aton nga mga kontra nga virus, masaputi na yun ang immune system naton, nga kargado sang vitamin D3. Damo pagid sang aton benepisyo sa D3 bayo, nagahatag inisang kabakod sa aton korason. Ang tanan nga sistema naton pang-usoyon sang D3 bayo kag ginakorekya kag ginatap na iya ang nagatubo nga mga masakit kag malatian sa sulod sang lawas naton. Kada balay, kada panimalay, dapat may D3 bayo gid kay importante ini. In kaso mapasok ka, pwede mo magamit. In kaso magkatul ang ulo mo tugon sang kaspa mo, pwede mo magamit. Nagpalukit ka sa ingron mo, habol ang niper, napilas, nagabanog kang nagapilas, butangis ang D3 bayo. Napilas ka, nagdugo, butangis ang D3 bayo. Unta to niyang dugo, kiputon ang pilas, pagpali, wala inagyan. Effective gate ang D3 bayo kag pamatian tagid every time sa kada chimpo nga maghahambal si Dr. Ramil Oy sa kahanginan. Dira iya ginasaysay sa aton kung ano gid ka importante. Nga kinanglan kita mag panghaman sa aton ni kayong lawas gamit ang pag-inom sang D3 bayo. DTX 500 Mighty C and D3 bayo. Magapunok to kalidad ni Dr. Ramil Oy sa Ranggin Mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya sa inyo lugar, mangkutalang lihog ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato, nga magapunok to ni Dr. Ramil Oy. Kantola ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala bayad. Sa may mga problema about sa pamilya, relasyon, paano mag
1: paano mag-overcome sa imo yung mga problema sa kaugalingon mo, nubo imo self-esteem, namudlayan ka kasi may magdesisyon? O kung may mga bagay-bagay ka nga gusto ipamangkot sa aton programa, tawag ka din yung istoryahanay kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds. Mainag yan ka sa kabuhi mo nga you think makahatag sa inspirasyon kag pagtulunan sa aton si Kapariho, itawag mo din kay para makabulig, ha? O kung may ara ka dira sa nga interesting story or topic nga makahatag dugang nga kalaman kag makayuhom kita, itawag mo, ha? Or may ara ka sa opinion o kung komentaryo, parte sa mga isyo kag balita sa buong mga kaka-K5. This is the place, this is the program nga pwede ka makapahayag sa imo panghunahuna kag balatsyagon. Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo, mga kaka-K5. Ang aton hotline, duha ka bilog, pwede ka katawag sa Smart, 0928-611-2263. O kung sa aton nga Globe number, 0927-448-940. Mayong gabi na sa tanan natin nga mga suki nga naka-tune in sa K5 News FM Canlaon City. Sa mga listeners natin from K5 News FM Rojas Capiz, mayong gabi! K5 News FM Victorias, K5 News FM Cadiz City, Sagay, Escalante. Sa inyo na, good evening. Kagdiri naman sa Surga Bahin sa aton probinsya, nakatunin na ang K5 News FM La Carlota, K5 News FM Hinigaran, Kabankalan, Sipalay, kag K5 News FM Hinubaan. Mayong gabi. May cooler kita sa linya. Hello! Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi.
1: Ah, palapit lang siya at lipuno, ah. Sino ni Paliog?
2: Maharawas kong nilintang kabugok.
1: Ah, sina?
2: Maharawas kag mga kabugok.
1: Sino si Bugok? Ikaw? Ano man?
2: Kabugok.
1: Sino ngalan mo, sir?
2: Jo.
1: Jo, taga din ka, Jo?
2: Taga Barangay 9, City of Ayokotan.
1: Sa diin na nga lugar?
2: Sa Ayokotan, Barangay 9, Satop.
1: Di na nga Ayokotan man?
2: Pakanto sa Flora.
1: Di na Flora?
2: Di na pakanto overflow.
1: Sa may overflow? Di na overflow! Ano nga lugar na, ano nga syudad?
2: Bali, Kabangkalan.
1: Ah, Kabangkalan. Nang lugar
2: lang nga, mag-greet lang nga, kung nga mga bata.
1: Sige. Sino bata mo?
2: Si Ninsel, si Summer, si Thirdy. Kaya nga nga ko si Nanay Los. Kami namon may ano kami sa Narawis sa Sintitri.
1: Hindi ko
2: kabilugan na ano.
1: Ano na siya man? Hindi ko kay Chindi siyang imo mensahe. Jo, ano na eh. May kabilugan nga ano na.
2: Hindi nga 23, may ano kami nga pamilya mga ano. Sa Saitang Ruwat sa Padawilaw.
1: May ano ka mo?
2: Ay, Nigaran Marawit.
1: May ano ka mo gani?
2: Familiar yun.
1: Ay, si ano, laptay. Ate, sige. Oh. Ate, sige, good luck sa inyo. Familiar yun. Thank you, Gidja. Thank you, ha?
2: Diyo, Gid. Lolo, pansatawa ko sa Kiton. I-grip lang si Ninet
1: Ruwa. Okay, sige. Ay, diri liho o kabudlay. Doon nagumo na nga kon nga brain cells. Hello, mayong gabi. Sino ni?
3: Hello, mayong gabi.
1: Ari Jirli, magumon pag hindi tapad. Ay, mayong gabi, Danday Ilin. Kamusta, Kenday?
3: Ari, maginot ang kagabihon.
1: Ay, huo, diri siya amon man, ga paagid. Lulo ko gani, nag-murlish na to.
3: Grabe lo, no, kung adlaw lo, kirpid ang ilin.
1: Kaya mo ginaya, kiti siyempre tigilinit mo.
3: Oo.
1: Amon itong gani, yung magkukulang gani, yung ginmensyon ang kliyang panahon na ito lang, si Kaloy na lang itani ang aton nga inspirasyon nga ang aton chansay, I mean, sa sining nga grabing init, yeah. Katani, nagdayon ang magyo. Ti, why? Why yeah. Natunaw na si Kaloy? Ti, yan ay kailin. Ikaw yan, nainom mo na yung dailin.
3: Ano, ala, nainom ko na ang B3 Bio DTX 500, no? Kami may tisilo.
1: Ay, ti, very good, ah. Kamusta man ang imong adlaw sumong? Ara ka na gapon si imo trabaho?
3: Well, I know, kaya nagpauli ako kahapon.
1: Ay, dirili nagpauli naman siya. Ginhidlaw naman siya kay Fred.
3: Balik man ako buwas no kay may importante ako magin ano kahapon.
1: Nato niya gintiin mo si Fred kung basi may iba. Abot ko
3: wala
1: na lang dirili.
3: Wala, lubos, lubos man akong salig sa akong bana, loa.
1: Oh, lubos ka ka, boss. daw si ano siya gandaan, daw si Senator Matobla, nga wala ka pa malugol, pilang maluhot. Ate, ara ka na gali. Mga pila ka na nakadlaw sa inyo malay, sa inyo magpulik mo na.
3: Kahapon lang ako, Ari Dilo. Tibuas, mabalik naman ako.
1: Boti na gano'n ka lang na, nagsimhot.
3: Hindi akin may importante lang ako nga, ano ah, na gin, ano diri. Pero okay naman ato, buwas, mabalik na ako.
1: Ano ka importante na, ha? Party na sa inyo nga, Sinda?
3: Hindi lo. Isa pa may gin ano pagit ako para ano ah nagbaylo ako sa akon ano para sa? Magtawhay na akon pinsar.
1: Nagbaylo siya ano sa imong premyo sa Tansan.
3: Wala ah, basta secret na.
1: Mo hindi siya manugi dirili abol ko na nato na, nagintiin mo si Fred masi may iman.
3: Wala na sa
1: ako. Ti, ang mga pamuda, ready na da. Kaya timing na, lapit na lang ko, less than 2 years na lang, ang 2028 na. Ti, ang muning schedule sa kasal mo, di ba? Ha?
3: Yes. No, gay pa to ganit, no?
1: Ang akon, to ginpatahin nga marong, mutunis lang to kulang mo.
3: Doon sa Pio, ginabi nga magkanto siya.
1: Ay, butunis na lang gani, kulang. Guro mga tatlo na lang ka butunis.
3: Pero, hindi ko man malimta, no? Akong gani, kisa nadudula na na sa pensar ko kay Dugay pa man mo.
1: Kamalo ka, Inday Ilin, no? First time ko nga magmaninoy sa kasal ikasyo, ginman. Ha?
3: Hindi lang kulong magkuha sa imo nga maninoy, no? Ah.
1: Anon mo, Kuya Galimon, mo ko flower boy? Oy, babahi lang na yung flower, yeah, flower girl. Hindi ko yung mag-flower girl, ya, ha?
3: Dugay pa man to, loada mo.
1: Ako lang gali, sige, malay ko na gali, ano nga, kung gali nga rol. Ako madalas siyang, ano, higot, bala na liogaw. Di bala may ara nag-higot nga, ginamutang sa ano ni? Sa duwa ka mga ginakasal nga nagaluhon, butangan higot?
3: Ay nga, aman butangan sa higot.
1: Di kayo, parang ngayon din nakapalagyo eh. Oo.
3: Ako lang, may kumangkot kubla sa imulo.
1: Ati, siya banda mong gapon laba eh. Ano na?
3: Ang pasa inisyado rano eh.
1: Ah, ano na?
3: Nga, ambot ka nagkatabo inasadto o kung may natabo na nasadto lo.
1: Ang ano?
3: Nga, naaman lo nga kung kaslon ang lalaki kag babae, kag kung may magsinggit nga, iuntat ang kasal. Nga man lo, nag-stop, nag-auntat dahil ang kasal, lo, wala ginapadayon sa pare lo.
1: Di kaya mali untat ng kasyan, untat eh. Nga, guro mo na gurugin puli mo, kaya sigurado mo, masi may magsinggit la. Oo, oh, di ba? Amo chilingon, kabalo ka ang pagpakasal sa grado ina nga magay, no? Kag hindi ina ilaglahog, no? Samtang may mga nag-upang, may nag-protesta, dapat ariglahon ina anay, no? Kay para ang inyong pagubdanay hindi maging problematic la, no?
3: Yes,
1: especially kung ining may magsinggit na kami karon nga babayi na karon ginakasal na kamo ni Fred Abe. May magsinggit nga babayi na karon nga may bitbit luwak bilog bata. Ang bala nga on tatang kasal. Ang mamamangkot yun na gani yung nagkasal gani nga kung sino ang may gusto yung may hambal before ini padayunon ang kasal, maghambal na. Oh, di ba?
3: Yes.
1: Kay para ma sigurado ang commitments, ang sagrado nga kasal, magapadayon. So, mo ina, no? Ngaga mo na ginakulbaan mo, basi may magsinggit. Ang tanay nga bisita sa simbahan, pumutangan mo, scotch tape, ba nila.
3: Ay, hindi, lo.
1: Ano,
3: pero
1: no?
3: Mamangkot lang ako, lo, sa imo, lo. Pero sa matuod-tuod niya kabuhi, may natabo na gidman niya amo sina, lo.
1: Ay, damo na.
3: Ang, kasi paano abit kong buang lang to gali ng singgit?
1: Hindi pa ko daton. Kaya di ko ma-verify na biyang ano nakaagi siya biya lipas gutom. Kaya hindi malang balido ang iya protesta. Kundi dayon ang kasal.
3: Salamat.
1: Oh. Ngaman, ngaman daw. May ara ha? May ara?
3: Wala. Ano ako? Ay, ano ka mangkot? Malang ako.
1: Ano?
3: Nagka-duty ko, yung pamangkot dyan ni ako sa ni Padre.
1: Oo.
3: Nga, Manang Ellen, nga aman nga paabuton mo git sa year 2028 ang pagpakasal mo.
1: Oo.
3: Kung pwede man subong, may mga libre man subong.
1: Gali man?
3: Siyambal ko, siling ko Padre, naka ano no kasi na sa pinsar ko ngayon year 2028. Hindi kasi ako malipayon pag gusto, pinili ko nga amo na ba na nga napilian ko na nga subong sina nga gusto ko magpakasal, hindi ako mangin malipa yun. Pakiramdam ko parang hindi kompleto. Gusto ko kasi year 28 gidya.
1: 28 gidya?
3: Year 2028
1: gidya. Hindi nga 28 gidya, may 29 man.
3: Hindi ko, gusto ko kasi may mga hina ba lang, gusto ko kasi inang may mga ano gid balalo inang may basta hindi ko ma-explain basta na nami ana ko sa subong sina nga ano
1: dapat ya ko na nami ka ma-explain mo na.
3: Hindi lang ko gani kay basta nasa sa ako nang ina ko nga ana nami ana ako sa subong sina kan natalana nagig sa amo na.
1: Guro ba si guro ang 28 siguro amo na guro gindagan mo sa una sa first ball. Kaya nakadaog sa ikaw sa isa kadusina ang itlog. Amo ginaguro, 28, no? 28. 20, 28. Ah, ginagaan niya na guro ni Lisa, no? 20, 28.
3: Hindi, no, ah. Oo? Oh? Tuol matukso. May libre matuod niya kasal. Magali lang hapalon ang pagpakasal. Pero kinahanglan ko gidyalo, may tinipon. Siyempre, gagasto ako lumo. Paano ko magkanto diri nga ako mga pamilya? Oo, matuod libre matuod ang kasal. Pero mabibitaw talaga ako ng pera, di ba?
1: Tagalig pala iti. Abla iti pala ito. Oo, bakit ka nagtatagalig? Uy, kapag hindi ka kasyala, sarap-sarap mo na. Oh, dyan ay gati, takto mo na, ginapiparahan mo na, no? Sakto, takto gina.
3: Oh. Yes, no.
1: Sige, ate, ang mga pabuda nag-lumlum na na, ano?
3: Oo, login, ano ko na, login. Oo, no, ari diri. Siguro naman, tani, madubang dugangan ka ina.
1: Ate, sige, gusto mo maamot ko ng ano, ng ilihawon bagen?
3: Nga, ano, no?
1: May hotelipante, ah.
3: Sabi mo kasi, kasi muna lang wala ako nagpromesa sa imo nga invite. Kapag siyempre, paano, bisa malipaton nga daan ako. Muna nga, hindi ko masigurado kung...
1: Hindi, mapaihaw ko lipante. Muna nga kondisyon si muna. Bisan...
3: Hindi lang.
1: Dalunggan, hindi lang. Dalunggan palang guroya. Huwag ka na pangit guroya. Kaya lapan-lapan.
3: Hindi lang lang.
1: Ah, tapos, ang paa guro kay lipante... Eh, ano taguro, ipatutim taguro ay, no?
3: Sabi mo, no? Sabuhin na iyo. Wala ko, guro, sa butangan, sa kalipay ko, no?
1: Ay, imutang siya, no? Imutang siya kasi rula, kag iuyuga.
3: Sabay, ang ani lumawan na, sanghad lang, no?
1: Ati, ano eh, amunin mo, unta ho, pagsulod mo simbahan, sinadhan ko dahil ng pertahan. Ha? Kag tapos, ang tanan nga nakasilon nga mga bisita, pang taga-atas catch tape.
3: Para hindi mag...
1: Oo. Maghambal ang pare nga, sino gusto maghambal? Hambal na, timambal. Why na may maghambal? Kaya may mga catch tape na tanan ba nila eh. Ano dahi? Ati, huwag mo na na. Isirat ang pertahan, isirat ang mga bintana sa simbahan, tapos, makwata guns, may mga shotgun. Sino gusto maghambag ang mamalabag sa kasal nilin? Hambal na! Gag-crack na yung shotgun. Away na may mamalabag. Hindi mo lang? Importante na yan.
3: Hindi natin kasi lumapaktan ang mga hitabo tungod dugay pa ato.
1: Di mapaktan mo na iya, kami maluan mo na iya, basi siya mo nga panagup, no?
3: Yes,
1: nga, ano may arahaw?
3: Paay man doa, pero wala ah.
1: Basi wala ang mga NBI ay mag-atake, gulpi, pariya sa sinit, law.
3: Ay, law, tama-tama, dali. Ah. 2028, laina ang presidency na, law.
1: Ah, okay. Di ko sinong presidente siyang 2028, no?
3: Yes.
1: Imitaron ta? Ha? Siya mo ba? Ha? Maninay mong bagong ang presidente may 2028, maninoy nyo na? Ha? Gusto mo?
3: Hindi ko ah.
1: Hindi kung gusto mo, siya mo kita ugan kong Malacanang.
3: Hindi, siya ko lo ah. Gusto ko kung ako kaslon, gamay lang ang bisita, piliyon ko lang, no?
1: Gamay ti mga una, no, guro na? Yutay lang?
3: Oo, naman, lo, eh. Gusto ko...
1: Mga pilang, ilang... mga pilang ni kabilog, mga shin kabilog?
3: Gusto ko mga 50 ng kabilog, kag gusto ko kikilos ako ng, ano, nang gusto ko magulag, ako lo nga... Matawhay, hindi sinang daw limitado ako na ano kung damo akong sita. Gusto ko gamay lang.
1: Para magkagiho kamayo, hindi ka na mag-wedding gown, kundi masimshot ka na lang eh. Para hapos magiho. kaya kung nakag-wedding gown ka, kag magiho ka na tudo, kag magwaras ka na, makalados mo, kapanayay mo yan. Mayon na kaya simshot lang niya. Ang inyong ipiliyon mo lang, mag-okay, masimula. Ang simshot lula, mula sa 19 forgotten, mabla. Masin nagyaya, nabla. Ah, kag tapos, ang guay sina, simshot nga lungbak.
3: Sabi mo, no?
1: Ah, ah?
3: Masyagan ko, togi na padasig ang mga inadlaw, no? Sining ko, kung pinadasig ang mga tinuig, siguro pinadasig ang year 2028 para kaslo na kadayon.
1: Ano ah, mo na, ginapadashing na, oo. Pero kamay pa ni makadashmay. Ati, sige. Basta yung duta na lang ito nabilin mo, Tony, sa arat na kulang na lang to. Kulang na lang ito, duta na lang, duwan lang grupo, Tony, tatlo.
3: Okay, no, ah.
1: Okay, sige.
3: Ay, hindi ko
1: ginikaw, no. Ati, sige, sige. Umabot ko na. Sa ano okay. To galing yung mga kasal, 2028?
3: Yes.
1: Abot ko na, guru, mga
3: 2029. Ay, oh, no, ah.
1: Bye-bye, Ellen. Bye-bye.
3: Bye.
1: Ah. Ay, mayong gabi na sa ato nga friendship daw. Ah. Si Mary Ann Severino Boy. Kag si paring Ray Boy. Mayong gabi na si inyong duwa, ha? Di na, no, ni pari Boy, ni Mary Ann. Buwas Friday, next day, Saturday, what's the plan? Egg plan or lychee plan? Anong plano tanda Mary Ann? Di pa rin boy. Mga ka-K5, kagabi nakibot kita sa balita. Naging isa ka national kag international news, mga ka-K5. Ang nagklatabo sa bahin sa Senado. Dugay-dugay siya gusto gin maghatag sa ilang mga observasyon kag opinyon. Pwede ka mo katawag sa aton nga telepono, ha? Kag makasaysay ka mo sa inyo yung mga tagsa-tagsa kapangunahuna, ha? Alas 10:23 ang oras naton. We have another caller on the line. Hello, good evening. Mayong gabi na. Sino ni?
4: Hello, gayong
1: kapilo,
4: si Angging, hello.
1: Ah, si Angging, Jirileo, Angging, Angging. Geng, may nang gabida, laino mo na, geng?
4: Oh, DTX, Coffee Mix.
1: Ati, good. Yes, okay. What can I do for you, Inday, Angging?
4: Kasadya sa inyo, ni Ilin, sa inyo, istorya na doa.
1: Ah, do sa mga, ano ah, do sa mga buwangit lang.
4: Hindi no, ah, ma, ang kapamakit eh sa akin, malingaw man.
1: Ah, di ka balong kasi ili niya, namin na iya istorya ho niya. Ha? Ah, Nagpuli, gitsa sila malay, kay guru, nahidlaw na siya kay Fred.
4: Gani. Nakaistorya na kami nakaisa sa sa cellphone.
1: Sa garapon? Ate,
4: may gabi ng gabi na Ellen na.
1: Ate, sige, sige. Amo ng topiko. Anong topiko na to na handay ang ging?
4: Speaking of depression.
1: Oh?
4: Grabe tuod ang depression, no?
1: Depression. Pero kung medyo layo, depression.
4: Nagbalapian ko lo nga, wae man ko siyang nang ano sign balalo sa ano sa sign bala sa inang TV blast record lo
1: nang satellite o ano na tuberculosis o
4: oh. Kita ako lo nga wala ko magbalapian sa mga anak ko pero sa kay tiyay gini mo gabalapian ko lo
1: ati okay ho oo oo
4: amon subong damo gakuan sa akong lo nga ako ko nung butigon. Tingin ko sinong butigon lo ang gahatag o kon ang gabaton.
1: Inang mga bagay nga makahatag si mo sakit sa malatsyagon, hindi mo na pag-intindihon. Dapat guwardyahan mo gid ang malatsyagon ta kag paminsaron, no? Kung hindi sila magpati si mo, okay lang, importante na balaan mong kamaturan kag saksing Ginoo sa imo yang nga tinutuyo kag sa imo yang nga na ginapaminsar kag ginamatsyag. Subay ida sila hindi mo na pagsapakon na kay because the more mo na sila nga sapakon gintagaan mo lang na tsansa nga maging malipay.

0: i-avoid mo, ipalayo mo, ilikaw mo, kagalingon mo sa mga bagay nga makatublag si Imoya Balatsyagon kag paminsaron. Kaya hindi ina i-healthy. Di ba?
1: Ano? Pero, managtapos naman ang pag-inom ko bulong, no?
0: Oo. Ano na, hilo? Aw na, no?
1: Dami na ang tanilo eh, mag-inom hilo.
0: Pero, ay, hindi lang ah.
1: Salaman.
0: Ang hilo is inang sobra, no? Hilo, no? Toxin, ang sobra. Ati, sige ah. Ati, ang ginga, okay ah. Halong ka na ginga. Protection ni kaghalongin imulawas, ha?
1: Gani, no? Isali ko na lang sa mahal nga Diyos ang tanan.
0: Okay, dapat lang.
1: Kung magkalipan sila sa loob, magkalipan sila nilalokon ang kasakit sa tao, okay lang na, no? Okay. Ako lo yan, hindi ko yan magkalipay lo sa kasakit sa tao yan.
0: Okay. Sige, sige. Okay, okay. Sige, gang. Thank you, gang.

siyang gagabi, mga ka-K5, din na kibot kita tanan, halos kita tanan, tungod sa situation na nagluntad sa Senado. Di nakatabok na, nabato na ang articles of impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Nabato na sa Senado. Ikumpirma na sa Senate President Peter Alan Cayetano. Nabato na nila kag sa madasing panahon nga mag-aporma na sila nga maging huwes para na ipamatmataan ang ining impeachment complaint batok sa aton nga Vice President Sara Duterte. Maging judge na ang aton nga mga kortini, ang aton nga mga senador, I mean. Pero damo nga naga-nilusot nga mga sugilanon sumong nga konsadiin mga ka-K5, Senator Mato de la Rosa kung naging custody na ito sa Senate, sa Senado. Pero ang balita sumong wala na siya sumong sa Senado. Wala na siya sa Senado. Pero ako nagapati mga ka-K5, ara lang siya gyapon sa Senado, ah. Ugaling lang is critical ang sitwasyon. Kinanglan maghimo sila sa mga tikang nga parang hindi makibalo ang ilang mga kasumpong sang ilang nga mga giho. Kay kun ara si Mato de la Rosa sa dira sa Senado kang ma-confirm na siya gatiner ami, posibleng atakihon liwat ang Senate, mga ka-K5, pariha sa nagluntad sa kagabi. Kag pwede madiskaril ang impeachment nga proceedings nga pag-hearing sa ni Vice President Sara Duterte. Nga kung sa diin amo inining kagayunan nga ginahulat sang aton Vice President nga makahatag sa sang iyang side nga patas kag makapresentar siya sang ebidensya kag makapresentar siya sa mga rason niya kag maprove niya ang iya kagalingon sa ginakusar nga wala sa sang kailabtanan. So, pabor sa iya because grupo iya ang ara sa posisyon taga-agit sa some time nga maka-explicar sa gusto iya. Sa gusto taga-sindi, pabor giniya, no? Sa nabalon pa binaton yung kunanon na, pero kay Kumo, mga kaalyansa ni BP Sara ang Senate President, kag ang mga majority, makahatag siya sa iyayang chimpo sa pagsaysay sa kada mga panumbungol na ginaligar matok sa iya. Ang mga piatos na kung paano niya ginspend ang 125 million sa 11 days lang, dra yan na isaysay gitanan kung convincing mala.

ang iyang ginbuhat. Kay kapila na i-attempt ina iyang i-explicar niya sa lower house o kung sa Congress. Pero wala iyang gintagaan chansa nga ma-explicar kay tungod ang ginahulat niya nga mag-love out sa Senado. Kay sa Senado, dra yagid i-plastar ang tanan kay amo ina iyang ginapatihan niyang proper court to present your evidence kag mga proof nimo regarding sa inang mga aligasyon nga ginabato kag ginapasibangod kay Sara Duterte, no? So karon no ila iniguro man niya style sa piyaguro sa ako lang yung personal nga pag itindi. Ginpagwa lang nila yung wala na da si Bato de la Rosa sa Congress o konsasinado para nga magtuloy-tuloy ang impeachment proceedings, no? Kay kung aslo nga ra na si Bato de la Rosa, magamo eh, no? Magamo. So wala na na si Bato de la Rosa kag hindi pa man kuno na pat isurrender kag may leeway pa man si Bato sang iya kaugalingon. Tungod wala pa man sila kabaton sang ining ining tawag naton nga warrant of arrest from our court, Philippine court. Kay ang ila nga pagpayag sang aton nga Senado, ila lang nga i-honor ang aton nga husgado, ang aton Philippine court, ang aton nga layi sa Pilipinas. Kung makapagwa na yaya ang Supreme Court, kung ano mga korte sa Pilipinas, sang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa, according sa aton Senate President, dira sila kuno yung masubmit kag maga hatag sang ilayang pagrespeto. Pero as long ano, magluwas sa mga warrant of arrest from our court sa Pilipinas, wala nila gina-acknowledge because wala sang jurisdiction according sa aton nga mga senador. Di mo ina mga ka-K5. Aralan na niya po niya guru si Senate, si ano ni? Si Bato de la Rosa sa palibot ah. Wala lang siya yan nagpabalong nga aralan siya kag-reach sa bulsa because base magtugaliwat sang kinagamo dira sa bahin sang sa Senado kag madiskaril ang mga proceedings, no, ang pag proseso na sang impeachment case batok kay Vice President Sara Duterte.

siyang kagabi mga ka-K5, no? Siyang malapuyot ang sitwasyon. May mga ari subong naguluwa ang mga videos. Nga makita nyo man siguro na sa atong nga Facebook page, K5 News FM, Macolod 101.5. Ining mga katapo siyang NBI, inabarina ang GSIS building para losubon ang Senado. So subong nakuha diri ang video. Nakuha ang video kag gina-post subong sa Facebook page. So according to Matibag, ang head sang NBI kag mismo man sang aton na presidente, wala mi isa sang mga ahente sang NBI nga nagpalapit sa Senado. Tingkaron nagaginuwa amo ining may gabarina niya sa GSIS para makalapo sila sa building sang Senado. Kag may nadakpan nga isa ka ahente sang NBI nga samtang nagapalagyo sila sa hagdanan mga ka-K5, nabilin ang iyang bag, no? Di ginbalikya kay atoto ang iyang room mga importante nga gamit. Sa pagbalikya, nadakop siya sang Sergeant at Arms nagkabahin sa mga kapulisan kag Marines. Sa paghusisa sa iya nga siya gali under sa isa ka membro sang NBI nga aras sa trans something related sa pagkapot sa mga warrant of arrest from ICE sa Interpol. Di amo pa ni dapat i-explicar sang NBI. Kay ti, siyempre, why kuno sang ahente o kung mga NBI na aras sa premises sang Senado sa nagluntad ang Nilokpanay? Kang nagpahayag man mismo sang kagabi ang aton Presidente Marcos nga siya mismo nag-hatag sang instruction nga hindi mag-hatag sang pinagamo kung ano man nga senaryo nila sa bahin sang Senado. Pero tungod sining mga videos mo nga nagalagaw, questionably si mong ini. So malapuyot ang sitwasyon mga ka-K5 sang aton nga mga pamulitika sumong sa pungsod Pilipinas. Kay may ara gani nga nagahambal dire sang dito sa una sa kapag dakop kay Kibuloy. Si Tisitori ito ang nag-leader-leader. Kag pilatog yung guru yung kalibuy ang ano ni nga kabahin sang PNP nga para nakpon si Kibuloy. Nagpahayag man to ang aton presidente, no? Na walang pumasok na pulis sa KOJC na may dalang baril, no? Na may dalang baril. Pero siyang nakita sa video, tanan nakasukmit sang long arms, may mga pusil. No? Amon yung galagaw nga video. Ti sumong, hindi talaga gobyerno yan pumasok sa Senado, hindi ako nag-utos niyan, hambal sang presidente. Tignaw gina-relate nilang senaryo kay Bongbong Marcos, nga daw gabinutek ang presidente. Ti presidente na maminutek? Dabo man. Presidente na bla. Hambal na hindi taga-gobyerno yan ang pumasok sa Senado. Hindi ako nag-otos niyan. Kung hindi ka nag-otos, sino?

Agudashay. Si John Vic Rimulya kag si Trillanes mga ka-K5 daw nagapabati-bati. Daw may ara balita mga ka-K5 nga daw i-take over ni Trillanes ang DILG nga konsadiin. Daw nahambalan niya si John Vic Rimulya nga daw pigaw. Di kabalo. Di si Trillanes once ba si kung i-assign siya, i-assign siya sa nga presidente sa DILG, i-appoint sabi, di magkuha naging siya poder sa gobyerno eh, no? May persa naging siya.

Ay. Ano ni? Doon na mo ga kuminto?

Kay 2151. Ahay. J-Lolo, may hatag ko to nga bulig sa Purok 7 sa nasunugan, J-Lolo. Kay Sweet Rubik, o hatag, J-Lolo. Hasta mag-aga kami pamati sa K5, J-Lolo. 9:30 nag-urog lupok na di ang K5. Mayong sanguna bandera pa, member ko sa K5 na sumong, J-Lolo. Sige, ah. Sige, tipa, watch and learn na kita mga ka-K5. Importante nga na-transmit na ang impeachment ni Sara. Hindi pagkansilahon, wala sang may matamu yang pag-likom-likom. Live man na i-teleka siguro sa kahanginan, sa TV kag sa social media. Pero may ugong nga mga balita mga ka-K5 nga base naman magbalos ang grupo ni Tito Soto nga ikunita Manila liwat ang Senado. Di paano, Abi? Paano, Abi? Kiti sa Duterte Black, pito nagadaan ang ilang grupo. Kag kun sa Senado na, kinanglan lang ni Sara Duterte sang siyam ka mga huwes nga magbuto sa iya kag pwede siya ma-acquit sa iya impeachment complaint o sa iya impeachment complaint sa iya, di ba? Siyam lang. Dike 3-6 sila. 3-6 sila, no? Sa grupo ni Sara Duterte. Di karon may nasmi si Bato, no, hindi sabi magpakita, abe, di may 12 sila gyapon. Di mag-12, abe, ang sapiyak to, 9, kiti 24 mo. Aon si ito spiyak? Okay, may duwa nga, no? May duwa nag-abstain, mga kakifay mo. Siyam ang grupo ni Tito Soto. Tapos, 13 sa grupo ni Peter Cayetano. That's why majority sila, 13 daong sila. Tiko mo, 24 ang senator naton. May duwa nga wala nagbuto, nag-abstain. Di mo paning deciding ni karon. Isa na dirang wala nagbuto, si Sumiri mo, no? Si Sumiri si Mong nagpahayag mga kakifag. Gadaw nagdismayagin siya sa ginhimo kag natabo sa Senado sa kagabi. Kag considering ang time frame si Mong, no less than 2 years na lang. Kag mag-abot na ang 2028 election na mo. So dapat subong posturing na sila, kag-ara na sila sa ilagid yung kaugalingon nga choices, kung din sila madlagan nga bahin, din sila gid nga grupo. So kung magsailo hanay pa, no ka budlay na magsailo, kay considering nga ang abansi ni Sara sa survey, no kataas ang ratings ni Sara. Kag sa piyang nga grupo, ginaligon-ligon pa, kay daw, wala na budget dirili. Wala na budget ang sa piyak, kay ting mga malita. Masya mo tong mga malita nga hindi na makita, mas hindi nila imubo sa 2028. Masya lang mla. Posible man. O kung masi na panagtag na to kagway na, masi siper na lang bilhin siyang malita. Di amoy na mga ka-K5, bisan mag-counter pa sila liwat nga i-take over ang Senado. No, kamudlay na nga mag-kambyuhanay. Kung
hindi matipyok na lang iban gani ni Guro ang nag-abstain. Matipyok na lang ni siya grupo ni Peter Cayetano. Kay kon piliton gid dirile, no? Piliton gid abi. Kinanglan ni siyang dako yang aktibidades, dako yang persa, ti kinanglan budget. Budget gamuhon ang sitwasyon sa Pilipinas. Budget gamiton ang persa gid. Ti hindi man malayo kay puro daan na military na dirili, may mga experience sa military. Ang bahin sa kay Trillanes, no? Di premier man na, militar man na. Sa kay Bato de la Rosa, military man na. May mga general, kang may mga retired nga mga ara sa bahin sa AFP. May pabor kag hindi man pabor. So kung tanawin ni mo, nag-activate subong ang mga grupo-grupo, gagapanilag lang sa kunano nga sitwasyon. Sorte, medyo panilagan naton kag nadala pangamuyo ah. Nga tani masulbar na ining problema naton nga krisis sa politika naton. Ang kag isintro ho na dayon ang kunano ang mabulig nila nga para magtinad na ta. Kay kakapoy na. Si Trump gani kag si Xi Jinping gani daw ma-lips to lips. Nagkanto na si Trump sa ano ni sa China. Kag gin-welcome gid siya red carpet ni Xi Jinping. Di bala? Sa nagligan, amo ining rason nga no hindi gid niya maumpawan ang kinagamo sa Middle East. Tungod sa indirect conflict sa China kag Amerika, imbulbado ang Middle East, no? Ang aton gasolina, gatong kag iban pang mga produkto, nagsalalaka tungod sa kinaguan. Subong mga kakayfive ho, no? Nagkanto si Donald Trump, ha? Upod niya ang mga dlagko, yung mga negosyante sa Amerika. Upo niya si Elon Musk, ang tag-iya sa Apple, ang mga bilyonaryong ito nga mga grupo, yung mga negosyante, ato nagkanto upod sa iya. Te, gin-welcome sa maayo, gin-atipan, gin-welcome maayo, pero tanawa, Amerika na mismo nagkanto sa China. Ano ining nga mga indikasyon mga kakayfive? Tani amo na ining sugod sang kalinong sang aton kalibutan. Kagkabay pa mag-aupol kita sa sining huyog sang panahon. Gabagalinong ng aton yung pungsod. Kaga ready na kita mag-move on. Mag-teamwork kita sa isa ka direksyon. Gapauswagon ang aton pungsod Pilipinas. Alas 10:50 na mga kakayfive. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Ano ba nga panahon kag tiyempo na migin mani, no? Sa mga guard on duty mula, try nyo ha. Inom ka mo DTX Coffee Mix during sa inyo yung mga duty para hindi ka mo yung magtuyhon, may energy ka mo yung kag may resistensya sa pulaway, kag sumong man sa may mga problema gid sa ila sistema, no? Kape na ton, hindi gini mauntan. Nagahatag ini sa proteksyon nga ginalimpyuhan niya ang aton lawas. Gina-eliminar ang mga toxins nga nag-deposito lang sa aton sistema. Naming area, naming pangihi. DTX Coffee Mix, mananam mga kakifive, no? Kaka naming ininomon kay nagahatag ini sa dugang proteksyon sa aton ligayong lawas tungod sa Ampalaya Extract. May chia seeds man sa gandugay tagutumon sini. Nagahatag sang protina kag antioxidant.
perfect ini siya nag-diet, na, nagapakupos ang buyon. Kang may super antioxidant ini nga halin sa tubo. So basta kape, dili kita magkaka-K5, ha? DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sige, kung may added picture, dapat beautiful, gudgada, ha?
1: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan, Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gino Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta po lang kape pre?
10: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K-5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan?
17: Naintuan nila ko sa nobya ko.
16: At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Saw.
2: Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin, we get 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Kadami, kinman kahabon, magkaka-K5 sang DTX Beauty Soap, no? Sa sumong at simpong, perte ka pa ang perting init. Kapresko lang yung Japon sa pamatsagan mo kung DTX Beauty Soap ang habon tayo. Kaginasigurado git siyang DTX Beauty Soap nga makaginhawa git ang aton panit blang. Tanan nga yam o kag oil nga yara ga pilit sa aton panit kinakakasya git. Kagkahamot siyang lawas naton, presko, kag wala siyang baho mga kakifive. Kag may sunblock properties pa siya nga kung magsulay ka kadali sa init, hindi ka na yung kamatyag sang ngapdi sang panit mo bla. Tugas sang mainit nga at silak sang adlaw. Kag kadasig lang nga ikaw magputi. DTX Beauty Shop mga kaka-K5, kung problema mo punggod, garas ang guya mo may mga buho-buho, hipidon sang DTX Beauty Shop. Kakinot gamiton eh. Yutay lang yung magno sa masa nga bahid sa lawas mo, mabukal sa dayon. Kagkahapos siya bulawan, mga alap-up, mga ining nga tawag naton pikas-pikas, dulaon niya. Ang mga wrinkles sa may mga edad-edad na, kag nagayaya nga panit, ibalik niya dinilig kang wrinkles, hindi nahil mo nun. Hubing katlokon, ha? Kag sa mga teenager nila, sumong, ha? Gamit ka mo DTX Beauty Shop kaya hindi gin maimitar sa nagadinalaga kag nagasinultiro magagwagit ang baho sa lawas bla. Tungon ina sa mga chemicals nga pagbag-o sa aton sistema kay ara ka nag-abot ka na sa adolescent period mo. So sa mga ginikanan sa mga nanay kag tatay, aton buligan ang mga kabataan nga maghatagid sang pagtaas sang ila kumpiyansa sa kaugalingon. Pagamita sila sang DTX Beauty Soap. Mamakal ang DTX Beauty Soap sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa mga butika sa inyong lugar kang farmasya, mangkutalang ha. Lihog, pwede nyo man mamakal sa tanan nga akon sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap, kag tanan akon iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala siyang bayan. Okay. Ini ka ba malodol naman sa aton no sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tiyang Dr. Pinoy isa man sa importante nga suplemento sa mga chimpo. Kay kadasig siyang epekto ya eh. Nagaupod sa dayon sa aton sistema nga para tagaan gid sang alibyo ang atong ginamadyag. Mga kakifaw, kamalumala ka mo nga ang oxygen ang pinaka-importante nga elemento para sa kabuhi sang tao. Suno sa mga eksperto, ang kakulangan sang oxygen sa utok makapatay sa tao sa 3 lamang ka minuto. Oxygen man lang ang kinahanglan sang lawas para ang aton korason kag dugo makatrabaho sang maayo. Kag magapabilin nga buhi ang organ sa aton lawas. Sa sumong nga chimpo, usa diin kinahanglan naton nga makasigurado bala kita sang bastante nga oxygen ginakinahanglan sang aton na selula para ang lawas naton makatrabaho sang maayo. Kinang lagi naton mag-inom sang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Kaya amulang ini ang suplemento nga may dala nga oxygen. Hindi ka mo maproblema tungod ari ng Dr. Pinoy's Quelling Capsule ang inyong magadepensa. Ini nagabulig supply sang nagakaigo nga oxygen nga ginakinanglan sang utok kag aton lawas. Amulang ini ang suplemento nga makahatag oxygen sa aton kaugatan. Agod kita magapabili nga healthy ha. Kag ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule ginatunaw yang mga uric acid sa aton nga mga joints no. Sa may mga gout arthritis amo na ini chance naton nga mong pawan ang aton nga sakripisyo kag penitensya sa kadangot-ngot kag banog sang aton nga mga joints nga pertigid ka sakit. Inom kita Dr. Pinoy's Quelling Capsule ha para maumpawan ha. Kag ang mga barado nga ugat sang bad cholesterol magaligwa na kag magaagi na ligwa ang aton nga mga dugo. Kag layo kita sa high blood pressure, heart attack o kon stroke. Tungod ang Dr. Pinoy nagabulig paligwa, ginakakas ang mga barado o kon ang nagabara sa aton kaugatan. Nagalimpyo man sa aton kidney, nagasupply man sang vitamin A, vitamin E, kag madamo pagin nga mga minerales nga para magahatag sang dugang nga suplemento sa aton nga sistema. Ang Dr. Pinoy maayo man sa may mga irregular menstruation, dysmenorrhea, sa may mga problema sa mayuma, pagkupuso niya. Sa may mga prostate problem, Dr. Pinoy, leukemia, cancer of the blood, psoriasis, sa may mga problema sa dengue, Dr. Pinoy's Quelling Capsule, mga ka-K5, ha? Mamakal sa halos tanan ng mga butika dira sa bahin sa San Enrique, Subong man dira sa Valladolid, Kabangkalan, Morsia, La Carlota. Chikiran nyo lang ha. Dira sa Talisay, Silay, Victorias, kag halos tanay nga mga kabanuhanan kag kasundaran sa aton probinsya sa Negros, kag sa bahin sang Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya sa liwat naman, magka-K5 sa may mga problema kag hatagin sa ilang mga opinion. O kung komentaryo, tawag ka mo sa ating hotline 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-448-940. Good evening sa kay Inday Mansya Intana sang Himamaylan. Inday Mansya, good evening na si mo.
5: Naiman siya!

Ano ka mga balita kag mga balita mga ka-K5, pwede nyo matanaw sa ato nga Facebook page ha. Dira sa K5 News FM Bacolod 101.5 para sa inyo nga mga balita nga na para mabalaan ninyo no. K5 News FM Bacolod 101.5. Okay. Kag buwas bantayan ninyo ang programa nga Foro de los Pueblos with the K5L John Castaño and Eric Tenerefe para sa kunano ng mga analysis kag development ng mga balita regarding sa mga pamulitika, ha? Basa kita na sa mga problema nga ginagmayo, ha?

Good evening, J Lolo and Jirili. Ang akon problema lo kay daw kadasig sa ako niya mag-init ang ulo. Gamay lang ang diferensya, matyagan ko daw wala na ko tsansa. Kay tanan ko nga gina-applyan nga obra, wala gid may nagbaton sa akon. Ngayon lang ko tani advice lo kung anong mayo ko nga himuon.

ang kalamanan sa ito nagproblema gid kwarta. Po siya matutuod gid ang problema tagali hindi kwarta eh. Ang problema ta is opportunity. Oportunidad ang kinanglanta ang problema ta. So hindi ta mag-focus sa kwarta. Mag-focus kita sa oportunidad, pagitaon nato ng oportunidad. Maayong oportunidad kag legal. Kaya kung may aras ang oportunidad, may aragin na yung nadala yung blessing, may aragin na yung financial nga dala. So para masapos ang oportunidad na mag-abot sa kabuhi mo, kinanglan ka malukagin yung mag-pangamuyo sa Ginoo nga tagaan ikaw sang kaalam, kag-tsansa, nga makaangko ikaw sang oportunidad sa pagpatinad sa kabuhi mo. Kag tun-an mo man magyuhum-yuhum la. Kaysa pagyuhum-yuhum mga kakifive, gina-attract mo ang blessing. Pero kumpirmi gainit ang ulo mo, gakusmod ka, nagapalayo ang grasya. Nagapalayo ang grasya kag oportunidad. So kinanglan, bisan ano ka pa sitwasyon nga kamudlay, pangamuyo, try mo gin nga makayuhom ikaw. Kay amo inang sekreto nga ma-attract mo ang blessing sang langit. Ha? Kung nga daw hindi ka man magyuhom nga daw sa buangit, kaya... Kay kon permi init ikaw kaglain ang buot mo, sarado ang imong kaugalingon sa pagbaton sang grasya, sang oportunidad, sang blessing. Pero kon ginasandig mo kaginasaling mo tanan sa Ginoo, abri ang imo yang kaugalingon tagipusoon sang blessings. Kag nagasulod sa imo ang oportunidad, ha? So, pasensya, nagpadayon lang kag hindi magkalipat sa pagpangamuyo nga ubayan ikaw sa imo nga mga panglakaton.

Di Lolo, may problema man ko. Nga gusto ko kita ni Ginolo pagayuan ay ning advice sa akong problema. Tawga lang ako siyang alam sa nga si Nunoy. Noy! 30 years old na ko, Ginolo, may asawa kag maisa ka bata. Ang problema ko lo, amuni, may una ako nga asawa, pero hindi kami kasal. May duwa kami kabata kag bulagay na kag subong. May asawa ako kag kasal. Ah, okay. May una siya nga kalibin, may buwas na kwilog bata. Nagbulagay sila, subong si Nonoy nakakita asawa. Noy, masimay utod.

Subong may asawa ko kagkasal kami Jay Lolo. Ang problema kay ang duwa ko kabata sa una kong asawa ka live-in. Hindi gusto ang asawa ko nga Subong nga palapitan ko or sapakon ko Jay Lolo. Anong himuon ko naman? Patihon ko bala ang ang una kong asawa or hindi? Or hindi, palihog lang ko tagai ko advice ni Lolo. Na naman?

Okay. Siguro ang iya sa awa subong hindi gusto nga magpalapit sa iya kamataan. Kay Drihang Baladriho, asawa ko kagkasal, may asawa ko kagkasal kami sa subong, no? Ang problema ko ko, ang problema kay ang duha ko kabata sa una ko nga asawa, hindi gusto ang asawa ko subong nga palapitan ko o sa pakon ko. Anong himuon ko? Lo, ah, okay. So, ti mag-amusin na, sa pagpaitsindi mo lang naguro sa imong nga partner. Kaya ti may obligasyon ka na iagyapon mo. Kay guro kung gapalapit ka sa mga kabataan mo to sa una mong nga partner. Kapanigurado man ang asawa mo eh, kasi siyempre, masiya maglukmat yung kibit mo ya.

Gusto mo man siguro yung palapitan sila kagagaan sa guidance. Pero hindi magsugot ang subong mo yung asawa, yung sinda yung gusto mo matamo nga magpalapit sa kamataan mo. Kay basi ginapaminsyariya, basi bata lang palapitan mo, pero ang nanay ginahulid mo bla. Kag hindi man malayo, kay basi may inagyan man kamo, kag duwaging kamilog ang nagbungas ang inabdanay nyo, nagajelos siya bla. Nagajelos siya. Kag ginaproteksyonan niyang kagalingon niya, basi matiplang kabla kag masakitan mong iya nga balatsyagon. So kung ang toyo mo yan o'y nga sa bata lang ganyan siguro, dapat mo ginistoryahon niya guro ng asawa mo siyang klaro. Kag kinanglan kung makipagkita ka sa mga bata mo, aragid ang misis mo subo. Kaya kung ibilin mo na siya, niya masip lang kung inmaliba, diyan lang tuya ang mga bata. Yeah, pero ang kamot siya galagaw sa iyang nanay sa mga bata. Hindi mo na may bitan, maminsan ginasya mo na mo. Niya masip bata lang to, pero aga gina... Ha? Bata lang iyang yan nga, dahil masitahan ko na yung mga bata, kung magkipakita ko siya. O sa ilang mga kamataan ko. Di darang nanay. Di one happy family, nagbuo sila mula. Di hindi maghatag ang isa ka, ang iya partner niya sa inang kagayunan. Di itindihon mo nanay, kikasado kasi yan mo. So siguro noy, muon mo nila, umdoon mo gin siya, kung bata, bata lang gin. Para magsalig siya mula. Tapos, kung magpadala ka kwarta, dapat siguro sa GCash na lang. Galing ka ti ang GCash, mas yung nanay kakapot mo lahaw. Dito ni Pagyon, Riman. Hindi man pwedeng idaho mo sa nanay ito. Kay basi pagdaho mo, dala manyubir. Basi magtulukay ka mo mata kag mag, magbatsyag liwat malanoy. Paghatag siyang kwarta, dahil yun ka pulupanago. Mudlay, no? Pangita ay pamagi no'y nga makapadala ka lang masikon sa mga padala center na mga kwarta padala center. Dana lang kasi misis mo ipadala mo. Galing iya naman nga lang malamutang na no. Nang makita naman sang imuto yung ex to Corono. At para mamalaan sang ex mo yung misis mo, amo yung nagkakontrol sa kwarta mo, di ba? Kagkonsyansa nga gusto mo sila makipagkita, dapat kung mag-communicate ka, ragin ang misis mo. Nga tinistorya mo yung mga kamataan mo nga makitanay ka mo? Oo, nag-istoryanay kami. Nga tingnanay, ha? Nga siyempre, huwag yung mga bata lang niya, eh. Hunugay na ko na. May mo na malayang arang mga bata, walang mga nanay. That's why ganit, Noy, nga kung gusto mo makipag-istorya sa kamataan mo to sa una mo yung kapartner, aragin sa kilid yung imo yung misis subong, ang imo ganyan asawa subong, para magtubo ang pagsalig yung simo lang. Makumpiyansa ka, makumpiyansa sa sa imo, kaghalungan mo gina, kay dutay lang nga tikdol, posible maguba naman na Noy. Kag wala yas ang kalinungan ang inyong pagpangabuhi, kung wala sang mabakod nga pagsaligay sa isa kag isa. Kag hindi mo man na makuha sa sugilanon lang, salig lang bala. Kinanglan niya na sang pweba.

0: problema sa mga sitwasyon nga ginapakita mo. Kano tampad ka rin sa iya, dahi, amon na himuon, dahi kayo kamalukang, obligasyon ko sa kamataan ko, kinanglanon, gina nila. Misya talagsa lang kami makita na importante ang ilang mga kinanglanon nga mga biste, pagkaon nila, makadaho-daho mangkoto kay kontontodo ni dahi. Masi kong dako pagit ang magasto datun. Kiti may mga amo na nasimong mga laying na pwede mo yan ma-open up sa mga abogado mo. Nga kung paano ka ganyan makakuha sang sustento sa ama, sang anak mo. Kaginamando, ginaisang aton laying sumong, muna na ka importante ang mayuhon mo gid kay basi kung maglingin tong ulo sang una mga partner kag magdemanda sa si imo sang imo yang obligasyon pinansyal sa kamataan mo. Way kag ideya sang may mahimo kay obligaron kag ina sang aton nya nga layi. So that's why pagindihon mo na si misis mo kati day kada bulan. Tagaan ko itong doa ko kumata. Bising kumil ang gabi. Kaya mula na masarangan ko. Nating nanay, ha? Huwag na yung nanay. Yung mata lang yung gani. Napirmigin yung nanay, ha? Nakiti. No. May luya, mamagandos nanay. Uy, nakituloy niya kay tapos ito. Ikaw na yung lam-lam, Kuya Ya. Dad, doon daw. Promise? Promise, ah. Kung isa kinanglaw na siyang bayi siyang emotional security, lang. Kinanglaw na i-assure mo siya sa mga sugilanon. Kagmarisan mo ganyan siyang imuyang ng mga aksyon. Seryosohon mo nga hindi siya maghatag duda si mo. Kaya ang duda mo makapanas ka makaguba sa pagsalig eh. Kaya ang duda nag-upo din ang kahadlok. Nahadlok siya nga madula kasi ah. Nahadlok siya nga masakitan sa sitwasyon. Nahadlok siya nga hindi magatigayon ang inyo pagubdanay sa palabuton, no? Katungkol sa mga upang nga posible ikaw nga matimtar. So dapat ikaw nga, Nonoy, masangkaroon mo man ang balatsyagon mo, ha? Kandalon mo gin siya sa mga marriage encounter, mga marriage sa mga seminar about marriage, blah. Kay drama katuon ka man sa mga magay-bagay about sa mga sitwasyon sa iban mo. Kung paano nila i-handle at tubangon ang mga diferensya kang mga sitwasyon sa ilang pangabuhi. Magkatuon ka man na kung anong isaktong paminsaron kang balatsyagon nga dapat mo igamiton sa mga kondisyon nga nagatubla kung naghahatag sa komplikasyon sa inyong pag-obdanay. So sina ka mga grupo, sina mga tay sample labi ni mga grupo sa mga married people. Marriage counseling isa na dira, no? Kaga siyempre kung seryoso ko na noy sa imo ya pangabuhi kag intensyon mo ya sa imo nga mga responsibilidad sa subong kag sa mga nakaraan mo. Dapat dana ka lang niya naka-focus. Kag imbitaron mo gidya ang espiritu sa Ginoo nga magapadayon ubay sa inyong pagubdanay ninyo nga mag-asawa para ang kalinong kag-harmonia padayon nga magaluntad sa inyo panibalay. Good luck, Noya. Ano ang mga gwapo gansi mo, Noya? Yan ay kamala, alas 11:36 na magkaka-K5. We're going to take another short break. Don't go away, we'll be right back. 101.5 K5 News.
1: Death Ray Bio.
2: Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo,
1: tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang Death Ray Bio ka na.
1: Ang Death Ray Bio,
2: puno sang lauric acid
1: na ginahimo
2: monolaurine sang atong lawas
1: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag Death Ray Bio.
1: Adlaw-adlaw.
2: Death Ray Bio.
1: Death Ray Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang Death Ray Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Death Ray Bio.
1: Death Ray Bio.
2: Ang Death Ray Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
1: DTX 500.
2: Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin na kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
2: DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina Permilanga, hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
10: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
13: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di, pre, musta bulang kape, pre?
14: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: What is love meant to you?
20: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
21: makipaghiwalay.
19: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
21: Hindi kayo
0: inabalaan
21: nila.
0: Hey, siya ba, Jimo? Mga K-5, alas 11:42 na, iningabahin na dulong na sa aton sang Gina Seafood Restaurant. Sa sumong mga tinakna, mga K-5, si Ma'am Gina, the owner of Gina Seafood Restaurant, ari pa ni sa sumong siya may bagsakan na sa Libertad. Amo na ni nga oras dirili, ara pa na siya. Tungod, amo ni nga mga oras kalabanan nag-aabot ang mga priska nga mga panakot eh. Kag mabugnaw ya kong gabi mo. So, hapos magiho kag hindi ya maginot kay ti bugnaw gani, no? Kag importante nga ang mga priska na nga pidada makuha ya. Mga bagong po-po nga mga kamatis, kag mga bagong ani nga mga sibuyas dahon, da mo na kinanglan niya eh. Mga bago na yung mga ripulyo da, mga talong da, kang mga panakot niya sa iya sinigang, kang mga luto iya para buwas. So everything nag-marketing gina si Ma'am Gina ya. Kay amo ina ang style sang palapala mo. Priska nga mga panakot, kag priska nga mga seafoods, no? Si Ma'am Gina, ya, ginapasigurado ya ginamitinar ang iya kalidad sa iya nga mga luto, da? That's why, baskan amuni nga mga kaurason, ara sa Gyapon niya nag-piparar para buwal sa mga bisita naman nga magkakaon sa restaurant niya. Tilawin niyo gid ang iya nga sinigang nga isda, malaning, palapala style. Pili ka kung ano nga klase sang isda na may lapu-lapu, may gingaw, may alatan, may blue marlin, may tangigi. Ano ganin ang isa ka nami paging isda naman? Mga inid ni Blangan Lagkobla, nati bullsize arada. Ha? Tilawan nyo man ang ilayang sinigang na may paslum nga batuan mo ka nami ba? Kung mahigop mong sabaw, mga kakipay, matyagan mo gin gano'n nagkusog ang lawas mo na nagbakod, blaya? No, karon may ara na gani ka kanto na na-timingan ng aragin ko. Duwa ka van, mga kakipay, no? Ang nagpala na og halos tanan mga senior citizen nga may mga baston na bla. Nga pwede malang niya gani iya nga i-take out kay para nga hapos ila pero nagkadtogin sila sa Ginas. Because laingid nga mag-ong makit mo kag ihigupon mo dang sa baom laya kag kaunon mo da iyang mag-ong luto gid no kanamit mo. Di adlaw-adlaw, way di gahubas ang tao, mga kakifab na. Amo na ni sa subong ang isa ka food tourism destination sa aton probinsya. Sa aton syudad, diri sa Bacolod. Gina Seafood Restaurant. Ginakantuan sa halos tanan. Kung may bisita ka nga sa lugaton sa airport, iriktam na lang pakaunon din sa Gina's daw. Halin abe sa mga bridko kag banago, lapit malang, dashing malang mo. Kag ang luto ay daya mga kakifive, 10 minutos lang, hindi ka masupayan, amo ginang the best na. Kagadamo siya sa mga staff kag crew abe, mga waiter ya, gasilubra lang gani. Balikin ka siya wala sa tuo. Ah, may mga waiter siya, bisan sino lang niya tawagon mo, mapalapit gini. Eh. Unlike sa experience natin sa ibang restaurant, katuluan na ipang mga waiter. Kaberi mga polite ka mga waiter dira sa Ginas, no? Kakun may parkingan, kung parkingan ang pagkambalan, huwag kagit problema kay kalapad-lapad siyang parkingan. Kag may gabantay pa sa parkingan. Ang kanami pagid kay dako ang ilang nga dining area makatpungko kagid sa tahom nila nga mga bangko kag lamisa bla nila. May aircon man sila nga dining area kag may function room. Nga gusto mo yang nga daw pribado kamo abi ti dira ka sa function room. Limpyong lugar kag kabarato lang no. Open ang Gina Seafood Restaurant every day, Monday to Sunday. Sugod alas 10 siyang aga, hasta alas 10 na siyang gabi. Tuloy-tuloy na na. Kung ang imo bisita, maabot alas 2 sa hapon, abe. Kanto lang kamurikta sa Ginas, kay open lang sila. Unlike sa ibang restaurant, mangita ka pa parkingan, kundiin, kag sarado. Sa Ginas siya, oberto, kag may parkingan sila. Bisitahe ang ilang Facebook page. I-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? Hindi magkalipat ang ginapangita mo nga kasag ara na gabukid. Kang kada abri mo basta bayigan ni, ti may kalabanan may aligigid. Do pinili mala dirili nga mga kasag, ha? Ara na si Ginas, no? Ang mga pasayang nga nadalagko iya sa dagat, ara man na. Mga lukos nga namin sugbahon, namuti namin ara na. Ang ano gid ang pasayan gid diriliho ining pagluto balang yang butter garlic shrimp mo perti ka namit namit ang sarsa palang ulam na mo. Ang isa pagida is ang pagluto sa pasayan is ining inim lang tempura bla mo ka namit namit sa tempura sa Gina so. Pero one time, mga kakifay, ma-order ko abi mga tunga sa kilo nga pasayan. Ipakilaw ko dirili. Kinilaw yung nga pasayan. May nakita ko sa Facebook nga ining mga pasayan, iho, nga daw mga kamalagko-kalagko, bla. Ginpanitan, kundi dahila panitan siya. Kag tapos, doktor tabang nga pagluto, butangan sa tatlo kitlog. Guro daw mga 1/4 guro sa nga pasayan o kuntong as kilo. Butangan si buyas dahon, basta doktor tangwa yam lang, kundi doktor tanga hipon. Ihipon niya kagmaya, buto niya sa pasayan mo. Iniya pasayan, naging nalag ko, imo on the torta, bla. Kanamid na, may guro na, eh, no? Bas bla kay di off na mo dili bla matak si boss gabi bla. Distinga ta na min torta nga pasayan sa Gina Seafood Restaurant. May talaba mada sila. On the side, wala labot sa seafoods nila, ang nagapangita sa buyon sa maboy, no? Pork belly, aramanda, no? Kag isa sa mga original nga templador sa manok, girili, inasal, amo inang nag-supply na sa Ginas. Inasal nga manok, nga original flavor gin sa nga inasal nga manok, ara na sa Ginas. So on the side na siya. Di yung mga diwal, girili, bow, sus, diwal, luoy, kakanamin siyang diwal. Isugmahon mong diwal, kag buribudan siya nga fried garlic anti siya kwaton. Pero anti sinabutang ang butter, Jirili. Ha? Ang butter kang banyos nila na yung lang espesyal na bla kag butter. Kag sige mo na yung tapada o sang, sa baga ang diwal. Gamukal-mukal ang yasabaw, ginaluto yung unod niya. Nga may butter, kag may banyos na espesyal. Kag komedyo luto na, buribudan sa nga fried garlic. Aragoy! Order extra rice, Williog. Kanami, chay sabaw mo. Kag kanami, usapon siyang diwal, Jirili. Ang isa pagina kasyel nga gusto ko, Jiring, diwal, ining wasay-wasay, ho. Wow ka na, bitch, ang wasay-wasay. Sa isa kasalay, do anong kabilog nga wasay-wasay? Kanamit kaunod siyang wasay-wasay nga sinugba mo? Bas-bla, makaon ta wasay-wasay. Ano pagit ang inang abalon shell? Do isa ni siya kabilog nga shell, nga daw bulas ang basketball ka na kubla. Avalon Shell ang alam. Nakatilaw ko na dinilin sa Ginas na ginpaadubo dami ang mga cook ni Ma'am Gina mo. Basta si Food, siya the best yun ang mga ilang ang mga panimplagit, mga ilang ang mga luto. Ah, Abalone Shell, Lokito na to ni Jodie Riling. Kagpangwao na tong iba nga mga higko, abi kang hindi kinanglanon. Kagkihado na siya dinili, kagadubuhon. Ika namin namin, mala. Abalone Shell, no? No basketball ka na ko. Blang bulas ang basketball mo ko namin, no? Ang isa magingagin paluto ko si Gina, si Dinili, ining isa ka na ruler, mala ka laba, mala ka isda, mala ni isa ka ruler. Lapo-lapo lang si isa ka ruler, abe. Table size, ano? Ginpapaksyo ko bilog, ah. Gingaw, gingaw. Gingaw. Gingaw nga siya, gingaw. Bla, bilog na yaway kong ginpahiwa, paksyo ha, bilog, ah. Kuni nagkakaon tayo pinaksyo nga salmonete, ha, dalinuan na, abe. Bangros na may pinaksyo na, abe. Ha, lagaw. Oh, bulaw. This time, yung gingaw mo, no? Ito yung gingaw, grong lawas, gro, no? Isya kadangaw, gro. Ang sangkat siyang lawas, siya kadangaw. Ang kalabaon niya, gro, labaw-labaw lang yutay si siya karuler. Paksyon mo bilog. Dira sa Ginas, oh, pag-agi siyang witer, hinakakahamot, bladiriliyaw. Giba na likit. Ano na nga pagluto na yaman? Kamalo ka sa Ginas, pwede ka ka-request. May ara sila ng mga suggested ng mga luto na nila para sa mga sari-sari nila ng mga seafoods. Pero kung may ara ka in mind, kag available, kag pwede nila himuon, himuon din nila. Parihas man to sining ano gani pa na wag na gani ng itlog binatib lang? Ang lesion, mga ka-K5, ang lesion ng isda, ano? Mga guro, mga duha, kagulot, guro nga dalagko. Ginpaprito. Kag tapos, sinamla may pidada, may sibuyas dahon, may black pepper, bla, may jutay ng asin, kag mitsin. May kalamay, gamay, no? Ano gani naman? Escabeche! Escabeche. Escabeche nga gingaw, bla. Ang lison. Bumukipay ko na may nami, Gideya. Plus, pagit ang kanon sa Ginas, diriling, kanami-nami, isang bugas nila na yun. Ang kanon sa Ginas, yan, kanon pa lang yun dog, maganahan ka na eh. Plus nami siyang palibot, naming venue, naming akomodasyon, naming ang mga waiter. Wala ka nang hahanapin pa. Try new visit Gina's Seafood Restaurant, ha? Abi, tanawan ninyo sa ilang Facebook page, abi. I-type ninyo that Gina's Seafood Restaurant, mga kakifive, ha? I-type ninyo Gina's Seafood Restaurant. Ang tanay ng mga impormasyon kay mga detalye, sarang nyo na makita sila ng Facebook page. Mga pictures and videos sa mga pagkaon, sa mga ilang customer, ang mga vloggers nga nagabisita from other provinces sa aton pungsod, nagakanto nila. Kag-ara man ang telephone number, address, tanan-tanan ka gusto mo may baluan. Sa liwat magkaka-K5, basta seafoods ang pagabalan. Isa lang aton kantuan, kagwala na siyang iman. Diri kita sa number one, Gina's Seafoods Restaurant! Salamat kin mga kakaifam sa pag-upod sa amin ni J. Lolo sa buong gabi. Kita rin naman kita sa Domingo sa gabi. Iba sa Friday, next day, Saturday. Day off naman ni J. Lolo. So we'll be back on Sunday evening. Saliwan ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night. And God bless everyone. Saliwan ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 no may VCO. Ang VCO no may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 85 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
1: 6. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
2: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
3: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
1: Hindi lang carrots.
3: Hindi lang carrots, mga kultura.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati. Makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
1: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
0: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
5: Basta.
0: Ano tayo yung intruder man?
4: Maedukar ka pa.
0: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan takon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang DNA, Sir GP, mo ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
1: Tabaw?
6: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di simpre. Amligan, pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado, wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balatianon, healthy kag kompleto si bibi.
1: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
6: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly. That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o kag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand.

0: gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiol. Amo na nga ang wala gainom DTX500, wala gainom ITC, wala gainom PureC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: Ano ya doc kung magsiling ka cancer formation?
0: Amo na ang finale sa sini nga pagtuon Sir JP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko to leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawab la ang mga edad sang una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer subong. Oh, grabe 50, na.
1: 50, 40 pa lang yung cancer na.
0: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na. Wala na ginasapak ang prutas ka gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Amo na mo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag MyTC or PureC adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan na DTX 500. Pila na lang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
5: Informasyon sa ikayong gawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa ambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kung ga DTX kag MyTC or PureC kadto no sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC or PureC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
0: Ang nami sa DTX 500 kag MyTC or PureC Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, may man 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag PureC. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 MyTC or PureC. With DTX 500 kag MyTC or PureC, you can enjoy life and be cancer-free, sir boy.
6: Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sa pag-suplemento sa DTX 500 kag sa MyTC. Mandamo pa sa benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sa ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C MyTC sa kagamay nga kantidad, bo, Diyos ko. Invest in your health. Amo na pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ambal ni Dr. Ramil, no? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gato marka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pang-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system. Kung naka-Mighty C ka, kag naka-DTX 500 nga, ah, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga tulod sila, likodoy ka to nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
0: Basta ko ya sir boy, lima sa aga na maman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, na nalumunaw na lang ang pandemya, no, ti buhi pa man ta sir boy,
6: correct, no? Salamat,
0: salamat Lord, salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
6: Why na? Why na sa chance? Okay, gina, ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Ginakano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya.
4: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
7: Sa DTX 500. Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagko ginapat siya.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mapalis sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Tanan gapaligo, purong iban baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, base inti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
6: Sala ang habon. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Milsam Pape, no? May pa-pain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Doc Sam?
10: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga proteksyon sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanlan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
0: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gindi nyo paglipatan.
1: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
0: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
1: Uy, mag-Shopee!
0: Arada, pagitawan lang lang Clinica de Alternativo Store.
1: Coffee time!
0: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium.
1: Premium.
0: Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Mm-hmm. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
1: Stevia.
0: Oh. May harap pa siya sang ergotayon.
1: May ergotayon din nga rin sa gano mushroom. Nga balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pa gina ang DSE. Mm. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat ka hubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day, no? Unang muna kampiyon.
0: Another healthy coffee nga pwede nyo i-try, ito siyempre, pinaka-paborito sa masa, DTX Coffee Mix.
1: Paborito ko man na.
0: DTX Coffee Mix nga, paborito Sir Eljan.
1: Paborito ni Sir Eljan ka, kabata si Sir Eljan. Kung ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas, no? Puno sang antioxidant, ganami ang pamatsyag, layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension, kay alaga ang cells nyo kung ang inyo kape, DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
0: Paborito ni, kung ano man eh, ni Kevin.
1: Ni Kevin, Kevin. Sir Kevin Bigay, paborito ni.
0: Sir Rindrin, sang Iloilo.
1: Kung gusto mo yun, nami.
0: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
1: So wow! Panami, no?
10: Prebio coffee.
1: Prebio coffee. Hindi
0: prebio
1: lang,
0: coffee.
1: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kailanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
0: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
1: Ipabalunan.
0: May probiotics, may prebiotics.
1: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
0: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan, ang aton nga mga good bacteria.
6: Good bacteria.
0: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer Ayaw
1: Tao. Yes! Siyempre!
0: Gapamasad sa DC nga babay.
1: DC, ha? DC na minag-slang na sang DTX Herbal Oil. DTX. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayo, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, extend food supplement ka. Extend food supplement, kapanami sa imo blood flow, kunami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
0: Feel young, perform young.
1: Kunami, ito ba? Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya. That's why gusto gini engineer, no?
11: Oh, i-feel mo kitang young.
0: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
11: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
0: Extend food supplement.
1: Nami lang may mute no, napunggan ko lang.
0: Anyway,
1: sige, sir.
12: Sa ikayong lawas.
13: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika.
1: Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
0: Sila giniya.
1: Oo, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masaka sa kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
0: Correct.
1: Ang solusyon, antibiotic. Tikon permanente ka bigyan ng UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
0: Patay ang mga good bacteria.
1: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
12: Talk ni Doc!
1: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abal ganit nila, sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tong anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become
6: a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa tinatawag na probio tandem sa Clinica Sporbiotics and Clinica D3Bio?
0: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa MCT.
6: Wow.
0: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sang monoglyceride sang D3Bio pakadto sa monolaurin.
6: Wow.
0: Ang monolaurin nga ara sa D3Bio, kaya niya patyon ang candida.
6: Fungi na no?
0: No, which is a UTI causing fungi sa lab, Sir Boy. 90% ang candida within 15 minutes ma-completely ma-eliminate ini nga maklase nga kagaw.
6: Grudasig ba?
0: No, D3Bio. Amo na ka strong ang D3Bio. Kung palainom ka D3Bio, layo kaya sa UTI. Tapos ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sang gituag E. coli bacteria.
6: Uy, isa nang bacteria.
0: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya. Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
6: Wow.
0: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3Bio. Ang nakanami pagidam mo ni. Kung ang imo D3Bio, haluan pagidim mo Sporbiotics,
6: champion.
0: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3Bio plus Sporbiotics, no? Kay ang aton nga Sporbiotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo, kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no?
6: Kisala panghugas.
0: Oo, sala nga panghugas. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa Sporbiotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila hindi infectious.
6: Hindi na infectious.
0: Kundi, no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Sporbiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Sporbiotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
6: Oy, Sam,
10: ha? Ano na, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Sporbiotics kag D3Bio namin, Sir Boy. Kaya nga man, ang probiotics halin sa Sporbiotics, Sir Boy, nagapodose sa natural antibiotic, no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang muna siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy, no? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sini ginatuwag E. coli bacteria gina amat-amat nya tunaw ini ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Sporbiotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time, ginapakaon niya pa, Sir Boy, nga aton nga good bacteria nga ara na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahilti nga aton nga gut. Kung hilti nga aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
6: Correct, Doc Sam, no? Amunin ka importante sang Sporbiotics, no? And probiotics nga da sa Sporbiotics, mapuslan gin sang lawas na nga maka-survive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya sa imugat, no? Agi sa simutan, may hydrochloric acid. Agi sa before pag siya tumaro, naiinitan siya, guba na siya. Iniyang Sporbiotics siya could take the abuse, no? Biskan mainitan. Biskan mag-agi sa tiyan, no? May ma-form man siya gyapon sa imugat para maubra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na inatawag nga Sporbiotics. Ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like candida.
14: kikat ila niya padamoy-damo ay lanta kun damo sila wala na tapikan kay kumbaga ang court sang basketball puno na sila oy wait na kamo diyan pangan no so gwa na tanan ang ginatawag nga mga bad bacteria da, lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobras ang ining tandem ginapromote sang klinika D3 Bio kag klinika Sport Biotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage arin ng imo, kumbaga, isyo nga armament. Kumbaga, arin ng imo bala. O saran ni kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how

0: Salamat sa Mighty C!
1: Sa mga buhay. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong gawa.
3: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil.
4: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A, gamito na niya sa kwan, ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ining nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
5: So, kumbaga, ang role niya sa cells, ginagaan ginya role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sa mata, dapat pang ano ka, pang tulog ka. Kung cells ka sa tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
4: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3Bio kag-sporbiotics.
5: Uy, amunang technique da, mag-probio tandem kid.
3: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa aga, blaga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
4: Ginabiring,
3: sakit ka tama?
4: Kulang ka calcium.
3: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
4: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bayo, amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
3: absorb gid sang tuon.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras!
4: Las 4:31:35.
3: Okay. Kasunod.
4: Las 4:35.
3: Okay. Buhay kami di, Ojo. Buhay kami di. Tan, play na.

0: Balitang K-5 sa umaga.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5

0: Timan!
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Sa
0: lagatan pero sa imuha ng problema. Why idea? Isipon na nyo silang mga orasan, alas 4:38 na. Magapalayag na naman mga ka-K5, Biyernes ang kita sa sining mga tinion, ang balitang K5 sa umaga. Biyernes kita ng adlaw, pizza 15 na sinimbulan sa Mayo. Kung din pa itong pizza 15, doon ito magarato law.
2: Kulang paygo on, bro. Hindi mo paygo. Hindi mo paygo. May punto.
0: Advice ko sa imutan, no kayo balatan ko ng kuti nga kuti nga kuti, kung din gawang kutihon mo, i-fix na lang balada yun.
2: Or kaya, pwede man nga...
0: Kamur ka nga kakuti, dito pa nagkakabalda.
2: Or pwede man nga listahon mo na. Listahon mo na kung paano mo mapaigo ang sundo mo karon.
0: Aring lalo. Siling ni Ruina Villaran Erbito niya. Approve!
2: Approve!
0: Na okay na, okay na ko na.
2: Okay. Okay pa sa all right.
0: Okay pa sa all right. Biyernes na kita. Siling sa mga katigulangan, basta Biyernes ko no, mariit. Gamo ka malamalahan. Kasi isa kita nga napiktuhan sa Biyernes ng adlaw.
2: Hindi na pagpasugtan, ina. Hindi na pagpasugtan. Kung ang mga tamawo nga naga-likop sa palibot, palayo kamo, palayo kamo.
0: Atat na atat ka na magambal, pero laway ka pa tingog.
2: Maligyan lang tani karon ka, malunggay, pandisal, with cheese, init pa. Ka bakal ka naway pa.
0: Ano to?
2: Malunggay, pandisal, with cheese, init pa.
0: Kabatas.
2: Pati ni do grito in trahan tanaw.
0: Laway lagi niya ka. Laway ka terong-terong.
2: Ay.
0: Ikaw na lang yung voice over.
2: Nanamihan gani ako. Kita pagkagat ko sang kwan, sang panisal, dogtom ko mo.
0: Niya. Pandisal. Malunggay. Cheese init pa. Pagkagat mo sa pandisal, bugnaw na.
2: Why ni?
0: Doy data.
2: Mugas ta.
0: Power trio ah.
2: Pamugas.
0: Cheese. Basta dari goro sa ato po, di pa na ya. DTX. 500. D3 Bio. Kampiona.
2: Ako niya, lainon ko, ako ni gusto ka kipe, babe.
0: Ano na?
2: Pandisal. with malunggay and cheese. Init pa. Gamay lang at pension la. Hindi lang nga malunggay panisal. Kung butangan mo lang ay pandisal nga may malunggay kag cheese.
0: Ako la yun. Oh, malunggay, malunggay, malunggay. Ano lang malunggay? Pandisal. O pandisal, malunggay, pandisal. Pandisal, malunggay, init pa. Ano na tani, no? Para, kuan bala?
2: Silingnya galing doon sa isdaan. Silingnya doon sa isdaan, na.
0: Hari na kami mo, yodol, yodol, barato na, barato na, na. Sinito sa ocinta, sinto ocinta, kilo.
2: Doon sa ukay-ukay man.
0: Ukay-ukay man.
2: Day, ukaya na nga akong day. Ukaya na, pulo lang ka pisos. Ukay, ukay lang. Ara pa sa dalom, kakaha, kakaha, kakaha.
0: Na ukaya, ukaya.
2: Ukaya lang. Barato, pulo ka pisos. Oh. Oh. Sa pulo mo ka pisos, may panty ka na.
0: Grabe. Aring lalo, sige. Upod sa inyo, alagad, Kaki 5. Babes Gantalaw.
2: Ako naman si Kaki 5 Robert Picardo. Pa cute man blaga may daw.
0: Ayo. Kuita may mo sa kabuhi. Daton sininga mga pangulong dinalan mga Kaki 5 sa aton sininga mga balita lokal. Most wanted sa Cebu, arestado sa Cadiz City.
2: Samtang sa piyak nga bahin, mangunguman na naman, ginluthang patay sa Kalatrava.
0: Supplies ang kuryente sa Visayas grid, ginakulang, red alert gindeklarar.
2: Isa ka mapabugal, bangod man nga negrosanon mga Kaki 5. Bisan bata ka lang sang manugtahi pukot pero rank 5 sa licensor for professional teachers ang imo bata
0: na amo na mga kagiba
2: tularan
0: ambot silingon hindi upang ang kapigaduhon kung manulmerta manugtahi ka man lang ya pukot sa igat sang bye-bye mga kagiba 5 ko nagatuon kagag nagatinguha ka wala sang imposible nga magka-rank number 5 ka sa professional teachers sa licensor examination mga Kaki 5 te dapat tularan ini nga sahi nga tinugang ni dapat sundon kaga
2: pisaron maayo nga ehemplo sa kabataan paano magtiyaga kag makatapos sa ila nga pag-eskwela kag ang ginikanan wala naga-surrender kag wala naga-reklamo sa iya obligasyon sa iya kabataan.
0: Kalanaan sang kabangkalan ginransak sang mga kawatan.
2: Ay, hindi pagtularan. Hindi pagtularan hindi naman
0: pagtularan,
2: eh. Hindi pagtularan, ha? Pangabuhi ka mo sang matinlo. Inang ma... although nga ti... ginataya yung maning kabuhi nyo kaya kung madakpan ka mo, tigok man ka mo, pero hindi dapat pagtularan. Lola nga ginbungguan sang tricycle sa Bacolod na kumatos.
0: Oy. Dapat buligan, buligan.
2: Buligan, buligan.
0: Buligan, buligan. Kapin 1.4 million nga bulig financial o kung na financial ginapanagtag na sa 358 ka mga binipisaryo.
2: Kwartahon. Oh, kwartahon eh. Mayon eh, mayon eh.
0: Kwarta-kwarta.
2: Kagibabe, ginakadlaw ko lang ang atong nga magkatabo sa nasyonal kay halin pa man sa ang kabutigan nagaluntad sa gihapon sa mga opisyal sang aton gobyerno. Sindugid ba lang gabutig? Ang yara sa Senado, ang USAA, ang ara sa administrasyon, ang National Bureau of Investigation. Kay lain-lain nga mga version Kaki 5 Babes angot sini sa pagpinalupok. Nadala hasta nga ang warrant of arrest gina question kun bala halin gid man akon sa ICC ini valid bala diri sa aton sa Pilipinas dapat ipaagi gid bala sa local court. Apang Kaki 5 Babes damo naman ang nag-interpret sumong nga hambal nila hindi man ni foreign hindi man ihalin sa iban nga pungsod. Mm. Siyempre, The Hague. Hindi man nga iban nga country ang ginhalinan sang warrant of arrest. Mm. Ang ginhalinan ko no, iya iniya sang International Criminal Court nga nabug-usan sang tanan nga mga pungsod nga miyembro diri. Mm-hmm. Ari pagid, miyembro pa bala kita. Uh-huh. Siling nila pwede man Japon isurrender ang aton nga sang gobyerno ang tawo nga makasala mm-hmm. sa International Criminal Court. Si Bot Silingon siya kipay babes, lain-lain ng mga version. Ari pagid, protective custody. May right ko no nga i-protect sang Senado ang iyang mga tao bilang bilang ginatawag nga ilang reglamento mm-hmm. sa sulod sang Senado ang nakasanayan na bala nila kakipay babes. Mm-hmm. Pero hindi man kuno ni pwede nga kung may warrant of arrest ka, pwede ka manyadakpon kay wala man sang laye nga protective custody kakipay babes mm-hmm. ang Senado. Ari pagid. Dakpon sang NBI ang si Bato de la Rosa sa Senado. Mm-hmm. Oh. Sa uli higin pahambal sila nga hindi nyo pag pagdakpon si Bato uh-huh. kay ara sa Senado kay may protective custody. Uh-huh. Galingin ang ulo ta. Ikaduang adlaw. Wala naman kuno nagpasilabot ang NBI sa sulod sang Senado mm-hmm. kay dito sila yung secured sa GSIS okay. kag naglinupok. Sinugid ba lang nagabotig diri ka kipay babes uh-huh. Nga nga dito ang driver hindi naman kuno ila to hindi man kuno to NBI mm-hmm. driver lang kuno sang NBI
0: ang nadakpan
2: oo hindi siya NBI
0: driver sang NBI
2: pro driver siya
0: tipo kay, nga
2: kay sino driver din sa obra sa NBI?
0: Sa NBI.
2: Pero hindi sa NBI.
0: Hindi sa NBI.
2: Ano naman?
0: Driver sa NBI.
2: Gin-hire lang siya pagpamasahiro. May ano man?
0: Tapos, siling sang director sa NBI, si Matibag, ako na si Munyana, niya, saka ka to sa babaw.
2: Oo.
0: Kasi driver ka man lang, hindi ka nila mag-question, driver ka, saka ka to babaw ka, malimuon mo.
2: Oo. Manilag-gilag.
0: Manilag-tilag ka to.
2: Oo.
0: Chat na yun.
2: Oo, tinga ang...
0: monitora to
2: sa babaw. Kung dito sila sa GSI, namin ni kay ang una nilang adlaw ka kipay babes. Gakadlaw ko. Kung ang una nilang adlaw dito sila sa Senado, kay lagso nila si Bato. Sunod adlaw. Why na sila to Senado ko, no?
0: Why na sila?
2: Dito na sila sa GSIS.
0: GSIS
2: na sila. Nag-secure sila sa GSIS.
0: Uh-huh.
2: Eh, may tension man ko no to.
0: Mm-hmm.
2: In short.
0: Ang pamangkot, anong tension to sa GSIS na nagatabo to?
2: Tani, amunay ginapangabay ko kay Director Matibag. Tani, dalo niya na lang ang SSS kakipay, babe. Kay gina-secure gid ni Director Matibag ang lamsam to sa mga retirement. Kagang kilala ko daan marinyo sang loan. Tinanglan, i-secured yan, i-secured.
0: Secured.
2: Ang ginapasilap, tangyay niya sa usaha.
0: Ngunit ang pagportar.
2: Ari kami niya sa GSIS. Pero kadasig sa response, no? Paglupok, palupok man sila dayo, no? Dito sila sa GSIS.
0: May mga version nga nagasiling. Niya una to nagpalupok, ya. Ang GS ako ang ito
2: usa. Ya.
0: Ang NBI. Okay, ginharang sa usaha. Hindi sa pagpasudlo na moto nang palupok sila. Tinagbalos man ang usaha . Ang moto mga kakipag may linupok
2: si Sergeant at Arms. Aplas ka kakipay babe. Nagako nga sila nag warning shots.
0: Sila.
2: Kay ginpadulog sila nga ari ka mo di sa vicinity sa NBI o sa Senado. Nag-respond sila kakipay babe.
0: Nag-respond.
2: Ara sila sa ano to, second floor. Ti karon hindi magako ang National Bureau of Investigation. Ga controversial gid niya permi si Director Aplaska.
0: Uh-huh.
2: Ang rason nila nga dito kamo kay gipapuli man kamo sang nagligad nga adlaw.
0: Uh-huh.
2: Hindi niyo pag-arreston si Bato de la Rosa.
0: Mm.
2: Namilit pag ani kamo nga lagson siya.
0: Uh-huh.
2: Di sila nga ara naman sila sa GSIS kay may tension.
0: Uh-huh.
2: Katubad ng NBI. Siguro wala tension sa SSS. Kay ti siyempre nga layo to yung SSS mo. Yeah, muna ako naga-secured ka sa GSIS. Punta ni, ulayuno nyo na lang ang pag-ibig kag ang SSS ka kipay, babes. Di ba? Delikado gali ni. Si Batoman niya, siling niya under protective custody ko, pero hindi ko secure daw. Doari sila sa palibot daw. sala ang balita kaki pay babes nga sang adlaw nga nagwa si Bato de la Rosa sang adlaw. Fake news na kaki pay babes. Kabalo kano ang legit nga news? Kagahon pala niya si Bato de la Rosa nga, nagwa.
0: Nga fake fake news ato.
2: Ang tingala ko gani ang asawa ang term sang asawa niya escape. Pero ambal ni Kayita no, sini hindi ni escape. Nagwa siya nga may kaso sa kay wala man. Nagwa lang siya sa Senado. Kay daw lusubon gid ka kipe babes ang Senado mo. Ti sino man niya abis si Bato mo to nang linupok na way gali ga paki alam ang NBI ito sa Senado. Si Bato yala ay nang iya nga pa pamatyagan, no? Nasensya na ya ka kipe babes.
0: Correct. Sa bagay sa diwan pala nga daan paglusob ya lang to kay matibala niya na nga may waranto bari sa iba niya na kaya nga kun anong plano karon sa NBI para sa iya. Samtang to siya sa Senado man gina solusid ing ato sa iya mga siya gito yang yes. Tirada to ya mo
2: timi nagagwa nga instruction nga may mapilasan ano man ang matabo dakpon gid si De La Rosa bisan may mapilasan pa. But kakipay babes ari ang punto. May isa ka reporter nga upo dito sa NBI.
0: Isa ka reporter
2: upo sa NBI. Reporter sa hindi ko lang paghihambal ko din sa nga TV network. Sa ang naglinorpok to bala. Ibang to video lang to sa Senado.
0: Mang kabulog ka dinis guad na yun lang na mo kay pauna-una pala nila ya. Ito yung isa ya kay ti makapit kaya sa NBI.
2: Dito nga dito lang kuya sa NBI ya.
0: Dito lang ko sa NBI.
2: Kay para nga kung may matabo di sa GSIS makuha di ang lamsam. Una kuya kakuha sa balita. Oo. Or basi ka paminsar man siya nga basi lining plano sa NBI. Kag i-restone si Bato. Una man ako Japon.
0: Ambot silingon nga ginabantayan to eh yung mga loan to.
2: ang building. Agad to nga man nakakipay bisa. Again ta man ang coverage. O dira ka sa Senado.
0: Sa bagay. Seriously, ang iningaton nga ginatalakay mga kakipay anyway, regarding sa natabo dito ya sa Senado.
2: Yes.
0: So ang bugos nga building sa Malacañang dapat i-secure na tanan. Ang mga buildings sa palibot mga kakivibe sa Malacañang mga kakivibe. So amo to nga tungod nga ti Wayto sila nagmalampuson sa ila sini nga tuyo tuya kay Bato de la Rosa bakon gati kadamo sang nag-against kag na ara nga ara sa sakwan sa Senado. Nag-divert ang iba na to yeah, sa kwan sa GSIS kuno sila. So mo na mga kakifive nga damo na pa suni damo are, na rason na
2: are pag kita kipe babes. Ang gobyerno according ginatag na kundi dumdumon magin istorya ko sa imong ginpatpat sang isa ka vlogger. Ang page na nagsabtanay kami kasi ko may kulang ka. Wala mo na explicar kung bala iagi anay sa korto kundi. Kahapon na interview liwat ni Karen Davila si Senator Franklin Drilon, former senator, former Department of Justice secretary na mana siya. Ginpagwa niya siling niya the administration, the executive kakipe babes should implement, no? I-enforce ang law. Damo gineda ang papel sang executive. Pero kung ang legislative, ang Senado, nagapamalabag, you have to question to the Supreme Court, which is the judiciary. Ang judiciary naman, among maaksyon. Now, nga nagwa si Bato de la Rosa. Kakipay babes, bisan question nun pa na pareho sa natabo sa mong kay Duterte. Gina-question sa mga abogado ni Duterte ang pagka-aresto sa iya. Anong mo kay dito na si nadakop niya si Duterte kag na dito na sa ICC? So may leksyon nga nakuha si Bato de la Rosa. Kung i-enforce ang executive ang warrant of arrest sa ICC kakipay babes, bisan anong mo pa na kawangal dito sa Supreme Court sa reklamo mo, dugay pa maaksyonan, ikaw ya dakop ka na. Kundi ili iwas ka lang anay sa warrant of arrest ni Black Kipe babes. Amo nang punto na. Mas mayo na lang at iulak kun sa protective custody. Mayo na lang gwa na lang si Bato de la Rosa dira sa Senado kay delikado. Ngayon, sabi ni Trillanes. Sa kay John Vic de Remulla. Ngayon, meron na ng warrant at lumabas na si Bato. Suddenly, hindi raw pwedeng i-enforce yung warrant na yun. Kanino ba talaga kakampi itong si John Vic Remulla?
0: Daw kinontraya naman si John Vic.
2: Siling man ni John Vic. Papakitanong lang kay Trillanes kung ang warrant official nga gin-serve, as far as I know, he is not part of the PCTC. Ano ni sa gani? Interpol or may ula sa dang authority kakipay babes. So muna kasadya inilang administrasyon ang nabalaan ko yung kakipay babes nga damo sang kabutigan ang natabo. May argumento kung ginsogo ining driver kakipay babes kung nagmando si President Bongbong Marcos, in fairness kay President, na pull out kamuda nga ara kamuda. Oh, nag-pull out sila ang pamangkot sino nagsugo.
0: Mm-hmm.
2: Nga makadto to.
0: Ang PTC PCTC. Amo na ginatawag nga Philippine Center on Transitional Crime.
2: So amo nang ahensya nga dapat dira maagi ang warrant of arrest kasi sila ang mag-enforce ng warrant of arrest.
0: Amo na sing ahensya sa Lingmo ang ginpatindog sang Malacañang paagi sa Executive Order number 62. Sang presidente sa chimpo pa ni patindog ni sa chimpo pa ni Joseph Estrada. Diri magalabay ang mga pareho sa may mga warrant of arrest. Dire. Grabe no.
2: So muna na napunan sang kabutigan ang ano kung may chimpo pa tani may statement ni si Amy Marcos. Same Japan, sinin sa katotohanan lang tayo. Oras sa Pilipinas, samtang kamo naga DTX Coffee, mga kakipaib, alas 4.58 na, Power Trio, MTC, Alkaline Vitamin C, kag ang D3 Bio, maintenance sa sunod sa aton lawas. Hindi lang ang mag-maintenance kita sa habon, sa guya, kag sa aton lawas, kag shampoo, kundi pati man sa sunod, lihog lang. Kaya amun ang pinaka-importante nga may mayor nga papel sa aton kabuhi. Pag wala na sang kabuhi, wala na sang baklan sang kabuhi, kakipay babes. Wala na extra pag madula ng kabuhi ta. So, samtang wala pa ina, kaisaman lang ang aton kabuhi, tipigan ta ang aton kabuhi, magmintinar kita sang suplemento nga makabulig function sa aton nga mga atay, sa aton nga mga kidney, sa aton brain, sa aton tinai, kakipay babes. Diba?
0: Muna mga kakipay, kinang lalong ginaton ang Power Trio kada aga, gid mga kakipay. Kaya muna yung nagadepensa sa aton. Kag nagahatag sang maayong kondisyon sa aton sinengalawas.
2: Isa lang ang kabuhi, ta kakipay babes mo.
0: Dapat mo nang amligaan tagid mga
2: ang asawa ya, pwede mangin duwa.
0: Duwa ka kabuhi?
2: Oo, duwa ka asawa. Pero ang kabuhi, isa lang, sagud-sagudon ta man ni kakipay babes. Oo, di ba?
0: Ta man ang kabuhi.
2: Ari ang aton na good vibes la. May mangkot lang ko sa listener kag sa imo. Sa una mo nga pagkakita, kung may nagapakyot sa imo, kag kung ikaw man ang nagapakyot, may tendency nga sila ihan nga duwa. May tendency nga sila ihan dayon nga duwa.
0: Depende.
2: Bisan gurang-gurang nang isa.
0: Depende sa kwan. Depende sa sitwasyon.
2: Kung amuni ang pakyot sang babayi, pwede na nina sa dayon nga pangaluyagan.
0: Depende na sa sitwasyon.
2: Kag ang ihom sang babayi, sa lalaki nga nagayum-yuman, halang pun nga amuna kung kaisa nga daw pamatyagan sang lalaki, daw pariyo lang siya nga subay siya nga nakakita sang kalamay.
0: Tipro laban-laban nga mo na nga sila kung sila man lang nga nagayuhuman sila nagayuhuman mo siya tapos nagayuhuman siya.
2: Kaya hindi man ang lalaki kakipay bitch magpangaluyag mo. Hindi man niya magpalapit kung sa special expression sang babae lain. Pero kung duga pakyot man,
0: medyo duga pakita masang motibo, bla.
2: Parang nag-uusap ang ating mga mata.
0: Sa mata makikita
2: lang. Nag-uusap. Bibit lang tawon tani kay dugi nakilig ni Simbing Delfin ko na mo ni pakita niya. Kag si Kwan, si Chona Kanggo. Leo Kubi ka kipay bitan. Hands up naman. Hands up pa na ya. Ara, liwat-liwat sa puno bi. Where did you?
0: Bebe.
2: Grabe ka. Where did you? Wala udyo? Do wala di udyo sa ako niyao. Local goro ni. Na.
0: Hi pretty girl.
2: Guap. Bukay na buhok mo bro. Abi pagpanglugom ka man plana yan. Okay man ha? Piano siya yung pag-angop tinabi? Anong interpretasyon ni Kwan? Ni Ma'am Nuri Alcongan eh?
0: Hindi na pa kalupak
2: yun. Gag ni Leonardo Rilos? Arang rito ano? nga pakit ang bayo para man odio kadi di pa simple man ang laki ona. Noy daw. Chilling chilling jang lalaki daw may chance pa niya. Noy daw may chance pa niya. Noy. Basi bulsa lang na ginalantaw sa imo noy. Okay, babe, sari ang ubra ko sang una sa mga babaw building na may panginangin ka, kipa, babe. Amo nga ako, ginaubra ko, may problema ko. Kipa, bitan liyo ko, babe, dugang. Kaya gusto ko ma... hindi nyo ni pag-ilugo na.
0: Hindi yan, delikado ang ubra mo na.
2: Hindi nagpa-way-way man lang ko ka panginangin. Kaya mo nag-enjoy ko sang view ka, kipa, babe. So kung ka mo may problema, kung ka mo daw yung stress, relax-relax sa mga ibabaw. O, kag maglantaw sang view. Kaya mahilig ko sang view ka, kipa, babes. Ari mga upod ko sang una. Kipa, bitan?
0: Aras.
2: Na, amo na mga upod ko sa ibabaw. Sang building.
0: Lakas.
2: Na. Napasang dami ko ng tail. Na, dami na yan yung tail. Wala yung lagulagon mo tail. Na, magkulokanta ka na. Na,
0: na taas ang building no.
2: okay man okay man nga lagawa namon
0: sila purigaba kataas man sining building
2: daga kalam dapa mo.
0: Sige. Nanoy na yung ginan sa ginaubra.
2: Amo na nga, kung napangin ang inan. Sa sunod, sa Lunes, ang kakahoy naman.
0: Nyaway pareho na yung problema nga niya.
2: Iba niya kakasaka lang na para maglumpat. Ako niya ulain, kasaka lang na para magpanginangin.
0: Sige, hindi kayo nakapanginangin na ka mo. Why naman ka mo hangin? Kaya rin nasa ulo
2: hindi
0: niyo.
2: Hindi angin nun, hindi angin nun.
0: Mag power trio ka na. DTX 500, D3 Bio, and Mighty C Alkaline Vitamin C. Mga ka-K5, importante ni Saton para ang hangin sa lawas mo magluluwa tanan mga ka-K5. Hindi na ka mo magsaka as biling ka magpanginangin kaya na sa ulo niya. So mo na mga ka-K5, kinanglano na ton ang DTX 500, D3 Bio, and Mighty C Alkaline Vitamin C. Nga anong ara sa DTX 500, mga ka-K5? Ang ara sa DTX 500, muna yung rason ko nga, nagkakuhan ka, nagkamayong condition mo, kaginapapa, panaog ang itong sining mga bad cholesterol, mga ka-K5, sobra ka na sa tambok, ginakakasya na, ginapagwa yun ang atong sininga mga tambok, mga kolesterol, mga kaki-5, mga bilbil, mga ginagapagamaya na, mga kaki-5. Naga-cleanse man, naga-limpyo sa atay, kaga naga-detox sa atong sininga lawas. Amo na ang DTX 500, mga kaki-5. Ang D3 Bio naman, of course, nagaginabuligan niya man sa calcium absorption, dasig mag-absorb, mga kaki-5 sa atong atyan, ha? Para sa malig-on kag tul-an malig-on nga tul-an kag ngipon mga kaki-5 ang D3 Bio kampiyon mga kaki-5 paagi sa pagpalig-on sang white blood cells kag macrophages mga kaki-5 D3 Bio ang kampiyon pero ti naga problema ka dasig kaya matapikan balatian dasig kasi punon ubo ahilana at mga kaki-5 mabut silingon naghina ng immune system mo. Pabakuda mga kaki-5, are ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kampiyon. Okay. Amo na subong ang ginagamit ni kagawad Leonardo Agonasi dito sa para sa may barangay Busay, Bago City.
2: Oh, mga manog ubrada sa angkalan kag mga flower base, dira sa mga flower pot, dira sa panukoy, gabakal sang DTX coffee mix. Sa Mik-Mik Store.
0: Mik-Mik
2: sa
0: Store.
2: Corner da. Duan na da sila pero isa lang da ang ginabutangan kay parang hindi magkompetensya.
0: Sa Mik-Mik Store. Sige, makomersyal kita na yung mga kaki-5. Balik kay kita matapos ni.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang palala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, kaya ginayaw niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
9: Tato si Pimbilido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Na pag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
10: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
1: Makakal sa malapit na butika. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
1: Pigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag lawawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
14: 66th Palarong Pabansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C alkaline based vitamin C, D3 Bio antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kasadya sang mga giniosgiyos sa Malacanang, no? Grabe, no?
2: Hindi pa tumtum sa mong matag kung sino ang nagsugo sa NBI ng makanto sinado ng lagsun si Bato. Ang matag lang subong nga ginmanduan sila ni President Bongbong Marcos nga halin kamuda.
0: Oo,
2: pero sa sunod yung gabi, bumalik naman sila, pero ara sila ya sa GSIS ko, no? Ay, nako, doon, hanga ko niya sa NBI kakipay, babes. Pero pagpungko lang ni Director Matibag daw, nakaproblema di ang credibility yaw.
0: Nagproblema ang credibility. Wala pa makapungko si Matibag, may ang credibility problemado na.
2: Magkano ba? 121,000, sir. Ha? 121,000? Pagwa na yun, paldo. Doon mo na mong kinadlaw mong upo dyan.
0: Paldo.
2: Paldo.
0: Yeah.
2: Hindi kaya ka mabuon subong si Lacson, si Soto. Siling niya, tanaw bilangin himo nyo.
0: Ang pamangkot, ano naman ang matabo? Kay Menti, halimbawa, subong, kundi tapos na. Ang Butuhay, naakuan na sa opposition ang majority. Masigi bala ang kwan? Kasi, ang kwento, ang ano na? Ang impeachment, kwento?
2: Ang majority para mangin Senate President si Cayetano.
0: Cayetano?
2: Kag daw butang sa alanganin ang kwan, ang impeachment. Now, karon nagbutuhay kay ara si Bato. Karon kay wala na si Bato, pwede ayhan nga magabalik kay Soto ang pagka Senate President. Amo nang pamangkot.
0: Ti mabutuhay liwat eh.
2: Mabutuhay liwat eh.
0: Tapos na butuhay.
2: Tapos ng butuhay. Ti makudita liwat eh.
0: Ha? Kuditaho naman ni liwat si Cayetano.
2: Muna.
0: Para makuha naman sa...
2: Kung makuha nilang numero.
0: Administrasyon ang numero.
2: Si Pontabe. Si Ejercito. Si Wing Gatsalian. Dua. Si Bam Aquino. Si Soto. Apat.
0: Ti majority ka po sila?
2: Si Risa. Lima. Si Lacson. Anom. Si Lapid. Pito. Sino pa? Wala na. Ibutang tabi si Mig Subiri, ara pa, walo. Si Pangilinan, Siam. Si Tolpo Erwin. Pulo.
0: Rafi.
2: Si Rafi. Unsi lang kakipay, babes. Tiyang Sapyak, si Escudero. Ano ni? Si Villanueva.
0: Villanueva.
2: Tatlo. Upod kay Estrada. Cayetano, apat. Pia, lima. Ano ni tapag-isipon si Bato? Si Bunggo, anom.
0: Ruben.
2: Si Aimee.
0: Aimee.
2: Pila na?
0: Pito.
2: Si Ruben, walo.
0: Walo.
2: Si Marcolita.
0: Siam.
2: Oo. Sino pa?
0: Si
2: Dua Kabilyar.
0: Dua Kabilyar. Ano doon, baling-bing mo na?
2: Oo, Dua Kabilyar. Ibutang tabi, ara siya.
0: Pero nag-upod sila.
2: Oo, pila sila tanan?
0: Unse.
2: 1, 2, 3, 4, 5, Loren pa.
0: Aha.
2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 against 11, 23.
0: Aha. Aha.
2: Daog Japon. Oo, 12 day kay tano mo.
0: Aha.
2: Kay di ikaterese, tanik kay bato.
0: Aha.
2: Tiang nabilin, 11.
0: Oo,
2: kagsang 12, kundi 23.
0: Aha.
2: Kung may isa lang ito, duwa pa dapat ang kinanglano nila nga buto.
0: Aha.
2: So keep it, babes. Para nga kuha naman nila ang pagkasinado.
0: Matcha, kung may kamangay naman eh.
2: Kamangay.
0: Kamangay.
2: Si Vincent Dominic Uralde.
0: Kamangon ta ni.
2: Oo, kamanga na siya kay...
0: Amore siya.
2: Gabato sa Gyapon, keep it, babes.
0: Amore siya mabreak sang tay.
2: Gabato sa Gyapon, ang libertad.
0: Libertad.
2: Gabato, amunin nga nag-idamo na nag-intra. Ang ambalta nga madulaan pangabuyan si keep it, Vincent. Gabato, Gyapon niya sa kantahan. Nay kunaga. Oo, amo ning chikano madulaan sa kapanghabuyan. Oo. Sige. Balita sa merkado.
0: Ari na siya.
14: K5 Bantay Merkado.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pang.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, K5. K5 Robert, kung may pamay, doon niyo ko sa akin, kung gaya na tayo kay ka-practice ka mang tamang. Kung magsulod ka mo dira sa kung sa din mo dira, mukha nyo lang ko bodyguard ha, kasi pwede handa sa mag-servisyo sa inyo dira ang
2: na. Ti, amun eh, ga-practice kagin siguro kada kuhan kay gabato ka pa sa kantahanay ko naga. But anyway, unahan tayo ni presyo bida.
0: Aha.
15: O, yung presyo sila isang ilo, isang atong itlog eh, ang manok na itong kipagbibig, kipagbibig, ang nagya po na.
2: Mm-hmm.
15: Kaya na itong 160, kaga 155 yung iba, nga kagang 165 ang retail.
2: Mm-hmm.
15: Ito depende nga po sa tapang ko. Ang atong mga itlog, rin, makita na itong sa live, ang jumbo lang nga po, ngayon super jumbo, ang kipagbibig, kipagbibig, ano yung basic kwenta ang bilog for the po na jumbo, hindi mo na manigusiwan dira kung may mga tiyanggi kita dira na yung basic kwenta pwede mo na naman bigyan ng dosi dosi kasi nagpo naman extra large sa tagotso chinta ang itlog na kung rin extra large kag pulit why madali ka kika babes kag dirty egg na ton wala display may arata dirty egg pang subong may dirty egg pang ara so 30 no so 30 ka kika babes ang aton nga
2: itlog na naman ta
15: itlog ni si gato ang iloy na pa naman naton kumaga kaga tikitig pa muli nga pinakadali bi luton ni K5 Robert kasi basigay bra ang small na ton pag 70 ang 8 ang medium lagang large na ton 850 ining wala pa na itlog dito sa kipay babes kita so but yun sa opo hindi man taka binakal trade ra po hindi man taka ayo kaya hindi siya papano kung suki ay man ang kipay babes kipay baro but so far amo na nga ito niya presyo ang library sa may libertad sa Great Market na ginadulong sa inyo sa nga ito nga klinika BTX 500 klinika D3 Bio na ginahambal per me ang ginahambal sa inyo ni kipay babes kipay so but kada aga nga mag-tumarkita suplemento kay ti hindi na ito mapaktan ining chimpo na ito mula sobra kainit kay ban nga kaka heat stroke nga kita babes kita gobert galinopok ang ugat kay ti damo na ito na dala siya may kapihan na ito pila na ka mga amigo na ito na nagtaliwan bangod siya nga stroke bala kita babes kita gobert inyong ininga nyo reason bala kay ang ito ugat na nagabara ang mga kinaon na ito dala hindi na ito matinuan pero kung may suplemento kita dala pag kung may maintenance kita, inumun din natin na maintenance natin sa mga experience natin dari kiti, iban din na kung ginatatanong maintenance, kay maintenance sa pag-saka sa dugo ko din na, kiti high blood na sila, ginantatan, kiti mag-uba ako na kumunig. At sige rin sa atin sa kapihan, kipay Robert, sa pagmatuod lang, sila na ka mga ka-upod natin dari ang nagkaliyan bangon sila nga heat stroke, pag-aneurysm, yung naglupok ang ugat rin sa batok, kay 5 Robert kag amoy nga ginakonamon ginarecommend sa aton namon termi sa inyo nga maglimpyuhan ang mga selula ni paagi sa pag-inom sa amon suplemento ni Clinica DTX 500 kag ang Clinica D3 Bio kag ang Mighty C naton mga kakipay pagpangapi ini nga pagpagpatugang ko sa sugar naton kiti ko diabetes kana ini kana likawan mong kape pero sa amon ang kape niya ang amon niya DTX coffee mix sa ya kon ga alalay niya nga i-maintain ang inyong mga sugar para kay timaylig ka mo makape ini ay sige ka mo pagpangapi hindi kaya makon kasi kay Wage ang imog lang ako yung border Canada so paano matipigan niya kay Robert ini nga ton nga sugar sa aton lawas kasi kay Wage kay Robert ini supplemento kag ang aton mga kape available ina hindi lang sa paghambal na mundri kung ano-ano pa sa pagpamatuhod ini nga ginainom sa mga tatondri nga tagpalamati dri sa aton yung mga kautoran dri sa Melbourne Public Market hindi lang dri sa may public market sa bilog nga Negros Occidental pag subong man sa may nga Negros Oriental ini nga aton nga DTX Coffee Mix mga kakipay available sa pharmacy lakag sa mga kuna purok-purok arano sa mga changi na tondra ang sarang na mabakali ini mga produkto ang ginalawang naman ka namin ni Kakipay Bates, Kipay Bates. Mga Kakipay, salamat ha. Dahil sa may barangay Sumag, Shira Trading, Ulianos Tolder, Prof. Savis, Barangay Takuling, Barangay Abilamonte, nag-iris ngayon Barangay Takuling, available ang produkto namin rin kay Adelpa, rin kay Arnel, kay available man rin kay Efren, dahil sa may Guaan, rin sa may Liberta Public Market, sa Paris Eatery, dahil sa may Mami Cage Eatery, dahil sa may Kunsing Eatery, Kakipay Bates, Ramandra, ipag-robert sa available man kayo sa Mr. Bros. Ang Mr. Bros na nag-address may ito bang Bamsi mga kakipay kag may araman sa Bay Bago City mga kakipay ba Mr. Bros i-bros niyo ang sarap ang ating nga base lechon sa may proklusyon ng Barangay 36 ang ating mga manamit nga lechon baboy nagaraga mo nagaraga nga lechon baboy sa may Dalan Araneta prok lechon ng Barangay 36 Mr. Base lechon mga kakipay da araman si Ma'am Rose Gomez, pangitaon niya lang si Nini Simayang. Pwede ka mo kapangayo, diskwento mga KSS na ito na, mga leader na ito. Kung may mga kon na ito na, may mga membro na ito na, o kung kamo man, na may mga okasyon, magpalapit na. Kamu sa base lechon, kay pwede mo kapangayo, dira, diskwento. Kay si Ma'am Rose Gomez, ito na ina, yaga, kon man, listener man sa K-5 News FM, sa aton mga K-5. Salamat ah! Ang mga kultura natin si Mr. Edganson dahil sa may parok sa may barangay Takuling dahil sa may forest park may nga gadra buha maninoy mani pila mo may nga gadra si Mokag si Boss little boss yung toto kinitoy si pariente may nga gadra sa imo sa mga kautoran Maria Fe si Marijan Ortega si Lani Consio si Dudong si Buha Lodri dahil sa may proklusyon barangay Barago may nga gadra sa imo Dudong si Buano kay si Jen John, harada na nagpamati ka kay Babes, kay Five Robert. Sa ato mga si Giovanni Cordero, amo man ka kay Babes, nagamonitor man sa ato si Denmar Delphine, na nagamonitor kay ka kay Babes, kay Five Robert. So far, amo na yung sitwasyon, dali ka ang presyo anay, dali sa Medibertad Public Market, ginagulong sa inyo sa may watch ang kong nato ng kay Babes, ang ato nga beauty soap, may DTX, available man sa mga produkto, sa mga ato mga farmacidra. Kakipay Babes, Kipay Robert. So para mo na ang ating mga sitwasyon dari nag-sinako ng mga kautoran na itong dari Kakipay Babes, Kipay Robert.
0: Ano itong preparar mo siya ito?
15: Ano ang gagawin?
2: Anong gagawin?
0: Ano ang gagawin?
2: Oo. Kapag wala ka na.
0: Ah, okay. Ano ang gagawin kapag wala ka na? Sige, are. Ano ang gagawin kapag wala ka na? Sino si Iba Yuen?
2: Iba Yuen nyo? Sige, mo. Kaya ang pila sumong, tuna, grabe ning hidunanay sumong, tuna barko, Ike Cuevas kag Alma Cuevas.

0: ba, o kasakit? Oh, Mita! Oh, tama na.
1: Mita.
0: Nagpaalam ka. Oh, sige, please proceed.
2: Dahil may mahal kanyang iba.
0: Very good. Doon din mga aking si Mita.
2: Ang gagawin kapag wala ka na.
0: Oh, daw mga aking si Mita.
2: Nasanay na ako na lagi na kapiling ka.
0: Ay, din mga aking si Mita.
2: Ang buhay ko pala ay wala
0: ng halaga. Daw mga aking si Mita.
2: Kung iwan mong na isa.
0: Ay, hindi mga aking simita. Oh. Kada linya mo, pwede nga mga aking simita. Ginanalyze ko eh. Kung daw sige-sige nga daw mga aking simita, paong taton ka, kaligid daw gabaw-ibawi kada linya. Ang ako lang din na nanotiran ay nagligad pulits lang nakuha mo, binalik mo naman kay nag-expectar ka nga makadya super jumbo ka sa bong. Ang matuod sila balik niya po sa pulit. Abi mo makapremyo ko sa dako-dako ang itlog at nagligad pulit, binalik mo naman. Nagtsala ka. Kung may kuilig, Japon, galing kayo, wala, pulit lang. Pabati tabi si Alma Cuevas sa Kibabitan. Gabato ni subungang judging. I-analyze ni karon Lunes na i-announce ha. Para malawig ang pag-analyzar sang score kay Budlay Usgan. Kibabitan. Video ki challenge segment sang balitang K5 sa umaga. Sige, volume.
1: Aber.
0: Dawag gagawa sa akong volume diyan, local ni.
1: Ay mo yung volume ko. Ano mo nang problema?
0: Monitor.
1: Why the how?
0: Why di sa akin?
1: Why the volume tan? Ha?
0: Si local monitor goro niyo?
1: Why? Hindi ko ba matiyo di?
0: Why background dia? Samon? Local monitor ni, why hindi kasunod ang on-air samon nga monitor?
1: Angga
0: dugangangangang lang si Mama Alma Cuevas.
1: Ara
0: na pro kay Inagid. Gasuludon Airman kay Five Vincent, gasuludon Air ang ila background music.
1: Wala
0: kay ina pa na.
2: Ara, kan importa.
0: Nagaina pa. Kay Five Vita, ikaw di kalpa buslon ko mag inapa man. Agasulod on air kay Vincent?
1: Why eh?
2: Wala. Arin mo. Wala.
0: Ang kanta,
2: Why?
0: Why kaya gasulod?
1: Gaulat man si Madam Adelfa ho, alias Tosilog.
0: Why gasulod on air ang background? Why may madaog ni karon magamun eh?
1: Si Mama Adelfa na lang din. Maganda. Si Mama Adelfa. Ano ang gagawin kapag wala ka na? Pag-ibig mo ngayon.
0: Sige.
1: Di na madama.
3: At sa may lang

0: Na sanay na akong lagi kitang sa kama. Ang buhay ko pala ay wala nang halaga. Kung iiwanan mong nag-iisa.
1: Ara? Why? Inapa? Inapa Japon gipibitan?
2: Ay, sa control mo lang lang sa kuan.
1: Local ne?
3: Lumisa po sa
1: akin. Batihan mo na kay Vincent?
2: Hindi, dahil sa console na, sa console. Mm. Ara na control mo.
1: Alin po na kayo na?
2: Sa audio.
1: Oh, burot-burot. Grabe. Anyway, wala na ta oras.
2: Sige. Mm. Okay na.
1: May technical difficulties. Uh-huh. Mga kakipibes. Daw hindi mabaton. Sige, kapihan na yung kakipibitan sa ang DTX Coffee Mix.
2: Kapihan na yung.
1: Oo, i-check na ito ng patrol. Kakipib Vincent, salamat kid.
2: Oh. Mm. Sige lang.
1: Oo. Wala na dulaan na sa gana kakipibitan. Oo.
2: Nadulaan ko gana pa.
1: Oo.
2: Sige.
3: Patrol. Pagka-K5 ka lang.
2: Signal.
1: Hmm.
2: Abe?
1: Why na, tanan.
2: Kayo hablatan ng signal mo, tanan, natutano.
1: Okay, check na ton. Tawagin na lang. Okay na to si K5 Vincent. Kaya gingagaw to sang oras. Mapinalti. Takaroon sang ubra mo, K5 Itan. Tatlong na kalibo eh. Charge ko na sa imo.
2: Are.
1: Tatlong kalibo na eh.
2: Tatlong kalibo na eh. May 273.6 katulinada sang latak.
1: Mm-hmm.
2: Kaga basura ang nakuha sa Mandalagan Bridge. Grabe na eh.
1: Ay gali.
2: Oh. Ano ni may mga clean up drive subong ang ginhimo ang siyudad sa Bacolod. Mm-hmm. Kaki 5 Carla Mi Defensor.
4: K5 News FM. Kampyon report.
5: Good morning, K5 babes. K5 Robert, nagdangat sa 273.6 ka tonelada sang latak kaga basura ang nakuha sa may Mandalagan Bridge. Kung makita naton ara dira ang pag-ong gakuha sang latak kag mga basura sa bridge o kon sa dalom ni sang bridge sa Kikipa Bridge sa Kikipa Robert. Imagine nag sang una dalom na diri nga part di sa subong do nag bound ti amo ning rason ko nga ari diri ang dredgers sang syudad agunto nga magkuha sini sa mga latak kag mga basura ti kabay pa nga ko magulan-ulan hindi na mag baha bala ang ina nga porsyon sa nga barangay Mandalagan kikisabig sa kagipang report ang disulting sa gihapon nagapadayon pero ti amuna diri ang may pinakadamo na nga nakuha sa riya sa nga Mandalagan Bridge nagdusugod ini sila sang April 16 to 24 sang April 16 ti may aras ang 28.8 nga latak na nakuha kag mga basura ukon nang may kabugaton kagati ang pinakadamo gidiri nga nakuha sang 21 kag 23 nagdangat sa 43.2 nga latak ang nakuha kagati sang May 13 nagpadayon man ini sila sa pagkuha o pagdisulting ang tinagdangat man sa 43.2 ti ang total na diri tanan-tanan from 16 to May 13 273.6 katonelada kag Kifa Babe sa Kifa Robert o kon 152 cubic meters sa morning nakuha sa aton sinikatapos ang city engineer sa DRMO kag Bacolod LGU kag Kifa Babe sa Kifa.
2: Doon napiyaran ko nga ang konsentrasyon nila diraya sa Mandalagan kag Banago dragi diyan no nga barangay no.
5: Yes, sakto na kag Kifa Babe say kung makita naton do amo ini ang may pinakadako gin nga guwaan sa nga tubig sa area diri naman sa north nga bahina sa nga Bacolod. Ang sa dito naman yan sa may south, dito medyo dalom-dalom pa to ya, pero subject man ina for the silting. Ang diri naman ya sa Mandalagan, kiti ko makita na ton gamay lang nga ulan, nagbaha kag 5 babes. So,

0: ning ila siniman nga gintutukan ang disulting sa ini nga bahin sa nga Mandalagan River kagsa may ginaguaan dito sa area sang Barangay 1 na Kikipabate sa Kikipa Roberta.
1: Sige, Day.
0: So kabay pa no nga mangin effective ini nga dredging of nga ini nga disulting sa ato sini kasubaan diri sa syudad sang Bacolod. So kooperasyon lang ang ginapangayo sang aton sini nga alkalde kag Bacolod LGU Kikipabate sa Kikipa Roberta. Report gikan sa patrol upod sa patrol kay K5 Vincent Peral dahil kagini nga balita gadulong sa isang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo ini si K5 Garland Officer para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM. K5
1: News FM. Manapag kayo salamat kay K5 Carla Amin Defensor. Nag-alabot sa itong oras sa 5:36 na mga kakipay minagabay duwalo sa kalwan sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, mga kakipay pinapabakod ang imusin nga resistensya batok sa bakteriya, viruses, kag infection and may alkaglycerols nga nagabulig man mag-agod nga malikaw ang malikaw kita sa sipon kag iba, iban pa na common illnesses mga kakipay na antioxidant protection kontra sa mga free radicals nga nagaresulta man sa premature aging kag chronic diseases mga kakifive kag nag-regenerate man sang moisture sang panit kuna protection ang kinanglan sa atong sininga cells mga kakifive. Dr. Pinoy's Squalene Capsule tanan mga kakifive mabakal dira sa mga butika sa Grace Pharmacy. Sa silay kag talisay sa mga butika dira, available ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
2: Mayong aga ka kipe babes, nagapangapina ka mo dira sa Nonoy Store sa kay Mary D. Montorio sa Adela Mansilingan ka kipe babes. Uh-huh. May pulo na karon ka DTX Coffee Mix nga dalon.
1: Mm?
2: Kag sa The Angel Store sa Estefania Villa Villeta, mayong aga! Pulo ka kapis ng DTX Coffee Mix. Kag sa kilid sang asa tubang sang nokpo kag ipe babe
1: uh-huh.
2: Si Ma'am Elena ga monitor sa ato.
1: Grabe naman na. Oh, bro, galanog-lanog kita dito ya sa Purok Salong, Barangay Dulao, Bago City. Mga kakipay, damo nga mga kuan naton, mga auto dato nga pamati subong dira mga kakipay sa Barangay Dulao, Bago City mga kakipay ha. Ginatamyo ta lang ang mga youth officers dira sa may Dulao, sa may Purok Salong sa Dulao, ang presidente na si Adrian Fajardo, Rimilin Martisano, Rosalie Martisano, Andrea Anatan, Early Marie Fajardo, kag si Aaron Fajardo, Rimihio Martisano III, Carlo Position, John Hofer Anatan mga kakipay. Mga Purok official sa laban sa aton nga Purok president si Purok President Jose Romero Martisano, si Rachel Aronquillo, Livy Makilan, si Cherry Singuilas, Salvacion Maliari, kag April Rose Fajardo, Corazon Guzon, si Othello Anatan, kag Ricky Tumbo, Losyo Tumbo, kag Lito Singuilas. Sila na yung mga kwan. The happy fiesta lang na sa inyo sa 26 annual fiesta nila sa may Purok Salong mga kakifab. Bawo imbitado ang K5. Ang balita ang K5 sa umaga. Kadto kato sir.
2: Okay, kadto kato.
1: Aha.
2: Dala ta Tupperware.
1: Dala Tupperware. Si Nanay Nili. Belated happy birthday kag happy birthday man sa imo sining husband. Dira sa may tangob. Sa tangob ba?
2: Inday Beliasa, may agaman sa Bangga Busay sa Kabug mga kakipayab kag si Tutong sa Tutong si Ophelia Santiago kag si Ma'am Carmen Cita Olvido.
1: Si Mr. JC Estrella kag Mrs. Gloria Estrella. Estrella may aga lang. Sa Vista Alegre ga pamati gid sila.
2: Oy, taga Puro Kapisan Vista Alegre na ngapi kami to sa kahapon upod sa 20 ka mga KSS.
1: Wow. Sige. Areglado mga kakifive ha. Ara na matabid na kita sa kalibo sa sining matinon sa ato nang sa ato nang K5 kamustahan.
3: Imo Sir Michael. Kamu salamat antiki sa kampiyon nga signal, no? Check na to ng Bacolod. Bacolod, good morning. Kumusta ang signal, Bacolod?
1: Kampiyon na signal pa bang? Salamat gid sa pagpadala sang mayong mensahe diri sa amo sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang kampiyon amoya ang signal mo nga nagalusot diri sa amo. Back to you, Sir Michael.
3: Daddy Babe, Sir Robert, Bacolod, damo salamat. I-check na ito ng signal ni Sir ABP. Sir Ray, good morning!
4: Good morning, K5 News FM, Western Visayas and the Negros Island Region. Okay, good. Ang aton sining signal, diri sa may Iloilo. Balik sa iyo mo, Sir Michael.
3: Damo salamat, Sir ABP. Si Sir Jobert. Sir Jobert, good morning!
5: Good morning, Sir Michael. Kasama mga kaopdanan sa K5 News FM, nagsigabong ang signal sa Kalibo. Aga pa nakaditi, ex-coffee mix na kita. Back to you, Kalibo.
3: Damo salamat, Rojas. Kompleto na ang grupo, no? Diretso na ito ng kampiyon. Yung mga balita from Bacolod, Negros Island Region. Daddy Babe, Sir Robert, good morning.
1: Ang mga balita na mondriya sa syudad sa mga Bacolod, mga kakevibe, ni may angot sa pilag ka mga pag... biyahe sa mga tricycle nga daw ay nagin nagkakasinanto mga kakifab diri sa Bacolod kung isa ba anong pamatsay lord mga malipong uro ni sila yan o kaya nga ang daw hindi siya makita kung may nagatabok sa dalan katulad na lamang ini mga kakifab sa sining isa kalula nga nagatabok sa dalan binungguan sa isa ka tricycle driver nagkumatos gid ining 77 anyos nga babae matapos nga nabungwa sa tricycle sa may barangay Alihis diri sa siyudad sa nga Bacolod. Ginkilala ining biktima nga si Joliet samtang ang driver sa nga tricycle amo si Rogelio 76 anyos. Sa interview sa K5 mga ka K5 sa himata sa nga biktima wala sa gyapon sang progress ang ikayong lawas ni Lola sa sining matinon. Pila sa likod, sa ulo, kilid kaga fracture sa tiil ang naangkon sang biktima. Kaluluoy man si Lula mo.
2: Oh, sa pihak nga bahin, kumusta ka muda sa panay? Dire sa Amon sa Negros, naka-red alert na ang supply sang kuryente dire sa Amon sa Negros Island. Ginpahayag sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP nga sang Webes ginpedalom sa red alert status ang bugos nga Visayas grid sumugod alas 4 kag alas 9 sang gabi muni no ang ginalantaw nga tungod sang demand sa sobra kainit sang panahon ginakulang ang aton nga supply ang available subong nga kapasidad sang kuryente ang yara lang sa 2413 megawatts apang ang peak demand sang yara sa 2541 actually Bisayas ni suno sa NGCP doga pa mahug naman nga magtaas ang presyo sang kuryente aw
1: Amang mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region back to you Sir Michael.
3: Amo salamat Daddy Babe Sir Robert sa kampiyon yung mga balita sa iluhan naton ang mga balita sa siyudad sang Iloilo sa Kaiser ABP Sir Ray good morning ang kampiyon yung balita.
4: Morning, K5 Western Visayas, Kalibo. Good morning. Ang mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, kung inyo madumduman, may yara sang insidente nga natabo dito sa may Zaraga sang gintalikdan nga mga binulan, mga ka-K5, kung sa diin nasunog ining wingban ginakargahan sang sound system nga nagpatigayon sang binayli no, sa isa ka barangay sa may Banwasang Zaraga. Sang nasunog ini kag natap na ang kalayo na kibot ang mga pumuluyo nga mayara sang lalaki o kon bangkay nga nalakip sa sunog nga nakapungko sa front seat sang wingman mga kakipaib. And later on nakilala ini nga si Jansen Brillo 19 anyos kag graduating student mga kakipaib sa ila sining eskwelahan dito sa may Banwasang Mina pero natabo ining insidente sa barangay Inagdangan, Zaraga sa tung Marso 15, mga kakipaib. Duha na kabulan ang nagligad kag matapos ang investigasyon, no hindi kumbinsido ang iloy ni Jansen Brillo, mga kakipaib, sa gintunaan sang kamatayon sang iya sining bata. Kagaluyag nilang ipa-check liwat ang ining autopsy report sang ila bata tungod nagapati sila nga posible patay na ang ila sini bata antes pa man nasunog ang wingban tungod sa pila ka mga nakita nila sini no, nga litik sa agtang, no, sang biktima kag amuman sa ginapatihan nga buno sa dughan. Pero suno sa inisyal nga investigasyon nga wala sang foul play sa natabo, pero ang pamilya nga panindugan kay suno sa mga impormasyon nga ilabaton nga posible gimpatay ang ilang bata antes ginsulod sa wingman mga kakipaib. Padayo naman ang pag-imbestigar sang Bureau of Fire Protection, no, matapos nga mayara na sila sang gingpasang resulta sang ilang investigasyon sa kapulisan apang hindi kumbinsido diri ang pamilya. Suno sa Bureau of Fire Protection sang saraga nga nasuffocate ang biktima kag rason nga wala ini makagwa, no, sa salakyan sang matabo ang pagsunog. Pero wala pa matag diri kung ano gid naman ang ginhalinan sang sunog mga kakipaib kag kundi nagumpisa ang kalayo. Sa aton sini nga mga kultura, namo nang mga balita namo diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa inyo dira Kalibo.
3: Namo salamat sir Sir ABP sa kampiyon niya balita. Si Sir Jobert naman. Sir Jobert, anong latest sa Roja City?
6: Good morning once again. Nagkinagubot kahapon nidlaw sa social media diri sa probinsya sang Capiz matapos nga may isa ka vice mayor nga nagpost sa sini nga Facebook page sang video nga may salakyan nga naga-drive sa salakyan niya nga may babayi nga nagalutgot samtang nagabiyahe. No? Napos ini matapos madamo sa mga patutsada ining isa ka vice mayor mga ka K5 dito sa yasining Facebook madamo sa mga ginpabutyag mga ka K5 kag katulad ba lang daga kaon ka icebuko samtang nagabiyahe ang salakyan mga ka K5 dito gindamo sa mga nakita ng mga netizens naton kag gina-compare, no, kay hindi makitaan ang itsura sang babae mga K5 kag ang itsura sang lalaki nga naga-drive sang nasamit nga salakyan. May mga reports diri nga basi may nahack ang account sang vice mayor ukon hungod ini nga gin-post mga ka-K5. Tumtum sa karon wala pa makapagwas ang official statement ang vice mayor sa isa ka banwa diri sa amon sa probinsya
4: sa vice mayor ang ginalugot.
6: Ha?
4: Ang vice mayor ang ginalugot.
6: Yes, I smoke ko sang vice mayor. At mga ka-K5 pero as of now wala pa statement nga nagwa sa karon sa sini nga mga tinion mga ka-K5. Yung pa nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, may recovery kapon sa gimpatayon nga drug bypass operation sa barangay Libas, Roa City kapin sa 360,000 pesos nga balor sang shabu nga na recover sang aton sini makatapos sang Roa City PNP sa ginpatigayon nga drug bypass operation. Umpisa sa Lunes sa Capiz gali mga K5 ang Kapitolyo kag ang City Hall, back to normal na ang trabaho Monday to Friday. Back to you, Kalibo.
3: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon niya balita. Icebuko na kay mainit subong mo. Sa aton kampiyon niya mga balita sa Antique. Antique, good morning Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest?
7: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya, padayon ang pagpamayag, pagtuguro kang pagkilala kang dungag sa dyang 12 anyos, bala K5 Western Visayas nga baganihan to sa may kulasi. Matapos nga ginlangoy ang lima ka, masubra lima ka kilometro kang nagkapan tumulandang bangka para maluwas yung iba ng mga kaimaw ng mga malam to. Ginatugroan kang groceries, apat sa kubugas kagpirag ka mga groceries to kang Office of the Vice President ang dyang bata. Kumuman nakatalana nga igatugro ang AX ka na nga nagabalor kang 15 tubtub 20,000 pesos kag ginrekomendar kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga pagatugroan o kon iga himuan kang resolusyon agud nga tugroan kang award kang sangguni ang panalawigan ang diyang pagkabaganihan kang 12 anyos nga bata.
8: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, apat ka mga kolorom nga van ang natigayon nga madakpan kang LTO6 nga may rota Iloilo, Antique, Vice, Barsaque, 5% Visayas sa Negros Island Region. Ginpatigayon ang nasambit ng operasyon katong Mayo 4, tub-tub, 9, kadyang at tuig. Amudyang ginasinggitan kang mga van operators regya sa Antique sa LTFRB na tiraad asikasuhon rin kang LTFRB ang andang prangkisa banget tuman gigakulang sarakyan nga nagabiyahe regya sa Antique.
7: Para so far mga balita diyan sa probinsya, balik kami mo Sir Michael.
3: Alas 5:51 na, kampiyon yung mga balita. Damo salamat Antike no sa mga balita diri sa Aklan. Nagpahayag naman sang pagkontra ang sektor sang agrikultura sa Boracay Bridge program mga ka-K5 no. Ang amon diri Provincial Agriculture and Fishery Council nag-ayo subong sang transparency sa ato na DPWH may kang tanan sa 7.78 billion na Boracay Bridge project. Inambal nila nga kinahanglan nga maproteksyonan ang lokal nga mga isda, boat operator kag direkta nga maapektuhan sang nasamitan nga proyekto kag ginakahawag man sa subong ang marine ecosystem kag environmental social impact sang nasamitan nga proyekto mga ka-K5. Nagpahayag sila sang ila pagkontra sa nasamitan nga project mga ka-K5. Kag 2098 diri sa Banwa sang Kalibo ang beneficiary nga nakabaton sang 2325 halin sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks sa nagligad nga adlaw mga ka-K5. Kag isa man ka bypass operation ang ipatigayon sa isla sang Boracay, nagapangita siya trabaho pero nadakpan siya nagabaligya droga. Ang suspect nakuhaan sang isa ka sa Shay sang suspected siya bu ang suspect in kilala kay alias Ryan kag nadakpan siya aran na subong sa Malay Police Station mga ka-K5. Di wala na ta oras ah.
9: Balita K5 sa umaga.
1: Wala ta oras man mga ka-K5 sa aton sininga mga suki nga mga tagpalamat.
2: Happy Fiesta na ka-K5 babes sa Zone 1 Handumanan. Kag sumuman may aga gid sa imusuki nga tagpalamati.
1: Oy.
2: Kay Ma'am Mel Vera kay Sir Bobet Plasuela sa Zone 1 Handumanan. Halin kay Ma'am Milay SP.
1: Sino to ganing husband ni Mama na Nelly? Si Mama Nelly Porcadilla. Ang husband, happy happy birthday lang sa kay Ma'am Nelly Porcadilla. Belated happy birthday. And happy birthday sa imo husband nga naga sa ulog subong kay Mr. Porcadilla mga kakibab. Salamat dira sa tangob mga kakibab. Ang Phoebe Store dira sa Dulao, Bago City sa Purok Salong, Dulao, Bago City. Available lang ato sini nga mga products dira ha sa Phoebe Store dira sa Dulao. Ang Moki Store sa Mansilingan, mayong aga lang na sa Moki Store sa Mansilingan, mayong aga lang na sa kay Alma Feria, nato Santa Maria, kag kay Ana Lisa Amlon.
2: Lot Store, mayong aga sa Panukoy. Kagipa babes, alista magtakop. Payuhumon ta na yung aton mga kuturan. May nagsunod ga balita nga secured ang GSIS, ang lamsam sa mga manong retired na secured sang NBI.
1: Sige, why nakita panahon, may panahon pa pero hindi na aton. Siling ni Captain Fritzel Javier, mga ka-K5. Salamat gid mga ka-K5 ha. Ang DTX Pabanid Morning Newscast masunod na with ka-K5 Colin Cobia and Sir Van Albay. Ma'am Rose Malingaya, Mary Rose Lingaya dira sa Tutong Store, may ngagalanda kag kay George Lauso. Ako si ka-K5 Babes Gantalao.
2: Ako naman si ka-K5 Robert Pocardo. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa apo tutum na lamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong panim. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics na ginuktan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela ni.

0: Vino Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
4: Ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
6: K5 News FM.
4: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
4: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
5: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga araw sang Biyernes, Mayo 15, 2026. Makita kag mamatian man kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton mga pangulong dinalan.
4: Balitang regional.
5: Sa balitang regional, lalaki ginlutang pirason sa Pamplona, Negros Oriental. Sa balitang national, Senator Lapid wala pa sang pahayag angot sa kinagamo sa Senado.
4: Balitang international.
5: Sa balitang international, 1,700 gin-confined sa isa ka cruise ship bangod sa ginapatian outbreak sang norovirus sa France.
4: Balitang sports.
5: Vanni Erika kag Jaja kabahin na sa Capital One.
4: Balitang entertainment.
5: Vice ganda nag-joke angot kay Senator De La Rosa.
4: Balitang negosyo.
5: Kag NGCP ginapangayuan sang incident report angot sa mga greed alert. Sa detalye sa mga balita.
4: Balitang regional.
5: 5-day workweek sa La Carlota City, igabalik na. Magabalik na sa 5-day workweek schedule ang city government sa La Carlota sumugod sa Lunes nga adlaw, Mayo 18. Ini matapos nga unta tuan ang ginpatuman nga compressed 4-day workweek. Sa idalom sa Executive Order Number 27, Series of 2026, mangibukas ang opisina sa gobyerno las 8 sa aga tubtub las 5 sa hapon, Lunes tubtub Biyernes. Samtang most wanted sa Cebu, arestado sa Cadiz. Ginserbihan sang warrant of arrest sa siyudad sang Cadiz ang 40-anyos nga mekaniko nga ginakabig most wanted sa Cebu. Si alias Jimboy nga tagadaan Bantayan Cebu nga nagaaktuhan na sang kapulisan sa Sitio Palanas, Barangay Rizal sa Gay City tak na las 8:30 sang gabi, Miyerkules nga adlaw Mayo 13. Ang mandamiento de arresto nga ginserbe ang naghalin sa Regional Trial Court o kan RTC nga gin-issue sang Agosto 6, 2025 sa Bugos City, Cebu. Gilayon nga gindala si Jimboy sang kapulisan sa lokal nga istasyon para sa nagkakaigo nga disposisyon. Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki ginlutang pilason sa Pamplona, Negros Oriental. May balita si KK5 Rufa De Vero.
0: Ipapagaling ang isang lalaki matapos siyang barilin ang hindi pa nakilalang sospek. Sityo Tulubuan, Barangay San Isidro, Pamplona, Negros Oriental. Bada alas 5:40 ng umaga ng Merkules, Mayo 13. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, pauwi na ang biktima sakay ng kanyang motorsiklo sa isang madilim na bahagi ng Sitio Tulubuan na bigla siyang barilin ng isang hindi kilalang tao sa hindi malamang dahilan. Dinala ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital dahil sa tama ng bala sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan habang mabilis na tumakas ang sospek sakay ng kanyang motorsiklo patungo sa hindi malamang direksyon. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang kapulisan upang matukoy ang sospek. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, si Bis Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. DTX
5: 500 Newscast. Lalaki nga nagapangita sang trabaho sa Boracay arestado matapos mabaklan sang droga. May balita si K5 Leonard Viray. DTX 500
3: Morning Newscast. Arestado ang isa kalalaki sa ginpatigan nga drug by bust operation sa mga operatiba sa Maysitso Tambisaan, Barangay Manok-Manok, Isla sang Boracay kahapon adlaw sang Huwebes. Ginkilala ang suspect sa kay Ryan Igtanloke sa legal nga pangidaron kag residente sang Barangay Bulwang Numan siya klane. Na-recover sa iya ang isa ka sa shay sang suspected Cebu, kabaylo ang 1,000 pesos nga buybus money. Nagapamalibad man ang suspect na maghatag sang pahayag may kantanan sa operasyone. Sa karone, yaran na ini sa kustodiya sang Malay PNP kag mga pangatubang sa kaso nga pagbabaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM. DTX 500
5: Morning Newscast. 178.5 milyones pesos nga pondo ginalukar sang Antique government para sa solar energy program sang 17 ka mga banwa. May balita si K5 Eileen Magbanwa. DTX
7: 500 Morning. Nag-alukar ang gobyerno probinsyal sa inisyatibo ni Governor Paulo Javier kang pondo sa 17 ka mga munisipyo para sa photovoltaic system bilang sabat sa bulanan nga barayden sa kuryente kang kada Banwa. Sa interview kay Governor Javier, anagin pahayag nga sa budig kang solar energy, mabuhinan ang gastos kang kadabanwa kung sa diin ang savings nga para sa kuryente, ang ibutang lamang sa iban nga programa o kung proyekto nga makabenepisyo sa katawan, kaangay kang pagbakal kang bulong o kung dugang nga manpower. Suno pa sa gobernador, nagabayad ang kadabanwa kang ginabanta 200,000 to 300,000 pesos para lamang sa bill kang kuryente sa kada munisipyo. Region naman sa 10.5 million pesos ang pondo sa kada munisipyo o 178.5 million pesos sa Kabilugan ang ginalukara sa among programa nga bulan naman din sa National Wealth Share kag National Tax Allocation kang probinsya. Sa tulad ang among programa ang sa idalang pakang review kung sa diin nagpakita man kang suporta ang tagsa ka local government units o kung LGUs. Balita regional halin Rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast. Samtang regular nga schedule sang trabaho sa Rojas City Government magabalik na sa normal. May balita si K5 Myla Fuentes. DTX 500
8: Morning Newscast. Gintakas na mga K5 ang 4-day work week sang Rojas City Government matapos ang mandato ni Rojas City Mayor Ronnie Dagibas nga ibalik sa regular ang schedule sa mga trabaho diriya sa siyudad sang Rojas.
9: Naobserbahan sa Rojas City Government nga kaangay pag-usik lamang sang oras kag tiyempo ang ginpatuman nga 4-day duty schedule. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Mr. Melvin Calangate, ang Rojas City Information Division Head iya ginpayag nga base sa mga assessment kag obserbasyon, pag-abot tala sa isang gabi, wala na sang may nagapadulong nga kliyente sa City Hall agad magproseso sang mga dokumento. Kanugon sunod diri ang duha ka oras nila nga pagulat sa opisina nga wala sang may ginahimo, butang nga mas maayo kun ibalik na lamang sa regular nga schedule ang ilang trabaho. Dugang panigalagate katuyuan sini nga mahatag ang madasig nga serbisyo publiko kag masiguro nga kumpleto ang mga staff sa oras sang madamo nga transaksyon. Pinaagi man sini hindi na mausik ang kuryente kag oras sa mga empleyado kag madamo pa ang matapos nga trabaho. Naibaluan nga magasugod na ang regular nga schedule sang trabaho sa Mayo 18, Lunes alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Sa pihak nga bahin, nangin positibo naman ang resulta sa ginpatuman nga 4-day work week kun sa diin na tikan nga dako ang pagnubo sa konsumo sang kuryente sa mga opisina sang gobyerno sa syudad samtang ginapatuman ang nasambit nga schedule. Suno diri, isa sa mga nangin mayor nga rason amo ang mas malawig nga oras ang trabaho sa sulod sang apat ka adlaw kun ikomparar sa liba ka adlaw. Dako man ang nabuling sa pagkinot nga paggamit sa mga air conditioning units, suga, computers, laptops kag iban pa nga mga kagamitan nga nagakaon sang dako nga enerhiya. Apisar magabalik na ang regular nga schedule magapadayon sa gihapon ang pagpatuman sa mga austerity measure. Ginpayag man ni Galagate nga posible magabalik sa liwata nga 4-day work week ang trabaho, pananglitan magalala pa ang sitwasyon nga kinagamo sa Middle East.
8: Ini si K5 Mayla Vasquez Guantes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa kapis,
10: K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang delegasyon sang Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur magabiyahe na subong adlaw. May balita si K5 Kim Kaluyo.
10: DTX 500 Morning Newscast.
11: Natala na nga magbiyahe ang 1023 tanan ka mga delegasyon sang Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, Mayo 15. Suro pa kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sa Department of Education o Condeped Region 6. Ginalauman ang ilang pag-abot sa Mayo 17 sa Agusan del Sur. Dugang pa niya, all set na ang delegasyon, ilabi na ang 630 tanan ka mga atleta. Nahibaluan nga natala na ang opening ceremony sa nasambit nga hinampang sa maabot ng Mayo 24. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Escolar.
12: Na 7 PM na mag-depart ang atong sing mga athletes from Puerto Biluilo via Cebu Inisila and then going to Agusan del Sur. So they will be leaving Iloilo around 7 PM. So based on our estimates ng ato sa transportation committee, mag-abot din sila

0: na aktibidad sa loob ng mga detention at reformatory facilities.
1: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: Sa katapusan ng balitang regional, apisar sang El Nino, mga mangunguma sa Angeles, Pampanga, na kapatigayan sang mabinungahon nga ani. May balita si K5 Eileen Sanchez. DTX 500
3: Morning Newscast. Nagtala ng masagana nga ani ang mga high-value crop farmers sa barangay Kutkot sa kabila ng matinding epekto ng Super El Nino na nagpapakita ng katatagan ng sektor ng agrikultura sa tulong ng Angeles City Agriculture Office. Ayon sa ulat sa unang bahagi ng Mayo taong kasalukuyan, kabilang sa naaning gulay ang 45 kilo ng mustasa, 50 kilo ng petchay, 55 kilo ng spinach at 45 kilo ng spring onions. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Carmelo John Lasatin II, patuloy ang pagbibigay ng technical na tulong at monitoring ng City Agriculture Office upang matulungan namang magsasaka na mapabuti ang kanilang produksyon at mapanatili ang supply ng pagkain sa lungsod. Batay sa ulat, ang Super El Nino ay nagdulot ng hamon sa agrikultura dahil sa matinding init, tuyong lupa at mababang supply ng tubig na maaaring magpababa ng ani at magpataas ng gasto sa produksyon. Sa kabila nito, nagtagumpay pa rin namang magsasaka ng kutkot sa pamamagitan ng gabay at suporta ng lokal na pamahalaan. Ang matagumpay na ani ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng high-value crops tulad ng mustasa, petchay, spinach at spring onions na mahalaga sa pagkain at kabuhayan ng mga residente. Patuloy ang suporta ng City Agriculture Office sa pamamagitan ng regular na pagbisita sa mga taniman upang magbigay ng gabay sa tamang pag-aalaga ng pananim, water management at pest control. Ayon sa pamahalang lungsod, ang tagumpay ng mga magsasaka sa kutkot ay patunay na tamang suporta at koordinasyon. Maaaring manatiling produktibo ang agrikultura kahit sa gitna ng matinding hamon ng klima. Balita mula sa Angeles City, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Balitang National.
6: Balitang National.
2: Sa balitang National, Senator Lapid, wala pa sang pahayag angot sa kinagamo sa Senado. Wala pa nagpagwas ang pahayag sa Senator Lito Lapid angot sa nagluntad ng pagbailohanay sang lupok sa Senado. Samtang madasig ang nagalapta ng mga video live updates kag pahayag sa mga opisyal halin sa Senado, nangin palamangkutan sa publiko kung nga wala pa sang reaksyon o kung pahayag si Senator Lapid. Kag Senator De La Rosa nagalaom nga magpa-kustodiya sa PNP. Ginpayag ni Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mao Aplasca nga ginpabutiag ni Senator Ronald Bato De La Rosa nga luyag sini magpaidalom sa kustodiya sang Philippine National Police o kun PNP. Sino kay Aplasca nakabatiag ini sang kun nakabatiag ini nga nagkulbaan sa Senator De La Rosa samtang nag-istoryahanay o kun samtang nag-istoryahanay sila ni Secretary John Vic Remulla.
5: Balita International. International.
2: Sa balitang international, 1,700 gin-confined sa isa ka cruise ship bangod sa ginapatian outbreak sang norovirus sa France. Naka-confined subong ang 1,700 ka mga pasahero kag crew sa isa ka cruise ship nga nagdungka sa pantalan sang Bordeaux sa France bangod sa ginapatian nga outbreak sang norovirus, isa ka gastrointestinal nga balatian. Sunod sa report ang barko nga MV Ambition ang mayara sang sakay nga 1,187 ka mga pasahero kalabanan sa ila abo ang mga British kag Irish nationals kag 514 ka mga crew. 50 ang nagbasakit sa norovirus kag isa ang kompirmado nga napatay.
5: Balita sports.
2: Para naman sa aton nga balitang sports, Vanny, Erica kag Jaja kabay na sa Capital One. Opisyal na nga mangin kabahin sa Capital One Solar Spikers sa Vanny Gandler, Erica Santos kag Jaja Maraginot. Ini matapos nga ginkumpirmar sang team ang ilang presensya. Sa Gandler kag Santos ang gikan sa Signal Super Spikers samtang si Maraginot ang gikan naman sa NX Led Chameleons.
5: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
2: Sa ato nga balitang entertainment, Vice Ganda nag-joke angot kay Senator De La Rosa. May chika, siga K5 Ivy Cordova.
6: Ginkalingaw sang kadaman ang ginbuya nga joke sang host kag komedyante nga si Vice Ganda sa isa ka-episode sang noontime show nga It's Showtime.

0: on sang show. Lahog na gin siling ni Vice nga hindi kuntani mag-absent si Ann Curtis. Apang nasandad ini sa hagdanan. Rason nga nagpauli na lamang ini. Nagkinadlaw man ang mga audience kag netizens matapos inigin siling sang host. Kun sa diin ginangot ini sa kontrobersyal nga pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa sa mga MBI samtang yara sa Senate building. Si Ann naman ang masami nga ginahimo nga kalingawan sa mga kaupod sa industriya. Bangod sa masami ini nga absence sa nasambit nga noontime show. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
2: Sa aton nga balitang negosyo, NGCP ginapangayuan sang incident report tangod sa mga greed alert. Ginmandoan sang Department of Energy kag Energy Regulatory Commissions ang National Grid Corporation of the Philippines nga magsumite sang incident report tangod sa yellow kag red alert nga nagaapekto sa Luzon kag Visayas humalin sang Mayo 12 tubtub 14 sa idalom sang ERC Resolution Number 13 Series of 2010. Kinahanglan nga maghatag sang kompleto nga report sang NGCP nga nagahatag sang detalye sa gintunaan sang ginpasaka nga grid alert, outage duration, corrective measures kag restoration timeline. Mga ka-K5, bamuyado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Bantay na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa ka-K5 L. John Castaño, ka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa aton nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. 101.5. K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, DTX 500. Kina problema mo bala ang magtaas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract, nga bugana sa charantine, nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka ang abutika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Inia mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
17: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
16: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan!

0: gratis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
1: 101.5 K5 News FM.
6: Oras sa K5 News FM Philippines, lasais 32 sa aga.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number 1.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
11: Kaghimay-himayon! Standby!
12: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
10: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
11: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
10: Sa pilag ka mga opisyales sa gobyerno!
11: Sobra!
12: Objective and analytical.
10: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
11: Di pagprangka lang bala.
12: Informative.
10: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
11: Inaiya!
12: No holds barred discussion on hottest issues.
10: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
11: De, ano nang resulta sa kaso?
13: Hulat-hulat lang!
11: Ay, kanami! Karon lumpatan!
10: Oh, come on! People of the Philippines!
12: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos!
6: Isa ka, my name, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta naman ang aton mga kauturan sa igan sa may bayon? Tunga sa kaumhan, ibabaw sa kabukiran. Lakip na sa binog nga probinsya sa Negros Occidental, kanakbanwa sa Bacolod. Sa nawat, welcome. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world. Kaming help on your power to every morning this Friday. Ako naman si K5 Alzen Castanio.
14: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning.
6: Kami ang inyo sa New Riding in Tandem until 9 in the morning sa inyo palatuntunan.
10: Foro de los Pueblos.
6: Ari kita sa ato naman yung pagparagad sa petsa 15 sa bulan naman sa Mayo tuwing 2026. Diin man sila kaka-K5 Eric gabayin sa kalibutan. Gusto na mo nga ipaybalo sa inyo nga medyo light and dark sa mga kamang kombinasyon.
14: Ito, no?
6: Dok lami matulog ko, no?
14: Naka-black ang base top.
6: Kaya Sunday is black mo.
14: Oh,
6: black. Sa ato ka mga utod, di ba ka mga bayan sa kalibutan, you're all updated kung anong kakalanabo dali sa Bacolod, Negros Occidental, NIR, in other parts of the country. Pagi naman sa ato ng official streaming via Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kag araman ta sa aton nga streaming sa radyo eh,
14: yes.
6: AM FM sang K5 News FM.
14: Yes.
6: I-download niyo lang sa Play Store, ano ano, lang gyud pamati ka radyo kun ara ka sa Netherlands, ara ka sa Japan, or even in America, the proses lang ari kas makulod gyud pamati ka radyo mo. Pakita mo karon tanang itsura sang aton nga apps nga pang radyo ha. Ato lang AM FM na aton nga apps blocking pamitan.
14: Namin na.
6: Screenshot mo para mabalaan nila, makadto sila sa Play Store. Pagkadto nila sa Play Store, pagitaon nila na ha. Screenshot mo tan kay gibot

0: lang sa screen ta ha. Kay para may idea ang aton nga mga tag panamati. Well, sa ato ka mga utod, Dria sa Bacolod, kasi ganang signal ta sa 1.5 FM, no? Ang iablang app na, no, yung di, kundi kanto ka sa Play Store, kung anong makita sa Play Store, screenshot mo, kag iya mo nang ipakita. And, of course, kung saara ka sa Northern Negros, live kita sa 89.7,
1: yes.
0: Kag sa Southern Negros, kag celebrate ng kabangkalan sa ila subong ika-syam?
1: 9th anniversary. Next Subungan daw may gift giving.
0: Grabe. Congratulations to the station manager of K5 News FM Northern Negros, K5 Jean Chetita.
1: Anong ina-congratulate mo siya? Ang anniversary or ang puti?
0: Duha na. In line with the 9th anniversary, may bag-uman siya nga service eh. Ibang regalo, regalo lawas bata. Ang pangabudlay, abi mo. Oh. Ang ihom ko, glabots dulonggan. Actually, ina nga plano na human sa Santiki pa kami mo.
1: Ina siya?
0: Oh. Naga-travel kami, naga-attend kami kasal mo ni Reynard Apostol.
1: Alin ka mas Palawan. Oh, oh.
0: Samta naga-travel, dito na nahuman nga dapat doga hindi pa siya mo. No?
1: Ara na.
0: Ati, ano man na iya kay ginagaan sa opportunity. You know, that's
1: may
0: only one thing.
1: May venue for everything.
0: Huh?
1: May venue for everything. Oh.
0: So yung venue for everything. Amo na nga lang si Islakyan mo. Venue for everything. So anyway, sa ato nga mga utod, ha? Di ba ang mga vines sa kalibutan? Kami ni K5 Ari, kalaga tamyaw sa inyo sa more night. Good morning, kagina. Oy, ba ang Bacolod yan, balik na sa 5 days.
1: Ara na?
0: Nga work, no?
1: So, ini nga si Mara?
0: Ang iban nga mga opisina, like Tobuso, balik man sa 5 days work.
1: I think that's good.
0: Daw nakita nila nga do hindi effective ang 4 days work sa isa ka semana, K5 Ari.
1: Why isa ka support?
0: Oh, pero, sa ibang nga lugar, dako ang nabuhin sang gasto nila sa kuryente. Bangod sa isa kadlaw nga wala sila operate, dako ang nabuhin, no? Luwas lang yun ngang sineko, kasi hindi mo mention yan, kundi ka pa nagpanubo power, power sa transmitter mo, nagdako pa yung mobil.
1: Tige, isa ko ang gamit sa electric fan.
0: Hindi. Aircon. Ang aircon, gano'n mo ginugantan. Ang air, actually, ang rate yung makita mo, pero ang power consumption.
1: Amo na huwag mong balan.
0: Huwag mong balan.
1: Doon nakulbaan ako sa mga dangtan ko sa tapos bulan.
0: Ha?
1: Doon nakulbaan ako.
0: Ako gaya preparar na. Kaya nag-negosyar na ako sa mungyaring Solomon. I'm contemplating now to have a solar system sa Malay. No?
1: Doon nakulbaan ako.
0: Isiling ko mo na sugudan. Tanang niya. Ang ayo ko lang siya. Hindi lang pagbahalo ng labor blau.
1: 21 gibs ko na.
0: Ha?
1: 21 gibs.
0: Adios mio, mga aking niya Solomon. Happy listening sa Mabinay Bus Terminal. Grabe, kunugas sa ganang signal. Dara sa Mabinay Bus Terminal via CPSU 100.5.
1: Tama mo ito, nagubang ang speaker, kapuntan?
0: Kagasinigabong. So, sa ato ka mga utod, di mga mga bahin sa kalibutan, kami liwat ka tamayang more night. Ha? Kag sa may mga importante ka mga transaksyon today, it's Friday, thanks God, it's Friday. TGFIS sa nila, no?
1: Yes.
0: Ha? Ano? TG?
1: TGIF.
0: TGIF. No?
1: Extend day siya mong?
0: Extend day?
1: Yes.
0: Ah, gonna be an extend day. Tingala mo na. Subong adlaw, tinagasagan na ang atong mga signal. So, by the way, sa atong sinigawang kulto ng nagupod, karong adlaw, sa atong naman yung presentation. No? Basing ibang sinuga, barikutot, kag manami piya turug-turug na. Yamara nga barikutot, patala dyan. Pagbarangon, duka mo dyan. Himos, duka mo, kag magpararigos! Adlawundo Jo! Kami gapo ninyo, power do every morning. The riding in tandem, K5 Eric and K5 Aljan. Hiding adlaw ka, K5 Eric, is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sa sininga Friday kag sa bag-ong adlaw. We ask for your peace and protection sa aton pungsod. Tagay kami sing unity, wisdom, kag pagpalangga sa isa kag isa. Lord, please keep everyone safe sa ilang biyahe today. Safe travel sa tanan nga nagapanglakaton kag nagabiyahe. Guide every driver, every family, and every worker. Ginapasalamatan man namon Ginoo ang grasya as K5 Kabankalan celebrates ang iyang ikasyam nga anibersaryo. Continue to bless the station with strength, friendship, kag success. May you use them to inspire and help other people. And finally, Lord, we also lift up to you Dr. Ramil Oy as he is going to celebrate his birthday this Sunday. Bless him with good health, happiness, wisdom, and more years filled with love and purpose. Grant him the strength every day and abundant blessings for his family and work. All this we pray, Lord, in Jesus' name. Amen.
0: Amen and amen.
2: Foro de los Pueblos.
0: Now, sa ato naman yung magkulturan ng Ginoo, kinung adlaw sa nga presentation sa nga bagay na kagmainit yung mga balita. Ipag-arik top of the list, makagawa na sa ospital ang Deputy Chief of Police na Castellana nga nabunaan sa bypass operation. Good news, ha? Though nga ti, mas, I don't know kung makakumpanyar pa niya sa paglubong sa tinawon niya nga napataygid. No?
1: Oo, no.
0: Medyo subo. Plangga, gigiling ni si Karampatan sa pamilya kay Buot, klase tao ni.
1: Kagaw, no? Ting utod niya na pastor.
0: Oh.
1: Dado ka gadlib lang.
0: Tapos kagaw mo itong pangamuyo nila, lang. No?
1: Oo.
0: Si Jong no yung tawganta, hindi gili si K5 Bambi, kaya may balita si Jong no.
1: Dugri Jong Bursa.
0: Si Jong Bursa. Sa piyag kabahin mga ka K5, sa iban pang mga balita lokal. Sa balita lokal, may ara nga update kita sa 4 days week or 4 days work kada semana. Ang kapitolyo mapadayon?
1: Saan? 4 days?
0: Oo. While Duka ang makulod niya, tubuso, balik na sila sa 5 kadlaw nga trabaho.
1: Doon kasi ako ang kapitolyo kada lunes, may sila yung bra?
0: Actually, isa karason guru nga dapat nagbalik. Ito nagbarato naman ng krudo mo.
1: No? Nagbarato ng krudo kag...
0: Nanotice mo ka matamat na, no? Pagkita ko si Tinta, 40 lipay na ko mo.
1: But you know, sa bago may ginagamuhan to subong gasoline station?
0: Pila ya?
1: 63.
0: Okay na ya?
1: Hindi ko kababa. Kung nga ang nag-63?
0: Di ba si Kun ang iyaya, nagginan siya na lang siya gamay?
1: Grabe ang mga taga-iba, taga-makulod, tugtugong.
0: Tingaling ka layo, mga biyahe, patatong pila kilometro. Madre lang pa kanto sa abon sa Grenada, may tagstinta, 40 na.
1: Ina?
0: Kaya iba niya, 82 pa mo.
1: O may ang...
0: Tingaling ko galing nga, may 82, dapat why na na iya?
1: Why na na, ate, basta pula ang...
0: Kuna, kuya, diskartihan yun na, ang mga muna ng klaseng gasolinan, taga-aleksyon, di pagtugungan, isang semana, talawang tabi.
1: Dapat lang kay sobra-sobra.
0: Sobra, why consideration, no?
1: Di sige, barato, ha?
0: Sa piyak kabahin, subong adlaw ka K5 Eric is the 9th anniversary of yes. K5 Blues FM Kabangkalan.
1: Dabi.
0: And we would like to congratulate K5 Blues FM Kabangkalan sa ilang celebration. Sa ika-siyam katuig na pagpakalagad sa mga pumuliyo sa Sado Negros.
1: Grabe.
0: Kaya may activity sila.
1: Managtag
0: ko sila. Ang ila ko noong 9... Ang ila ko ni 9 to 9. Magsinig ka 9 to 9.
1: 9
0: years for 9 special least fortunate families. Yung ginpili nila.
1: Sa barangay 9.
0: Sa barangay 9.
1: Yes.
0: 999.
1: Yes.
0: No? On the 999. Sa ikasyam ng anibersaryo, sa barangay 9, may siyam kapamilya.
1: Nga
0: least fortunate, nga ginpili. Tagaan ni sa tapila, tagpila, tagdako, may groceries nila.
1: Mayara to, may ginprepara na to si SM Jen.
0: Ang preparasyon, tag isa kasako nga bugas mo.
1: Ano
0: ito nga, saksako nga bugas. May groceries, tag iban pa. 999, katawa man sang idea, no?
1: Tiyo, kundi, Biyernes, Bong. Biyernes na. Pagka Domingo, mong sarjagid.
0: Okay.
1: Sa Domingo, KKB.
0: KKB, no? Wow. Namin yung taring mapas, pero sa timprano, abi, may activity tadi, no? May installation sa mga bagong mga, like may mga promotion tali, kanda yung Marv, they will be promoted, no? Assistant station manager, no? So, kagiban pa.
1: Ang siling ni Ma'am Jen, niya mapas, kasi may kabangkalan, ang half of me is kabangkalan mo.
0: Okay.
1: Ngayon yung makatuto-kato.
0: Ano oras to, aw?
1: Aga.
0: Mga oras lang nine, sa aga?
1: Ati, mga usual na, mga 9 o'clock na.
0: Tikon aga, at tutuguro si Madam Jen, no? Ti matabo di, may papanyaga abi si Boss Mandari sa Bacolod, no?
1: Oo. Oh, oh,
0: oh. Ti dola nga lang.
1: Ti may papanyaga si Ma'am Jen, hindi kami ka-attend, hindi ka dito kami.
0: Dito ka mga doa?
1: Oo, ti sila niya, lingkod ti mapas ko, hindi pa sugat ka niya, ano ka nga bago ni.
0: Oo.
1: Hindi pa sugat ka da. Driver mo si Rilo.
0: Ti, no? Di sige, sa piyag kabahin sa iban pa. Ay, congratulations ha, sa aton sa ring kabangkalan. We're so very proud. One of the strongest radio station of K5, ha? Minor station aton sila ni sang sagay. Actually top rating, top sales sila subong, top performer ang sagay.
1: Kita mo
0: Kabangkalan. In si Bayawan Gabato.
1: Gabato si Bayawan. Alas 8 gali ang KKB.
0: Kag sa tanan ng mga minor station, only Negros Island region ang ga-deliver sa mga sales.
1: Triple,
0: no? And among major stations, of course, kabawi-bawi lang. Hindi kabalo ka naman sa mga galastuhan sa mga major stations.
1: Mga
0: but for minor stations like Kabangkalan, Sagay, ang pinakadakusubong income na deliver, Sagay mo. Mm-hmm. Ang iasubong yun, nakalo income sa tuya, sa iyalang niya, ha?
1: Mm-hmm.
0: Well, yala, bot yung mga butika na ito.
1: Oh,
0: naka-close to 120,000, no? Sa iyayang, buhi na natin nga sweldo. Mm-hmm. Dulipay naman talaga para siya.
1: Si Dumayo naman. Si Sagay?
0: Oh, si Kabangkalan may mga 50 mil.
1: Okay.
0: Tapos si Bayawan, Madlagan, man 59 mil. Not bad at all, no?
1: Hindi naman ang malayan.
0: Di mo siya ganun nga, ininggag may yung estasyon, ka pa rin waas lang kang ipaberik mo. Sapiak ka ba yun sa ibang pa ng mga balita? May pito ka balay na sunog tos tumuso kay Paberic. No? Ibalon na ni karong kay Kipaib Jong Bersales. And on the national scene, aton nga tutukan, why na? Nasaan na si Bato de la Rosa? Di actuality, hindi man pwede hold si Bato de la Rosa first. Why man niya kaso si Bato de la Rosa sa Republika ka Pilipinas mo? Mm. Ang sulom lang may kaso, ICC.
1: ICC.
0: Abi mo ka Kipaib Eric, kadamong sa mga utod ta. Gamix kita subong, our nation is divided. Uh-huh. There are people who wanted to surrender si Bato sa ICC.
1: Correct. Oh.
0: Damo Pinoy. Ang gapamangkot, ano yung ICC nga may arap man taton regular courts. Mm. No? Hindi pwede nga drill lang naton ni Ringon. Mm. Kaya what if ko nang unabi ng mga ginakabig na itong diktador kung ginpanakop man ito sa ICC kaging panglupot sa karsel?
1: Naku ang gira eh.
0: Ha?
1: Naku ang gira.
0: Di pa salamat na lang nga may Amerika during the time nga nagsapupo.
1: Oh.
0: And during the time sa hindi siya pag-ipalubong, ang ining tigulang naging papriso subong sa Daheg. You know, to be honest ha, ako yung hindi kuya maki Duterte, hindi man kuya maki Marcos.
1: Oh, correct.
0: Makabayan kuya mga kipab. Hindi kuya yung PA.
1: Oh. Oh.
0: Ang amon tagipusuko niya is para lang sa pamulyong Pilipinon. Kag para niya sa tao eh. Let's try to analyze as a Filipino. Inang sang magpuli na DC Marcos ang bangkay niya, hindi ganyan pagpalubong sa libingan ng mga bayan. Only digong. Mm. Ha? Ang nagpanikasog by all means using his power as president of the Philippines.
1: Sulay bagyo to?
0: Sulay bagyo. Mm. Against all odds.
1: Against all odds.
0: Ngay palubong si Marcos sa libingan ng mga bayani.
1: Mm.
0: Alas ang tao nga nagpanikasog, magaandungog ang tao nga ginakabig sang tanan nga diktador, kag traidor kag kawatan.
1: Mm.
0: Ha? Subong ginpapriso sang the same nga mga tao nga ginbuligan niya.
1: Subo ba no?
0: You know, sometimes it's a story between sakit Bonifacio in Aguinaldo.
1: Oh, correct.
0: Ang batasan niya pagka-traidor kamudlay. No? We're not saying ano. But, you know, why may takmalo kung sinuning sa likod sa pagpanakop sa iya. Pero ang pagpatis ng tao, it's the present administration. Ito si President Bongbong na pangiwala man, di ba? So, ang aton nga is why kita sa kinapinan sa ila. Mm-hmm. Ang aton niya is for the welfare tani sa Filipino people.
1: Mm-hmm.
0: Here it comes. Other big countries, why na niya ginataha ang ICC? I'm not saying we have to protect Bato de la Rosa. Kung may sala sa pailan sa kaso, eh. No? But I'm saying, nga ang ICC, ganyang itong ginanta sa aton ng mga pamulyo. We are a sovereign state. Isa kita kapungsod yung may gobyerno nga aton. Nga hindi naton pagsaligan ang aton justice system. Ha? Ang mga lagko ng mga pungsod, grabe man ilang justice system. Hindi nila pa intrahon, i-deklarar ganit nila kriminal ang taga-ICC. Magulo intra. Kita aton niya, aton pamulyo, aton surrender sa ining ICC.
1: Amo ng lais lang.
0: To masubo-subo, no? We are not pro Duterte, we are not pro Marcos. We are talking about the sovereignty of the Filipino people. At the end of the day, ang mga politiko yan, buwas pwede si Sara Presidente, buwas pwede si Lene. Our loyalty belongs to our government, no? To our constitution.
1: May nakita ka nga daw subong katabo. Sa chimpo ni Duterte, ang iyang mayor gakapot sang batutabla, di siyempre si Bato de la Rosa. Nag-senador si Bato, pero subong problema siya. Nila?
0: Kita mo ka the change of government,
1: may
0: ang mga hero kakipay Eric, they become villains.
1: Hindi ba? Diyan mo ng trend, pag-abot ni Marcos, ang iya batutador, ano mong kapot si Batutay, bla, bastonero
0: lang. Terimulya naman.
1: Hindi, si Kwan, si...
0: Trillanes?
1: Si atong pulis, bla.
0: Ah, si Dila, si Tore.
1: Si Tore. Oh. Hindi, I mean, di ba tomo itong bastonero niya? What happened to Tore?
0: Pagkatapos kinagamit siya.
1: Disgrace yan, ha?
0: Pinabayaan. Patapos kininusar siya, ginsikara lang sa ganis kilid.
1: Tapos ginkwa siya sa pulis, pag ginululuhan,
0: gini mo MMDA.
1: Pero na, medyo problematic na.
0: Ang lesson naman eh.
1: Subungara naman, si Kwan naman, si NBI naman.
0: Si NBI, si Matibag.
1: Matibag?
0: Matibag yun eh. Abi mo sinusunod nga kakasun kang ipamirin ka pala na ako. Ginaluto naman ni Trililing, kakasun niya naman si Rimulya. Kaya ang iasing ito, mag-una ang panindugan ni Rimulya. So ang gwa niya kaki Paberic sometimes, amo na kita nga pamulyo, tanawan niyo, blaga patay-patay kita sa mga leader nga ginabuto ninyo. Pamangkot na mo ni kaki Paberic, amo ni. okay lang na mabuto kita because we want to select the best leader of our land. Mm. Question. Sa adlaw-adlaw nga pag-eskwela sang bata mo, sino nga pangita sang iya nga balon makadto sa eskwelahan? Mm. Ninggaan ka sang presidente nga ginboto kag ginpanginbatyan mo, sang konsino nga ginbuligan mo, you're still the one responsible for looking for ways and means mapadala mo sa eskwelahan bata mo. Mm. Ang ulo sulo konsolasyon ta kun nami ang napilian ta nga leader because nami ang educational services ka ma-deliver. Mm. Second, ang delivery sang basic services, social services, nami. Kay nami napilian ta nga leader. Imagine ko napilian ta nga leader ang ila ginautot minalita nga kwarta. Pagkatapos the rest of the Filipino people ang ginagutom.
1: Lain, no? Tapos and, ang kutom siya kawatan ni mo almost state witness.
0: Kag at the same time, no? amo man na, no? Nga ang aton punto simple lang, regardless of the leader, at the end of the day, pili lang ta sang leader nga gusto ta. Sa katapusan, ikaw gyapon ang maningwa para mabuhi pamilya mo.
1: Yes.
0: So we must be a law-abiding citizen. Mm. Let us love our country, support leaders, kapananaw ta maayo ang ila tinutuyo. Pero at the end of the day, kung hindi ka magsikad, why ka manggyapon bugas?
1: Why ka gyapon?
0: Kung hindi ka magsikad, kung tricycle driver ka, wala ka manggyapon sudan.
1: Correct.
0: Kung ikaw empleyado, kung hindi ka mag-opisina, kung hindi pagsunduan ni boss mo, wala ka manggyapon.
1: Correct.
0: So, the only thing remains nga ang aton luwas lang niya sa mga nangin casual, nangin GO nga sila yan nag-enjoy sila tiya subong sa City Hall o sa Capitol o sa District Office ang Congressman, whatever effect kasi sila nakabenepisyo kahit yung mga leader sila.
1: Or contractor ka be.
0: Contractor ka be.
1: District engineer ka.
0: Pero ang common gyapon yung pamilin. Ang aton loyalty dapat pamilin sa aton nasyon. Plagaon ta mga leaders ka mga buot supportaran ta sila. Pero kung sila nga kita mag-ilinaway, inabla, for example, si Eric Abi, ang iyang nasuportaran niya, Abi, ang iyang suportahan niya, Abi, si Bongbong, tapos ako si Sarah. Tapos may patay kami, away, ito panbalay kami, ya. Why kami kabungluhan na, yung gandawa, bangun si Sarah, kang si Bongbong, yung amo, yung ginawayan, gandawa. No? At the end of the day, ang guwa sila, abasi, kibot ka, tapos nasunbulan, may guwain naman sila, kita, away pa.
1: Amo ginang ya katabo tanaw na
0: sa kaki 5 ang gakatabo sa mga muniyo mapos na kay mga pita
1: kay
0: makilatan ta subong si Trump ara na sa China
1: kay si Elon Musk dalay pa bata ya
0: grabe oras sa K5 alas 6:54 sa aga
1: standby.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Permitted ginastoryahan ang D3 Bio and mostly, most of the time ginastoryahan tagid ang iya contento, the extra virgin coconut oil. Kipwerte manggit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo, paano ya i-boost, paano ya man punggan, no? Paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masikwit siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
2: D3 Bio.
4: Hambal ganit nila, 60 to 70% nga nag-cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
5: Lantawa, Blaser Boy, ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di maturang?
4: Hindi.
5: Hapay ta ng mga kahoy.
6: Hapay.
7: Di matura. Hindi niya piliyan nga, ah, ikaw kuan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuan ka, kung maigo ka gidya. Konkrito kung maigo ka, kakasay mong sensor boy.
6: Correct.
2: D3 Bio.
7: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
6: Lawas ta.
7: Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaway. Bagyuhon yung kagaw.
6: Pangpalidon niya, no?
2: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Kung makita sang immune system mo nga subragid ang threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
2: D3 Bio.
6: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod niya na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapan niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila yung obra. But once naka-formulate na si B cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T cells magira na ta.
7: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T cells.
6: Correct.
7: Ang ila nga traffic enforcer, ah.
6: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa kinang title mahatag ta kay regulatory T cell. Amun sa gambal.
2: D3 Bio.
6: Oops. Sakto na. Patay na ang kontra. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells.
7: Ang inyo na lawas.
6: Inyo na lawas.
5: Tissue na.
6: Di nagsulod si D3 Bio dira.
7: Ang imo nga D3 Bio, maya mo na?
6: Wala. Wala. Ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Duwa ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
2: D3 Bio.
7: Inamahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
5: Oh, kadadlaw inom ka.
6: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin, mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
7: Ang nami pagid, Sir Boy, aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa aton nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe.
6: Hindi grabe.
7: Kay once nga grabe, halimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO. Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
2: D3 Bio. D3 Bio with BCO.
9: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matatas, mga buti ka. D3 Bio. D3 Bio. Health. News DTX 500. Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX
13: DTX Beauty Soap.
14: Bumakan sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So una,
15: problem, magid ako sa akong body odor.
16: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
16: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
14: Bumakan sa mga butika.
17: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:07 sa aga. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman ng panatuntunan. Well, by the way, nakatala ng kabagalakat sa karong adlaw ang delegasyon sa Region 6 para sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. So, amatabo na rin mga ka-K5 nga ti mauna sila to. I don't know kung saan ang send-off sa Negros Island Region.
3: Okay.
2: Gamakadto to. Ang ato naman nga special coverage sa Palarong Pambansa dulong sa inyo sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, opo ng office ni Congressman Albie Benitez and Mayor Greg Gazataya. And of course, ni Congressman Ferdy Marañon sa 2nd District of Negros Occidental.
3: Tanong mo lang, pakata nga itong delegation?
2: Kinahulat-ulat ang confirmation, no? Gina-check na ito.
3: Pero ang games kaya is on the...
2: On the opening of the Palaro will be on the 24th of May.
3: 24th.
2: Kag matapos siya on the 31st.
3: Ang K5 coverage siya, 20, lakat na. Kiti matravel
2: pa mo. Pizza 20, matravel na.
3: Travel no? Na.
2: Abot na kita dito, 22.
3: Kiti pa Hawaii
2: and,
3: setup.
2: Ready na.
3: Pa Hawaii kaysa ka-adlaw pagka 23 lang ang umbra mo, setup ka. 24, bakbakanay na.
2: Oh, actually, sa team Prado nga pag-abot to, malibot na sa mga billeting areas to, talawo ng mga venue kundi din ang hampang.
3: Familiarization ka na.
2: Familiarization na. So, sa ato ka mga utod, ginugutod ng adlaw, sa ato presentation, i-check na si K5 John Bersales. May pito ka mga balay nga nagkalasunog dito naman sa area sang Tubuso.
3: Okay.
2: Ang sunog do, permina ni K5 Eric, kinanglanta na guro, mag-halong kita. Bangod ko hindi na magalong kay grabe ka pa ang sa tiyempo. Delikado ba kay Piper ikaw?
3: Kakaro ang init ka kay Piper dyan. Kagamay lang.
2: Kagapon ang init is 40 degrees.
3: 40. Kita pong Iloilo. Yung nasa camp tag 42. So?
2: Grabe ka. Balo ka na why. Ang syudad yung kagka nanotice ko ni ka kay Piper ikaw. Kagabi. Gabi na talaga rin sa ka mall kay ginag-bodyguard naman ta sa aton nga Speaker of the House. Pagwa mo sa mall kay Piper ikaw, ang usbong sang semento at around 6:30 to 7 PM.
3: Amo na ginakataro ka?
2: Inang... Actually, tood na, mayo pa matiyag ko gapon mo. Galing aklo ko ang sungaw sang higalakat ka kagipay mo rin pakantos parking area. Matiyagan mo ganyang init, talin sa duta mo.
3: Imagine na na pag galing ka nao kasi lakyan mo, bugnaw, pag guwa na init, pag silod mo sa mall,
2: bugnaw,
3: pag guwa mo init. Inaya, isang kumay sa lakyan. Imagine nun mo kung nga sakay ka sa jeep o sa tricycle.
2: Medyo masubo-subo na. No? Sa mo ng sitwasyon sa aton sa mga kauturan.
3: Karon na 40 kita karon. Ang highest heat time naton dapat alas 2, subong alauna, pero tika init.
2: Kumbo ginaistoryahan tang init, halong kita tutun-tutun, ginadiscourage na ng tutun subong. Because kung magalang kapanutun, ilabi na kung damo, kilamunan sa panibot na.
3: Wakit
2: dakpo na karong dumakong kalayo.
3: Correct.
2: So, hindi tayo magpanutun, subong masyado likado. Ang grass fire permit pa mang ang ako nga duda sa grass fire ni duwa lang. May gapanutod binagaboy si Garillo. Kada why blaya kabalo nga ang ginabuyan niya gali magdaba-daba.
3: Pero kay Pepe Jan ano gang si Garillo, do may doubt ko nga makapakalayong si Garillo.
2: Okay.
3: Kay kun mani Garillo kapag haboy mo sang upos.
2: Okay.
3: Dugay-dugay mapatay na.
2: Okay.
3: Mapatay na ang ako nga dako o suspicious sa grass fire ha. I don't know, I might be wrong, no? Pero ang akong suspicyo sa grass fire, especially sa mga kampo, sa mga wayang na gidla.
2: Manutod.
3: Ang tutod, nga hindi makontrol. Ang number two, sir, ang kwan, ang mga buka ng butilya.
2: Nga naga?
3: Ang buka ng butilya, kundi mga
2: ma-reflect ang adlaw.
3: Ma-reflect ang adlaw. Sigisig, stay, di na yan mo.
2: Ang guay, dolinti siya.
3: Dolinti siya, sunugon niya ganyang dalong. Suspicyo
2: so, hindi lang buka ng butilya or anything ng mga foil nga nag-reflect ang silat sa adlaw na makakreate sang init?
3: Yes. Hanginan, sa gadlagan, sa gadlagan, sa friction. Kay ko nang si Guerrillo, piyarinyo sa gapan ni Guerrillo, ako ay stop smoking a long time ago, no? Pasi ko nag-smoke-smoke man ta. Paghaboy ka sang baga, sir, paghaboy mo sang baga, pagtupa na sa duta, kaya tila, pila ko na tilawa ni haboy ko sa may hilamon. Hindi siya dugay-dugay, mapatay siya. Hindi siya kapakalayo.
2: Pero kalayo, ano ginagkausa nga may pito naman kabalay na sunog sa Tubuso? Naka-standby si K5 Marjon. Marjon. John Bersales. Nag-i ka naman sa area sang San Carlos, Tubuso. K5 Marjon. John, morning.
4: Diri sa may Purok Sampalita. Ano't sining
0: Nagluntad niya.
2: Wala ka video? Ana, ay, ara.
0: Malinaon kali, malinaon. Purok malinaon. Sining banwa sa nga tubo. So, ang sining nagluntad nga insidente sa sunog. Kaya na sa nga, ginailihan ko pa, paano ko magpapigayon sa Facebook Live, kay? Wala po siyang
2: kan. Okay lang. Sige lang, Jong. Kung taon talaga ba, importante, may live kami, di nga, may video kami di gabi. Dako, galing kalayo, Jong, kayo.
0: Ang gani, oh. Ang initial information na ako, anaton kay na, is mga pito ni sunok pa ka mga pamalay.
2: Okay.
0: Sa nasambit na lugar kay Bebel dyan, ang ginakaon sang kalayo ka kay na sang kagahon, mga alauna kay Bebel dyan. Si Subong, may-ari kita dito pumanggutot. Master, mga good morning. So, asa pa ganun na lang, kuwan? Yan na start ang tayo ba?
4: Initially, ang nagkuwan dyan, dito sa Eres Kapapa nga, kuwan?
0: Balay?
4: Oo, oh, pero for now, di lang ko mo hatag yung dugpan ng statement para dili makuwan ang investigation sa Bureau of Fire ba? Mawala itong laton. Pero initially, ang start sa sunog, Dirigid sa Kapapa nga part.
0: Wala gito ako mabawin ko sa isang daming pesa.
4: Ah, kabalo man ko, pero di lang ako ang kuan, hatagong statement ba na na. Kaya ang, ako ang kuan, ang hulato na lang, ang sub-zero fire lang, para may kuan, good ba, legal nga kuan. Okay, so, lusod po, ako po yung kuan niya. At the end, ang investigation di ay sa Bureau of Fire, lain di ay, bakit mahulog po nga, ako ang Paul, may nang sa mga authorities gikan ang kuan sa investigation or result ba?
0: Mga launa das muli na.
4: Pasado mag quarter to 2.
3: Gabi no.
0: May nasal for mo ang
4: gamit. Ako ah, gamay, sinina. The rest akong gamit. Oh, cellphone. Wala na. The rest akong gamit. Wala.
3: Ay, grabe no.
0: Pag sinaw, akong nanagan mo pa pagawa.
4: So, dagan lang tayo. Nag-try ko na ako nga mabalik para na ako'y kwaon. Dari nga person ako nang guba kaya para kuutong tanaw ang cellphone. Wala na. Hindi na manda kay grabe naman ang kasiklayo.
0: Asang gano'n na dito pa?
4: Pa dito, o. Dari man nagsugod na nga. Kanang may steel ba nga puste ba na? Dari pita. Dari yung katap dari. Dari katap po dito. Kanang sa likod na mo. Dari paguman sa likod dari. Transfer ang belaya. Dari dito sa chapel. Kanang nga chapel nila. Ang gani kayo na. Kuan na yun sa Bureau Fire dito de pita sa likod. Ginagbayanihan po sila dito. Nga sabuag sa tubig nila. Para dili mo. Dari ba? Katap.
0: So, hindi, balay papanin mo. Dayon kasi kanina.
4: Kaya na, kuha ni Dre. Kaya na, kuha ni Dre. Dito, ang kanaya dito na sa likod.
0: Kaya na, ito ko lang yan po.
4: Kala, yun po na nga pamilya. Sumuha ng silingan.
3: Grabe na.
0: Anyway, kipamel dyan, ang napatay ninyo sa mga ato ning abdyan.
3: Di in the pit na sa San Carlos, Jong?
0: Hindi, Tubuso.
3: Ah, din, sorry. Di in the pit sa Tubuso?
0: Turok, Malinaon.
3: Sa proper ginayang?
0: Oo, sa proper lang eh.
3: Kundi kung halin ka sa Cadiz, going to San Carlos, ang Tubuso, masulod ka na sa kung mag-agi ka, di ba? Why ka, hindi ka mag-agi sa highway, masulod ka sa banwa.
0: Masulod ka ba?
3: Okay. Diin siya dapat dito sa sulod?
0: Kung halin ka sa Cadiz, pa going diri pa Tubuso, kung kumalabay ka diri sa proper, diri siya sa may right portion kay Pam Eric.
3: Abaw, tida mo pamalay na da?
0: Oo, medyo sikit-sikit ang kuwan ang mga kaluyaan.
3: Oo.
0: Wala pa mga kuwan, hindi pa mapialan kung ano gid ang ginhalinan sa nga kalayo. Pero gulpi abi kay alauna sang kagahon kay Pab Eric.
3: Mga pila ka minuto itong interview mo, Jong Bagulang?
4: Mga pila ka kuwan, Master? Approximately mga ang sunog, mga kuwan. Mga 45 minutes.
3: Lawig, no?
0: Lapit man lang ang kwan mo, lapit man lang ang BST kay Eric, naka-respondi gila yun.
3: Pero maka 45 minutes, grabe na natin, baskog ang hangin, namun ang liisarel dyan nga damo, sunog ng balay.
0: So far, anyway, may punugaling kay kwan, inang...
3: Light materials, eh.
0: Mostly, abe, mga light materials.
3: Oo. Uh-huh.
0: Hey, dasig kayo magkwan, dasig kayo maglapta ang klayo. Pero so far, there's kwan naman, ha? Nang under control naman kay Kipa Eric and Kipa Belgian.
3: Ati kung naara ka, under control na ng kalayo, ah. Madula na ng kalayo. Dula ka na yung bata sa tawag na bantayan, kalayo pa nga ginapuswitan. Sige, Jong. Good job, Jong. Good job, good job, good job.
0: Sige. So, amara,
2: ibalon lang. Ano,
3: yeah, dula na kuno, under control na kalayo. Ningko sa bagay ara ka mo. Dula gani ang bata sa tawag na bantayan, ina bang kalayo, pag ginapismitan.
2: Isto, isto.
0: Kadlaw
2: mo ito si Mujong ba?
0: Sa Banua sa Tubos ng Ipa Belgian kagaya sa Ipa Belgian.
3: Okay.
0: Sige. So, amuna, again, as partial information, ito na baton, ito ka mga puluyan ang nasunog kayo na sa kagahon.
3: Grabe.
0: Dari sa may Purok Malinaon, Banua sa Tubos ng Negroso Occidental. Para sa Puro de los Pueblos program, ako naman si Kikipa F. Jong Barzalas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News.
2: Salamat sa report. Giki naman kay K5 Jong Barzalas, pinaka-latest update. Kaki-5, rin ka mong itong kausa.
3: No.
2: Dasig kay nga, lapitanay man ng mga balay.
3: Dikit-dikit mo. Ay, di, ginawa man guros ang fire to nga itap na on. Di, pero di, siyam kabilog mo. Ama ka matupok ang tanan. Kalaan hindi diyan sa sunog kay Pabil. Diyan kita mo itong in-interview ni Jong.
2: Mm-hmm.
3: Cellphone, wala, tanan, wala. Bayo lang hindi diyan sa labag. Nasuksok ka lang. That's how it is, no? Gapamati, sumong si Mari mo blan. Jodji Montipio Matadahi.
2: Victorias.
3: Na Victorias. Gakihan sang gangking lalaswahon. Galungo-lungo. Okay. Sa siya basta kalayo gani. Ginambala niya si Major Clifford Matadahi. Nga ba hindi ka mo maghampang kalayo?
2: Siya basta kalayo gani. Hindi ka gin maghampang.
3: Hindi ka gin maghampang. Ha? Palayo gin sa kalayo. Kay kabudlay gin. Si Major, si Colonel Matadahi. Gayuhom-yuhom man eh.
2: Kaso magpamati na sa ito. Sabong...
3: Iba si Kiga.
2: Alin ni sa sunog na naglunta dito sa area sa Tubuso mga kakipay. Sa iluhan nato na, ang pinagkalayte si ARP na ka-standby sabong. Sabong adlaw, nag-celebrate si sa kasyam katuig, ang K5 News FM dara sa Kabangkalan.
3: Yes. No?
2: It's a simple radio station. Mm. It started lang sa una, nag-scout kita na as early as January.
3: Mm.
2: And then, sa nag-start na construction, siguro mga April.
3: Kuna mo, ikaw pa nag-setup din sa station.
2: Kami nang pangita na lote mo.
3: Hindi ba, we started in Antique, 2015. Antique. Isa ka radio station.
2: Isa din yung sundan to sang Kulase. Wala, na, may, no, may
3: duwa na ito. Duwa ka Antique.
2: Kulase.
3: San Jose.
2: And then, San Jose.
3: Okay.
2: Then after that, nagsunod si Sagay.
3: Sagay.
2: Oh. Then, isang Sagay, again, established, upon pa na kami isang amigo, tamang suna. Nagkanto kami sa Kabangkalan ng Ita Lote.
3: So nga Kabangkalan, gid ang inyong, ako habi may interview si mo, si Real Jan.
2: Okay.
3: Kaya di, nga anniversary kita, and as our VP for operations, sige, dugay ka na yan sa K5. Nga Kabangkalan, ngaway ka muna tukod yung nasa Himamaylan or Binalbagan.
2: It's because ang Kabangkalan, ang iya market, mas dako.
3: Akay da siyudad siya.
2: Kapalo ka may clinic to si Doc sa Kabangkalan mo.
3: Okay.
2: So kung mo nga may clinic, the same sa Sagay, target niya nga butangan clinic ang Kabangkalan, kay bangod dako na da iyang market, kay damo sa mga tao, damo listeners. So nagpangita, hasta nga, kundi nang may klabot, pangita, lote ito. So nguli si Mr. West na nakilala naman, amo na daan stupad sa may lapit City Hall.
3: Oo, nasuludlon.
2: Sudlon. So dara nagsugod. Gin-construct na nahuman ang first broadcast May 17, birthday yagid na.
3: Tiyo kay birthday is Domingo mo.
2: So amo na na sa ngali nagsugod. Kundi May, ga-black time na kami sa DYRL mo. Black timer to si Migo mo, LJ.
3: Okay, why pa bakulod yung stasyon?
2: Why pa yeah, bakulod?
3: Tidiin lang ka mo siyong nag-broadcast.
2: Yeah, kundi, wala to. Kundi May, wala pa na iya.
3: Okay.
2: Kaya ang istorya, dumduman mo naman ang istorya. Ambal si Boss, nga ti mabakal siya tani oras mo sa isang estasyon.
3: Isang estasyon.
2: Ang gusto yung oras, 11 to 1.
3: Oh.
2: Ako mapungko ng angkor, reporter ko po si K5 Babe sa pagkadigin ni Albaw. Kaya during the time, sing namon ko, una mo si K5 GP. No? Kaya sinin ko, makabulig na. Tingaling kay Waigitan ng opportunity. So, 2016 guro to, sang December na confirm nga hindi isang gatag.
3: Oh.
2: Nga matindog lang sa siyong aton. Ti,
3: basta si Ljan, hindi lang.
2: Muna nga. So natabok ka kay Pimeric, nagpatindog unang Sagay na. Okay. Ang Sagay is 2016 as yan na patindog.
3: Okay.
2: Mga November of 2016 garong Sagay. Then, tapos ang Sagay, ginsunod ang Kabangkalan niya plano.
3: Okay.
2: Kaya na-notice, gagrabing bulig sa sales ng clinic mo.
3: Oh.
2: Alin sa, makon mo yung 10 mil ka lang yung mga bulan
3: okay.
2: Sa clinic.
3: Mm.
2: pagtindog sin sa guy ni mo na 60,000. And the rest dito na pag-istorya ko na noon nakadako.
3: Basta nagdami, nagdako siya.
2: Na, dikanto ang talagang kabakalan. Mm-hmm. May. Mm-hmm. Pag may broadcast, dito na nagsugod yung mga broadcast, nagmasiparate kami broadcast. Chiling ni boss, nga ti paano talagang broadcast kay wala man tayo istasyon, no? Nga pwede, anay, hambalan niya ng amigo to to. Nga, Mr. T. Si Tapito na isang computer, si Kipay Beljanos malay nila. Di, kayo nag-broadcast ko to sa una mo. Kundi wala akong programa kay Kipay Berek.
3: Kaya may patay stasyon sa makulon mo.
2: Tiyan nga ko sa una, nag-foro din sa Pueblos ko. Ang program ko online. Tingin na kadlawan ta eh. Hambal sa mga amigo. Tapos yung desperado, nagin si Beljanos. Kaya nag-online, why nagin siyang mabato. Why mabato, nag-Diyos ato. Balo ka man na. So, ang natabo is, tingin mo, tanghin na lang to set up. Gin-setupan ko to VMix. Gin-setupan ko to sang... Kaya may internet, mga Miss Balay. Sang doon nurses boat. So, dito ko ga-broadcast, gawak up si Sagay. Kag si Kabangkalan.
3: Ah, so duwa yung istasyon mo?
2: Oo. Why pa yung makulod?
3: So, kabirada kasi makulod online.
2: Nagsugod ko gin, June 1.
3: 2017.
2: Sang 2017, nagsugod ko na June 1. Ga-broadcast na ko na sa ano...
3: Duwa ka istasyon mo,
2: North and South. Okay. So, muli, inambalan ko ni Albao, ni engineer, si engineer gina.
3: Si Boy Extendo.
2: Sige nga, sir, kanto ka sa Takuling. Ka-program ko, Miss Daddy, dito sa Biak istasyon. Pagtapos program, kanto ko, di. Pag-abot ko, kita ko ni nga lugar. Ang lugar nga ni Kagipay Berek, wala ni Kudal.
3: Okay.
2: May mga pusti lang sa kilid for the ready for the Kudal. Kwan, dosa pa, basa kayo ko tubig, lunang.
3: Pero may ka-broadcast, di?
2: Ganun po, Jack.
3: Way pagid dyan?
2: Kita, kung may katindog, antena mo na ako. Tubo, isa kabilog. Tapos doon may makeshift. Kita mo nang gina-installan ka mga construction worker nga may tapik ka ding-ding. Tapos may atop sa babaw. Nga skilid ha. Amo na yung suraya. Magtanaw kung may EBR, may computer, ga-music. Si Riniel, ga-pangulokos pa na. Si Engineer Alba, Engineer Rini Kapaw. Ara na. First time ko to sila nakita. First time ko kita. Ay, sir. Sir, nag-test broadcast tayo. Mga siguro, mga 1K lang.
3: Okay na na.
2: 1K. Oh, gali ka.
3: Tatlo ka dangaw, okay.
2: Tapos,
3: na.
2: Tapos, kinamalan ni... ay, hindi. Sagay na iya, sagay. Hindi, ah, kabangkalan, kabangkalan, kabangkalan na. Kabangkalan na. Oh, kabangkalan. Pilakadlaw, tahom na na kaki-5, ano ha? Ang bag-usubong mauman.
3: Matapos ng kwan?
2: Tahom na na yung bago ko mauman. Now, now kaki-5.
3: Dito lang tayo mga program.
2: Kaki-5, Eric. Kundi ako na to. Di siling ni, ano, siling ni K5, ni General Balsing, sir, amo na istasyon ta. Ha? Di ba lipay ko na yun? Amo may 1K na ta.
3: Dako na na. Okay na na.
2: Sir, nga siling ni Doc, sige matis broadcast na sir, hook up ang bakulod dito sa balay ko ka-broadcast. Amo na na, ginalina nga sa balay ko ka-broadcast.
3: Okay.
2: Hook up si Kabangkalan, hook up si Sagay.
3: May bakulod
2: na. May bakulod na, 1K.
3: Di, okay na na. Mga tatlo ka dangaw, pwede na.
2: Lawig, ilabot pa sa Granada.
3: Labot na na. Kusog na lang 1K.
2: Tinagsugod kami 1K gid. Isobra pila ka tuig. Pero bangod nga baskog social media, kaya kita yung active social media, dito kita yung nakilala gid. No? Radyo Bandera, patungalan ta. So, si Kab, but si ganun, una pa yan si Kabangkalan sa Makulod.
3: Kung namo, sang ga-broadcast ka, ga-beam na sa Kabangkalan, sige man broadcast si Kabangkalan sing iya to.
2: Bali, si Kabangkalan, go-coupling yan sa ton. Sa public affairs program. Tapos ga-music lang si after, local. May playlist yung ina-provide si Mr. T. So, na mo.
3: Tiko na mo, Kabangkalan, ang ilang nga kasing-kasing ni dapat magtabid gid sa Bakulod.
2: Always gid eh.
3: Ang Sagay, tabid sa Bakulod.
2: Oo. Amo ginaya per me, tabid sa Bakulod. So, naglabot. Amo na ginaya yung sugudan kay dapat tani do ma-separate ginabi si Sagay. Hindi pwede. No? Pakitang old picture, saring may tsura sa mga daan tanga istasyon, no? Aring Kabangkalan na
3: ang kon, istasyonan, ay, istasyonan board, lang
2: stand na lang. Standby yan
3: abi. Tanawon tabi.
2: Aring istasyon natin.
3: Throwback.
2: Amo nang
3: Kabangkalan.
2: Amo ni tsura sa Kabangkalan. Ta sige Panoy. Picture paging iban abi kay pabitan.
3: Oo. Kabangkalan na. Oy, Diyos ko.
2: De Rubik
3: na. Itan itadaguan na si Rubik mabisto ta karon.
2: Si Rubik isa sa pinakauna na nag-hire.
3: Ano ni tabo siya?
2: Namo pa na sa unang mga technician daw.
3: Si Rubik toto.
2: Tapos din paginoy.
3: Amo si Rubik na.
2: Amo na mga daan niya picture ay naibantan. Amo pa niyo mabisita sa unaw? No, si Rubik sa unaw?
3: Amo ni si Rubik ko?
2: Rubik! Why pa na sa unaw? Nakaluad. Subong nakaluad-luad. Nasa ako sa mga igi pa nakaluad na. So that's why nagdako-dako
3: lang yun. Diyos ko, Rubik, maluhay ka. Ay na nga, nagbata siya. Nagbusok. Sino ni bata, Rubik?
2: Mga visitor eh.
3: Hindi ka dyan, ay kakipebe dyan. May talupang dan ko. Bot mo singa, no? Ni nang rilo na sa kilid, isang announcer's bot. Ara na na siya kadaan. Nga kada balikin ko lang. Hindi ko din ang uras. Nga ara, huli ko sa diin nga nasyo ng uras. Ara na nagaling rilo.
2: Dugay na. Oh, ara pa si ara mga una-una gino. Tanoy si Radyo Ron Spalma.
3: Oh, si Pereiras mo ra pa
2: oh. Oh, si Ras Morobas. Sila na nga kanto na permi. Kag may ara na sila nga technician nga do. Oh, amo na babae, no? Si Joseph Estrella driver ta lang sa una.
3: Okay.
2: Bata ni Pastor.
3: Si Rods niyo.
2: Oh, si Rods na. Amo na siya nga amo nang mga memories.
3: Nga tirador si una sa Rinyel to kayo. Rinyel.
2: Ah, si Rinyel.
3: Yo ka pa gapali.
2: Sunod-sunod noy.
3: Gintang
2: oh, tanggungan. O, oh, ara si Matt Lianes, ara pa. Oh. Sige, sige, sino okay. Pagid? Oh. Si Matt Lianes, siya tirador sa layout.
3: Oo.
2: Oh.
3: Si Rubik, yung magkapot sa lalaki, masking pirata, yung kukupi, no? Ang kupo ni Rubik, do sure bull, gadya, o?
2: Amo nang itsura, tas ako naman ang sugod sa radyo, kipa, Merik. Masunod pa, sino? Matarong pa ni itsura ni Rubik sa akwan. Sige ba, sunod part?
3: Ano nang tabo ni Rubik?
2: Amta naman yung mga old pictures ng kipa, yung sipim ko, Bangkalan.
3: Rubik, do bago ka naging halin tuon sa Miranda?
2: O, ara na si, sunod na si Wilson. Ang Wilson, si Migo ta? Si W.
3: Dason.
2: Dason. Si Rubik, oh, wala pa mong pawanda.
3: Ay, wala mong pawanda. Kaagi ka mong ratay din, ano naman?
2: Masumbrang mong si Rubik.
3: Dason!
2: Amo nang... Bek, may kunis na la.
3: Rubik, ang kapot mo sa pirata, Rubik.
2: Ara na, ang pinakauna nga station manager na si Mr. T. Ah. Ang sunod nga sa station manager si Sir JP.
3: Si Sir JP niyo?
2: Oo. Oh. Muna, pit malo pa na iya si amo na yung mga ano. Sunod sino pa ay kaduwa nga station manager na si Sir JP mo.
3: Oo. Tapos nakapagunting na si Rubik.
2: Oo.
3: Nakapagunting na siya.
2: Tumahok panawag ta na. Dason noy, sige nai. Dason sino.
3: Mga memories yung kaban kala niya.
2: Ara mga si kabangan.
3: Sir JP, tambok pa Sir JP, no?
2: Ti Subong ka gymnasya, tindi na sa tambok.
3: Nami pa.
2: Ara na, nagsunod na si Arf.
3: Si Arf kag si Rubik.
2: Ulihin na si Arf yung mo. Unagin na yung si Rubik mo.
3: Kuna mo si Rubik, gulang-gulang naging man yan, no?
2: Ha?
3: Gulang-gulang.
2: Hindi man ko kaba, hindi ko yung magambal, gulang o
3: whatever. Hindi, sa kamangkalan ba?
2: Di siguro bakit siya number of experience. Yung po sa ilan, bata pa na yan, ikaw yung mo. Alam mo, ginabalaan na. So, ara.
3: Si Rubik.
2: Nga namabla si Rubik ko. Oh.
3: Malupit ka Rubik, kapit maloka.
2: Oh, si Arf, ara na, nakasulod na. No?
3: Ah, bago
2: si Arf,
3: na eh, bago na eh.
2: Muna na.
3: O, okay. Na, Pikaroon, ang buhok ni Arp may bangs na.
2: Sa iluhan na sumong si K5 Arp, kayo naka-ready na sila sa 999. On the 9th anniversary, bisitahan ng Barangay 9 para sa siyam ka mga pinili ng pamilya.
3: Yes.
2: I-check na si K5 Arp sa line number 1. K5 Arp, good morning.
5: Good morning ka K5 L John.
2: Grabe nga libak na mo din si Inmo Arpo. Si kabati kasi libak ni Tito Merek si Muna.
3: Hindi si Rubik. May bangs na sa sumong?
5: Sa malipot nga ni nga tinion na flashback kita kag na reminis man aton ang gintuguran.
2: Yes. Kay kabalo ka kag G5 Arp, hindi man nami nga nakalabot kina kundi hindi ka kadumdum kundi ka nagsugod.
3: Correct.
2: You have to go back from where you started because it will inspire you.
3: Dumdumon mo kita per me.
2: Oh, ang tao nga hindi ko na magbalikid sa iya ginalinan may stiff neck.
3: Isa pa na. Isa pa na.
2: Okay. Go ahead.
5: Yes, kay K5L dyan. Halin sa size 25, subong size 30 plus na kita.
2: No, hindi mo na. But si ganun sila ang progress, kag naatipan kagid mayad.
5: Grabe, gid ang pag-atipan sa aton CEO. So, balik kita kay K5L dyan no, sa ikasam na anibersaryo sa K5M Kabangkalan. Siyam na katuig kay K5L dyan, kay K5 Eric, na nagapanguna sa paghatag sang serbisyo publiko. Siyam na katuig na nangin kaupod sa mga katauhan, hindi lamang diri sa syudad sa Kabangkalan ka K5L dyan, sa K5 Eric, sa bilog na sur diri sa bahin sang Negros. Siyam naman katuig na numero uno.
2: Correct. From the day one yung nagsugod kay K5 Eric, Kabangkalan, number one, ha? From day one to the present, number one ang Kabangkalan, tanan nga mga gagmay ng estasyon na hindi lupig yun ni Kabangkalan.
3: Lupig siya. Okay.
2: Exactly. Sino ganin niyo si sino ganin ng isang taka-technician sa mula?
6: Ka K5R pa to lang gin-assign ta sa no si lipat ko.
3: Alan.
6: Hindi. Sino ka ni sa taka technician Arf?
5: Si
6: hindi ara lang ga, ito moon lang gamayon si Galan. Sino gani?
5: Ah si
6: Hipilano, Vincent Hipilano. Yes. Musta na yan si Vincent man.
5: Oo, naging volunteer technician.
6: Tiwala na siya, wala na sa kay may iba naman siyang kakalibutan, gano? Pero sige lang ha, at least salamat, kinigin part ka mo sa

0: na siyam ka pamilya inilip na katigado angot man sa selebrasyon sang siyam ka tuig sa K5FM. Humalin sa Radyo Bandera Suite FM at sa karon nga K5FM. Nangin kaupod sa pagpamahaw, panyaga, panyapon, bisan pa ka K5L dyan, K5L, no? Uklat kagpatiyong sang mata sang aton yung mga taga-suporta. Bangod si Nick Kepet Aujan ka Kepet Eric, luyag ibalik na no, sang aton yung Chief Executive Officer na si Dr. Kapil Oy kaupod sang aton station manager nga si Ms. Jean Shatita kag mga kaoptana na aton diri sa K5 News FM Kabangkalan sa bulig man kag suporta sang aton yung mga partners magahatag kita sang kalipay no sa siyam ka mga pinili kag mga bigado naton nga pamilya. Subong adlaw sa natiling ko na ka K5L dyan, magaumpisa ang selebrasyon sang K5 News FM Kabangkalan sa siyam ka pamilya nga ginpili naton. Makabaton sila sang 25 kilos nga bugas no ng mga isa na ka, ka ano ka sakot.
1: Tunga tunga. Tunga espasyo nga.
0: Oo. No, kaga kumpleto ini ka K5L dyan, ka K5 Eric, na groceries, no?
2: Very good
0: isa sa Himamaylan,
1: okay.
0: Isa sa Kamangkalan, dua sa Ilog, isa sa Kawayan.
1: Ah, so all over gali ni ng pamilya?
0: Yes, ka K5L dyan, ka K5 Eric, pili ang sa surgid, ang mga aktibo naton ng mga KSS area. Kung sa isa man sa nagtibong, nagsakdag, kag nagbulig sa aton, kung nga, ano kita subo, no?
1: So, ara ng listahan sa imo, Arp, para listahan. Sid ingabi nga lan, berad ni Tibo sa Raway?
0: Wala. Ay, sa
1: wala.
0: Na, nagbukig.
1: Okay. So, it will be 9 families for the 9th anniversary sang K5 News FM. Ano oras na K5 Arp? Kag diin ipanagtag?
0: 8:30 magasugod ang ating pagpanagtag, no?
1: Okay.
0: Mo si Fidel Jan kasi si Eric, kami mo, no? Ang team sang K5 News FM Kabangkalan ang magapadulong sa panimalay sang aton gin sa pamilya, no? Ang aton ginpili. Isa dira sa Barangay Suay sa Himamaylan ang ginpili nato. 8:30 magasugod kita kasi ang aton nga station manager si Miss Jean Travel naman siya subong going here sa Kabangkalan kaga yes no 8:30 magasugod tabo kita sa Kabangkalan sa mga kapamilya
1: okay.
0: Tabo kita tog sa duwa kapamilya
1: okay.
0: Sa Dalat sa Andulawan
2: kanami
0: ang mambugsay dira sa Banwas
1: ilang mga alagyan kay 5R nga tabok-tabok magyan na kon mga bag-ubing slakyan mo pwede na magyan.
0: Yes, sa feeling ko kay K5 Eric,
1: Dira, why the sagain sa mga siit-siit?
0: Sabay pa, hindi lang anay.
1: Okay, so 9 families. Go ahead, Arf.
0: Yes, sa K5 Eljan, kay K5 Eric, isa ina no, sa mga activity naton nga paghimuon angot sa ika-siyam na selebrasyon sa K5 News FM Kabangkalan. Pagka abot naman sang Domingo nga adlaw,
1: na.
0: Exactly na siyam katuig ang K5 FM Kabangkalan.
1: Okay.
0: Kagkatingan man ina sa selebrasyon sang aton CEO na si Dr. Ramil Oy. Bilog nga opisyalis, bilog nga mga lideres sang KSS o kon K5 Solid Supporters magatipon sa Barangay 9 diri sa siyudad sa Kabangkalan para magpatigayon sa KKB o kon na kalingawan sa barangay.
2: Dok so, nami.
0: Nakita naton.
2: Yes, may-ari man diversyon ang bakulod sa Sunday mo, no? Sa hapon, KKB. No, dito sa Purok Active.
0: Yes, no? Wala labot ka K5L dyan, ka K5 Eric, na subong adlaw, Biyernes, may napili kita nga siyam. Nagkantuan na to, niya tagaan, sa Domingo ka K5L dyan, ka K5 Eric, siyam naman ka pamilya sponsored by KSS nga hatagan sang bugas, hatagan sang grocery, pakaunon sang panyaga, hatagan sa kung ano-ano pa nga mahatag. Kumbaga, sa sina nga adlaw, bilog na Domingo, i-adapt ina sang tagsa-tagsa ka mga area kung may sa DMA may KSS kita, palipayon ang ina ka pamilya. Duwa sa Himamaylan ka pamilya, duwa sa Ilog na pamilya, isa sa Kawayan nga pamilya, kag tatlo ka pamilya diri sa siyudad sa Kabangkalan na pili naton. So, madamo kita sang ihatag sa ila ka K5 Eljan ka K5 Eric, na kag sa sinaman mismo nga adlaw mag patigayon kita sang KKB para sa aton nga mga lideres. Madamo kita sa mga pa-premyo nga

0: kinabuhatan sa ila. Mm-hmm. Kasi syempre may mga ginapaabot man kita kasi sa mm-hmm. Eljan kasi sa Eric na mga bisita, no, kung sa diin na nag-suporta man sa aton, no, kag isa naman dira syempre i-special mention ginaton kay Fab Eljan kay Fab Eric kay tiwat kita na ngayo siya mismo ang naghatag sa aton. Ang naghatag siya kay Fab Eljan sa isa ka litson, no, si Mayor Benji Miranda. Madami salamat.
1: Thank you, Mayor.
0: Sa Bangkalan, huwag kita na ngayon, pero siya ginagpalabot ang mensahe nga maghahatag siya sa aton, no? Kasi sa iban pa naton nga mga partners, so nagpakita lang na kay Fab Eljan, kay Fab Eric, kung wala ang pagbalangga nga ginhatag sa aton nga mga supporters sa aton, inabalik na naton sa mga nagkalain-lain nga pamaagi, no? Mapalipay naton sila, mahataga naton sila, hindi lamang sa radyo nga mahataga naton sila sang impormasyon, kalingawan, musika, kundi makita naton sila face to face sa Mabatsagan, Manila, nga hindi lamang sa kahanginan kundi personal, no, nga mapalabot naton ang pagpalangga kagugma halin sa aton nga CEO Dr. Ramil Oy kag syempre sa mga idolo man, no, including na dira sa kay Fab Eljan kamo kaiti kamo gid ang nagapanguna sa pagbukas ang adlaw, pagsugod sa adlaw, no, paghimo sa aton nga mga ginikanan sa mga estudyante naton kag amo na in nagkalipay gid sila kay Fab Eljan.
1: Sige. Ti congratulations ti San Jahon Taria kag damo pa but sige noon hindi iniinklapusan kundi padayon pa ang pagservisyo sang K5WCFM Kabangkalan sa Southern Negros. And we will continue to dominate, not only dominance but supremacy, ha? Sa airwaves, yes, na sa sur nga bayan sa probinsya kag ang tuntuod niya pagservisyo. Balita lang away lamod ko na, no. So salamat gid ARF, at least congratulations sa inyo, ha. Job well done for our team sa pagpauna ni Station Manager Jean Shatita dira sa Southern Negros.
0: Yes, kay K5 Eljan. I'd like to mention also sa mga katauhan sa likod sininga celebration kay K5 Eljan, kay bilogin nga semana ang amon nga preparasyon. Lagi siyempre, no, si Miss Jean Shatita, si Sir Robic Mungkal, Miss Aubrey Suspenye, si K5 Clint Eljan Yanga, si Miss Lady Diane, at si Miles Paude, kag iban pa naton nga mga volunteers dire sa K5 News FM. So, related sa aton nga celebration kay K5 Eljan, no, akag i-update pa na naton sa iban pa nga mga public affairs angot sa celebration sa ikasyam nga anibersaryo sa K5 News FM. So, amo inang aton nga madulong subong na aga sa patrol ka K5 Eljan, ka K5 Eric, angot sa aton nga celebration subong nga adlaw. Ini si K5 Dinar Amores Tugalon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Thank you so much. Don nabatian ang report ni ARF Amores. Jagari ka bus ka bakal lang tukaroon.
2: Dito ka niyaga?
1: Oo. Di kumakain
2: gagaw ka. Ang way to kilawag ang panyaga kung yun ibutang mo.
1: Ay, gali ka?
2: Diba si attack of the province ba?
1: Ayo. Sige, sa aton team sa Kabangkalan, congratulations and job well done sa papauna sa aton station manager si Ma'am Jean Shatita. Now,
2: very good.
1: Mga ka K5, waay na si Bato de la Rosa dito sa Senado.
2: Wala siya.
1: He is nowhere to be found, jiling nila. Pero damo man gamuno nga silinga, hindi man dapat nga hold si de la Rosa kay waay man siya sang dapat nga
2: boy sa labton
1: sa labton may man sang kasuguan why
2: siya sang gin,
1: may man kuway gali kaso
2: ng legal order kuway kaso sa Pilipinas except the ICC. Now debatable pa ang ICC nga order kay ngiti ICC why naman hindi naman member sang ICC. Now nadula very mysteriously or sometimes inversely sa piya ka ba very funny. Kay kundi nang ligad to naglilok pala yung ligad ni Gabi sa Senado. Nagpalauli ng tanan sa alas 12, sa alas 12 media na puli si Ruben Padilla, inupod niya si Kwan, si Bato. Binasakay ang salakyan niya. Tiki senador siya kundi huwag in-inspection sa salakyan. Huwag nakita si Bato, tutugaplupong ko sa likod siyang ban ni Ruben Padilla. Tiki nagwag si Bato, gwag siya.
1: Pagdapos ko, si Gabi, hindi lang ko ibilin siya.
2: Nga dala ko siya.
1: Sinasbangga ko.
2: Dala ko bangga, kailang alam, mabantay lang ko trisiko lang. Tiin na son, mangkot si Ruben, hindi na si Bato, yung buto, ibilin ko Bato, lakat mo to siya. Ano ba yung salakaraw ni Ruben Padilla?
1: Ano siya, ang punto na ito naman ni, i-hold mo lang isa katao sa isa ka kaso, nga international na yan. International case from ICC. Kagina nga kaso, dapat i-subject pa na sa aton nga court.
2: Yes.
1: Ti-review pa na kung talawon, kung bila legal. Ti-pag-review na karon kung nagkakadapat nga si Bato de la Rosa, nakpo na kung hindi. Ti-independent Supreme Court, kaya may 3 days mo siya ginatag sa NBI.
2: Lunes pa na.
1: Lunes pa ng balaan kung bala, i-grant ang tiara o ginapangato, ginapangayo ni Bato kung hindi. So, ang ato lang yung galing, ikagarot sa Pilipinas, no? Inaablang kadamo sa problema. So, sige mo pata sa Arzuela, ito yung Senado. Pero, ang pabangkot, what really happened? Nga, ang nag-una palupok ang Sergeant at Arms. Based on the investigation, kag sa interview sa media, ginako niya plus kang siya una na palupok. Una siya nga na palupok because ang NBI sa anong nga ginambal ni Matibag, daw isa lang ginto ang mapatihan, ang lima, hindi. Ang unay nga ginambal, wala NBI to sa Senado.
2: Isa.
1: Husto wala sa Senado, kaya to sila sa GSIS.
2: Pero ang pinagitan, dingding lang.
1: Ang dingding. Kagang lain sa tanan, nang aking kagposible nagpalupok si Aplaska, kaya nakita yung, kaya may arang galing apertahan lang nga may glass, nga makasidinganay, makasidinganay ka mo. Nakita kami NBI, kaya nagahuni, kaya ginabarina, galing nila to spiyak. Ang pabangkot si nga ginimuan pa nilang memes to isa kasi nadura nga iya nga banga ang iya nga amo ko nitong nagabarina.
2: Nagabarina.
1: Pero may video kita nakuha iya inisang ABS-CBN. Nakuha nga dito ginabarina.
2: Gag ang rason man lang sang NBI nga siya ano bikis ang alasays na ngayo si kuan mo si NBI si GSIS nga bantayan ang ilang lugar sa kadamo sang law enforcement sa NBI kag gidi mo ya.
1: May amo na nga problema ang una ma-respond police dapat.
2: Police dapat eh crowd control mo.
1: Ang ako pa hindi tabunay sin the consumption
2: na lang to. Tabunay sin the consumption.
1: Ang kuan niya gintabunan na lang sila, ginjustify ka GSIS kay general manager kay tila mo. Nga sige hindi na nga nawagin man ko to. Kay damo kuno sa mga tao abi. Pero pabangkot ako, nagkantos na itong mga inspeksyon nga na marina sa espertahan.
2: Parte, pero ba si Obras NBI nga, dala mo yung marina?
1: Subong nga mga tenyon, ipakita ta sa inyong marina, eyes on the board. Aring marina, ha, ito sa may sulod sa GSIS office. So, kag nagkatinaw ka na, ipasa sir, okay na kami, ready na kami, di. No? Abitan, nakita mo na ito nang ipadala ko si mo, arinaw, eyes on the board, ari ang marina portion. K5-Itan, please go ahead. Aring marina portion, yung muna yung marina portion.
2: Tan marina, hey, sila tan.
1: Dahil tanong, tabi ko naman yung barina nga portion.
2: No. Why the barina?
1: Ara. Amo na yun. Barina portion. Pakitan, ara. May audio na dapat, tan. Hindi na mapadako, tan. Amo lang gina. At sige, amo lang na. Importa. Ara, kakipay, balik.
3: Sige, sagad na. Kaya nga.
1: Oh, barina, oh. GSIS office ni.
2: Ara.
1: Mga ahente kay NBI na si Bilian Agent.
3: Sir,
1: Mike. Tawagan na sila.
3: Sir Mike? Si Mike.
1: Ang abogado, si Attorney Mike.
3: Binanggit na ni Diction, kasama ni Diction team leader ngayon. Mag-deploy sila lahat. Si Mike kasi
2: nakapag-deploy. Deploy sila lahat, ha?
3: Hindi pa kasi nandito pa sila sa may sending kasi naman nandito yung
4: parang lang kami.
3: Yung action nila.
4: Diga.
3: Oh, pero napakita namin yun. Kaya na. Kasama namin yung BNN. Sige. Okay.
5: Kaya to?
3: Makapagsipa.
5: Makapagsipa ang mga tamahan ka?
4: Hindi na nila man nun.
3: Bakit
4: man?
3: Hindi
4: na
3: nila yung interview.
5: Ikaw nakapagsipa siya.
4: Iyan muna, buwan na isang buwan na, naka-clear mo tayo ng dalawa. Iyan ang isang, buwan muna. Buwan muna, sige na ulit.
5: Nuts.
1: Tama na kang kipay, Berek. Amuning, tanawan nyo ayos na board. Kaya tanaw, subukan, tumatag pala mati. Ginabari, pamatiin yung conversation da. Kagmay.
2: Kadagdag kaldiro na.
4: Ah, oh, sir, sinay ka rin ng... Sila, sir, may report tayo.
1: Magwa na ka rin may NBI, naka-best ka kay 5 Eric. Dito tayo papasok. Nagis lang yung mag-i. Lapos na Senate, kaki 5 Eric.
2: Sa piyak na opisina ni Loren Legarda?
1: Ay, galit ka.
2: Ang piyak lang ni opisina ni Loren.
4: Temporary ano, board, ilalak ng... Baka yan ito
1: okay. Kundi tapos sinakakipa... Dali lang, Tan. No? Ano tabo diri mga kaki 5? Kundi nagbarina sila to sa GSIS. Dugay-dugay, may sinigabong kay pinalukpan ko sila sa angkwan. Kaya naman, ang kapamarina sila da. Ari ang sasunod sa GSIS nga footage ko ka EBS-CBN. No? EBS-CBN... Opo, nang ilang reporter, gahibi kang ipabirik mo. Kulbaan mo. O, ari kang ipabitan. Eyes on the board, ready ka mo. Tan, ipakita na itan. Okay, kunin ka ba rinas na to? O, tanawa, sino ang ara sa GSIS kang ipabirik?
2: O, NBI.
1: O, ara. Naka-NBI. Go ahead, kang ipabitan. With audio.
2: Pero hambal na yung matibag, wala ha.
6: Gosh! May kakapotok.
1: Reporter na, reporter.
6: Tago kayo sa ano?
1: Ni.
7: Sabi baba.
1: Grabe, kikibay ko.
7: Kaya, mga ano, sir, nasa baba.
1: Ara reporter KBS.
2: Si Ian Ambrosio.
1: Amo na ang aging pabangkot si Matibang, kabal mo lang, FBI. Ara, manda.
6: GSIS office.
1: GSIS office, kikibay ko. Kung di nagkabarina, tos lang sa piyak. Amo na ning continuation. Gahibi si Sian ang brusyo kang ipaybel. Grabe ng ibig ni Sian.
2: Aywa, iba niya, hawak ko ang bit. Ang ilaya, hawak ko ang drill. Drill bit.
1: Drill bit.
2: So, inano man iman.
1: Kabudlay, no? Base pwede mong pangita si Keita, no? Gagambal nga sa lima, nga ginambal, sa ano mga ginambal ni Matibag. Daw isa lang mapatian. Ang una gigi hindi mapatian ang bali wala to ang NBI sa Senado, wala sa NBI pero ara wala sa Senado, ara sa GSIS. Ay terrible, no?
2: Aring masadya oh.
1: Sudo klaro gidya
2: kadi.
1: Kadi pa diri klaro gidya gali nga may attempt kin sila nga sudlo ng Senado, no?
2: Oo, kag ina siya, taliyo ko na check tan. Ang gipakita ta bagula ay sa sulod. Sa Miguel.
1: Sa sagwa ya.
2: Ang ara dito si ABS-CBN si Ian Ambrosio. Baluson to sa sagwa, ara naman si GMA.
1: Si GMA naman.
2: Ara naman to.
1: Abi.
2: Si John Consulta naman sa GMA.
1: At yung si Ian Ambrosio to, mag-ibi si...
2: Ibi siya.
1: Tinatural, upunta to sa media. May lang kay safe ganing nga ton, kuling.
2: Ari naman si Ian na consulta sa GMA, si Real John, ginapakita ya, ara natan, ginapakita ya kung paano gin-deploy, timprano pa ya ang NBI, kagambal pang NBI, doon tayo sa likod, doon tayo magpwesto sa likod.
1: Okay.
2: So sa gwa ya, sa sulod to kay namo to, sa sagwa, nagpwesto pa gin sila ya. Nga kung tanahon mo, gapawala lang sila, like, kumplito ang tao nila yara sa GSIS.
1: Si Pambal lumawa yung tao.
2: Di wala tao. Ngiti, technically,
1: correct. Gagwa, ang gwa niya, do cover up lang yung meeting, Liso Hotel, kung naman itong sugid eh.
2: Di o.
1: Ina, yasuno sa analysis ng iban.
2: Hindi, kung tanahon mo ngambal sa Real Gian ni Kwan, ni Matibag, technically, correct. Kaya wala sila sa Senado.
1: Di pa bangkot
2: tani. Pero ara ka sa GSIS, tambilang, if you want to avoid los mukulis, kundi tani, nag-coordinate ka. Pare-ari kami si Piyaka, hindi ka mo magkwan, ha? Para huwag na durugan mo, basta hari lang. Nangayong bulik.
1: Nanawag sa amon ni Kwan, may ayos lang sa amon, kung pwede, isecure na mo ng building.
2: Pero don't worry, ari kami di, ha? May usapan.
1: Why gisla yun?
2: Why gidya?
1: Dugangan, paanong purpose mag-drill kay Mutia sa nag-siparar ng pertahan sa Senado kag GSIS?
2: Tapos ang NBI, kinis mo, dala yun ng crowd control.
1: Nga manaw?
2: Tiki na crown control niya kaya para may mob ko no eh. Masi ko nung sudlon blang GCS.
1: Kaya biko ano yung arati yung dispersal unit?
2: Ti police niya, ubra na yung inertatis ya.
1: Ha?
2: Ubra na yung inertatis.
1: Abi, pa ba? Ipakita
2: na ba na sagwa? Ta na sagwa, ipakita ba na tan? Ipakita, no? Hindi na mo. Hindi na mo. Ito yung padala ko, brother Simo.
1: Oo. Alam mga kagipay, gina-establish lang naton kung bala tuod yung may NBI, kung wala. Di karon kita nyo naman, why naman naguro ka binotig ang video na nakita. Kamu na bala, kaya kamu nyo manubalita mo lang kami. Mm. No? Eyes on the board, no? Mm. With 207 Magic Eye today. Si Annabel Santisteban, kapabati sa itong chulikulado, si Indo Kaklarogid, mm. si Ninette Marquez, daw hindi na maintindihan sitwasyon sa Pilipinas sa muman, ma'am Ninette. Oh. Mm. Do san o naman kita magkabiting, hindi man tamang lintindihan. Do hindi naman kita maglintindihan na isi-schedule ta. Be pro-people, not pro-politician, kaya itong ko, no? Esperanza Insoli, good morning, Sir Eljan, mm. Sir Eric, no? Jovelyn Encarnacion, gapamati, subong saton, no?
2: Kasimple siya natabo, Sir Eljan mo, all these things could have been avoided
1: kung may proper coordination.
2: Correct.
1: Why nag ang pamangkot nga
2: wala gina
1: nga way ka nag coordinate. Anong motibo mo sa likod?
2: Nga way. Pwede gina nang balon mo butang mo. Abi nag-away sila kay nag-away sila ni Bato kag sa Senado. Kundi nagtawag ka tani sa
1: pulis. Pagbalik ta. Tanungon ta tong pag-deploy sa NBI.
2: Ara din plano pa may adlaw pa yan.
1: Ang hindi ka bayin dala na sa inyo sa kalaban sa Mighty C ang alkaline vitamin C ang oras alas 7:53.
2: Standby.
8: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K- News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DTX 500!
11: Storyhan ta karon ano bala ining cardiac arrhythmias. Kaupunta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
12: Kung may ara nga vital organ nga pinakatrabaho sa Sir GP, ang heart sang tao,
11: gusto.
12: Ang hindi maulihi sa listahan.
11: Mm-hmm.
12: Imagine bala, magulang pa ang imong heart sa imong edad. So, ginaisip ni Tion nga ginpagwa ka sang iloy sa imong tiyan, ang edad.
11: Oo.
12: Pero ang heart, wala pa ka nagwa, ginaisip na.
11: Uh-huh.
12: Ang heart mo ya, ga-start na beating isa ka bulan kag tunga matapos ka ginhimo sang ginikanon mo. Back to basics, Sir GP. Kung damo sang trabaho ang isa ka organ, dako man ang demand sinisang oxygen. So, just to say, nga taas man ang oxidative stress. Amo na nga wise gid ang desisyon ang pagmintinar sang super antioxidant, syempre ang DTX 500 kag Mighty C.
11: Oho, husto ano. So Dr. Ramil, ano bala ang ginatawag nga cardiac arrhythmias?
12: Mm. Butchilingon sang arrhythmia sa GP is either ang imo heartbeat ang tuman kadasig
11: mm.
12: nga ginatawag nila
11: tachycardia.
12: Mm. Or tuman kahinay nga ginatawag nila bradycardia.
11: Mm-hmm.
12: In other words, irregular ang rhythm sang pagbeat sang imo heart bangod sa disruption sang normal electrical system sini.
11: Mm-hmm.
12: Suno sa isa ka medical article sa GP ang atrial fibrillation kag heart failure duha ka kondisyon nga nagamanifest sang arrhythmia
11: mm-hmm.
12: ang associated sa excessive amount sang reactive oxygen species. Tikabalo ka kita kung ano ang pangontra sang oxidative stress?
11: Mm-hmm.
12: Siyempre, ang antioxidants.
11: Uh-huh.
12: Ang mga tao lang ang palakaon gulay, palakaon prutas, mm-hmm. malayo gidaya sa problema sa kurason. Pero kung palakaon kaya karne,
11: hmm.
12: palakaon ka mga mantikaon, tamis, at problema kurason gidya.
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tagtino nga tay,
10: happy kanunay,
9: DTX 500.
10: Masaligan,
9: epektibo,
10: DTX 500.
12: Ang DTX 500 kag Mighty C ang may mataas nga antioxidant properties. Amo na nga hindi ginaya madula sa inyo nga lifestyle pag-prevent sa mga pila ka mga balatian ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C para makahatag sang nagakaigo nga protection sa mga cardiac cells.
11: Gusto madamo sang possible ways nga magresulta sa arrhythmia ang mataas nga free radicals. Isa na diri amo ang pag-alter sang reactive oxygen species or ROS. When you say ROS, that's free radicals. Ah.
12: Mm.
11: Sa cardiac ionic currents nga mo ang naga-control sang heartbeat, may electrical pathway na siya, no? Conduction pathway. Ini man ang naga-promote sang cardiac fibrosis. Over time, ini ang naga-damage sang mga cellula sang heart, leading to more serious heart conditions.
12: Hmm. Although, Sir JP, kalabanan sa mga kaso sang arrhythmias and benign like simple palpitation kag mga cases sang extra beat, no? Hmm. Apang mayara sang mas delikado kag life-threatening kaangay sang ventricular tachycardia nga possible man mangintunaan sang sudden cardiac arrest or gitawag na heart attack. Amo na nga dapat proteksyonan gid ang heart. Magkaon da mo prutas, utan, may mataas nga antioxidant kaangay sang colitis na sa atong.
11: Colitis, no? Spinach.
12: Broccoli, pinya, berries, avocado, walnuts, kag siyempre, kung gusto mo mas kumplito kag piho nga mataas nga antioxidant nga content, iadlaw-adlawon mo gid ang inom ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
11: Husto. Kaysa DTX 500 kag Mighty C, hindi lamang heart mo ang makabinipisyo, kundi tanan actually ang mga cellulas ang lawas mo.
12: Yes. So, correct nga, Sir JP. Take for example, ang diabetes. Mm. Ang consistent nga pagtaas ang blood sugar level sa dugo ang nagaresulta sa hypertension kag pagkadamid sa coronary arteries. Mm. Kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sarang nga mapanubo sini ang blood sugar, mapunggan ang pag-oxidize sa mga bad cholesterol, magatinlo ini sa imo dugo kag alagyan sini, gani kaya niya ma-prevent ang gitawag hypertension. Mm-hmm. A healthy blood vessels equates to a healthy circulation and of course healthy gid nga kurason. Assurance nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, te heart mo na ang nakataya ya. It's all about living longer and staying younger. Di syempre, DTX 500 Mighty C kag Pure C lang gid ang sabat sa sina nga problema.
13: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
13: Kasi may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: DTX 500.
15: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood?
17: Rason nga pigaw ang imo immune system.
18: Di magkabala ka.
17: Mag D3 Bio ka abyan.
18: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
17: Sarang makaprotekta sa imo lawas.
18: Kontra mikrobyo.
17: Biskag pigaw ang imo immune system.
18: Mag D3 Bio ka na.
17: D3 Bio.
18: Galikaw ka bala sa fever hangover?
17: Sa diin nga gapangluya imo lawas.
18: Tapos magtrangkaso.
17: Mag D3 Bio ka.
18: Ang D3 Bio.
17: Uno sang MCTs.
18: Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
17: Rason nga dali mag balik ang pagkabagsik sang imo lawas.
18: D3 Bio.
15: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
15: DTX.
20: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
20: Mabasaga butika.
15: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
20: Mabasaga sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
20: Mabakal sa mga butika.
26: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
27: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
27: Ga! I-shoot na ga!
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang